0: ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Oras sa buong kapuluan, 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal.
6: Bangon,
5: bangon, bayang mahal.
6: Pag-uusapan,
5: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
5: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
5: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
6: 738 AM.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kayo po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Hoy, magandang umaga sa ating mga kababayan. Pero yung mga dumadaan along Visayas Avenue, hindi po magandang umaga po namin. Hindi magandang Lunes. Diyos ko po, ay katakot-takot na traffic ang nararanasan po natin dito po sa may bahagi ng Visayas Avenue. Oy, nananawagan naman kami oh, dyan sa mga taga-TTMD, mga taga-Traffic and Transport Management Division ng Quezon City Local Government Unit. Pakiayos naman po yung traffic dyan. Para naman tayo naglolokohan dyan eh, kukuya-kuya-kuy lang yung mga tauhan natin. Nako, imbis na makatulong doon sa daloy ng traffic, eh lalo pa pong nagta-traffic. At tuloy, lahat po nung pumapasok dito po sa may bahagi ng Visayas Avenue ng mga kawani ng pamahalaan, eh lahat po kami late. Diyos ko po! Magandang salubong naman natin to sa linggong to. Anyway, kami naman po ay nagmamagandang loob lang, mga kababayan. Eh, dahil pare-parehas naman po tayong kawani ng pamahalaan, eh magtulungan na lang po tayo. Ano, hindi lang po kasi kami yung naaabala, eh ganda-ganda ng daloy ng traffic, o magugulat ka doon sa may bandang dulo, eh ba't kakaunti lang yung mga sasakyan dumadaan. Pero pagdating mo dito po sa may bahagi ng Central Avenue, mula magsimula ka doon sa Congressional Avenue, ano, hanggang papalapit ka no sa bukana ng Quezon City Circle, eh Diyos ko po, katakot-takot yung traffic. Imagine, mga kababayan, para makarating po dito sa ating pong himpilan, only takes me 7 minutes. Ano, pagsasakay ako ng tricycle para makarating dito. Alam nyo, ilang minuto akong late. Halos isang oras akong late dahil lang dyan sa traffic na yan. Minsan, ang hirap talaga kapag hindi ko maintindihan. Marunong ba nagta-traffic o ano? Pakiayos naman ho! Ay, nako.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Bing 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito muna ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Department of Public Works and Highways susolusyonan ang pagbaha sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Ang ulat na yan mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Maring ipinayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na kinakailangan ng agarang solusyon upang mawakasan ng pagbaha sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Sa kanyang inspeksyon, sinabi nito na kailangan na ma-dredge ang Balili River at Bolo Creek upang matanggal ang mga bumara rito na dahilan sa pagtaas ng tubig na nakakapekto sa mga malawak na taniman at sakahan. Ito ay maliban pa sa ipapadalang kagamitan ng DPWH katulad ng mga mobile pump at pagtatatag ng mga floodgates sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Maraming salamat, Jong Munar. At sa punto pong ito, mga kababayan, 19 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Kalipas po, mga kababayan, ang mga naranasan po natin, mga pagbagyo, ano po, at ang iba't ibang mga weather conditions na naranasan po natin ng ating bansa. Maya-maya po, makakapanayam natin.

0: marami pa mga paaralan na, na wala pang face-to-face classes. Ngayong linggo, dulot ng ginagamit pa rin ang mga ito bilang mga evacuation centers sa nakalipas na mga sama ng panahon dulot ng habagat. At bukod din ito ay tinugunan o pinakinggan din ng kagawaran ang agam-agam ng ilang mga grupo hinggil sa posibleng tromang idulot ng naturang drill sa mga kabataan. Una rito ay pinuna ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry ang posibleng epekto ng mga naturang pagsasanay sa mga kabataan. Bagamat kinikilala ng mga ito ang layunin ng kagawaran na masa maihasa ang mga kabataan sa mga posibleng karanasan na umusbong sa hinaharap. Nabatid na layunin sana na naturang drill na patatagin ng localized school contingency plan sa tuwing may pag-atake na sa paaralan kasunod na rin ng mga naitalang insidente sa Tacloban at Zamboanga City. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Tanggapin na po natin ang atin pong panayam ngayong umagang ito sa atin pong butihing Assistant Secretary ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. ASEC Arnel, sir, magandang umaga po.
3: Hi Al, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
2: Opo, ASEC Arnel, makikibalita po kami. Matapos ang dalawang nakalipas na bagyo sa ating bansa, dala na rin ang epekto ng habagat. May nakaamba pa tayong mga susunod pang bagyo. Naku po, napakalaki po ng mga naging damages ano po, sa sektor ng ating agrikultura. At this point in time, meron po ba tayong mga natanggap na mga final reports coming in from our different municipalities, different provinces dito po sa ating bansa? Kaugnay po ng damages na tinamo nila sa agricultural sector. Asi Carnel.
4: Nilabas. Ay, Al.
2: Yes po, yes po. Asi Carnel, medyo napuputo lang. Come again po.
4: Yeah, base dun sa huling bulletin na nilabas ng DA, ayon na rin dito sa mga nakalap na impormasyon, base dun sa mga tawag dito details, may yung Luis, Maymay, at saka yung Habagat, meron na tayong 1.7 billion na damage na na-report sa sektor ng agrikultura. Karamihan dito ay sa Palayan at 975 million. Susunod dito sa ating mga gulay at iba pang high value crops at 540 million. At yung sa maisa natin, Al, nasa 85 million. At yung sa mga nasira na mga irrigation facilities ay 61 million. In terms sa area, pinakamalaking damage na na-receive natin ay dito sa Central Luzon at 933 million. Particularly dito sa probinsya ng Pampanga at 424 million. And then sa Tarlac, 197, at sa Nueva Ecija, 150 million. Hindi lang Central Luzon yung naapektuhan, kasama na rin dito yung Cordillera, Ilocos Region, dito sa Cagayan Valley, sa Southern Tagalog, at Mimaropa, ganoon na rin sa Western Visayas.
2: Mm-hmm. Opo, Ase Carnel, sir, kayo po ang kumbaga nagbibigay at nag-aabot ng tulong sa ating mga kababayan. Meron po kayong ano nga ang tawag dito, binibili po natin yung mga crops ng ating mga kababayan para hindi po masayang. Sa ito ay paraan na rin po para makatulong ang Department of Agriculture sa atin po mga magsasakat, sa atin po mga agri-producers.
4: Tama yun, Al. Actually, bago pa yung nagbagyuhan, sa utos na rin ng ating Pangulo, at marami ng market matching at saka pagbili at pagtulong ng mga trucks natin, lalo na rito sa mga gulay galing Cordillera, about 36,000 tons na yung na-deliver galing dito sa Cordillera pababa. Nakarating yan hanggang dito sa Pampanga, sa Silang, sa Cavite, at kahit yung regional field office natin ay tumulong sa pagbaba ng mga gulay. At nung may mga nag-report kagit na nakipag-ugnayan yung ating regional field office para matulungan yung mga

0: allegedly nagtapon ng Chinese cabbage at carrots. At ganun din, yung atin namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga naka-preposition binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, naka-ready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. At to support yon, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung paunang ipapamahagi ng PCIC, at yung atin namang quick response fund, about 1 billion, ay ano rin yan, gagamitin para sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas, lalong-lalo na yung mga nasira na mga irrigation facilities. And of course, yung ating survival and recovery loan, pandagdag puhunan sa ating mga gustong magsasaka na mag-avail ng ganitong pautang, up to 25,000 pesos, walang interest at walang collateral.
1: Apo, Asa Carnel, sir, gusto ko lang pong malaman, ano, out of all the farmers and agri-producers dito po sa ating bansa, may datos po ba tayo gaano po karami sa kanila ang apektado? At kanina, may binabanggit po tayo, ano, na ipaabot na tulong, quick response fund, at saka yung mga indemnification na ibinibigay ng PCIC. How does this translate, ano po, dito sa ating mga kababayan? Magkano po matatanggap ng kada isang magsasaka? At gaano po karami ang mabibigyan ng mga magsasaka ng QRF, yung tinatawag po natin quick response fund?
0: Dito sa datos natin sa ngayon, yung farmers na naapektuhan na ay nasa 50,000 na mga magsasaka na, at lahat sila ay pwedeng mabagi na o mabigyan ng ating interventions, lalo na yung mga libreng binhi at pataba galing sa ating regional field offices. Doon naman sa mga indemnification, so long as they are registered sa RSBSA natin, sila ay automatiko nakabilang dito, lalo na yung 3 hectares and below na kabilang na mabibigyan itong indemnification. Sa quick response fund, again, they are eligible at na mabigyan ng mga alternative livelihood at saka interventions ayon na rin sa pagsusuri ng ating excuse me, regional field office.
1: Apo, Asa Carnel, sir, kanina, balikan lang natin yung sinabi nyo. So out of 1.7, if I'm not mistaken, na billion pesos na damages sa ating agricultural sector, pinakamarami dito yung sa palayan. Are we expecting that this will affect yung supply po ng ating bigas dito po sa ating bansa?
0: Bagamat malaki yung value of loss, 974 million sa palay natin, in terms of volume, maliit lang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventaryo natin plus yung ating imports. So we're not seeing any price tick sa presyo ng ating bigas.
1: Opo, Asek, that's very reassuring. Ano po, para sa ating mga kababayan, may inaasahan po ba tayong pagtaas naman ng presyo ng agricultural products natin? Kanina nabanggit nyo rin po, no, may mga nasisira tayo, mga cash crops. Are we expecting na this will contribute naman dito sa bahaging ito ng pagtaas po ng presyo ng mga gulay dito po sa merkado?
0: Yes, actually, nagkakaroon na ng mga pagtaas sa pamilihan ng mga gulay dahil naapektuhan talaga yung Central Luzon at Southern Tagalog na nagdadala ng tawag natin na pinakbet na gulay, yung lowland vegetables dito sa Metro Manila. And then, meron din tayong nakuha ng mga damage reports sa Cordillera, lalo na rito sa Benguet. So, may mga pagtaas. Ito naman ay pansamantala lang dahil mabilis din naman makarecover yung gulay. At wala naman tayong nakikita na malakihan na pagtaas sa mga gulay. Pero we can expect na talagang merong maliit na pagtaas dahil dito sa disruption at doon sa mga nangyari na nasira na gulayan dito sa mga nabanggit na lugar.
1: Mm-hmm. And lastly, as Asek Arnel, sir, sa pagtataya po ng pag-asa, eh may mga mararanasan po tayong mga weather conditions, mga bagyo na papasok dito po sa ating bansa. Ano po mga paghahandang ginagawa naman ng Department of Agriculture para masiguro
0: po... Patuloy yung pag-ahanda.
1: Yes po, go ahead sir.
0: Yes, Ala. Patuloy naman yung pag-ahanda ng DA, lalong-lalo na dun sa mga natin ng mga items para sa ating mga magsasaka. Kung merong konting magandang balita dito, Al, ay ayon na rin sa report ng PAGASA, nakinig ako at nabasa ko yung report nila. Maganda yung major recovery ng level ng ating mga water, ng ating mga dams, lalong-lalo na dito sa Angat, Pantabangan at saka sa Magat. Alam naman natin, ayon na rin sa mga report, na magkakaroon ng severe El Nino towards the end of the year. So, malaki itong pag-recover ng mga major dams. Dati nasa 150 meters halimbawa yung Angat, ngayon sa 190 plus meters level na. So malaking tulong lalo na sa ating mga magsasaka pagdating ng El Nino ngayon towards the end of the year.
1: Apo, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Si Garnel de Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture.
0: Maraming salamat din, Alma. Buhay ka. Good morning.
1: Buhay po kayo, sir, at isang magandang umaga po sa inyo.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: So, ko'y tanong si Asik kanina eh, pero out of topic. Asik, na traffic ka ba kanina? Kasi ang alam ko, kapitbahay lang natin to si Asik eh. Diba? Along Visayas Avenue rin ang daan ng Department of Agriculture. Tanong sana natin si Asik. Asik, na-traffic ka rin ba? Ay, nako, buhay! Well, anyway, ayun nga po, ayon sa panayam natin kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang kababayan, patuloy pong ginagawa ng Department of Agriculture ang mandato nito upang tulungan ang ating mga kababayang magsasaka, ang ating po mga kababayang agri-producers. Makapagsimula po ulit, mga kababayan, yung ating pong mga magsasaka, ano po, eh mag-register po tayo sa RSBSA. Yung last time sa ating pong panayam kay Vice President Melba Manalo mula po sa PCIC, sinasabi nila hindi pa naaabot yung threshold. Eh, sana po, mga kababayan, mag-register na po tayo. Po natin nalalaman kung ano po mangyayari, especially ngayon yung mga insidente, yung ating pong panahon ay medyo malala na. Hopefully makatulong po sa atin, tangkilikin po natin ang mga proyekto ng pamahalaan para po sa ating kapakinabangan. Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon.
7: Bangon.
2: Bayang Mahal.
7: Bangon.
2: Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
1: At 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tapos sa ating panayam sa Department of Agriculture, makakapanayam naman po natin ang hepe ng Research and Planning ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, Ginoong Christian John Evangelista. Sir, sir, magandang umaga po.
8: Hello po sir, magandang umaga po sa ating pong programa at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
1: Opo sir, it's a pleasure to have you here with us this morning. Opo, una sa lahat, sir, makikibalita po muna kami. 27 barangay sa Manila ang nasa ilalim po ng state of calamity. Ano po ang implikasyon nito para po sa ating mga kababayan sa 27 barangay na nasa Maynila?
8: Opo, ito po ay nangangahulugan ng mga barangay po na nagdeklara ng state of calamity ay pwede po nilang gamitin ng kanilang pondo upang mabilisan pong makabangon ng kanila pong mga residente at lahat po ng nasasakupan na naging epekto rin po ng pagbaha po sa lungsod.
1: Mm-hmm. May datos po ba tayo, Sir Christian, ng mga kababayan po natin dito sa 27 barangay, ano, gaano karaming mga individual po ito, gaano karaming po mga pamilya ang mga naapektuhan po netong mga nakalipas na bagyo dito po sa ating bansa at ng epekto ng habagat?
8: Technically, sir, ang mga datos po na hawak namin ay yung mga lugar po na siya pong nagkaroon po ng mga malalim na pagbaha po sa lungsod, especially po dito po sa mga ating major thoroughfares like yung Taft Avenue, Espanya, and along Ross Boulevard, and Arpapa po, pati yung sa May Santa Mesa po, na nung habagat po, ay umabot po ng lampas tao ang baha. So, they need to evacuate. So, sa ngayon po, ang datos po na hawak namin ay umaabot po sa 200 hanggang 500 pamilya po ang kinailangang i-evacuate as per amin pong social welfare.
1: Mm-hmm. 250 families, tama po?
8: Yes po, sir.
1: Nako, sobrang dami pala na ito. But in terms of individuals, gaano po karami? Meron po ba tayong datos?
8: Yes po sir, usually times 3 po ang bilangan po niyan pag atin pong ibibilangin po.
1: Mm-hmm. So around 750 po. May mga,
8: yes,
1: opo, may mga kababayan po ba tayo ano na naglalagi pa rin sa mga sumandali pong ito or at least until nitong nakalipas na weekend na naglagi pa rin ano sa ating mga evacuation centers dahil yung kanilang mga tahanan ay talagang nasira?
8: Sir, sa ngayon po, wala na po tayong mga evacuees po sa lungsod. Lahat po ng ating pong evacuation center ay demobilized na po. At lahat po ay nakabalik na po sa kanilang tirahan.
1: Opo. Ano naman po ang mga agarang tulong na naipamahagi po natin dito po sa 250 po, no, ng mga residente at families dito sa 27 barangay dito po sa Manila? Ano po yung mga naipamahagi nating tulong?
8: Unang-una po, binigyan na po natin sila ng mga, during the time po na sila ay nasa evacuation center, ay namigay po tayo kaagad ng mga relief goods, no? Bilang pauna po natin na pamamahagi. So, yung bukod po sa relief goods, tayo po ay namimigay din po ng financial assistance na sa pangunguna rin po ng barangay po yan. So bukod po rito, ongoing pa rin po hanggang ngayon ang ating pong donation drive para po sa lahat na magdo-donate. Na gusto pong magpaabot din po ng tulong sa ating pong mga nasalantang kababayan po dito sa lungsod po.
1: Mm-hmm. Sir Christian, kakatapos pa lang natin dito sa dalawang nakalipas na bagyo at sa epekto ng habagat, mukhang meron na namang papasok dito po sa ating bansa na bagyo. Ano po ang mga nais nating ipabatid sa ating mga kababayan, sa mga residente ng 27 barangay na ito, kaugnay po naman ng kanilang mga paghahanda at syempre kanila na rin kalusugan?
8: Mm-hmm. So sa ngayon po, ongoing po ang ating paghahanda pa rin po. Kasalukuyan po, hindi po natin binaba ang ating alert status. Tayo sa kasalukuyan po ay naka-blue alert pa rin po. At hindi pa natin binababa dahil nga po mayroon pa po tayong nakikitang surge ng hanging habagat this week. So ngayon, gusto lang po namin sabihin sa publiko na meron pong kayong malalapitan just in case na kayo po ay nasa lungsod ng Maynila, pwede po kayo lumapit. Kung kayo po ay napalusong sa baha, meron po tayong mga pinamamahaging doxycycline na siya pong pinamimigay po natin sa ating pong mga health center. Libre po yan, wala pong bayad.
1: Hmm. Sir, Christian, to clarify, ano, kailangan pumunta po ng ating mga kababayan sa mga kanikanilang health, barangay health centers, ano po, para makahingi ng doxycycline prophylaxis.
8: Yes, sir. Yes, sir. Opo. Hmm.
1: Sige po. Ito po ay libre, ano po. E gaano po karami ang ibinibigay kaya nito kada isang pamilya?
8: Yes, sir. Kapag may sintomas po ng leptospirosis, agaran po namin binibigyan niya ng paunang lunas at sinasabi rin po natin na kailangan pong dumiretso sa ospital kapag may mga ganyan pong sinyalis. Pero kung wala naman po at lumusong lang po ng baha, binibigyan po sila for at least 3 days at binibigyan din po ng instruction sa kung paano po iinumin yung doxycycline. So usually 3 days po, sir, ang binibigay po ng ating mga health center.
1: So yung halimbawa sa pamilya ng tatlong katao, yung pang 3 days nilang ibinibigay po ng ating mga barangay health centers.
8: Yes, sir. Yes,
1: okay,
8: sir.
1: Po. Sir Christian, may tanong ko na lang rin. May mga kaso ba tayong naitala ng leptospirosis, yung mga nag-positive sa leptospirosis? Meron po, ilan po kaya?
8: Sa ngayon, sir, wala lang akong hawak na datos sa kung ilan po ang may kaso ng leptospirosis. Pero last po na nag-report ang aming Manila Health Department ay nagkaroon nga po ng bagyang pag-angat sa mga kaso po ng leptospirosis sa lungsod.
1: I'm sorry but I have to ask this. May mga fatalities po ba? May mga casualties po ba dala ng leptospirosis?
8: Sa ngayon, sir, dahil nagagamot naman po ang leptos, medyo mababa naman po. Pero wala rin po akong datos sa ngayon, sir, sa kung ano po yung hawak natin na kaso po ng leptos.
1: Opo. In any case, sir, ano po ang ating panawagan sa ating mga kababayan, mensahe po sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umagang ito? Kaugnay po ng kanilang paghahanda, ano po, hindi lamang paghahanda sa bagyo, sa epekto ng habagat, but of course, sa paglaban din natin sa mga sakit na dala ng ganitong klaseng mga panahon gaya po ng leptospirosis. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
8: Para po sa lahat po ng ating kababayan na nasa lungsod ng Maynila, whether kayo po ay tagalungsod mismo o hindi, ay asahan nyo po na meron pong gobyerno po kagaya ng sinasabi rin ng amin ng buting po ng lungsod, Mayor Isko, na meron po kayong gobyerno na lalapitan anytime at pwede po kayong lumapit sa amin sa kung ano po yung mga kailangan po ninyo, lalo na po para po sa paghahanda natin dito po sa ongoing pa rin naman po yung hanging habagat. So rest assured, handa po ang inyong pong gobyerno, ang lokal na pamahalaan, just in case na sumama po ulit ang ating panahon at kailangan po muli tayong mag-evacuate dito po sa lungsod.
1: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin, Sir Christian John Evangelista, ang hepe po ng Research and Planning ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa Manila DRRMO.
8: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Maraming salamat, sir. The pleasure is ours. At regards na lang po kay Yorme Isko.
9: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Po ang ating panayam kay Sir Christian Esguera. Ang happy po ng research, rather, Evangelista pala. Ayan, ayusin natin. Mr. Christian John Evangelista, ang happy po ng research and planning ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. 44 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. House prosecution, tatalima sa subjudice rule ng Senate Impeachment Court. Ang ulat niya na mula kay Melanie Valdos Reyes.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
10: Mang-ayon ang House Prosecution Team na tatalima sila sa subjudice rule ng Senate Impeachment Court. Kasabay nito na nawagan sila ng konting pagpapasensya at flexibility sa pagpapatupad nito upang malabanan ang kumakalat na maling impormasyon kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na buo ang kanilang respeto sa impeachment court sa mga senator judges at kay dating Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer. Binigyan din ni Chua na iba ang impeachment trial sa ordinaryong kaso sa korte dahil sangkot dito ang pampublikong pondo. Nangangamba din si Chua na kung ganap na pagbabawalan ang magkabilang panig na magsalita, mahihirapan silang tutulan ang mga kumakalat na fake news na bilang ang mga edited at spliced na video sa social media. Una lang inihayag ng mambabatas na mabigyan ng espasyo ang ilan sa mga media sa loob ng Senate Plenary Hall upang direktang maiulat sa publiko ang mga totoong kaganapan at ebidensyang iniaharap ng prosecution sa defense. Ayon kay Chua, mahalagang marinig ng publiko ang pahayag ng mga direktang sangkot sa kaso dahil sila ang nakakaalam ng buong katotohanan sa likod ng mga iniaharap na ebidensya. Inaasahang maglalabas ng malinaw na alituntunin ng Senado ukol sa limitasyon ng mga pampublikong pahayag habang nagpapatuloy ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Samantala, Senador Erwin Tulfo nanawagan ng mas maayos na parenting at mas mahigpit na gun control matapos ang school shootings. Ang ulat niyan mula kay Ninfa Asuncion.
12: Radyo Pilipinas. Report.
13: Nanawagan si Senador Erwin Tulfo sa mga magulang at guardian na palakasin ang komunikasyon sa kanilang mga anak at huwag umasa lang sa teknolohiya para mabantayan ang kanilang kalagayan. Kasunod dito ng pagkakasamsam ng baril mula sa isang bag ng grade 9 student sa Cebu ilang araw matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinamatay ng dalawang school children at ikinasugat ng siyam na iba pa. Ayon sa mga otoridad, pagmamayari ng lolo ng estudyante ang baril na nakuha sa Cebu. Iti Tulfo, nagsisimula sa tahanan ang pag-iwas sa ganitong insidente. Kaya naman hinimok niya ang mga magulang na regular na kausapin ang kanilang mga anak, alamin ang kanilang mga pinagdaraanan at kamustahin ang kanilang mental health at emotional well-being. Binigyan din ng senador na walang batang likas na marahas at maaaring may mga pangyayaring nagtutulak sa kanila sa ganitong pag-uugali. Samantala, giniit ni Senator Erwin na dapat managood ang mga gun owner at firearm custodian na pabaya sa pag-iingat ng kanilang mga armas, partikular kung mapupunta ito sa kamay ng mga bata. Inihahanda na niya ng mga bata sa isang panukal na batas sa magpapataw ng criminal liability sa mga negligent gun owner at custodian. Ayon kay Tulfo, kailangan palakasin ang umiiral ng mga patakaran sa pagmamayari ng baril para matiyak na hindi makakakuha ng mga armas sa mga bata at hindi ito mauuwi sa panibagong trahedya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mayorya ng mga Pilipino nagtitiwala pa rin sa PNP ayon po sa isang Okta Research. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Report.
14: Dalawa sa kada tatlong Pilipino ang tiwala at positibo sa performance ng Philippine National Police o PNP batayan sa resulta ng second quarter survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 65% ng respondents ang nagsabing nagtiwala sa PNP habang 13% ang hindi nagtitiwala at may 23% ang hindi makapagpasya. Nagresulta ito sa net trust rating na plus 52. Samantala, 63% naman ang nagsabing satisfied sila sa performance ng pambansang pulisya kumpara sa 17% na dissatisfied para sa net performance rating na plus 46. Pinakamataas ang plus rating ng PNP sa Visayas na sinundan ng Balance Luzon at Mindanao. Mas mababa naman ang naitalang tiwala pagdating sa National Capital Region. Gayun din pinakamataas ang satisfaction sa performance ng PNP sa Visayas at Mindanao. Kumpara noong Marso, bahagyang tumaas ang national trust rating mula 63% hanggang 65% habang bumaba naman ang distrust mula 17% hanggang 13%. Kinomisyon ng survey ng PNP na isinagawa rin mula July 4 to 11 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Samantala, iba't ibang tourist spots ng Pilipinas bumida sa ikinasang tourism program ng DOT at TPB sa Shanghai. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Naging matagumpay ang inilunsad ng pamahalaan na Philippine Business Mission to Greater China 2026 sa Shanghai, China. Pinangunahan ng Department of Tourism at Tourism Promotions Board ang programa nitong nagdaang linggo na naglalayo makaakit ng mas marami pang turista at investors mula China. Sinasabing aktibidad, ibinida ng gobyerno ang iba't ibang tourism spot ng Pilipinas tulad ng Boracay, Bohol, Palawan, Cebu at Maynila. Kasama rin sa delegasyon ng Pilipinas sa Shanghai ang mga opisyal at kinatawan mula sa mga sikat na travel agencies, hotels, resorts at airline companies ng bansa. Ayon sa DOT at TPB, mahalaga ang Chinese market sa turismo ng Pilipinas. Ang magandang balita, base sa inisyal na ulat, milyong-milyong pisong halaga ng travel bookings and reservations ang naselyuhan mula sa naturang event. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Korean fugitive arestado ng Bureau of Immigration. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang 29-anyos na South Korean fugitive na wanted sa kanyang bansa dahil sa sinasabing operasyon ng ilegal na online gambling websites. Inilalandayuhan na si Kim Young-sun na dinakip ng BI Fugitive Search Unit, tatuwang ang Philippine National Police Intelligence Group at mga otoridad ng South Korea sa General Trias, Cavite. Ayon sa BI, may arrest warrant laban kay Kim na inilabas ang Incheon District Court noong April 2025 at mayroon din siyang Interpol Red Notice. Iniuugnay si Kim sa operasyon ng 23 ilegal na online gambling websites mula sa Pasay City at Quezon City na sinasabing kumita ng tinatayang 5.33 Korean won o 5.33 trillion Korean won. Sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy ang pakipagtulungan ng ehensya sa lokal na dayuhang law lokal at dayuhang law enforcement agencies laban sa mga foreign fugitives na nagtatago sa bansa. Mananatili naman si Kim sa BI Warden Facility habang isinasagawa ang kaukulang custodial proceedings. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 486 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Pangasinan na kinumpirma ng Department of Agriculture, Ilocos Region. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 468.92 million pesos ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigin ng Pangasinan. Itong kinumpirma ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 matapos ang ginawang verifikasyon sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Neneng na pinalala ng habagat. Ayon sa ulat ng DA, umabot sa mahigit 10,000 hektarya ng sakahan sa 30 na bayan at lungsod ang napinsala. Pinakamatinding tinamaan ang pananim na palay na bumubuo sa 74% ng kabuang pinsala na may katumbas na 354.60 million pesos. Sa mga bayan naman, ang mga taremang nagtala ng pinakamataas na lugin na umabot sa mahigit 138.61 million pesos, kasunod ang Bautista, Bayambang, Aguilar at Santa Barbara. Bukod sa palay, malaki rin ang epekto sa mga high-value crops na nagkakalaga ng 96.82 million pesos, habang ang pananim na mais naman ay nagtala ng humigit kumulang 17.50 million pesos sa pinsala. Sa kasalukuyan, patuloy ang DA Regional Field Office 1 sa pagpapatibay ng mga ulat gamit ang kanilang Disaster Risk Reduction Management Information System upang mabilis na maipabot ang mga kinakailangang tulong at rehabilitasyon para sa mga apektadong magsasaka sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At sa pamamagitan ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyong ngayong mga kababayan, yung umaga po ng Lunes. Ay, talagang hindi ko pa rin maalis yung gigil ko talaga eh. Kanina ko pa kinakalma yung sarili. In any case, mga kababayan, maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kanina. Si Carnel Dimesa mula po sa DA. Mr. Christian John Evangelista mula sa Manila, DRRMO. And of course, sa ating mga walang sawang katuwang at kasama dito sa ating technical and production side, Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Boqueron, at Miss Marian Melo. Tama pa rin natin ang ating mga kasamahan mula naman sa production division, ang trio Tagapayo. Ayan, si Tope, si Glory, at si Miss Ellen Buena. Mga kababayan, tabayanan po mga balita iahatid sa atin ni Miss Zef Bosongan mula po sa PBS News Division. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal, at ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Bayanan po ang susunod nating palatuntunan matapos ang balitaan. Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo, batikang broadcaster at kolumnista. Isang maganda pong umaga sa ating lahat. Bangon, Bayang Mahal.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Philippine National Police pinaigting ang kahandaan kaugnay ng papalapit na bagyong ma-international name na Saudel. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inalerto na ng Philippine National Police sa mga tanggapan at unit ito sa buong bansa habang nagbabanta ang bagyong Saudel. At iba pang sama ng panahon na magdudulot ng mas malalakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa mga susunod na araw. Ayon kay PNP Police General Jose Melencio Tartatas Jr., kanya nang inatasan ng mga unit at mga lokal na unit ng pulisya na maikpit at nasubaybayan ang galaw ng bagyong Saudel. At inutos din niya ang pagkikipagnayan sa mga lokal na pamahalaan, hindi na posible pagpapatupad ang preventive evacuation ng maaga paglilikas sa mga lugar ng mataas ang panganib. Batay sa pagtaya ng pag-asa, inaasahan papasok ang bagyong Saudel sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw at posibleng lumakas pa hanggang maging isang super typhoon. Nakabatid, o sinabi ni Nartates na hindi lamang sa emergency deployment magtutuon ang pagtugon ng pulisya kapag dumala ang kondisyon ng panahon. Dahil inaasahan din magkikipag-ugnayan ang mga unit ng pulisya sa mga lokal na otoridad upang makatulong na protektahan ang mga residente sa mga lugar na madaling bahay at iba pa mga lugar na mapanganib o may mga panganib na hasa dulot ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dadalaw sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Pampanga. Situation briefing, pangungunahan ng punong ehekutibo. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lalawigan ng Pampanga ang destinasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Ito ay upang kamustahin ang mga kababayan nating naapekto ng epekto ng Southwest Monsoon nitong nakalipas na mga araw at para pangunahan ang situation briefing. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Bacolor Mini Convention Center at Bacolor Integrated School sa Kabambangan, Pampanga, saan ay naroroon ang mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa lalawigan. Bukod sa personal na makamusta, ay inaasahan na ding isasabay ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong para sa mga kababayan natin pansamantalang nanunuluyan sa dalawang nabanggit na lugar. Pagkatapos ito ay pangunahan naman ng Pangulo ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa bayan ng San Fernando kung saan ay inaasahang bibigyan ang presidente ng huling update tungkol sa sitwasyon ng mga kababayan nating apektado pa rin ng baka pagbaha. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
4: Global na Tayo.
0: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
4: Global na Tayo.
0: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na!
4: Global na Tayo.
5: Ang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa ilalim po ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Maaari nyo rin po kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kaya yan, ang kay cellphone nyo, Android or iPhone, pwede po yan. Kasama namin, maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating production side, ang ating executive producer, Jam Season. Sa master control, si Miss Susan Aison. And of course, si JP sa ating wirecast. And of course, ngayong araw pong ito, nako, pag-uusapan po natin. Meron tayong binabantayang bagyo. Ha? Bago muna lahat, may binabantayan tayong bagyo. Ano ito, si Saudel. Pero pag pumasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong OBET. Okay? Ngayon, may chance po maging super typhoon itong si Saudel at kapag pumasok ito sa ating Philippine Air Responsibility, ang tansya po kasi ng pag-asa, ayon sa forecast ng pag-asa, is either early morning today o later this day nga, sa Philippine Air Responsibility. At inaasahan pong hahatak na naman ito ng matinding habagat at magkakaroon ng enhanced monsoon na naman tayo. So, handa-handa na naman po tayo. Nako po, talaga naman. Ano? Pero anyway, sa puntong ito, ang pag-uusapan po natin ay itong pinakahuling, itong huling inilabas na resulta ng Philippine Statistics Authority na pinakamababang poverty rate na naitala sa 9.7% para po sa taong 2025. 9.7%. Single digit po yan. Single digit yan. Ano bang ibig sabihin po niyan? Ano po? Naitala kasi ng Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence na 9.7% noong nakaraang taon. Naabot na ng bansa ang single digit na poverty rate ng mas maaga sa target na nakasaad po sa Philippine Development Plan 2023-2028. Sa inalabas na 2025 full year poverty statistics ng PSA, nasa 6.5 million na mga Pilipino ang nakaahon mula sa kahirapan mula 2023 hanggang 2025. Kaugnay nito, bumaba rin sa 11 million noong 2025 ang bilang ng mga Pilipino na nasa ilalim ng poverty threshold mula sa 17.5 million noong 2023. At para mas mahimay natin mga figures ng pag-uusapan natin, at para mas mahimay ito, makakapanayam natin si Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning. Walang iba kundi si Undersecretary Rose Marie Edelion. Yusek Edelion, maganda umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
6: Yes, magandang umaga po, Sir Ray.
5: Ako, thank you very much po, Yusek Edelion, sa pagpapaunlak po ninyo ngayong umaga dito sa aming request for interview dito sa Global na Tayo. Yusek Edelion, just to put our discussion on the right pace, ika nga, I just want to confirm ito pong single digit na 9.7% poverty incidence na inilabas ng PSA for the year 2025. Ito pa ay nagawa before the US-Iran war at itong naranasan nating impact muna sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Tama po ba yun?
6: Tama po yan, no? Kasi this was, ang reference period po natin ito is 2025, so which was last year. Mm-hmm. And gaya nga ng sinabi nyo, hindi pa nangyayari yung Middle East crisis. Mm-hmm. Nangyayari yung Middle East crisis, nag-start end of February of 2026 po. Mm-hmm.
5: Alright. So, napakalaking achievement po nito itong poverty incident for 2025 na nalabas ng PSA. No po. Kumbaga, ano to eh, years bago pa yung deadline, ika nga lumalabas, ano po. Pero ano po yung contributing factors o barometer na ginamit para makamit ng Pilipinas ito pong single digit poverty incidence na 9.7% noong 2025?
6: Yeah. Opo. Ang isa po talaga dito, ang isang talagang very large na significant contributing factor nga po, yung na-sustain kasi natin yung tinatawag natin na assistance natin para sa mga mahihirap na may kaakibat na human capital development, no? So ang sinasabi ko po rito yung ano yung 4Ps natin, no, yung conditional cash transfer. So this has been sustained for more than a decade now, at alam naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong ano nitong 2025, actually nakita naman natin, no, marami na yung mga nakapag-graduate na mga beneficiary nitong mga to. Yung iba nga sa kanila, sila pa yung nag-top ng board exam nila, no? So, ang laki ng ano, nag-pay off yung ating human capital investment. And then of course, na-sustain din natin yung ano, yung growth, except for the COVID lang, no? Except for the COVID years, pero naging ano, naging patuloy naman din yung ano, yung paglago ng ating ekonomiya. And then during the period 2023 to 2025, ano din po kasi tayo nito, Sir Ray, eh, mababa yung inflation rate natin. So ang laki nung kumbaga yung real income increase ng ating mga kababayan na nasa bottom 20% kung ikukumpara mo sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin.
5: Okay. May nabanggit po kayo ano po Yusek Edilion, lalong-lalo na pagdating doon sa poverty incidence, poverty threshold. Maari po ba nating maipaliwanag sa ating mga kababayan, sa ordinaryong kababayan natin nakikinig ngayon, ano po ba itong tinatawag na poverty threshold na ginamit din na basihan para po dito sa poverty incidence for 2025?
6: Mababa. Marami nga po rin na nagtatanong, no, na mukhang mababa masyado yata daw yata yung binibigay natin na poverty threshold. Ito po kasi yung dati na nating ginagamit na pamantayan, tas ina-adjust lang natin to sa presyo ng mga, dahil sa presyo ng mga bilihin. So, una sa lahat, kino-compute natin yung ano ba dapat ang laman ng isang yung sa pagkain, yung mga kinakain ng mga ano, ng mga Pilipino, para enough to meet their recommended na nutrient requirements, no, for energy, for essential micronutrients. So yung mga ano po, mga taga FNRI, yung mga nutritionist po natin ang gumagawa ng diet na to, ng menu. And then, ang ginagawa natin, kino-cost po ito ng PSA. Ano-ano ba yung laman niya? Let's say, tinola. Yan. So, ano yung mga ingredients niyan? And then, pinipresyohan natin yan. Itong presyo na to, lagi po itong nagbabago. Depende sa year, no, na kinonduct natin yung survey. Tapos, so nalalaman natin kaagad kung magkano yung, ano, no, yung kailangan in terms of the food. And then, meron po tayong ina-assume na proportion na among the very poor, yung food makes up 70% of their budget, thereabouts. Mga 69 point something something po yan. So palagay na natin mga nasa 70. And then 30%, dagdagan natin ng 30% para naman sa non-food needs nila. So yun po yung ano. So dun po sa ano, sa food threshold na to, ito yung pinaka-basic po. Basic siya na ma-address naman yung kailangan ng pangangatawan natin in terms of energy and essential micronutrients. Yun po yung ano, yung poverty line. Pero yun nga po, sinasabi nila, dahil nagbago na rin yung antas ng pamumuhay natin, no, naging upper middle income country na tayo.
5: Yes.
6: Mukhang hindi na tama yung ano, yung poverty line na yun. Actually, sumasang-ayon din po kami doon, no. Pero ang sinasabi nga namin, wag muna nating palitan yung ruler, no, kasi gusto muna nating malaman ano ba yung naging ano yung pinangako namin, and ano yung naging accomplishment namin base doon sa ano, sa pinangako, using the same ruler.
5: Alright.
6: Yun. Pero meron naman pong ginagawa na na pag-aaral. Kailangan na lang po talaga ng maaprubahan muna to ng PSA board, no, yung bagong methodology, kung saan nakikita namin mukhang malaki na rin yung non-food needs na kailangan, na basic non-food needs. Pero kung halimbawa ang pagbabasehan natin yung dati pa na talagang basic lang na non-food needs, yun na po yung ano, yung ginagamit natin ngayon na ano, na poverty line.
5: All right. Kasi po ang kung correct me if I'm wrong, Yusek Edilion, ang poverty threshold ay nasa 35,121 ngayon. tinaas ito ng 5.5% mula sa 33,296 noong 2023. Apa. Tama po ba yun, Yusek and De Leon?
6: Apa.
5: Alright. Okay, so bakit kailangan baguhin ulit yung poverty threshold, Yusek? Just for clarification?
6: Bakit? Kasi po nagbabago yung preferences. Bali ano po eh. Kung halimbawa dati, hindi naman importante na magkaroon ka ng yung nagsa-cellphone ka. Dati hindi naman kailangan na meron kang internet. Eh ngayon kailangan na kasi pag nag-work from home o kaya pag halimbawa nag-online classes, kailangan mo pala yon. So lumalabas na basic na rin pala yon. So kumbaga idadagdag natin siya dun sa ano, sa basic non-food needs. Pero kung ang magiging basehan natin yung dati pa natin na ano, na basic non-food needs, yun na yung sinabi niyo po ng mga numero, yun na po yon.
5: Okay.
6: So ang gagawin nga po namin, ang strictly speaking po, sa statistician's code, no, gusto natin huwag ma-politicize talaga yung mga ganitong ganitong mga measures. Kaya ang naging decision dati ng NSCB board ba, no, na dapat binabago itong mga ganitong methodologies at the start of a new administration. Yon. Tapos mag-back estimate ka na lang. Pero dahil nga sa mukhang may clamor, so titingnan muna namin po kung aaprobahan ng PSA board natin na maglabas tayo ng bagong estimate. Pero ang gagawin namin, ilalabas pa rin namin yung dati nating kumbaga using the same metric as before. Ano yung lumalabas na estimate
5: yun. Oh, pero klaro rin po yung nabanggit nyo kanina, Yusek, kayo ang DepDev mismo mukhang nakikita na medyo kinakailangan din ng baguhin itong threshold na ito. Kaya lang ginamit nyo yung existing threshold para ma-gauge yung mabuti kung naging effective ba yung mga programa at proyekto para sa mga kababayan natin. Ano ho?
6: Tama po. Kasi nga po, yung mga pinagbabasehan na, kasi yung mga assistance sa programs natin, Sir Ray, ano po ito eh, well-targeted, no? Tapos ang ginagamit nating basihan nga, yung poverty threshold na yon, no? Gusto nating makita na sila yung talagang pinaka nakikinabang kasi ayaw naman natin ng leakage, no? Gusto naming makita kung naging epektibo ba itong mga naging programa na ito.
5: Kasi kung babaguhin pa in the middle of the game, parang parang masusupersede lahat ng mga nagawa before.
6: Tama po. Oo, dapat pareho lang muna yung rules natin.
5: Ngayon, pag sinabi pong 9.7% ng poverty incidence, ilang bilang po ba ng mga Pilipino ito, Yusek, sa kabuuang populasyon ng bansa? Sinabi po kasing 9.7%. Ano ba yan? 60 million ba yan? 70 million? Ilan po kaya ang figures niyan?
6: Nasa mga 11 million. Teka po, hindi ko po kabisado yung eksaktong numero. Nasa mga less than 12 million po yan.
5: 12 million, okay. Alright. Ngayon, sa pag sinabi nating bumaba ng single digit sa 9.7% itong poverty incidence, sumasalamin ba ito ng tunay na kalagayan ng pinansyal ng ordinaryong Pilipino, Yusek Edilion?
6: Yeah, ang isa pong nakikita namin, Sir Ray, meron pong mga isa pang actually poverty measure na ilalabas din ng PSA very soon, yung tinatawag namin na multidimensional poverty index. Ito naman yung measure ng deprivation. Na tinitingnan natin kasi itong nilabas natin ngayon na 9.7%, ano po to? Income poverty. So ano yung income na dapat meron sila so that they will be able to first of all makayanan nilang mabili, no, or ma-access yung basic food and basic non-food needs. Ngayon, isa naman po nating tinitingnan nga is dapat may mga parang may mga qualifiers pa, no? Maayos ba ang kanilang pamamahay? Yon. Nakakapag-aral ba sila? maayos ba yung kanilang kalusugan, maayos ba yung, meron ba silang access sa ganitong klaseng mga amenities, no? Mm-hmm. Ito po yung sa multidimensional poverty index. So, ang nakikita namin dito, Sir Ray, siguro in the next few weeks po lalabas to, malaki yung correlation
5: yun
6: ng income poverty dun sa multidimensional poverty index. Mm-hmm. So nakikita naman namin doon is well, tama nga na ito talaga yung mga basic na needs, no? Both food and non-food needs. Tapos nakikita rin namin na among this basic non-food needs, ano yung pinaka dapat tutukan natin ng pansin, kasi mukhang nandito yung malaking ano, malaking deprivation po. So yun ang ano, yun po yung susunod po na nalalabas, kasi nga sabi nila ano lang to, parang income, parang numero
5: yes
6: lang.
5: Yun. Uh-huh,
6: hindi natin nakikita yung kalidad ng pamumuhay nila. Kaya meron po kaming isa pang ano, lalabas na, ano, na statistic dito.
5: Naku, yan ang babantayan natin. Ano po, lalo-lalo na namin, Yusek Indilion. Kasi nasagot na ni Yusek Indilion yung susunod kong tanong. May correlation po ba kung meron man ang single-digit poverty incidence noong 2025? Pero ito, meron akong konting ano dito, Yusek. May correlation po ba kung meron man ang single-digit poverty incidence 2025 ngayong upper-middle income status na po ang Pilipinas?
6: Kung ang pagbabasihan po natin, so parang ngayon po na po pwedeng mangyari nga, magbabago tayo ng poverty threshold, no? Dahil sabi nga natin, iba na yung ano eh, iba na yung standard ng ating pamumuhay. Pero ang tapos pwede nating sabihin na yung sa dati nating standard, ito na talaga yung mga pinakamahihirap natin. So ang sasabihin naman namin dito is umunti yung ating, yung kinoconsider natin na talagang poorest of the poor. Umunti po sila dahil yung isa tong ano, naging positive na accomplishment ng ating, una muna yung economic growth natin, and then number two, yung mga social protection programs natin.
5: Mm-hmm.
6: Kaya Sir Ray, ultimo ngayon nga na merong Middle East crisis, no?
5: Yes.
6: Ang una kagad natin pinroteksyonan talaga yung pinaka the poor and the vulnerable.
5: Mm-hmm.
6: Sila talaga, bukod sa mga nasa transport sector, sila talaga yung binigyan natin kaagad ng ano, ng assistance, kasi alam natin na sila ang mahihirap pang makapangon dito, no?
5: Mm-hmm. All right. Sa nasabing 2025 poverty incidence, Yusek Indilion, bumaba din po ang kahirapan sa agriculture sector sa 27% mula sa 29.9%. Gayun din sa fisheries sector, from 30.2% bumaba ito ng 27.4%. Pero bagamat bumaba ito, Yusek Indilion, tinuturing pa din itong dalawang sektor na ito na pinakamahirap sa bansa. Bakit po ganon? Saan po may pagkukulang at paano ito dapat tugunan, lalo na ngayong papasok na ano, ngayong taong ito, 2026?
6: Tama po yan. Talagang kasi po yung sector na to continues to be vulnerable po sa mga climate shocks, no? Na yun, lagi nga namin sinasabi, parang weather lang to, no? Kapag maayos ang panahon, maayos yung ano, yung agricultural output natin. Kapag halimbawa nagsobrang bagyo or nagsobrang init naman, affected din sila, no? Masyado kasing dependent nga sa ano, sa climate conditions, yeah, sa weather conditions. Eh ngayon po na may climate change, nagiging mas madalas o kaya naman mas yung intensity ba? Mas matindi yung intensity ng mga weather shocks na tinatawag natin. So ang solution po talaga dito is to make them more resilient. Ito na nga yung smart agriculture. Yung actually nagsisimula na rin po yan, no? Sa mga high value crops natin, yung gumagamit sila ng greenhouse. Meron tayong malaking greenhouse ngayon sa ano, na sa Bulacan, no?
5: Mm-hmm.
6: Dati na yung mga greenhouse natin, Sir Ray, ano lang eh, parang

0: renewable sectors. For example, yung benteng bigas, isa na doon, yung fuel subsidies, kadiwa, yung mga tupad programs, at marami pang iba, yung 4Ps, ano po, ay contributing factors para sa makamit ang single-digit poverty noong 2025. Pero ang tanong po ngayon eh, sa 2026 po, may sapat po bang allocated funds for poverty interventions? Lalo na sa proposed national budget for 2027. Eh, saan po kaya manggagaling ang funds na gagamitin dito, USEC, Edilio?
1: Yeah. Meron naman po, no? Yung pong ating mga assistance para sa mga kababayan natin may hirap, ang kumbaga, ang permanente dito would be your 4Ps, yung social pension. Pero ang alam naman natin, kunwari kung sa 4Ps, may kaakibat yan na human capital investment, no? Hindi naman talaga yan diretso, ano lang, may diretso dole out. Talagang may balik yan. Nakita na nga natin naging epekto ngayon sa recent na poverty statistics. Yun naman pong iba nating mga programa, tulad yung tupad, no? Yung mga sa fuel subsidy, mga temporary lang po to, Sir Ray, eh, habang merong kang crisis. Yun. So ito talagang para matulungan muna sila during this period in time. Pero ang gusto pa rin talaga natin is hindi sila masyadong magiging ano dito, dependent dito. Kaya dalawang bagay po yung ginagawa natin. So one is, syempre naka-ready yan, nakahanda naman din po yung pondo natin para dyan. Pangalawa is make sure na binibuild naman natin yung resilience nila. So kaya patuloy pa rin yung ano, yung mga agricultural programs natin para yung pag-develop natin ng mga varieties na very resilient, pati yung mga upskilling programs natin para noon magkaroon sila ng ibang options, no, bukod sa farming and fishing, may iba silang ano pagkakakitaan, o kaya kung farmer man sila or fisher folk, makapag value added sila para mas mapahaba nila yung ano, mas mapalaki nila yung kita nila dito. So yun po yung ano, yung ginagawa natin dito. Nandiyan pa rin yung ano, yung temporary and immediate. Kasi kailangan talaga dyan, immediate na ano, yung social protection nga natin. Pero at the same time, nandiyan yung mga programa natin to ano, to build their resilience.
0: Siguro, Yusek, tanong ko, siguro second to my last question eh. Can we sustain the single-digit poverty incidence ngayong 2026? Or do you see a lot of challenges ahead?
1: Marami pong challenges talaga, Sir Ray. Kikita niyo naman na tapos marami dito galing din sa labas, no?
0: Yes,
1: galing din
0: yes.
1: sa ano, sa nature itself. Pero nakita natin na meron tayong pwedeng magawa pala. So when we put our mind to it, kasi talagang grabe rin yung naging resolve ng ano ng pamahalaan, syempre si presidente na okay, nagkaroon ng crisis. Paano na to? Paano na iba natin mga ano, mga goals? So unahin natin protection ng kagad yung nasa baba. Yun. So may ganung ano, no? May ganung intentionality. So kung ganitong resolve ang itutuloy-tuloy natin, Sir Ray, at saka yun nga, no? Na patuloy natin paigtingin, pa-enhance natin yung mga programa na magpapatibay sa lahat ng mga kababayan natin, magiging resilient tayo, and syempre yung innovation, talagang importante rin po yan, no? Para naman doon sa mga nakapag, yung mas nabiyayaan ng ano, no? Nakapag-aral sila, ganyan. So maging innovative sila para magkaroon ng, makapaglikha ng ano, mas magagod na trabaho para sa ating mga kababayan.
0: Parang ang daming magandang balita sa likod ng mga negative na mga lumalabas din, mga balita katulad dito. Of course, yung yung ating ano, upper middle class status ngayong taong ito, na-achieve natin. Ngayon, noong 2025, na i-report ngayon, itong single digit na 9.7 poverty incidence. Ano po? So at least, may nakikita naman po tayo na ika nga silver lining, yung maganda, no, na mga nangyayari. Kinakailangan lang talaga maiparating natin sa publiko kung ano ba itong mga numbers na ito. Ano po, Yusek Edilion, what does it mean para sa kanila? So, maraming salamat po, Yusek Edilion. Andes, meron pa po kayo nais na iparating na mensahe sa mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin ngayon.
1: Yeah, at saka, ano po, parang ang isang kakaibat nitong ng number na to, no, na bumababa yung ating poverty incidence, ibig sabihin po nagkakaroon tayo ng emerging middle class. Magandang ano rin po to, balita sa ating mga negosyante.

0: Kasi ibig sabihin, marami na yung ano magiging yung kayang mag-consume, no? Mas mataas na yung ano yung kanilang consuming power, yung market power nila. So, maganda rin po to para sa ano sa business sector, syempre sa ating ano sa entire bansa rin po natin.
1: With that, thank you very much po, Yusek De Leon. Thank you so much for giving us your time this morning. Thank you po.
0: Yeah, wala pong anuman.
1: Ang ating pong Undersecretary ng DepDev, of course, Undersecretary Yusek, Undersecretary Rosemary Edilion. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulog dito nila. Sa Maniling Lagaan.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: Is,
7: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo sa
9: nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
12: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Pagpapatuloy po ng ating programa, dadako na tayo para sa ating Balitang Global.
12: Balitang Global.
13: Balitang Global.
12: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
13: Balitang Global.
1: Tatapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na taripa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito ang naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% taripa ng Estados Unidos sa may 20 bilyong dolyar na Canadian goods. Gumuho ang naunang usapan ng taripa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki't malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals nito na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng Canada at US, pinahayag ni US President Donald Trump na meron ng napagkasundo ang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumalala o lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos.
12: Balitang Global. Balitang Global.
1: Bagong Ukraine drone attack sa isang oil refinery at shopping mall sa Russia, tugon naman ng Ukraine isang araw matapos ang Russian strike sa Kiev at kalapit na rehiyon nito na kinasawi ng 17 Ukrainians. Batay sa ulat mula sa CNN, isang drone attack ang tumama sa isang oil refinery sa Samara Oblast region at isang airstrike sa Ozon Logistics Hub sa Russia. Sa harap ng panibagong airstrike, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na malinaw na nais sirain ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia at dahil dito, ayon kay Putin, ay tatanggap ng ang Ukraine ng karampatang tugon. Sa harap ng umiikting na palitan ng military strikes ng dalawang bansa, patuloy naman na nanawagan si Ukraine Foreign Minister ang Ukraine Foreign Ministry sa mga kaalyadong bansa na agad magpadala ng interceptor missile sa Ukraine, gayon din ang karagdagang sanctions sa military-industrial complex ng Russia. At samantala, isang 5.9 magnitude na earthquake ang tumama sa Japan itong linggo ng umaga oras sa Japan. Ang nasabing lindol ay naiulat na naramdaman sa Honshu East Coast ng Japan, samantalang 5.8 magnitude naman ang naiulat na naramdaman sa Tokyo, kapitolyo ng bansa. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Japan, hindi bababa sa 30 ang nasugatan sanhi ng nasabing lindol. Wala ding inilabas na tsunami warning ang mga Japanese authorities. At yan ang kabuuan ng ating Balitang Global.
12: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
1: Tuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Ulitin lamang po namin, ano po, kami po ay pwede ninyong masubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitter facilities ng Voice of America. So please, like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and ika nga subscribe to our Radyo Pilipinas YouTube channel. Yan. So isa pang tinututukan nating kaganapan, ano po? Mga kababayan, itong Executive Order number 122 na ikangan nilagdaan po ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Itong Executive 122, pinirmahan niya ito noong August 21. Ito po ay nagtatatag ng isang unified national policy framework for developing the critical minerals industry sa bansa. Okay? Executive Order 122 po at ulitin ko ano ba ang purpose at title noon. Ito raw tinatawaging Unified National Policy Framework for Developing Critical Minerals Industry sa bansa. Ano ba itong mga critical minerals na ito para sa isang ordinaryong mamamayan na katulad natin? Ano bang ibig sabihin itong mga critical minerals na ito at bakit kailangan itong pangalagaan, di ba? Nasa ano na ba tayo? Yung nasa sitwasyon ba tayo na kinakailangan na nating bantayan ang tamang paggamit ng ating mga critical minerals? At ano ba yung mga critical minerals? Di ba? Saan ba ginagamit itong mga critical minerals na ito? Ano po? Saang aspeto ng ating buhay ginagamit ito? Sa technology ba? Sa mga cellphones ba natin? Sa mga appliances natin? Sa mga military hardware ba ginagamit din ito? Sa medical equipment ginagamit ba ito? Sa mga sasakyan, sa mga electric vehicles ginagamit ba ito? O nagkaka-idea na ba kayo kung anong ibig sabihin na tinatawag na critical minerals, okay? Ayan. So ano ba talaga ang mga critical minerals? Ito yung nickel, copper. Ayan po yung mga 'yan. Cobalt, di ba? Kung meron tayong lithium. Meron ba tayong lithium? Ang alam ko marami tayong nickel, cobalt, copper at cobalt. Yan ang alam kong marami tayo, ano? Kakompetensya natin diyan ang Indonesia, marami din sila niyan. Pero bakit? Bakit kinakailangan proteksyonan? Ano ho? May nakikita na bang danger dito? Ang pamahalaan ng gobyerno? So susubukan ho natin makipag-ugnayan sa isang ahensya ng gobyerno na talagang ika nga po, itututok dito. Ano po? Ito po ang MGB, Mines and Geosciences Bureau. Yan. Ang MGB po, kakausapin natin, susubukan natin makipag-ugnayan sa MGB. Okay? At kasi gagawa sila ng ano eh, gagawa sila ng, sa ilalim ng EO-122, gagawa ng isang Mining Industry Coordinating Council upang pangasiwaan ang strategic development ng industriya. Yan. Sino-sino ba ang bubuo nitong Mining Industry Coordinating Council? Sino-sino ba sila? So lahat yan dapat malaman po natin. At sasagutin at tutulungan tayong masagot dyan mula po sa ating Bureau Director ng Mines and Geosciences Bureau. Walang iba kundi si Director Larry Herades. Director Larry, good morning at welcome to Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Ako po si Director Larry Herades ng Mines and Geosciences Bureau.
1: Alright, maraming salamat po, Director Larry, for indulging us sa ating pong programa ngayong araw na ito. So mahalaga po itong ating pag-uusapan, executive order na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po, para po dito sa pagpoproteksyon para sa ating critical minerals. Ano po? Pero siguro, Director, ano ba ang ibig sabihin mo na para sa kapakanan, impormasyon ng ating mga tagapakinig, lalo na yung mga ordinaryong Juan de la Cruz, ano po, na hindi nila alam kung anong ibig sabihin ito. Ano ba ang definition ng critical minerals?
5: Upisahan ko po sa ano, critical mineral po ay yung mga mineral na ngayon po ay hinahanap ng maulad na bansa, pati po yung mga hindi, yung mga nasa upstream na mga mining economy, para po sa technological advancement, sa infrastructure, sa energy transition ng energy from carbon to green technology, at sa security po, ginagamit po yung mga critical mineral. May mga criteria po tayong ginagamit upang mapailalim o ma-identify natin kung ano-ano po yung mga critical mineral. Sa ngayon po ang unang pangunahing critical mineral na na-identify natin ay yung alam na natin, yung tanso, copper, nickel, gold, yung mga cobalt, lithium, among others, yung rare earth element na sinatawag nila na ginagamit sa mga sophisticated electronic equipment, yun po yung mga critical mineral na sa ngayon po. Yung pong definition ng critical mineral, expanding po siya. Depende po kung saan kung yung elemento na kailangan ay may economic importance, merong strategic demand, among others na criteria para po mapalit. So, ang ano po, ang critical mineral natin, expanding po siya. Depende po sa pangangailangan.
1: So, cobalt, nickel, kasama na gold doon, ano po?
5: Kasama po ang gold dahil po doon sa economic effect niya. Mm. Economic,
1: silver po kasama rin?
5: Hindi po ngayon kasama ang silver po.
1: Ah, okay. So, nickel, copper, cobalt, gold, ano po, lithium. May lithium ba sa Pilipinas, Director?
5: Ah, wala po ngayon tayong, hindi pa po tayo nakakakita ng lithium dito sa Pilipinas. Mm. Ang atin pong marami with regards to battery technology na mineral ay po yung cobalt at saka ito pong nickel.
1: All right. So okay. So identified natin. So yun yung mga critical minerals na layuning pangalagaan nitong executive order na ito. Ano po, Director Larry? Now, bakit kailangan pangalagaan? In the first place, bakit kailangan pangalagaan? Wala bang mga existing safeguards ang ating mining industry sa ilalim ng Mines and Geosciences Bureau or ng Department of Environment and Natural Resources na mapangalagaan itong mga critical minerals na ito, Director?
5: Ang ating basic na batas po na sa pangangalaga at paglinang ng ating likas na yaman ay nasa Republic Act 7942, yung po sinasabi po na itatawag po nating 1995 Mining Act. Andun po yung lahat ng regulatory provisions ng pangmimina. Andun po, yun po yung sinusunod ng ating industriya ngayon. Andun po yung environmental protection, social economic obligations po ng mga minahan. Ito pong EO-122 naman po ay inilabas po natin para po doon sa rapidly increasing demand sa critical minerals para mailagay po yung ating bansa sa tamang posisyon. Dahil po marami na pong bansa na naghahanap nito, marami pong nag-engage sa atin para linangin at tulungan tayo sa paglinang. Pero doon po sa pag-uusap na yon, dapat po nasa posisyon po tayo at tama po ang ating mga desisyon. Mm-hmm. Kaya po ang batas na ang iyon na to inilabas at inorganisa po uli ang Mining Industry Coordinating Council para po doon sa pagpapatupad kung ano po yung mga estratehiya na gagawin natin.
1: Okay.
5: Sa pag-develop ng critical minerals.
1: Sa ilalim po ng Coordinating Council na nabanggit nyo, Director Larry, sino ang mga bubuo nun bukod sa DNR?
5: Co-chair po ng DNR ang secretary po ng Department of Finance.
1: Mm-hmm.
5: Co-chair po siya. Ang mga member po niya ay ang Executive Secretary, Office of the President, ang Secretary po ng Department of Justice, DOST Secretary, Secretary po ng Department of Budget and Management, Secretary po ng DTI, ng DepDep, Secretary po ng DILG, ng Department of Labor and Employment, ang chairperson po ng NCIP at ang presidente po ng Union of Local Authorities of the Philippines. Halos po whole of government act po ang hinihingi po dito sa pagpapatupad ng ating EO-122.
1: All right. May tanong lamang po dito, ilang milyong, saan ba niyo nakikita na may pinakamalaking concentration ng critical minerals? At kung meron kayo nakikitang potential na lugar na sabi natin ilang mga rehiyon sa bansa kung meron tayong makikitang large concentration of critical minerals at ano yung mga makikita doon?
5: Meron po tayong tinatawag sa ngayon po na established proclaimed mineral reservation.
1: Mm-hmm.
5: Ang pinakamalaki po niyan ay itong Surigao Mineral Reservation sa Northern Mindanao na kung saan po majority ng ating nickel mines ay nandoon sa Surigao Mineral Reservation. Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, yun po yung sapop ng mineral reservation. Ang minimina po dyan halos lahat ay nickel. Doon sa pagmimina ng nickel, doon po nakukuha yung component niyan na nickel, cobalt, component ng ating nickel ore. Meron din po tayong mineral reservation sa Zambales. Nickel din po ang ano diyan, ang kinukuha diyan, ang minimina. Meron pong operating mines diyan na lima sa Surigao Mineral Reservation. Kung di po ako nagkakabali, nasa 20 na po mahigit. Meron din po tayong minahan ng nickel sa Palawan. Yun po. Sa gold naman at copper, of course po, ang Benguet province ay ano po yan? May gold district po dyan.
1: Mm-hmm.
5: Sa Mindanao po, meron tayong Filsaga sa Agusan Sur. At meron din po tayong isang minahan sa Agusan del Norte. Surigao del Norte na gold.
1: Mm-hmm.
5: Meron po tayong pubuksan na copper mines, isang malaking copper mines sa Surigao din. Existing copper mines sa Cebu.
1: Mm-hmm.
5: At maaari pong magbukas pa po tayo ng dalawa o tatlong copper mines in the future.
1: All right. And all of this, Director Larry, are privately operated and owned.
5: Hindi po sa atin pong kasing sistema ng ano ng disposal po ng mineral land, yung tinatawag po nating mineral agreement, mineral production sharing agreement. Actually, ang kategorya po namin diyan ay it's a government project. Doon po ay binigyan din po doon sa EO-122 ng ating mineral ay state-owned.
1: Mm-hmm.
5: So, ang mineral ay sa atin, kumukuha lang po tayo ng contractor.
1: Mm-hmm.
5: Ang tawag natin doon sa private company contractor para minahin po yung ating mineral.
1: Mm-hmm.
5: Tapos, meron po tayong tinatawag na sharing, revenue sharing.
1: Mm-hmm.
5: Na may bago din po tayong batas para doon sa kung paano po ang magbayad ng buwis among others po na nakasulatan at kasunduan doon sa tinatawag nating mineral production sharing agreement.
1: So,
5: meron din po tayong agreement, yung financial or technical assistance agreement. Doon po pinapayagan po natin doon ang foreign participation, mm-hmm. major foreign participation. Pero ang ano po ang kategorya nila ay contractor pa rin.
1: Mm. So technically
5: it's a government project.
1: Yes, technically and legally by agreement, government talaga ang may-ari. Kumbaga, sabi niyo nga kumukuha lang tayo ng private contractor to extract the minerals, ano po, sa doon. So how are we sure naman na napapangalagaan ng kalikasan? Once na ito mga private contractors na ito start doing their thing, yung pag-extract ng mga critical minerals.
5: Yun po yung ating ginagawa ngayon sa DNR, yung pong tamang information education campaign na yung ginagawa po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan.
1: Mm-hmm.
5: Sa pamamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942.
1: Mm-hmm.
5: Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya,
1: mm-hmm.
5: sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community. Mm-hmm. Halos malaki na po obligation in terms of financial, in terms of mga materials, infrastructure, contribution po ng mga minahan natin sa mga host communities. Yun po ang mahigpit natin pong nire-regulate.
1: Hmm. Yun nga po, susunod kong tanong, ano po, Director Larry, dahil of course, affected dyan yung mga communities na nakatira din sa mga lugar na mga nabanggit po ninyo. So, kasama rin po ba sa EO-122 at sa mga ikang kontrata ng gobyerno dito sa mga private mining companies na i-develop yung mga community surrounding those lugar na pagmiminahan?
5: Kasama po yan doon po sa premise ng pagdeklara po ng Executive Order 122. Nakalagay po din doon na dapat sundin na strictly abide po doon sa provision po ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942 po, yun po yung bumabalangkas naman kung ano po yung dapat gawin at obligasyon ng mining company in terms of sa pangangalaga po ng environment,
1: mm-hmm.
5: sa pagsuporta sa development, continuing development ng
1: mm-hmm.
5: community,
1: mm-hmm.
5: before, during and after the mine life po. Yun po yung sinasabi po ng ating batas.
1: Meron nakalagay yata dito sa EO, Director Larry, correct me if I'm wrong. Ano? Nakalagay sa EO, it directs the strict implementation of a use it or lose it policy for critical mineral permits and licenses. Anong ibig sabihin nito, Director Larry?
5: Sa ating pong talaan, sa record po ng MGP, may mga mining application po na pag nag-apply po ang isang ano, ang isang mining company na interesado na kumuha ng permit, kuminsan po ay hindi nagko-comply doon sa mga requirement. Matagal po nilang inuupuan yung mga mining application, naghahanap po sila ng mga kapartner, financial partners, undermining po yung kanilang basic qualification, financial, technical qualification. So po, yung po yung mga application na yun na hindi gumagalaw, ay iniisa-isa po natin yun at meron po tayong patakaran, meron na po tayong inilabas na guidelines para kung hindi po sila gumalaw, ay i-deny po natin o kakanselin natin yung mga mining application para nga papabigyan naman po ng pagkakataon yung mga seryosong mga kumpanya para mabuksan o ma-explore man lang po yung kanilang mga area na applied.
1: Alright. Ito, Director Larry, allow me to ask these questions ano, to have a more ikang po broader context dito sa pinag-uusapan natin. I hope you permit me to ask this kasi may mga experts na po sa siyensya at mga advocates ng environment ay nagpo-push back na laban dito sa executive order na ito dahil may mga provision daw po ito na may pina-prioritize na foreign profits over sustainability, environment and livelihood communities maapektuhan. Ano reaction po ninyo diyan?
5: Ako po, sa amin po, bilang po ahensya na nag-administer po ng pagmimina sa FGP, kami po ay may kumpiyansa na pag po in-approve namin ng isang kumpanya na bigyan namin ng license to mine, ay dumaan po sa tamang proseso. Ang isang pinakamahalagang proseso po niyan ay yung pong pagko-comply nila sa requirement ng IPRA law kung ito po ay nasa lugar ng mga indigenous people. Kailangan po may endorsement po ng community sa pangunguna po ng mga leaders nila ng LGU, dapat po may endorsement. At meron pong karampatang deposito. Kasi po doon sa ating mga mining application ngayon, bago po sila aprubahan, meron na po silang obligasyon na maglaan po ng halaga na hindi pa po sila nagbubungkal. Pagdideposito na po sila ng tamang halaga na sapat doon sa pagre-rehabilitate nung kanilang binungkal. Kaya po at the end of the mine, ang gobyerno po ay may kumpiyansa na baski na umalis yung mining company, naiwan po yung tamang halaga para po ma-rehab po yung area nila. Yun po yung isa sa mga features ng Republic Act 7942 ng ating mining act. Sa community naman po, meron po tayong tinatawag na social development and management program. Meron pong fund po din yan na inilalaan po 1.5% ng operating cost. Habang nag-ooperate po yung minahan, tinatabi niya po yung 1.5 na yun para sa community. Okay. Ang basic objective po niyan ay magkaroon po ng, at the end of the mine, ma-sustain po yung community na umusbong o yung nag-host dun sa mining company. At tinitrain po sila sa kung paano magnegosyo, magkaroon ng livelihood, kung paano po din pangalagaan yung existing environment.
1: Now, Director Larry, dito sa mga nabibigyan ng permits o kinukuhang contractor ng gobyerno to extract the critical minerals sa lupa natin with, of course, under agreement with the Philippine government, ilan dito ang foreign contractors as compared to local contractors?
5: Sa atin pong talaan, yung mineral production sharing agreement, ang binibigyan lang po niyan ay yung 60-40 corporation po. 60% Pilipino, maximum of 40% sa foreigner. Meron po tayong 300 plus na MPSA na ating binigyan po ng MPSA ng agreement. At sa kasalukuyan po, nasa 60 po ang nag-ooperate. Yun po ay tinuturing po nating Filipino Corporation. May mga ownership po pero hindi po sila lumalampas ng 40%. Karamihan po.
1: Ngayon, kaya ko po natanong kasi yan na Director Larry, dahil, ewan ko, baka nakarating na rin po sa inyo, ikinoconnect itong EO122 sa Paxilica dito sa New Clark City, nung ilang mga bumabatikos dito sa executive order nito at maging sa pagtatayo ng Paxilica. At tinuturo nila, itong EO122, para talaga sa Paxilica dahil dito magkakaroon ng access ang Estados Unidos para sa pag-extract ng mga critical minerals natin sa bansa. Ano pong reaction nyo dito? Do you subscribe? Ano pong magiging reaction dito ng MGB? Lalo na ng inyo pong opisina, Director Larry.
5: Yung Paxilica po, narinig po din natin yan sa itong mga nakaraang araw. Bigla na lang po sumika sa social media yung Paxilica. Actually po, may mga paliwanag na po din dyan ang ating mga concerned government agency, lalong-lalo po ang DTI, BOI, na hindi naman po siya talaga agreement. Parang pagkakaunawaan lang po ng mga bansa yan na magkaroon po ng mga sari-saring proyekto. Ang number one po dyan ay para mapaunlad po ang mga project na ito sa pamamagitan po ng pagtitipon at pagkakaunawa ng para magkaroon po ng consistent value chain yung ating mga raw materials. Hindi po, isa lang po yung minerals po dyan. Isa lang po yung minerals dyan. Hindi po, ang Paxilica po ay hindi po mining project. Ang pagkakaunawa po sa Paxilica, it composed of several projects po na actually hindi pa po natin nakita yung kabuuan kung ano po yung project na yon. At sinasaalang-alang po nila na isa sa mga critical, yung tinatawag natin critical, na magiging component o magiging mahalaga doon para sa pag-unlad ng Paxilica na agreement ay yung sigurado at tuloy-tuloy na supply ng raw materials. Ang mining ang mining po ay incidental lang po doon sa overall na objective ng Paxilica.
1: Pero okay, just for the sake of discussion, Director Larry. So okay, hindi involved ang mining dito sa Paxilica, pero dadaan sa Paxilica itong mga critical minerals na makukuha sa Pilipinas. Will the US have control over dito sa distribution ng mga critical minerals na ito? Kasi di ba yung mga critical minerals na ito nagagamit sa computer na ginagawa mga semiconductors, that can also be used in high-grade communications technology na minsan ginagamit sa military. Hindi ba ito makokopo o mahahawakan o masasabing mamonopolize ng US, although nasa likod ng tinatawag na distribution hub lang siya sa ilalim ng Paxilica?
5: Wala po sa sistema po natin yan. Ang sistema po natin ngayon na sinusunod ay yung provision po ng Republic Act 7942, yung Mining Act. Wala pong doon sa 7942, yung Mining Act natin, wala pong sinasabing monopoly doon. Wala pong sinasabi na isang market po, free market po yung ating nakalatag po yung ating pulisya sa pagmimina. Ang kakulangan po natin, ang kakulangan po talaga natin ng industriya is yung upstream po, hindi yung ibig ko sabihin po yung upstream sa pagmimina, yung resource ng mga mineral, yung upstream, kailangan po natin na bilisan ang pag-explore, malaman natin kung saan at ano meron tayo doon sa upstream. Yung downstream naman po, ayun po yung technology na kailangan natin para pumaprocess natin dito sa Pilipinas yung nakukuha nating mineral. Mapakinabangan natin yung talagang true value ng mineral natin. Hindi po tayo babayaran doon sa value ng mineral, ng ore, kundi binabayaran tayo kung ano, kumikita tayo doon sa mga nakukuha nating elemento doon sa ating ore. Yun po yung midstream at saka downstream technology. Para po tayo na din ang magproseso ng ano, isa po yung sa mga layunin po ng EO 122. Ngayon po ay hindi pa po tayo hindi po natin masasabi na kumpleto na tayo sa teknolohiya. Kulang na kulang po tayo sa teknolohiya in terms of mineral processing technology. Kaya yun po yung ating gusto nating kaya po tayo nakipag-ugnayan sa mga maulad na bansa para ma-share po nila yung at mabigyan po tayo ng kaalaman kung paano po kuhanin talaga at ma-maximize natin yung value ng ating mga minerales.
1: Having said that, Director Larry, yan ba ang magiging primary at pivotal role ng Mines and Geosciences Bureau under the EO-122?
5: Opo, doon po sa EO-122, may mga kautusan po doon na dapat gawin po, mga supplemental guidelines, katulad po ng para po mapaplaster po yung ating existing Philippine Critical Mineral List. Yung sinasabi po namin na dynamic po yung list na to, dapat meron po tayong common critical criteria para po ma-identify natin kung ano po yung mga critical minerals. Nakikipag-ugnayan po ang MGB dyan sa iba't ibang bansa para lalong-lalo na dito sa ASEAN region para magkaroon po tayo ng common understanding and criteria to identify yung critical mineral list. Meron po din ang MGB na assignment na gumawa po ng procedure sa at criteria din po sa pag-comply ng use it and lose it policy. Bibilisan po natin yung pagsala ng mga non-moving mining application para po mabigyan po ng pagkakataon yung mga seryosong mining company. Meron din po tayong assignment sa under the E-122, ang MGB at DNR, na gumawa po ng magbalangkas po din ng guidelines tungkol sa streamlining of permitting process. Hindi po lalaktawan ng procedure, but bibilisan lang po ang pag-process ng permitting in coordination with all the government agency na merong role sa pagbibigay po ng permiso sa pagmimina. Meron din po tayong assignment na within 1 year dapat po meron na po tayong fully integrated digital permitting platform. So magkakaroon na po tayong digital system sa pagpoproseso po ng mining permit in coordination po sa mga government agency. So ang tawag po namin doon ay virtual one-stop shop permitting process. Kasama po natin yan sa pag-uusapan po doon sa pag nag-convene na po yung MICC. Meron din po tayong mga assignment ang MICC, ang MGB, in coordination po sa MICC ay naatasan din po mag-report sa Pangulo tungkol doon po sa EO ano yung pagsulong progressive actions po ng government agency doon sa kautusan ng Pangulo po, 122. Marami pong assignment ang MGB po sa EO 122.
1: Mukhang talagang punong-puno po ang plato, ika nga full plate ang MGB, Director Larry, sa ilalim itong EO 122. At hindi lang sa ilalim ng EO 122, sa iba pang mga policies na pinapatupad po ng MGB, gayon na rin ng DNR para sa mining industry. With that, maraming salamat po, Director Larry, sa oras sa pinagkaloob nyo po sa amin dito sa ating programang Global Net. Napakahalaga po ng mga paliwanag ninyo, lalong-lalo na para maintindihan ng ordinaryong mamamayang kababayan natin kung ano ba itong mga critical minerals nito, saan siya ginagamit, at paano ito dapat na responsabling mamina. Ano po? Para mapangalagaan ang ating mga ang ating kalikasan at ang ating mga komunidad na umaasa diyan sa mga critical minerals na yan at sa pangkalahatang ekonomiya ng Pilipinas. Thank you very much po, Director Larry.
5: Maraming salamat po, Sir Ray, sa pagkakataon na pagpapaliwanag nito. Excited po din ang MGP dito sa EO-122. Ito po yung mga hinihintay po naming utusan ng Pangulo para po mapasulong namin ang responsabling pagmimina at ilahad po namin sa mga mamamayan na ang pagmimina ay isang vital component po ng ekonomiya at isa po makakatulong sa pagbangon ng ating bansa sa kahirapan.
1: Thank you very much po. Ang ating ang ating Bureau Director ng Mines and Geosciences Bureau, Director Larry Herades. Maraming salamat po. Diyan po ang sa pamamagitan po niyan, tayo po yung magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating Master Control si Ms. Susan Aison, and of course sa Wika si JP Lumuntad, at ang ating Executive Producer, Ms. Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe and God bless.
12: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na naghahanda ang Department of Agriculture o DA sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang binhi, pataba, gayon din ang insurance claims at quick response fund para sa mga apektadong agri-workers. Batay sa pinakahuling datos, pumalo na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga nagdaang bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura.
2: Yung atin namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga naka-preposition na binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, naka-ready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. To support yon, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung paon na ipapamahagi ng PCIC at yung atin namang quick response fund, about 1 billion. Ay gagamitin para sa recovery and rehabilitation.
3: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay De Mesa, may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na pananim. Hindi rin aniya nakikita ang taas presyo sa mga pagkain.
2: In terms of volume, maliit lang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventaryo natin plus yung ating imports. So we are not seeing any price tick sa presyo ng ating bigas.
3: Ang mga pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalalakas pa ng Department of Agriculture o DA ang pagsugpo laban sa mga peke hindi rehistrado na agricultural inputs, partikular ang illegal na fertilizer. Kasunod ito ng nakumpiskang halos 750,000 pesos na halaga ng fertilizer products na umano'y nakaimbak ng walang tamang rehistro. Kasunod nito, inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA na palakasin ang market surveillance at enforcement, kabilang ang pagbabantay sa online marketplaces at physical stores para mahuli ang gumagawa at nagbebenta ng illegal agricultural inputs. Naglabas na ang FPA ng stop sales, stop use, stop movement at hold orders para sa nasabing mga produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon gayon din ng legal at administrative proceedings. Tiwala ang DA na makatutulong ang mahakbang para maprotektahan ang mga magasaka sa peke o malinggawa ng pataba na maaring magsayang ng pera at makabawas ng kanilang ani.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Malaki ang tsansa na maabot ng Pilipinas ang 2028 target na poverty incidence. Makaraang maitala ang makasaysayang single-digit level noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong nakaraang taon. Tatlong taon na mas maaga nakamit na ang single-digit na poverty incidence kumpara sa target na 8.8% hanggang 9% pagsabit ng 2028. Sa programang Boses, sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III na nakatulong sa pagbaba ng poverty incidence ang pagbagal ng inflation at nagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan.
4: Nakakatulong talaga yan at yan yung nakita natin na mga dahilan bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target and we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
3: Ang tinig ni NAPC Secretary Lopez Santos III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Malaking ambag sa pagbaba ng poverty incidence sa Pilipinas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion na mahigit 10 dekada rin kasing napanatili ang implementasyon ng 4Ps na nagpabago sa buhay ng o sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Ang 4Ps ay National Poverty Reduction Strategy at Human Capital Investment Program na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap na Pilipino.
5: Ito naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong 2025,

0: Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Oras po natin, alas 11:22 ng umaga. May alok ang Department of Migrant Workers National Capital Region na mga trabaho sa ibang bansa sa Idaraos na Job Fair sa Miyerkules, Agosto 26. Bahagi ito ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa at National Reintegration Network. Ayon sa DMW, may mga bakanteng posisyon, kapwa sa land-based at sea-based na trabaho para sa mga engineer, manager, accountant, welder, technician, warehouse at factory worker. May mga alok ding trabaho sa sektor ng kalusugan tulad ng nurse, medical technologists at pharmacists. Pwedeng makahanap ng trabaho ang mga aplikante sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, New Zealand, Australia, Taiwan, Poland, Turkey, Papua New Guinea, Madagascar at Czech Republic. Isasagawa ang job fair alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
8: Full bed capacity o puno na ang emergency room na National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis o mataas na bilang ng mga at mataas na bilang ng mga pasyente. Dahil dito, naglimitado o naglimita ang walk-in admissions para bigyang prioridad ang mga pasyente na may malubha o critical na kondisyon. Maaari namang makipag-ugnayan sa kanilang attending physician sa mga pasyente na may elective o non-emergency admission. Inihimok din ng NKTI ang mga pasyente na ikonsidera ang iba pang healthcare facilities na may available beds para hindi na matagal maghintay.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
7: Isa ang patay matapos mabiktima ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
9: Nakapagdala ang Manila Health Department o MHD ng 16 na bagong kaso ng leptospirosis at isang bagong nasawi sa Maynila batay sa pinakahuling disease surveillance update ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa 229 ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa lungsod mula Enero 1 hanggang ngayong araw. Habang 13 naman ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing sakit. Nakapagdala rin ng MHD ng 5 bagong kaso ng dengue kaya umakit naman sa 2,367 ang kabuuang kaso ngayong taon. 8 na rin ang naitalang nasawi dahil naman sa dengue. May 5 ring bagong kaso ng influenza-like illness na nagdala sa kabuuang bilang na 1,002 habang 3 bagong kaso naman ng severe acute respiratory infection ang naitala kaya umabot na ito sa 298 cases. Samantala, walang bagong kaso ng cholera, typhoid fever at COVID-19 sa pinakahuling monitoring. Patuloy na pinapayuhan ng MHD ang publiko na umiwas sa paglusong sa baha, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad magpakonsulta kapag nakakaranas ng sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
8: Tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ang iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis. Aktibo na kabantay ang DOH sa bed capacity ng bawat ospital at referral system nito para agad matugunan at maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital. Pinapayuhan naman ang publiko na magpakonsulta sa Yakap Clinic o sa pinakamalapit na DOH hospital kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala. Karaniwan nakukuha ang leptospirosis sa tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na daga at maaring mabuhay ang bakterya sa maraming tubig o lupa ng ilang linggo hanggang ilang buwan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
7: Naka-activate na ang Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital sa gitna ng inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis makaraan ang mga pagulan at pagbaha. Bukod dito, nakahanda na rin ang rapid diagnostic tests, antibiotics at hemodialysis units para sa moderate at severe cases sa mga ospital. Naglagay naman ang San Lazaro Hospital ng dedicated express lane matapos makapagtala ng 50 active cases at 2 nasawi kasunod ng nagdaang pagbaha. Naghanda rin ang gobyerno ng mahigit 3.1 million na doxycycline capsules sa regional health facilities para maiwasan ang leptospirosis kung kinakailangan. Una nang ipinagutos ni Health Secretary Edwin Mercado sa lahat ng

0: DOH hospitals na tiyaking handa sa posibleng pagsipa ng kaso ng naturang sakit.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, COMELEC nanindigang walang malalabag na Supreme Court ruling sa panukalang pahabain ang termino ng mga barangay at SK official. Alamin sa ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Suportado ng Komisyon ng Election sa COMELEC ang panukalang batas na isinusulong ngayon sa Senado na magtatakda sa bagong termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committees on Local Government at ng Committee on Electoral Reform at ng Committee on Finance, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia na walang malalabag na Supreme Court jurisprudence ang Senate Bill 2387 na inakda ni Senator Chase Escudero. Suportado rin ng Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan ang panukalang batas na magtatakda sa 5 taon ng bawat termino ng mga barangay officials at SK mula sa kasalukuyang 4 na taon. Itinatakda rin ang panukalang batas na maaaring hanggang 3 taong magkakasunod na termino ang barangay officials o kabuuang 15 years. Isang termino naman para sa SK officials. Pero tutol naman ang election watchdogs ng PCRV, Downtrail at Lente sa pagtatalaga ng bagong termino. Kalakip ng panukala at ang maipagpaliban ang November 2, 2026 barangay at SK elections tungo sa unang Lunes ng November 2028. Mangunguhulugang itong may-extend ng 2 taon ang panunugulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Sinabi naman ng chairman ng komite na si Senator Chase Escudero na ikukonsidera ang lahat ng posisyon ng mga research persons sa naging pagdinig ngayong umaga sa gagawin nilang committee report dito sa panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pondo para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, hindi masasayang sakaling makansela muli ang halalan. Magbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Report.
4: Ang Commission on Elections na walang masasayang na pondo na nakalaan sana para sa barangay at SA elections ngayong taon sakaling hindi matuloy ang halalan sa Nobyembre. Sa isang ambush interview sa Senado, sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na ang mga nabili pa lang naman mula sa pondo ng BSKE ay mga ballpen at iba pang election parafernalia. Lahat ng ito hindi sayang at magagamit pa kahit iurong ang eleksyon dahil hindi pa rin naman ito nade-deliver sa ngayon sa mga polling precinct. Narito ang pahayag ni Chairman George Irwin Garcia.
5: Sabi mo sayang yung kagamitan, pero wala po. Yung lahat na na-procure, nabili namin na gamit, balota na na-imprinta namin, kung sakaling hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 2023, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto, ay pagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan.
4: Giit pa ni Chairman Garcia kung may nagastos man din sa pondo bukod sa mga na-procure na gamit. Pinasahod naman ito sa mga tauhan ng COMELEC na nagtrabaho para maghanda sa halala. Nanawagan lang ang COMELEC na sana ngayon pa lang o kaya bago ang Setyembre, desisyonan na ng Kongreso ang posibleng postponement upang makapaghanda na rin sila sa nakatakda namang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binatikos sa Malacanang ang pagpuna ni Senadora Amy Marcos sa naging pahayag ng palasyo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ay kay Pala spokesperson, Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagisimula sa isang senador ang kagaspangan ng ugali at kawalang modo. Iginit ang opisyal na mahalagang maituro ang critical thinking at pinayuhan ng senadora na makinig at unawain ang kanyang sinabi bago sumausaw sa issue. Pinayuhan ni Jose Castro ang senadora na huwag basta sumunod lamang sa ginawang script at sa halip ay turuan ng kanyang mga kaalyado ng kagandahang asal. Una nang nilinaw ni Jose Castro na wala siyang intensyong sisihin ang mga guro at sa halip ay gusto lamang niyang ipunto ang mahalagang papel ng mga teacher para matuto ng tamang asal ang mga mag-aaral.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta magpapatuloy ngayong Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Babalikin po natin ang balitang yan ng ating oras, alas 11:31 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nationwide simultaneous active threat drill itinakda ng Department of Education sa unang linggo ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa halip na Agosto 25, sa unang linggo ng Agosto na gagawin ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill o Act for Active Attack Incidents na pinangunahan ng Department of Education. Ayon sa kagawan, ang paglilipat ng petsa ng turang pagsasanay ay ginawa upang magkaroon ng karagdagang oras para makapaghanda. Bukod dito ay kinakailangan din ng kagawaran na matiyak ang naang kanilang aktibidad ay makatutugma sa mga rekomendasyon ng Child Protection and Psychosocial Support Experts. Samantala, sinabi naman ng DepEd na ang rescheduled drill ay magiging age-appropriate at trauma-informed. Gayun din ay nakatuon sa basic proactive actions, communication, coordination, accountability at recovery. Iiwasan din ang mga paaralan ng hyper-realistic o graphic simulations na maaaring magdulot ng takot sa mga estudyante habang nag
2: Balikan na lang natin ang report na yan ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng baril isinusulong. Magbabalita si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinalampag ni Quezon BP Sensitive Reynante Arrogancia ang kanyang mga kasamahang mambabatas na talakayin na ang panukalan Child Firearm Access Prevention Act na kanya inihain na Union ng House Bill 7708 na linawin at palakasin. Ang pananagutan ng mga gun owner kapag dahil sa kanilang kapabayaan ay nakakuha o nakuha ang baril ng isang taong wala pang 21 years old. Ayon kay Arrogancia, mayroon ng batas na nag-aatas sa mga lisensyado may-ari ng baril na tiyak yung dikta sa pagkakatago ng kanilang mga armas. Ngunit wala umanong partikular na kriminal na pananagutan para sa kababayaan magre-resulta sa pagkakakuha ng baril ng isang minor de edad. Sa ilangin ng panukan na maaaring managot ang gun owner kung alam o dapat yung malaman na maaaring makuha ng isang wala pang 21-year-old ang baril at ito ay nakuha o naiputok o nagresulta sa pagkakasugat o pagkamatay ng isang tao. Itinatakda sa panukala ang parusang hanggang isang taong pagkakakulong at o multang hanggang 100,000 pesos. Git naman bumatang sa responsibilidad ng bawat gun owner na tiyaking hindi mapupunta ang kanilang baril sa kamay ng mga taong hindi dapat humawak nito. Kaya dapat ding malinaw ang pananagutan kapag nagpabaya ang may-ari. Para sa Bangong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sisikapin ng Kamara na maipasa sa Setyembre ang panukalang batas na nagbabawal sa kabataan sa social media at gaming platform. Kasunod ito ng mga karahasan sa ilang paaralan. Ang kay Pasig Representative Roman Romulo na siya ring chair na House Committee on Basic Education and Culture, binabalangkas na ang panukala na magpapatupad ng total ban sa social media at online gaming platform sa mga bata na edad 13 taon pababa. Bukod dito, isinusulong din ang pag-regulate sa paggamit ng social media para sa 14 hanggang 17 years old. Dagdag ni Romulo, dapat din magkaroon ng tanggapan sa Pilipinas ang social media platforms at online gaming platforms bago bigyan ng access ang Filipino consumers. Samantala, plano rin ng Kamara na magtatag ng classification board para sa online gaming platforms na magbabantay sa online games na available sa mga batang player.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Take 2 tayo sa report ni Melanie Valdos Reyes, direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Magpapatuloy ngayong day 17 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kaya dyan, muling isinalang sa witness stand ngayong ikalawalong linggo ng impeachment trial si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President para sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution Panel. Nakatutok pa rin ang pagtatanong sa unang artikulo ng impeachment complaint na tumatalakay sa di umano'y irregular na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Maalalang sa unang araw ng pagharap ni Acosta, muli nitong inihayag na siya ang nag-withdraw ng 125 million pesos noong 2022 na alinsunod sa utos ni VP Sara ay ibinigay din ito kaya VPSPG Colonel Raymond Lachica. Si Acosta ang kauna-unahang testigo sa Senate Impeachment Court bilang hostile witness. Sa direct examination ni Private Prosecutor Ligutan, sinabihan nito na nakalimutan na niya ang almost 2 billion pesos na natanggap ng Davao City na confidential fund noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang 1.8 million pesos ay mula 2019 to 2022. Inamin din ni Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos o kalahating bilyong piso na sa OVP kaya Colonel Lachica noong 2023 na hindi authorized at banded official ng OVP dahil lang sa umano sa utos ito ni VP Sara. Narito ang pahayag o pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Acosta.
9: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unbanded person.
10: Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
9: I'll ask this question, Your Honor.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, mas papaitingin o papaitingin pa ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga serye ng karahasan. Si AJ Ignacio sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Yes, Chad, nice nga ni bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na mas papaigdingin pa nito ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod nga ng mga nangyayaring serye ng karahasan. Ayon nga sa naturang bagong talagang NCRPO Officer in Charge na mas dodoblihin niya pa ang paglalagay ng seguridad at police visibility sa bawat paaralan sa Maynila. Ito ay susing ayon kay Abrahano ng early detection upang mapigil ang mga posible pang karahasan sa mga paaralan. Mahalagaan niya ang patuloy na koordinasyon sa mga school community at turuan nito kung paano tutugon kung sakasakali. Ang naging tugon nga ng naturang bagong talagang NCRPO chief ay dahil na rin sa mga nangyayaring mga karahasan at yung pinakauling karahasan sa Zamboanga Peninsula. Chad, wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpatupad ng mahigpit na seguridad at lumipat sa alternative learning mode ang mga paaralan sa Valencia City sa Bukidnon at iba pang karating lugar dahil sa online nabanta ng pag-atake. Nakatanggap ang paaralan ng online threat ng posibleng pamamaril at pagpapasabog ng granada kung saan target umano ang mga estudyante at mga guro. Nagmula ang online threat sa Facebook account na nagpakilalang Elion Barry. Kabilang sa mga pinagbantaan ng Valencia National High School, San Agustin Institute of Technology, Philippine College Foundation, Batangan Integrated School at Lumbo Integrated School sa Valencia City. Kasama rin sa mga pinagbantaan ang Central Mindanao University sa kalapit na bayan ng Maramag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bureau of Customs dudulog sa Napolcom kasunod ng insidente ang kinasasangkutan ng mga tauhan nito at PNP Highway Patrol Group. Si Meran Bastasa sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Plano ng Bureau of Customs na idulog na sa National Police Commission o NAPOLCOM ang naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan nito at ng PNP-HPG matapos na salakayin ng PNP ang isang compound ng incinerator facility kung saan isinasagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, obligasyon niyang magsagawa ng kaukulang hakbang bilang pinuno ng ahensya lalo na't ginagampanan lamang ng mga tauhan ng BOC ang kanilang tungkulin. Iginit nito na dapat tatuhin ng may paggalang at profesionalismo ang mga tauhan ng customs at sundin ang umiiral na interagency protocols. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Nepomuceno.
13: Siguraduhin lang nila kami na huwag maulit yon. Yung ganong, sa tingin ko at this point, ano, kung talagang ganon na nangyari, huwag naman yung kapwa natin kasama sa trabaho, sa pamahalaan. babastusin natin. Di ba? Hindi naman maaaring lamang ang PNP sa pagmamahal sa bansa. Di ba? Pare-pareho natin mahal sa bansa, walang bastusan. Di ba? Hindi ako emosyonal, kaya lang, hindi tama talaga yung nangyari. Naka-uniforme. Sana ako naka-sibilyan. Di ba? Sana ako talaga nagbebenta sa kalye ng sigarilyo. Eh hindi, binabantayan yung sigarilyo habang winawasak. Di ba? Mali naman yun.
12: Samantala, tiniyak ni Pumuseno na nananatiling matatag ang partnership nito sa PNP sa kabila ng insidente. Umaasa rin ang BOC chief na hindi na maapektuhan ang nangyari ang matagal na pagtutulungan ng dalawang ahensya sa paglaban kontra smuggling at iba pang illegal na kalakalan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sisimulan ang red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bandang alas 2 ng hapon hanggang alas 5 naman ang yellow alert at muling susundan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi makompromiso ang kalikasan sa pagbuo ng critical mining industry sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Hernandez o Herades na mahigpit ang monitoring sa pag-extract ng critical minerals. Sangayon sa nilagdaang Executive Order No. 122, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang exploration, development, processing at utilization ng critical minerals habang ang hikayat ng mga mamumuhunan sa higher value products na ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics.
14: Ito yung ating ginagawa ngayon sa DENR, kung tamang information and education campaign, na yung ginagawa mo po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan. Sa pumamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya sa kanyang environment at sa social-economic development po ng affected community.
2: Si DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Herades.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women pasok na sa FIBA 3x3 World Cup matapos tanghaling kampiyon sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
15: Tinanghal na kampiyon ng Gilas Pilipinas 3x3 Women sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference Linggo na gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Ang koponan na binubuo ni na Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno at Jamana Meniano ay nakamit ang mga panalo sa Stop 1, 3 at 6 upang masungkit ang overall title at ang kaakibat nitong ticket sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. Tampok sa tagumpay ng Pinay Dribblers, ang kanilang come from behind 17-15 panalo kontra Chinese Taipei sa Stop 6 Finals na naging susi upang maungusang ang Taiwanese 510-480 accumulated points sa conference standings. Samantala, nagkasya sa ikalawang pwesto ang Gilas 3x3 men sa likod ng overall titleist na New Zealand. Ang FIBA 3x3 Under 23 World Cup ay gaganapin mula September 15-19 sa Wuhan, China. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ng ating bagbang mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag Panatag ang may alam.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
19: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Libreng school supplies inihandog sa mga mag-aaral sa San Fernando, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang balita ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ipinaramdam ng pamahalaang panglungsod ng City of San Fernando, La Union ang pagkalinga nito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahandog ng mga libreng kagamitan sa pag-aaral. Nakinabang sa unang batch ng proyekto ang 4,330 na mag-aaral mula sa 5 paaralan sa lungsod. Nakatanggap ang mga ito ng backpack, notebooks, ballpen, lapis at envelope na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pagpasok sa paaralan. Para sa susunod na batch, magtutungo ang mga kinatawan ng city government sa iba pang paaralan sa lungsod upang ihatid ang kaparehong mga kagamitan. Ang proyekto ay pinangunahan ng Youth Education and Sports Development Office at Office of the Mayor, a Special Project Office. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tagupan, mga binahang residente sa Bayambang, Pangasinan, isinailalim sa Health at Nutrition Assessment ng LGU. Si Sara Kayabyab sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Pinangunahan ng mga kawanin ng Rural Health Unit 2 at ng Municipal Nutrition Action Office ng Bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang isinagawang health at nutrition assessment sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng mga nakalipas na bagyo at epekto ng habagat. Ang nasabing hakbang ay layong matukoy at matugunan ang pangailangang pangkalusugan at nutrisyon ng mga apektadong residente. Kasabay rin ito ang isinagawang relief operations na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o ng MDRMO habang may libreng medical check-up o mahagi ng hygiene kits, gamot laban sa leptospirosis at mga bitamina. Isinailalim naman sa nutrition assessment ang mga batang naapektuhan ng pagbaha kasabay ng pagsuri sa mga maaring nasa panganib ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa Southern Luzon, bawat bahay mabibigyan Rice Assistance Program nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito si Tom Alvarez para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpapatuloy ang bawat bahay mabibigyan Rice Assistance Program sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng LGU Calapan, ang nasabing inisyatibo ay nagsisilbing local extension at suporta sa bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalayo ng nasabing programa na makapagbigay ng karagdagang food support sa mga pamilyang patuloy na nakadaranas ng kakulangan sa daily food requirements. Isa sa gawang rice distribution program sa Barangay Malad, Malagpi, Gulod, Batino, Kamansihan, Buting Tubig, Komunal at Barangay Bukayaw sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tungo naman tayo sa Visayas, LGU Malitbog at 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army nagkaisa sa tree growing activity. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog Southern Leyte sa pakikipagtulungan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ng Philippine Army ang isang reforestation and tree growing activity sa Barangay Kauswaga noong Agosto 19 ng taong kasalukuyan sa pamumuno ni Punong Bayan Kenneth Oven at Punong Barangay Alan Balagon kasama si Battalion Commander Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Ipinakita ng inisyatibong ito ang matatag na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at militar sa pagprotekta sa kapaligiran. Kabilang sa mga dumalo sina MLGOO Glenda Alipao, Menro Designate Josie Bagaw, MDRRMO Designate Brian Navier at mga kapitan mula sa iba't ibang barangay. Sa layuning makapagpalago ng isang milyong katutubong uri ng puno o native trees, ipinaalala ni na Lieutenant Colonel Saison at Mayor Oben na ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ay malaking tulong din sa pagpigil sa pagguho ng lupa, pagpapanumbalik ng likas na tirahan ng mga hayop at pagbawas sa epekto ng pagbabago ng klima para sa mas napapanatiling pamayanan sa Malitbog. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Mindanao, mga magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental sumailalim sa isang vegetable production training. Mula Radyo Pilipinas Davao, naritong ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Isinailalim ang ilang magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental na miyembro ng Cocornon Irrigators Association Incorporated sa Barangay Cocornon sa Farmers Field School on Vegetable Production Training. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang programa ng Agricultural Training Institute, DSWD 11, Municipal Agriculture Office ng Lupon, National Irrigation Administration at Barangay Local Government Unit. Layunin ng pagsasaray na turuan ang mga magsasaka na makabagong teknolohiya sa produksyon ng gulay, tulungang makaangkop sa epekto ng climate change at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi, patuloy na sinusuportahan ng DSWD 11 ang mga komunidad tungo sa food security, climate resilient agriculture at mas napapanatiling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, disaster preparedness sa Barangay Kalang Tapul Sulu mapapalakas sa tulong ng Socio-Civic Project Fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Lubusang kasasalamat ni Abdel Nasser Daud, Barangay Kapitan ng Kalang, sa Islang Bayan ng Tapu sa lalawigan ng Sulu, na ngayon ay natanggat na nila ang 200,000 peso Social Civic Project Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, ilalaan nila ang 100,000 peso sa pagbili ng generator set na malaki ang may tutulong sa bayan, lalo na tuwing may kalamidad. Bilang islang barangay, mahalagaan niya ang generator upang tuloy-tuloy ang supply ng kuryente ng kailang mga kabarangay. Anya, hindi sapat ang pondo ng kailang barangay upang makabili ng gayong klaseng gamit. Dala na rin ang ibang pangangailangan at sa dami ng prioridad. Sa tulong anya ng programang ito ng Pangulo na ilalaan nila sa mga malaking proyekto na labis na mabebenepisyohan ng kailang mamamayan. Karagdagang gamit pa naman ito ng kailang barangay DRRM na ngayon ay kompleto rin sa ibang mga kagamitan gaya ng handheld radio, megaphone at iba pa. Umaasa naman si Daud na magamit ng maayos ng kailang limang iskolar ang tig 20,000 pesos na educational assistance na kailang matatanggap. Lalo't nasa ikaapat na taon na sila ng pag-aaral sa kolehiyo. Nitong Huwebes, natanggap na ni punong barangay Daud kasama ang ibang 14 na punong barangay sa Takul ang cheque nila na una nang ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa lalawigan ng Sulu nitong June 29, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 24, 2026. Sa ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
10: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
24: anytime, anywhere,
10: from Manila, Philippines.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
10: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
24: anytime, anywhere,
10: from Manila, Philippines.

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Rehiyon 2 makikipagtulungan sa JICA upang maagap na matugunan ang mga banta sa kagubatan sa Lambak, Cagayan. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
2: Naalalis to ita ang mabigbig kun makaresponde kadag iti pangta iti kabakira dito Rehiyon 2 babaan iti baruan ni Real-Time Forest Disturbance Alert System nga ilunglungalong ti Department of Environment and Natural Resources Forest Management Bureau wino DNR-FMB. Iti panakitinulong da iti Japan International Cooperation Agency wino JICA. Ganda ti sistema ang makaipaay tinaitsyampong impormasyon mainaag kadagiti posible apang taiti kabakiran kan nagduduma abiyag wino biodiversity tapno napaspas ti verifikasyon kan panang responde ti DNR. Ti proyekto ti mangtutok iti panang papigsa kadagiti imunan nga inisyatiba ti DNR kan JICA para iti panang imatuan kan rehabilitasyon ti kabakiran karaman ti Forest Land Management Project wino FMP iti lasod ti upat atawan. Iti mensahe ng paganatgat ni Regional Executive Director Ismael Manaligod at nakkul maitulong ti FMP iti panapapigsa iti kapasidad dagiti komunidad iti panang taripato kan panang imatuan ti kabakiran kastamet iti panang parnuay iti pagbiagan manipod kadagiti natural resources kas paso ti panagsagana ng isayang kati field validation dagiti panakabagi ti JICA kan DNR kadagiti posible pilot area sa JICA probinsya ti Nueva Vizcaya. Manipod siya dati Tugigaraw dati ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, Burnham Lake, nakatakdang buksan sa 117th charter anniversary ng Baguio City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
3: Inaklo ni ti Baguio City Environment and Parks Management Office a Dakkel at tulong iti duwang alawas nga diretso nga pinagtudtudo na gapo iti bagyo nga Luis ken Maymay ken kastamat iti southwest monsoon wenno habagat para ti kasapulan nga danom iti Burnham Lake kalpasan iti naipatongpal a rehabilitasyon. Sigon ken Isep Mohed Attorney Renan Diwas nakainot iti lokal gobyerno iti 5 milyon nga pesos para ti panagsakdo ken panagbunag iti kasapulan nga danom iti Burnham Lake kas panagsagana iti naituding nga panakailukat daytoy inton Setyembre 1 kagiddan iti maikasanga gasot kan 87 nga tawen nga charter anniversary. Inlawlawag ni Diwas adandanin 3/4 iti kasapulan nga danom iti naitulong iti diretso nga panagtudo na ditoy lokalidad. May palagip iti panagsupply iti danom mapatapatang agbalor iti 5 milyon nga pesos iti may sa kadagiti counterpart iti city government para iti inisyal a pondo asang nga gasot ng milyon na pesos ang naramat para ti rehabilitasyon. Iti mismo nga lake manipod daytoy iti upat gagasot ng milyon na pesos apakubuklan a pondo nga inlatang iti Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para ti rehabilitasyon iti intero a Burnham Park. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Lucena, proteksyon sa industriya ng baboy kontra African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Occidental Mindoro, Pinatibay. Pakinggan ang ulat mula naman kay Tom Alvarez.
4: Pinatibay ng Provincial Government of Occidental Mindoro ang proteksyon sa industriya ng baboy kontra African Swine Fever o ASF. Ayon sa pamanidang pamarang panlalawigan, ito ay matapos silang may pagpulong sa mga local hog raisers, vendors, at iba pang stakeholders ng industriya sa lalawigan hinggil sa estriktong pagpapatupad ng Executive Order No. 37A, Series of 2025. Dito ay nilinaw ang mga patakaran at protocol hinggil sa pagpasok, transportasyon, sourcing, quarantine, at biosecurity ng mga baboy at produktong karne. Ito ang nila ay para maiwasan ang pagpasok ng virus at pangalagaan ang pangkabuhayan ng mga hog raiser sa buong lalawigan. Patuloy din ang ipag-ugnayan ng pamalang panlalawigan sa stakeholders upang matiyak na maayos at balansing na ipatutupad ang safety protocols habang itinataguyod ang sustained growth ng industriya ng baboy sa Occidental Mindoro. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tunguhin naman natin ang Virac, supply ng baboy sa lalawigan ng Catanduanes na nanatiling sapat sa gitna ng temporary ban dahil sa African Swine Fever o ASF. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
5: Kinakarkulong maabot pa nin 2-3 bulan ang supply nin urig sa Catanduanes sa ibong contemporary ban sa pagpapalaog kan mga urig as in pork byproducts sa probinsya, huli sa huma kan African Swine Fever. Sigun kay Provincial Veterinarian Dr. Ramil Evangelista, ginibunan nin dakatabang ang Provincial Agricultural Services Office ang inventory sa mga urig sa isla as in basado digdi, bastante pa ang lokal na supply para sa nasambitan ng panahon. Siring man sinabi ni Evangelista na di ipatutugutan ang pagpalaog nin mga urig sa Catanduanes hasta sa may mga kaso ng ASF sa mainland Bicol. Dagdag pa kay ni, tulos man nahahalion ng temporary ban kung nakumpirmang salbado na sa ASF ang mga lugar sa mainland. Mientras tanto, pigaadalan man ka nagkapirang ahensya ang posibleng pagtakda ng regular na farm gate price nga ni matabang na mamantinir na kontrolado ang presyo ng urig in kaso maapektaran kan kakulangan sa supply. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo ngayon sa Kabisayaan, public hearing para sa minimum wage adjustment sa Central Visayas, sisimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 7 ngayong araw. Ang kabangulat, ihati naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
6: Sugdan na karong adlawa Agosto 24 sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board yung RTWPB7 ang pagpahigayon og mga public hearing alang sa pagdeterminar sa usbaw sa suhulan sa mga minimum wage earners ug mga domestic workers. Tumong sa pagpahigayon sa mga public hearing ug consultation mao ang pagkuha og mga pananaw ingon man sugyot gikan sa mga representante sa labor management ug government stakeholder. Pinaagi sa mga public hearings ug consultations masiguro ang transparency, inclusivity ug tripartism sa pagproseso sa pagtakda sa bagong suhulan, ingon man pagtugot sa mga apektadong sektor nga makapadayag silang opinyon kabahin sa kasamtangang kahimtang sa ekonomiya ug komunidad sa Central Visayas. Gilauman sab nga hisgutan sa public hearing ang cost of living, business sustainability ug employment competitiveness sa rehiyon. Ugmang adlawa Agosto 25 laing public hearing ang ipahigayon sa Dumaguete City sa Negros Oriental samtang sa Setyembre 3 ipahigayon sa Lapu-Lapu City Cebu ug sa Setyembre 4, ipahigayan ang public hearing balik sa Cebu City. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Department of Migrant Workers o DMW Region 11 at Philippine Coast Guard o PCG, pinalalakas ang koordinasyon para sa proteksyon ng migrant workers at seafarers. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
7: Mas gipaligon sa Department of Migrant Workers o DMW-11 o Philippine Coast Guard kung PCG ang ilang koordinasyon alang sa mas maayong proteksyon o suporta sa mga Filipino migrant workers o seafarers. Kinihuman sa courtesy visit sa mga opisyal sa DMW-11 ngadto sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Gipangunahan nila DMW Region 11 Supervising Labor and Employment Officer Irene Santos o Senior Labor and Employment Officer Maureen Lacasa ang delegasyon nga nakigpulong sa Coast Guard ubos sa pagpanguna ni Commodore Philip Soria. Giisgutan sa Montigom ang mga posibleng joint initiatives sa duha ka ahensya ilabi na sa pagpaligon sa koordinasyon ug paghatag og suporta sa mga migrant workers ug seafarers sa di pa sila mobiya sa nasod alang sa trabaho samtang padulong sila sa ilang job sites ug sa ilang pagbalik dinhi sa Pilipinas. Giisgutan usab sa duha ka ahensya ang kamahinungdanon sa masugot nga koordinasyon sa mga government agencies aron nga masiguro ang kahimtang og proteksyon sa mga Filipino workers. Pinaagi sa mas gipaligon nga koordinasyon tumong sa DMW-11 ug PCG nga masiguro nga dunay access ang mga migrant workers ug seafarers sa bagong impormasyon, angay nga assistance ug mas ligon nga proteksyon sa tibuok panahon sa ilang overseas employment. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan, Cash for Work Beneficiaries, katuwang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga Region pagdating sa produksyon ng Family Food Packs. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
8: Department of Social Welfare and Development Caraga gipailawom nag-orientasyon ang mga napili nga cash for work beneficiaries dito sa Mindanao Disaster Resource Center kun MDRC Warehouse agig gabahin sa gihimong pagpangandam sa halapad nga produksyon sa family food packs kun FFPs. At tul sa orientasyon, ana ang presensya sa mga personahe gikan sa Visayas Disaster Resource Center, lakip si Production Management Section Head Engineer Romnick Emmanuel Balasabas o Quality Management Section Head Ninyo Nito Ribo. Mensahe ni DSWD Caraga Regional Director Marie-Flor Dulyaga, ang pagtrabaho para makahimog daghang FFPs, dakog tabang di lang sa Caraga kundi sa tibuok Mindanao. Pasabot sa opisyal, dun ay importanteng papel ang mga CFW beneficiaries diha sa pagsiguro nga tarong o epesyenteng naandam ang igong gadaganon sa mga FFPs alang unya ni adtong mga pamilyang maapektuhan sa kalamidad, dugang ni RD Dulyaga. Ang gihimong orientasyon nagtinguha para ma-familiarize ang mga CFW unsa ang ilang kaakuhan ug mga angayang sundon nga sumbanan sa FFP production. Dinhi gipaniguro sab nga organisado walay magkulang, sakto ang sulod ug plastado tanang mga FFPs sulod sa MDRC warehouse. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Punta naman natin ang Marawi. Mindanao State University o MSU Maine itinampok ang sunod-sunod na aktibidad para sa 65th founding anniversary. Narito si Nadhif Haji Nabil para sa balita.
9: Mitulutunog sa so mga activity ay na din nagpagadanan sa MSU Main Campus apat ko sa lasla ko ika ng pulagulima founding anniversary ang Mindanao State University. Apat ko mga miyaw na ay na programa na sularong Pinoy para ko mga faculty staff na mga estudyante kagaya ko August 19. Pickleball na gumarawis best trade fair kagaya ko August 20. Nago free games para ko University Intramural Games kagaya ko August 21. Ipun ko August 22 taman ko August 26 na yapman at activity ron na sa University Intramurals Games sa Mindanao State University Gymnasium Grandstand Agusi Isa Oval. Iman to August 24, nalikaan sa padiyan sa MSU 2026, nag-o-occur mural art painting at pagtay taman sa September 2. Madakala activity ay nariparado ang Mindanao State University para sa kaya sa lasala at pagtay taman sa September 8. Pag-imita rin mambu ay MSU so kalangwa na estudyante at pangpatsang kaeas sila-sila. Makasasalingan na tas isang Mindanao State University, Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nadhif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng Regional News dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Ang usaping pampolitika ng bansa, mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
11: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
11: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
13: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
16: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo,
15: named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
16: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
15: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli pong nagbabalik ang paglilitis. Ang special coverage po ng Radyo Pilipinas hinggil po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula po sa panig ng prosekusyon, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula naman sa panig ng depensa. Panig ni Vice President Sara Duterte handang sumunod sa magiging desisyon ng impeachment court sa schedule ng paglilitis. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
2: A Radyo Pilipinas coverage.
5: Sa gitna ng usapin kung ililipat ang oras ng paglilitis ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang depensa handang sumunod anuman ang magiging desisyon ng impeachment court. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, wala namang problema sa kanila anuman ang magiging schedule ng pagdinig. Handa naman sila na tumuloy sa paglilitis anuman ang utos ng korte. Matatandaan na isa sa question ni Senator Judge Ping Lacson na ilipat ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi ang paglilitis. Dati na namang sinabi ni Attorney Poa na hindi naman sila aalma kung ano man ang desisyon ng korte. Ang mahalaga sa kanila ay magtuloy-tuloy lang ang paglilitis. Samantalang ayon sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial ngayong araw, makailang ulit na nagkaroon ng objections. So pag-alma ang kampo ni VP Sara sa mga naging tanong ng prosecution, lalo na pagdating sa pagbigay ng pera o confidential fund ni SDO o Special Disbursing Officer Gina Acosta kay Colonel Raymond Lachica. Hindi rin pumayag ang depensa na tawaging scam ang naging paggamit ng confidential funds ng OVP pati na rin ng Department of Education. Mamaya pagbalik nitong impeachment trial ay inaasahan nga natin na maririnig naman natin ang panig ng depensa para sa kanilang cross-examination at yan ang aabangan natin dahil kailangan nilang sagutin ang mga naging tanong o binatong tanong ng prosecution laban kay SDO o kay SDO Gina Acosta. At yun muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
2: A Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat, Luisa Irispe. Antabayan na natin sa pagsisimula ng pagbabalik ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Cross-examination naman kay Gina Acosta na gagawin ng defense. Ayon yan sa ulat ng ating kasamang si Luisa Irispe. Katututok pa lamang po mga kababayan dito po sa ating special coverage. Tuloy pa rin ang witness na si Gina Acosta sa pagbibigay ng kanyang panig. Ugnay pa rin ang mga tinatanong sa kanya ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa. Antabayan na natin ano pa kaya ang mga bagay na i-reveal ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer po ng Office of the Vice President. Si kanina, base doon sa mga tanong ni Attorney Ligutan mula po sa House Prosecution Panel, apparently, may mga ilang bagay na sinabi si Ginang Gina Acosta. Una, nung binigay yung AR sa kanya, binawi, no? So, mapapaisip kayo, pwede kaya yon na yung AR na ibinigay as proof na tinanggap itong pondo, whatever fund this is, much more kapag confidential funds pa ito. Pwede ba yon na walang AR?

0: extravagant and uncontrollable expenditures, as well as promote prudence in the use of government resources. Trabaho po ng isang ahensya like the Office of the Vice President, Head of Agency, na magkaroon ng internal control upang mapigilan yung irregular, unnecessary, excessive, extravagant. Now, ito yung tanong now. Yung proseso nyo, binibigay mo kay Colonel La Chica yung 125 million pesos. Colonel La Chica yung nagsasabi ano yung activities. Nagsasubmit siya ng mga dokumento na inamin nyo, wala kayong personal knowledge. Hindi nyo alam kung totoo ba. Now, nagpapakita ba iyan ng rine-require na internal control sa loob ng Office of the Vice President? Yes or no?
1: Argumentative, Your Honor.
0: There's basis to the question, Your Honor.
2: If that's your last question, Counsel, I'll allow it. But actually, it is argumentative.
0: Another one, Your Honor. Another one.
2: Proceed to your last question, Counsel.
0: Now, eto now. Yung tinatanong sa'yo, sinasabi mo, bine-verify ko naman yung mga inputs, yung mga information, yung mga dokumento galing kay Colonel La Chica. Naalala niyo po ba yan?
3: Yes, giverify ko kay Security Officer, Your Honor.
0: In verifying information handed to you, delivered to you, documents delivered to you by Colonel La Chica, ma'am, hindi po ba kalukuhan na yung bine-verify nyo, yung tao mismo nagbigay ng information?
1: Argumentative, Your Honor.
2: Counsel, Reform Counsel, you know what I'm referring to.
0: That's all for this witness, Your Honor.
2: Thank you, Attorney Ligutan. Rick Ross, if any?
1: Just a few questions, Your Honor. Ma'am, nag-testify po kayo
2: proceed.
1: Ma'am, nag-testify po kayo sa Committee on Good Governance and Public Accountability noong November 25, 2024. Naalala niyo po ba 'yon?
3: Opo, nag-add.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service,
4: ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service,
4: nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service,
4: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim po ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Maaari nyo rin po kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kay cellphone nyo, Android or iPhone, pwede po yan. Kasama namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating production side, ating executive producer, Jam Season. Sa master control, si Miss Susan Aison. And of course, si JP sa ating wirecast. And of course, ngayong araw pong ito, nako, pag-uusapan po natin. Meron tayong binabantay ang bagyo. Ha? Bago muna lahat, may binabantayan tayong bagyo. Ano ito, si Saudel. Pero pag pumasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong OBET. Okay? Ngayon, may chance po maging super typhoon itong si Saudel. At kapag pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, ang tansya po kasi ng pag-asa, ayon sa forecast ng pag-asa, is either early morning today o later this day nga, sa Philippine Area of Responsibility. At inaasahan pong hahatak na naman ito ng matinding habagat at magkakaroon ng enhanced monsoon na naman tayo. So, handa-handa na naman po tayo. Nako po, talaga naman. Ano? Pero anyway, sa putong ito, ang pag-uusapan po natin ay itong pinakahuling, itong huling inilabas na resulta ng Philippine Statistics Authority na pinakamababang poverty rate na naitala sa 9.7% para po sa taong 2025. 9.7%. Single digit po yan. Single digit yan. Ano bang ibig sabihin po niyan? Ano po? Naitala kasi ng Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence na 9.7% noong nakaraang taon. Naabot, no? Naabot na ng bansa ang single digit na poverty rate ng mas maaga sa target na nakasaad po sa Philippine Development Plan 2023-2028. Sa inalabas na 2025 full year poverty statistics ng PSA, nasa 6.5 million na mga Pilipino ang nakaahon mula sa kahirapan mula 2023 hanggang 2025. Kaugnay nito, bumaba rin sa 11 million noong 2025 ang bilang ng mga Pilipino na nasa ilalim ng poverty threshold mula sa 17.5 million noong 2023. At para mas mahimay natin mga figures ng pag-uusapan natin, at para mas mahimay ito, makakapanayam natin si Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning, walang iba kundi si Undersecretary Rose Marie Edelion. Yusek Edelion, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
7: Yes, magandang umaga po, sir.
6: Ako, thank you very much po, Yusek Edelion, sa pagpapaunlak po ninyo ngayong umaga dito sa aming request for interview dito sa Global na Tayo. Yusek Edelion, just to put our discussion on the right pace, ika nga, I just want to confirm ito pong single digit na 9.7% poverty incidence na inilabas ng PSA for the year 2025. Ito pa ay nagawa before the US-Iran war at itong naranasan nating impact muna sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Tama po ba yun?
7: Tama po yan, no? Kasi this was ang reference period po natin ito is 2025, so which was last year. And gaya nga nang sinabi nyo, hindi pa nangyayari yung Middle East crisis. Nangyayari yung Middle East crisis, nag-start end of February of 2026 po eh.
6: Alright, so napakalaking achievement po nito itong poverty incident for 2025 na nalabas ng PSA, no po. Kumbaga, ano to eh, years bago pa yung deadline, ika nga lumalabas, ano po. Pero ano po yung contributing factors o barometer na ginamit para makamit ng Pilipinas ito pong single digit poverty incidence na 9.7% noong 2025?
7: Yeah. Opo, ang isa po talaga rito, ang isang talagang very large na significant contributing factor nga po yung na-sustain kasi natin yung tinatawag natin na assistance natin para sa mga mahihirap na may kaakibat na human capital development, no? So ang sinasabi ko po rito yung 4Ps natin, no? Yung conditional cash transfer. So this has been sustained for more than a decade now. At alam naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon, basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong 2025, actually nakita naman natin, no, marami na yung mga nakapag-graduate na mga beneficiary nitong mga to. Yung iba nga sa kanila, sila pa yung nag-top ng board exam nila, no? So ang laki ng nag-pay off yung ating human capital investment, and then of course na-sustain din natin yung growth except for the COVID lang, no? Except for the COVID years, pero naging patuloy naman din yung paglago ng ating ekonomiya. And then during the period 2023 to 2025, ano din po kasi tayo nito, Sir Ray, mababa yung inflation rate natin. So ang laki nung kumbaga yung real income increase ng ating mga kababayan na nasa bottom 20% kung ikukumpara mo sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin.
6: Okay. May nabanggit po kayo, ano po, Yusek Edilion, lalong-lalo na pagdating doon sa poverty incidence, poverty threshold. Maaari po ba nating maipaliwanag sa ating mga kababayan, sa ordinaryong kababayan natin nakikinig ngayon, ano po ba itong tinatawag na poverty threshold na ginamit din na basihan para po dito sa poverty incidence for 2025?
7: Mababa. Marami nga po rin na nagtatanong, no, na mukhang mababa masyado yata daw yata yung binibigay natin na poverty threshold. Ito po kasi yung dati na nating ginagamit na pamantayan, tapos ina-adjust lang natin to sa presyo ng mga, dahil sa presyo ng mga bilihin. So, una sa lahat, kinocompute natin yung ano ba dapat ang laman ng isang yung sa pagkain, yung mga kinakain ng mga ano, ng mga Pilipino, para enough to meet their recommended na nutrient requirements, no, for energy, for essential micronutrients. So yung mga ano po, mga taga FNRI, yung mga nutritionist po natin ang gumagawa ng diet na to, ng menu. And then, ang ginagawa natin, kinocost po ito ng PSA. Ano-ano ba yung laman niyan? Let's say, tinola. Yan. So, ano yung mga ingredients niyan? And then, pinipresyohan natin yan. Itong presyo na to, lagi po itong nagbabago. Depende sa year, no, na kinonduct natin yung survey. Tapos, so nalalaman natin kaagad kung magkano yung, ano, no, yung kailangan in terms of the food. And then, meron po tayong ina-assume na proportion na among the very poor, yung food makes up 70% of their budget, thereabouts. Mga 69 point something something po yan. So palagyan na natin mga nasa 70. And then 30%, dagdagan natin ng 30% para naman sa non-food needs nila. So yun po yung ano. So dun po sa, ano, sa food threshold na to, ito yung pinaka-basic po. Basic siya na ma-address naman yung kailangan ng pangangatawan natin in terms of energy and essential micronutrients. Yung po yung ano, yung poverty line. Pero yun nga po, sinasabi nila, dahil nagbago na rin yung antas ng pamumuhay natin, no, naging upper middle income country na tayo.
6: Yes.
7: Mukhang hindi na tama yung ano, yung poverty line na yon. Actually, sumasang-ayon din po kami doon, no. Pero ang sinasabi nga namin, wag muna nating palitan yung ruler, no, kasi gusto muna nating malaman ano ba yung naging ano yung pinangako namin, and ano yung naging accomplishment namin base doon sa ano, sa pinangako, using the same ruler.
6: Alright.
7: Yun. Pero meron naman pong ginagawa na na pag-aaral. Kailangan na lang po talaga ng maaprubahan muna to ng PSA board, no, yung bagong methodology, kung saan nakikita namin mukhang malaki na rin yung non-food needs na kailangan, na basic non-food needs. Pero kung halimbawa ang pagbabasehan natin yung dati pa na talagang basic lang na non-food needs, yun na po yung ano, yung ginagawa na, ginagamit natin ngayon na ano, na poverty line.
6: All right. Kasi po ang kung correct me if I'm wrong, Yusek Edilion, ang poverty threshold ay nasa 35,121 ngayon. Tinaas ito ng 5.5% mula sa 33,296 noong 2023. Apa. Tama po ba 'yon, Yusek Edilion?
7: Apa.
6: Alright. Okay. So, bakit kailangan baguhin ulit yung poverty threshold, Yusek? Just for clarification. Bakit
7: po nagbabago yung preferences? Bali ano po eh. Kung halimbawa dati, hindi naman importante na magkaroon ka ng yung nagse-cellphone ka, di ba? Dati hindi naman kailangan na meron kang internet. Eh ngayon kailangan na, kasi pag nag-work from home o kaya pag halimbawa nag-online classes, kailangan mo pala yon. So lumalabas na basic na rin pala yon. So kumbaga idadagdag natin siya dun sa ano, sa basic non-food needs. Pero kung ang magiging basehan natin yung dati pa natin na ano, na basic non-food needs, yun na yung sinabi niyo po ng mga numero, yun na po yon.
6: Okay.
7: So ang gagawin nga po namin, ang strictly speaking po, sa statistician's code, no, gusto natin 'wag ma-politicize talaga yung mga ganitong ganitong mga measures. Kaya ang naging decision ng dati ng NSCB board ba no? Na dapat binabago itong mga ganitong methodologies at the start of a new administration. Yon, tapos magbaback estimate ka na lang. Pero dahil nga sa mukhang may clamor, so titingnan muna namin po kung aaprubahan ng PSA board natin na maglabas tayo ng bagong estimate. Pero ang gagawin namin, ilalabas pa rin namin yung dati nating kumbaga using the same metric as before. Ano yung lumalabas na estimate yun.
6: Oh, pero klaro rin po yun nabanggit nyo kanina, Yusek, kayo ang DepDev mismo mukhang nakikita na medyo kinakailangan din ng baguhin itong threshold na ito. Kaya lang, ginamit nyo yung existing threshold para mag-gauge yung mabuti kung naging effective ba yung mga programa at proyekto para sa mga kababayan natin. Ano ho?
7: Tama po. Kasi nga po, yung mga pinagbabasehan na, kasi yung mga assistance sa programs natin, Sir Ray, ano po ito eh, well-targeted, no? Tapos ang ginagamit nating basihan nga, yung poverty threshold na yon, no? Gusto nating makita na sila yung talagang pinaka nakikinabang kasi ayaw naman natin ng leakage, no? Gusto namin makita kung naging epektibo ba itong mga naging programa na ito.
6: Kasi kung babaguhin pa in the middle of the game, parang parang masusupersede lahat ng mga nagawa before.
7: Tama po. Oo, dapat pareho lang muna yung rules natin.
6: Yes. Ngayon, pag sinabi pong 9.7% ng poverty incidence, ilang bilang po ba ng mga Pilipino ito, Yusek, sa kabuuang populasyon ng bansa? Sinabi po kasing 9.7%. Ano ba yan? 60 million ba yan? 70 million? Ilan po kaya ang figures niyan?
7: Nasa mga 11 million. Teka po, hindi ko po kabisado yung eksaktong numero. Nasa mga less than 12 million po yan.
6: 12 million, okay. Alright. Ngayon, sa pag sinabi nating bumaba ng single digit sa 9.7% itong poverty incidence, sumasalamin ba ito ng tunay na kalagayan ng pinansyal ng ordinaryong Pilipino, Yusek Edilion?
7: Yeah, ang isa pong nakikita namin, Sir Ray, meron pong mga isa pang actually poverty measure na ilalabas din ng PSA very soon, yung tinatawag namin na multidimensional poverty index. Ito naman yung measure ng deprivation.
6: Yan.
7: Na tinitingnan natin kasi itong nilabas natin ngayon na 9.7%, ano po to? Income poverty. So ano ba yung income na dapat meron sila so that they will be able to first of all makayanan nilang mabili no or ma-access yung basic food and basic non-food needs. Ngayon, isa naman po nating tinitingnan nga is dapat may mga parang may mga qualifiers pa no, maayos ba ang kanilang pamamahay, yon, nakakapag-aral ba sila, maayos ba yung kanilang kalusugan, maayos ba yung meron ba silang access sa ganitong klaseng mga amenities, no? Ito po yung sa multidimensional poverty index. So ang nakikita namin dito, Sir Ray, siguro in the next few weeks po lalabas to, malaki yung correlation
6: yun
7: ng income poverty dun sa multidimensional poverty index. So nakikita naman namin doon is tama nga na ito talaga yung mga basic na needs no, both food and non-food needs. Tapos nakikita rin namin na among this basic non-food needs, ano yung pinaka dapat tutukan natin ng pansin kasi mukhang nandito yung malaking malaking deprivation po. So yun ang yun po yung susunod po na nalalabas kasi nga sabi nila lang to, parang income parang numero
6: yes
7: lang yun. Hindi natin nakikita yung kalidad ng pamumuhay nila. Kaya meron po kaming isa pang lalabas na statistic dito.
6: Naku, yan ang babantayan natin. Ano po, lalo na namin, Yusek Edilion. Kasi nasagot na ni Yusek Edilion yung susunod kong tanong. Yung susunod kong tanong, may correlation po ba kung meron man ang single digit poverty incidence noong 2025? Pero ito, meron akong konting dito, Yusek. May correlation po ba kung meron man ang single digit poverty incidence 2025 ngayong upper middle income status na po ang Pilipinas?
7: Kung ang pagbabasihan po natin, so parang ngayon po na po pwedeng mangyari nga, magbabago tayo ng poverty threshold, no? Dahil sabi nga natin, iba na yung ano eh, iba na yung standard ng ating pamumuhay. Pero ang tapos pwede nating sabihin na yung sa dati nating standard, ito na talaga yung mga pinakamahihirap natin. So ang sasabihin naman namin dito is umunti yung ating, yung kinoconsider natin na talagang poorest of the poor. Umunti po sila dahil yung isa itong ano, naging positive na accomplishment ng ating, una muna, yung economic growth natin, and then number two, yung mga social protection programs natin. Mm-hmm. Kaya Sir Ray, ultimo ngayon nga na merong Middle East crisis, no?
6: Yes.
7: Ang una kagad natin pinroteksyonan talaga yung pinaka, the poor and the vulnerable.
6: Mm-hmm.
7: Sila talaga, bukod sa mga nasa transport sector, sila talaga yung binigyan natin kaagad ng, ano, ng assistance. Kasi alam natin na sila ang mahihirapang makapangon dito, no?
6: Mm-hmm. All right. Sa nasabing 2025 poverty incidence yung sa Kedilyon, bumaba din po ang kahirapan sa agricultural sector sa 27% mula sa 29.9%. Ngayon din sa fisheries sector, from 30.2% bumaba ito ng 27.4%. Pero bagamat bumaba ito, Yusek, Kedilyon, tinuturing pa din itong dalawang sektor na ito na pinakamahirap sa bansa. Bakit po ganon? Saan po may pagkukulang at paano ito dapat tugunan, lalo na ngayong papasok na ano, ngayong taong ito, 2026?
7: Tama po yan. Talagang kasi po yung sector na to continues to be vulnerable po sa mga climate shocks, no? Na yun, lagi nga namin sinasabi, parang weather lang to, no? Kapag maayos ang panahon, maayos yung ano, yung agricultural output natin. Kapag halimbawa nagsobrang bagyo or nagsobrang init naman, affected din sila, no? Masyado kasing dependent nga sa ano, sa climate conditions, yeah, sa weather conditions. Eh ngayon po na may climate change, nagiging mas madalas o kaya naman mas yung intensity ba? Mas matindi yung intensity ng mga weather shocks na tinatawag natin. So ang solution po talaga dito is to make them more resilient. Ito na nga yung smart agriculture. Yung actually nagsisimula na rin po yan, no, sa mga high value crops natin, yung gumagamit sila ng greenhouse. Meron tayong malaking greenhouse ngayon sa ano, na sa Bulacan, no? Dati na yung mga greenhouse natin, Sir Ray, ano lang eh, parang backyard.
6: Oo, diba? Mga backyard ano lang. Ngayon, yun. Pag-industrial na. Ano po?
7: Pang-industrial na. So, yun po talaga magiging solusyon dito. So, ang kailangan na lang natin solusyonan din yung kunwari yung bigas, no? Yung palay. Kasi parang ang hirap naman na i-greenhouse siya, no? Pero ang kailangan natin dito nga, yung mga resilient na ano, na varieties naman. Para sa, yan, hindi masyadong apektado sa mga climate shocks.
6: Alright. Nabanggit po ninyo, Yusek, yung mga government interventions tulad ng mga ayuda sa ating mga vulnerable sectors, for example, yung benteng bigas, isa na doon, yung fuel subsidies, kadiwa, yung mga tupad programs, at marami pang iba, yung 4Ps, ano po, ay contributing factors para sa makamit ang single-digit poverty noong 2025. Pero ang tanong po ngayon eh, sa 2026 po, may sapat po bang allocated funds for poverty interventions? Lalo na sa proposed national budget for 2027. Saan po kaya manggagaling ang funds na gagamitin dito, Yusek, Edilio?
7: Meron naman po, no? Yung pong ating mga assistance para sa mga kababayan natin may hirap, ang permanente dito would be your 4Ps, yung social pension. Pero ang alam naman natin, kunwari kung sa 4Ps, may kaakibat yan na human capital investment, no? Hindi naman talaga yan diretso, ano lang, may diretso dole out. Talagang may balik yan. Nakita na nga natin naging epekto ngayon sa recent na poverty statistics. Yun naman pong iba nating mga programa, tulad yung tupad, no? Yung mga sa fuel subsidy, mga temporary lang po to, Sir Ray, eh, habang merong kang crisis. Yun. So ito talagang para matulungan muna sila during this period in time. Pero ang gusto pa rin talaga natin is hindi sila masyadong magiging ano dito, dependent dito. Kaya dalawang bagay po yung ginagawa natin. So one is, syempre naka-ready yan, nakahanda naman din po yung pondo natin para dyan. Pangalawa is make sure na binibuild naman natin yung resilience nila. So kaya patuloy pa rin yung, ano, yung mga agricultural programs natin para yung pag-develop natin ng mga varieties na very resilient, pati yung mga upskilling programs natin para noon magkaroon sila ng ibang ano, ibang options, no, bukod sa ano, bukod sa farming and fishing, may iba silang ano pagkakakitaan, o kaya kung farmer man sila or fisher folk, makapag value added sila para mas mapahaba nila yung ano, mas papalaki nila yung kita nila dito. Mm-hmm. So yun po yung ano, yung ginagawa natin dito. Nandiyan pa rin yung ano, yung temporary and immediate. Kasi kailangan talaga dyan, immediate na ano, yung social protection nga natin. Pero at the same time, nandiyan yung mga programa natin to, ano, to build their resilience.
6: Siguro, Yusek, tanong ko, siguro second to my last question eh. Can we sustain the single-digit poverty incidence ngayong 2026? Or do you see a lot of challenges ahead?
7: Marami pong challenges talaga, Sir Ray. Kikita niyo naman na tapos marami dito galing din sa labas, no?
6: Yes,
7: galing din
6: yes.
7: Sa ano, sa nature itself.
6: Mm-hmm.
7: Pero nakita natin na meron tayong pwedeng magawa pala. So when we put our mind to it, kasi talagang grabe rin yung naging result ng ano eh, ng pamahalaan, syempre si presidente na okay, nagkaroon ng crisis. Paano na to? Paano na iba natin
6: yes.
7: mga ano,
6: mm-hmm.
7: mga goals? So unahin natin protection ng kagad yun nasa baba. Yun. So may ganong ano no, may ganong intentionality.
6: Mm-hmm.
7: So kung ganitong resolve ang itutuloy-tuloy natin, Sir Ray, at saka yun nga no, na patuloy na ating paigtingin, pa-enhance natin yung mga programa na magpapatibay sa lahat ng mga kababayan natin, magiging resilient tayo, and syempre yung innovation, talagang importante rin po yan, no? Para naman doon sa mga nakapag, yung mas nabiyayaan ng ano, no? Nakapag-aral sila, ganyan. So maging innovative sila para magkaroon ng, makapaglikha ng ano, mas magagod na trabaho para sa ating mga kababayan.
6: Parang ang daming magandang balita sa likod ng mga negative na mga lumalabas din mga balita katulad dito. Of course, yung yung ating ano upper middle class status ngayong taong ito na-achieve natin. Ngayon nung 2025 na i-report ngayon itong single digit na 9.7 poverty incidence. Ano po? So at least may nakikita naman po tayo na ika nga silver lining, yung maganda no, na mga nangyayari. Kinakailangan lang talaga maiparating natin sa publiko kung ano ba itong mga numbers na ito. Ano po, Yusek Edelion, what does it mean para sa kanila? So, maraming salamat po, Yusek Edelion. Andes, meron pa po kayo nais na iparating na mensahe sa mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin ngayon.
7: Yeah, at saka, ano po, parang ang isang kakaibat nitong ng number na to no, na bumababa yung ating poverty incidence, ibig sabihin po nagkakaroon tayo ng emerging middle class. Magandang ano rin po to, balita sa ating mga negosyante, kasi ibig sabihin marami na yung ano magiging yung kayang mag-consume, no? Mas mataas na yung ano yung kanilang consuming power, yung market power nila. So maganda rin po to para sa ano sa business sector, syempre sa ating ano sa entire bansa rin po natin.
6: With that, thank you very much po, Yusek Edelion. Thank you so much for giving us your time this morning. Thank you po.
7: Yeah, wala pong ano man.
6: Ang ating pong undersecretary ng DepDev, of course, undersecretary Yusek, undersecretary Rosemary Edelion. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
12: Sa dumang nagiging
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa.
14: Sino nagturo sa?
13: Nag-training po kami sa DOST.
14: Sa DOST rin.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
16: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Sa pagpapatuloy po ng ating programa, dadako na tayo para sa ating Balitang Global.
5: Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global.
6: Tatapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na taripa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% taripa ng Estados Unidos sa may 20 bilyong dolyar na Canadian goods. Gumuho ang naunang usapan ng taripa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki't malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada. Na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals nito na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng Canada at US, pinahayag ni US President Donald Trump na meron ng napagkasundo ang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos.
5: Balitang Global. Balitang Global.
6: Panibagong Ukraine drone attack sa isang oil refinery at shopping mall sa Russia. Tugon naman ng Ukraine isang araw matapos ang Russian strike sa Kiev at kalapit na rehiyon nito na kinasawi ng 17 Ukrainians. Batay sa ulat mula sa CNN, isang drone attack ang tumama sa isang oil refinery sa Samara Oblast region at isang airstrike sa Ozon Logistics Hub sa Russia. Sa harap ng panibagong airstrike, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na malinaw na nais sirain ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia at dahil dito, ayon kay Putin, ay tatanggap ng ang Ukraine ng karampatang tugon. Sa harap ng umiikting na palitan ng military strikes ng dalawang bansa, patuloy naman na nanawagan si Ukraine Foreign Minister ang Ukraine Foreign Ministry sa mga kaaliadong bansa na agad magpadala ng interceptor missile sa Ukraine, gayon din ang karagdagang sanctions sa military-industrial complex ng Russia. At samantala, isang 5.9 magnitude na earthquake ang tumama sa Japan nitong linggo ng umaga oras sa Japan. Ang nasabing lindol ay naiulat na naramdaman sa Honshu East Coast ng Japan, samantalang 5.8 magnitude naman ang naiulat na naramdaman sa Tokyo, kapitolyo ng bansa. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Japan, hindi bababa sa 30 ang nasugatan sanhi ng nasabing lindol. Wala ding inilabas na tsunami warning ang mga Japanese authorities. At yan ang kabuuan ng ating Balitang Global.
11: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
6: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Ulitin lamang po namin, ano po, kami po ay pwede ninyong masubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitter facilities ng Voice of America. So please, like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas YouTube channel. Yan. So isa pang tinututukan nating kaganapan, ano po? Mga kababayan, itong Executive Order number 122 na nilagdaan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong Executive 122, pinirmahan niya ito noong August 21. Ito po ay nagtatatag ng isang unified national policy framework for developing the critical minerals industry sa bansa. Okay? Executive Order 122 po at ulitin ko ano ba ang purpose at title noon, ito raw tinatawaging Unified National Policy Framework for Developing Critical Minerals Industry sa bansa. Ano ba itong mga critical minerals na ito para sa isang ordinaryong mamamayan katulad natin? Ano bang ibig sabihin itong mga critical minerals na ito at bakit kailangan itong pangalagaan, di ba? Nasa sitwasyon ba tayo na kinakailangan na nating bantayan ang tamang paggamit ng ating mga critical minerals at ano ba yung mga critical minerals, di ba? Saan ba ginagamit itong mga critical minerals na ito? Ano po? Saang aspeto ng ating buhay ginagamit ito? Sa technology ba? Sa mga cellphones ba natin? Sa mga appliances natin? Sa mga military hardware ba ginagamit din ito? Sa medical equipment ginagamit ba ito? Sa mga sasakyan, sa mga electric vehicles ginagamit ba ito? O nagkaka-idea na ba kayo kung anong ibig sabihin na tinatawag na critical minerals, okay? Ayan. So ano ba talaga ang mga critical minerals? Ito yung nickel, copper, ayan po yung mga yan. Cobalt, di ba? Kung meron tayong lithium. Meron ba tayong lithium? Ang alam ko marami tayong nickel, cobalt, copper at cobalt. Yan ang alam kong marami tayo, ano? Kakompetensya natin diyan ang Indonesia, marami din sila niyan. Pero bakit kinakailangan proteksyonan? Ano ho? May nakikita na bang danger dito ang pamahalaan, ang gobyerno? So susubukan ho natin makipag-ugnayan sa isang ahensya ng gobyerno na talagang ika nga po, itututok dito. Ano po? Ito po ang MGB, Mines and Geosciences Bureau. Yan. Ang MGB po, kakausapin natin, susubukan natin makipag-ugnayan sa MGB. Okay? At kasi gagawa sila ng ano eh, gagawa sila ng, sa ilalim ng EO-122, gagawa ng isang Mining Industry Coordinating Council upang pangasiwaan ang strategic development ng industriya. Yan. Sino-sino ba ang bubuo nitong Mining Industry Coordinating Council? Sino-sino ba sila? So lahat yan dapat malaman po natin. At sasagutin, tutulungan tayong masagot dyan mula po sa ating Bureau Director ng Mines and Geosciences Bureau. Walang iba kundi si Director Larry Herades. Director Larry, good morning at welcome to Global na Tayo.
17: Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Ako po si Director Larry Herades ng Mines and Geosciences Bureau.
6: Okay, maraming salamat po, Director Larry, for indulging us sa ating pong programa ngayong araw na ito. So mahalaga po itong ating pag-uusapan, executive order na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po, para po dito sa pagpoproteksyon para sa ating critical minerals. Ano po? Pero siguro, Director, ano ba ang ibig sabihin mo na para sa kapakanan, impormasyon ng ating mga tagapakinig, lalo na yung mga ordinaryong Juan de la Cruz, ano po, na hindi nila alam kung anong ibig sabihin dito. Ano ba ang definition ng critical minerals?
17: Upisahan ko po sa ano, critical mineral po ay yung mga mineral na ngayon po ay hinahanap ng maulad na bansa, pati po yung mga hindi, yung mga nasa upstream na mga mining economy, para po sa technological advancement, sa infrastructure, sa energy transition ng energy from carbon to green technology, at sa security po, ginagamit po yung mga critical mineral. May mga criteria po tayong ginagamit upang mapailalim o ma-identify natin kung ano-ano po po yung mga critical mineral. Sa ngayon po, ang unang pangunahing critical mineral na na-identify natin ay yung alam na natin, yung tanso, copper, nickel, gold, yung mga cobalt, lithium, among others, yung rare earth element na sinatawag nila na ginagamit sa mga sophisticated electronic equipment, yun po yung mga critical mineral na sa ngayon po. Yung pong definition ng critical mineral, expanding po siya. Depende po kung saan, kung yung elemento na kailangan ay may economic importance, merong strategic demand, among others na criteria para po mapalit. So ang ano po, ang critical mineral natin, expanding po siya, depende po sa pangangailangan.
6: So cobalt, nickel, kasama na gold doon, ano po?
17: Gold? Kasama po ang gold dahil po doon sa economic effect niya.
6: Silver po kasama rin?
17: Hindi po ngayon kasama ang silver po.
6: Okay, so nickel, copper, cobalt, gold, ano po, lithium. May lithium ba sa Pilipinas, Director?
17: Wala po ngayon tayong, hindi pa po tayo nakakakita ng lithium dito sa Pilipinas. Ang ating pong marami with regards to battery technology na mineral ay po yung cobalt at saka ito pong nickel.
6: Alright. So, okay. So, identified natin. So, yun yung mga critical minerals na layuning pangalagaan nitong executive order na ito, ano po, Director Larry. Now, bakit kailangan pangalagaan in the first place? Bakit kailangan pangalagaan? Wala bang mga existing safeguards ang ating mining industry sa ilalim ng Mines and Geosciences Bureau or ng Department of Environment and Natural Resources na mapangalagaan itong mga critical minerals na ito, Director?
17: ang ating basic na batas po na sa pangangalaga at paglinang ng ating likas na yaman ay nasa Republic Act 7942, yung po tinasabi po na itinatawag po nating 1995 Mining Act. Andun po yung lahat ng regulatory provisions ng pagmimina, andun po yun po yung sinusunod ng ating industriya ngayon. Andun po yung environmental protection, social economic obligations po ng mga minahan. Ito pong EO122 naman po ay inilabas po natin para po doon sa rapidly increasing demand sa critical minerals para mailagay po yung ating bansa sa tamang posisyon. Dahil po marami na pong bansa na naghahanap nito, marami pong nag-engage sa atin para linangin at tulungan tayo sa paglinang. Pero doon po sa pag-uusap na yon, dapat po nasa posisyon po tayo at tama po ang ating mga desisyon. Mm-hmm. Kaya po ang batas na ang EO na to inilabas at inorganisa po uli ang Mining Industry Coordinating Council para po doon sa pagpapatupad kung ano po yung mga estratehiya na gagawin natin.
6: Okay,
17: sa pag-develop ng critical minerals.
6: Sa ilalim po ng Coordinating Council na nabanggit nyo, Director Larry, sino ang mga bubuo nun bukod sa DNR?
17: Co-chair po ng DNR ang secretary po ng Department of Finance.
6: Mm-hmm.
17: Co-chair po siya. Ang mga member po niya ay ang Executive Secretary, Office of the President, ang secretary po ng Department of Justice, DOST Secretary, Secretary po ng Department of Budget and Management, Secretary po ng DTI, ng DepDep, Secretary po ng DILG, ng Department of Labor and Employment, ang Chairperson po ng NCIP, at ang Presidente po ng Union of Local Authorities of the Philippines. Halos po whole of government act po ang hinihingi po dito sa pagpapatupad ng ating EO122.
6: All right. May tanong lamang po dito, ilang milyong, saan ba niyo nakikita na may pinakamalaking concentration ng critical minerals? At kung meron kayo nakikitang potential na lugar na sabihin natin ilang mga rehiyon sa bansa kung meron tayong makikitang large concentration of critical minerals. At ano yung mga makikita doon?
17: Meron po tayong tinatawag sa ngayon po na established proclaimed mineral reservation.
6: Mm-hmm.
17: Ang pinakamalaki po niyan ay itong Surigao Mineral Reservation sa Northern Mindanao,
6: mm-hmm,
17: na kung saan po majority ng ating nickel mines ay nandoon sa Surigao Mineral Reservation. Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, yun po yung sapop ng mineral reservation. Ang minimina po diyan halos lahat ay nickel.
6: Mm-hmm.
17: Doon sa pagmimina ng nickel, doon po nakukuha yung component niyan na nickel cobalt component ng ating nickel ore.
6: Mm-hmm.
17: Meron din po tayong mineral reservation sa Zambales. Nickel din po ang kinukuha diyan, ang minimina. Meron pong operating mines diyan na lima sa Surigao Mineral Reservation. Kung di po ako nagkakabali, nasa 20 na po mahigit.
6: Mm-hmm.
17: Meron din po tayong minahan ng nickel sa Palawan. Yun po. Sa gold naman at copper, of course po, ang Benguet province ay may gold district po dyan.
6: Mm-hmm.
17: Sa Mindanao po, meron tayong Filsaga sa Agusan Sur. At meron din po tayong isang minahan sa Agusan del Norte. Surigao del Norte na gold.
6: Mm-hmm.
17: Meron po tayong bubuksan na copper mines, isang malaking copper mines sa Surigao din, existing copper mines sa Cebu.
6: Mm-hmm.
17: At maaari pong magbukas pa po tayo ng dalawa o tatlong copper mines in the future.
6: All right. And all of this, Director Larry, are privately operated and owned.
17: Hindi po sa atin pong kasing sistema ng disposal po ng mineral land, yung tinatawag po nating mineral agreement, mineral production sharing agreement. Actually, ang kategorya po namin dyan ay it's a government project. Doon po ay binigyan din po doon sa EO122 ng ating mineral ay state-owned. Mm-hmm. So ang mineral ay sa atin, kumukuha lang po tayo ng contractor.
18: Mm-hmm.
17: Ang tawag natin doon sa private company contractor para minahin po yung ating mineral.
18: Mm-hmm.
17: Tapos meron po tayong tinatawag na sharing, revenue sharing.
18: Mm-hmm.
17: Na may bago din po tayong batas para doon sa kung paano po ang magbayad ng buwis among others po na nakasulatan at kasunduan doon sa tinatawag nating mineral production sharing agreement.
18: So,
17: meron din po tayong agreement, yung financial or technical assistance agreement, doon po pinapayagan po natin doon ang foreign participation, mm-hmm. major foreign participation. Pero ang ano po, ang kategorya nila ay contractor pa rin.
18: Mm. So technically,
17: basically, it's a government project.
18: Yes, technically and legally by agreement, government talaga ang may-ari. Kumbaga, sabi nyo nga, kumukuha lang tayo ng private contractor to extract the minerals. Ano po, sa doon. So how are we sure naman na napapangalagaan ng kalikasan? Once na ito mga private contractors na ito start doing their thing, yung pag-extract ng mga critical minerals.
17: Yung po yung ating ginagawa ngayon sa DNR, yung pong tamang information education campaign na yung ginagawa po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan.
18: Mm-hmm.
17: Sa pamamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942.
18: Mm-hmm.
17: Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya,
18: mm-hmm.
17: sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community. Mm-hmm. Halos sa malaki na po obligasyon in terms of financial, in terms of mga materials, infrastructure, contribution po ng mga minahan natin sa mga host communities. Yung po ang mahigpit natin pong nire-regulate.
18: Mm. Yun nga po, susunod kong tanong, ano po, Director Larry, dahil of course, affected dyan yung mga communities na nakatira dun sa mga lugar na mga nabanggit po ninyo. So, kasama rin po ba sa EO-122 at sa mga kontrata ng gobyerno dito sa mga private mining companies na i-develop yung mga community surrounding those lugar na pagmiminahan?
17: Kasama po yan doon po sa premise ng pagdeklara po ng Executive Order 122. Nakalagay po din doon na dapat sundin strictly abide po doon sa provision po ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942 po, yun po yung bumabalangkas naman kung ano po yung dapat gawin at obligasyon ng mining company in terms of sa pangangalaga po ng environment,
18: mm-hmm.
17: sa pagsuporta sa development, continuing development ng mm-hmm. community,
18: mm-hmm.
17: before, during and after the mine life po. Yun po yung sinasabi po ng ating batas.
18: Meron nakalagay yata dito sa EO, Director Larry, correct me if I'm wrong. Ano? Nakalagay okay. sa EO, it directs the strict implementation of a use it or lose it policy for critical mineral permits and licenses. Anong ibig sabihin nito, Director Larry?
17: Sa ating pong talaan, sa record po ng MGP, may mga mining application po na pag nag-apply po ang isang mining company na interesado na kumuha ng permit, kuminsan po ay hindi nagko-comply doon sa mga requirement.
18: Mm-hmm.
17: Matagal po nilang inuupuan yung mga mining application, naghahanap po sila ng mga kapartner, financial partners,
18: mm-hmm.
17: Undermining po yung kanilang basic qualification, financial, technical qualification. So po, yung po yung mga application na yun na hindi gumagalaw,
18: mm-hmm.
17: ay iniisa-isa po natin yon at meron po tayong patakaran, meron na po tayong inilabas na guidelines para kung hindi po sila gumalaw, ay i-deny po natin o kakanselin natin yung mga mining application para pabigyan naman po ng pagkakataon yung mga seryosong mga kumpanya para mabuksan o ma-explore man lang po yung kanilang mga area na applied.
6: Mm-hmm. Alright. Ito, Director Larry, allow me to ask these questions, ano, to have a more ikang po broader context dito sa pinag-uusapan natin. I hope you permit me to ask this kasi may mga experts na po sa siyensya at mga advocates ng environment eh nagpo-push back na laban dito sa executive order na ito dahil may mga provision daw po ito na may pinaprioritize na foreign profits over sustainability, environment.

0: ito po ay nasa lugar ng mga indigenous people. Kailangan po may endorsement po ng community sa pangunguna po ng mga leaders nila ng LGU, dapat po may endorsement. At meron pong karampatang deposito. Kasi po doon sa ating mga mining application ngayon, bago po sila aprubahan, meron na po silang obligasyon na maglaan po ng halaga na hindi pa po sila nagbubungkal. Pagdideposito na po sila ng tamang halaga na sapat doon sa pagre-rehabilitate ng kanilang binungkal. Kaya po at the end of the mine, ang gobyerno po ay may kumpiyansa na maski na umalis yung mining company, naiiwan po yung tamang halaga para po ma-rehab po yung area nila. Yun po yung isa sa mga features ng Republic Act 7942 ng ating Mining Act. Sa community naman po, meron po tayong tinatawag na social development and management program. Meron pong fund po din yan na inilalaan po 1.5% ng operating cost. Habang nag-ooperate po yung minahan, tinatabi niya po yung 1.5 na yun para sa community. Okay. Ang basic objective po niyan ay magkaroon po ng at the end of the mine, ma-sustain po yung community na umusbong o yung nag-host dun sa mining company. At tinitrain po sila sa kung paano magnegosyo, magpo ng livelihood, kung paano po din pangalagaan yung existing environment.
1: Director Larry, dito sa mga nabibigyan ng permits o kinukuhang contractor ng gobyerno to extract the critical minerals sa lupa natin, with of course under agreement with the Philippine government, ilan dito ang foreign contractors as compared to local contractors?
0: Sa atin pong talaan, yung mineral production sharing agreement, ang binibigyan lang po niyan ay yung 60-40 corporation po. 60% Pilipino, maximum of 40% sa foreigner. Meron po tayong 300 plus na MPSA na ating binigyan po ng MPSA ng agreement. At sa kasalukuyan po, nasa 60 po ang nag-ooperate. Yung po ay tinuturing po nating Filipino corporation. May mga ownership po pero hindi po sila lumalampas ng 40%. Karamihan po.
1: Ngayon, kaya ko po natanong kasi yan na Director Larry, baka nakarating na rin po sa inyo, ikinoconnect itong EO-122 sa Paxilica dito sa New Clark City, nung ilang mga bumabatikos dito sa executive order nito at maging sa pagtatayo ng Paxilica, at tinuturo nila itong EO-122 para talaga sa Paxilica, dahil dito magkakaroon ng access ang Estados Unidos para sa pag-extract ng mga critical minerals natin sa bansa. Ano pong reaction nyo dito? Do you subscribe? Ano pong magiging reaction dito ng MGB? Lalo na ng inyo pong opisina, Director Larry.
0: Yung Paxilica po, narinig po din natin yan sa itong mga nakaraang araw. Bigla na po na lang po sumikat sa social media yung Paxilica. Actually po, may mga paliwanag na po din dyan ang ating mga concerned government agency, lalong-lalo na po ang DTI-BOI, na hindi naman po siya talaga agreement. Parang pagkakaunawaan lang po ng mga bansa yan na magkaroon po ng mga sari-saring proyekto. Ang number one po dyan ay para mapaunlad po ang mga project na ito sa pamamagitan po ng pagtitipon at pagkakaunawa ng para magkaroon po ng consistent value chain yung ating mga raw materials. Hindi po, isa lang po yung minerals po dyan. Hindi po, ang Paxilica po ay hindi po mining project. Ang pagkakaunawa po sa Paxilica, it composed of several projects po na actually hindi pa po natin nakita yung kabuuan kung ano po yung project na yon. At sinasaalang-alang po nila na isa sa mga critical, yung tinatawag nating critical, na magiging component o magiging mahalaga.

0: para sa pag-unlad ng paksilika na agreement ay yung ano po yung sigurado at tuloy-tuloy na supply ng raw materials. Ang mining is ang mining po ay incidental lang po doon sa overall na objective ng Pax Silica.
1: Pero okay, just for the sake of discussion, ano po Director Larry. So okay, hindi involved ang mining dito sa Pax Silica, pero dadaan sa Pax Silica itong mga critical minerals na makukuha sa Pilipinas. Will the US have control over dito sa distribution ng mga critical minerals na ito? Kasi di ba yung mga critical minerals na ito nagagamit sa computer na ginagawa mga semiconductors, that can also be used in high-grade communications technology na minsan ginagamit sa military. Hindi ba ito makokopo o mahahawakan o masasabing mamonopolize ng US, although nasa likod ng tinatawag na distribution hub lang siya sa ilalim ng Pax Silica?
0: Wala po sa sistema po natin yan. Ang sistema po natin ngayon na sinusunod ay yung provisions po ng Republic Act 7942, yung Mining Act. Wala pong doon sa 7942, yung Mining Act natin, wala pong sinasabing monopoly doon. Wala pong sinasabi na isang market po, free market po yung ating nakalatag po yung ating pulisya sa pagmimina. Ang kakulangan po natin, ang kakulangan po talaga natin ng industriya is yung upstream po, hindi yung ibig ko sabihin po yung upstream sa pagmimina, yung source ng mga mineral, yung upstream, kailangan po natin na bilisan ang pag-explore, malaman natin kung saan at ano meron tayo doon sa upstream. Yung downstream naman po, ayun po yung teknolohiya na kailangan natin para pumaprocess natin dito sa Pilipinas yung nakukuha nating mineral. Mapakinabangan natin yung talagang true value ng mineral natin. Hindi po tayo babayaran doon sa value ng mineral, ng ore, kundi binabayaran tayo kung ano, kumikita tayo doon sa mga nakukuha nating elemento doon sa ating ore. Yun po yung midstream at saka downstream technology. Para po tayo na din ang magproseso ng ano, isa po yung sa mga layunin po ng EO-122. Ngayon po hindi po tayo hindi po natin masasabi na kumpleto na tayo sa teknolohiya. Kulang na kulang po tayo sa teknolohiya in terms of mineral processing technology. Kaya yun po yung ating gusto nating kaya po tayo nakipag-ugnayan sa mga maulad na bansa para ma-share po nila yung at mabigyan po tayo ng kaalaman kung paano po kuhanin talaga at ma-maximize natin yung value ng ating mga minerales.
1: Having said that, Director Larry, yan ba ang magiging primary at pivotal role ng Mines and Geosciences Bureau under the EO-122?
0: Opo, doon po sa EO-122, may mga kautusan po doon na dapat gawin po, mga supplemental guidelines, katulad po ng para po mapaplaster po yung ating existing Philippine critical mineral list. Yung sinasabi po namin na dynamic po yung list na to, dapat meron po tayong common critical criteria para po ma-identify natin kung ano po yung mga critical minerals. Nakikipag-ugnayan po ang MGB dyan sa iba't ibang bansa para lalong-lalo na dito sa ASEAN region para magkaroon po tayo ng common understanding and criteria to identify yung critical mineral list. Meron po din ang MGB na assignment na gumawa po ng procedure sa at criteria din po sa pag-comply ng use it and lose it policy. Bibilisan po natin yung pagsala ng mga non-moving mining application para po mabigyan po ng pagkakataon yung mga seryosong mining company. Meron din po tayong assignment sa under the E-122, ang MGB at DNR, na gumawa po ng magbalangkas po din ng guidelines tungkol sa streamlining of permitting process. Hindi po lalaktawan ng procedure, but bibilisan lang po ang pag-process ng permitting in coordination with all the government agency na merong role sa pagbibigay po ng permiso sa pagmimina. Meron din po tayong assignment na within 1 year dapat po mayroon na po tayong fully integrated digital permitting platform. So magkakaroon na po tayong digital system sa pagpoproseso po ng mining permit in coordination po sa mga government agency. So ang tawag po namin doon ay virtual one-stop shop permitting process. Kasama po natin yan sa pag-uusapan po doon sa pag nag-convene na po yung MICC. Meron din po tayong mga assignment ang MICC, ang MGB, in coordination po sa MICC ay naatasan din po mag-report sa Pangulo tungkol doon po sa EO ano yung pagsulong progressive actions po ng government agency doon sa kautusan ng Pangulo po, 122. Marami pong assignment ang MGB po sa EO 122.
1: Mukhang talagang punong-puno po ang plato, ika nga full plate ang MGB, Director Larry, sa ilalim itong EO 122. At hindi lang sa ilalim ng EO 122, sa iba pang mga policies na pinapatupad po ng MGB, gayon na rin ng DNR para sa mining industry. With that, maraming salamat po, Director Larry, sa oras sa pinagkaloob nyo po sa amin dito sa ating programang Global Net. Napakahalaga po ng mga paliwanag ninyo, lalong-lalo na para maintindihan ng ordinaryong mamamayang kababayan natin kung ano ba itong mga critical minerals nito, saan siya ginagamit, at paano ito dapat na responsabling mamina, ano po, para mapangalagaan ng ating mga ang ating kalikasan at ang ating mga komunidad na umaasa diyan sa mga critical minerals na yan at sa pangkalahatang ekonomiya ng Pilipinas. Thank you very much po, Director Larry.
0: Maraming salamat po, Sir Ray, sa pagkakataon na pagpapaliwanag nito. Excited po din ang MGP dito sa EO 122. Ito po yung mga hinihintay po naming utusan ng Pangulo para po mapasulong namin ang responsable pagmimina at ilahad po namin sa mga mamamayan na ang pagmimina ay isang vital component po ng ekonomiya at isa po makakatulong sa pagbangon ng ating bansa sa kahirapan.
1: Thank you very much po. Ang ating Bureau Director ng Mines and Geosciences Bureau, Director Larry Herades. Maraming salamat po. Diyan po ang sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating Master Control si Ms. Susan Aison, and of course sa YCA si JP Lumuntad, at ang ating Executive Producer, Ms. Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layon ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
4: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
3: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan posibleng tapos na ang tightening cycle ng Bangko Sentral na Pilipinas at bumagal ang paglago ng remittances noong Hunyo. Bukod dyan, nakatakdang muling tumaas ang presyo ng langis ngayong Linggo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, tatalakayin ni Jonas ang Emergency Alkansya. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Eto, unahin muna natin, no? Bumagsak sa bagong record low ang Philippine peso laban sa US dollar nitong Miyerkules, halos umabot na sa 62 pesos kada dolyar dahil sa pabago-bagong presyo ng langis at muling tensyon sa Middle East na nagdulot ng pangamba sa merkado at naghatak pababa sa lokal na stock market. Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang piso sa 61 pesos and 85 centavos, bumagsak sa intraday low na 61 pesos and 995 centavos bago nagsara sa 61 pesos and 815 centavos. Ito na ang pinakamahina mula sa dating record na 61 pesos and 847 centavos noong Hulyo 24, 2026. Nakabawi naman ang piso nitong Webes kung saan nagsara ito sa 61 pesos and 67 centavos. Jonas, ano ang inaasahan mong paggalaw ng piso sa mga susunod na linggo?
4: Alam mo, kaya lang naman yan medyo lumakas kasi long weekend. No?
3: Oh, okay.
4: Dahil at lalo na katatapos lang ng sweldo, kaya medyo may mga remittances na pumasok, no? Pero talagang dahil nga meron pa lahat ng tao may alinlangan dahil panibagong problema na naman, no? Dahil paulit-ulit na hindi natutuloy yung peace talks at sabi ni Pangulong Trump wala. Kaya medyo kumbaga dapat masanay tayo dito sa 61-60 hanggang 62 na range. Kasi talagang pabago-bago yung presyo ng langis. Kung merong mga ibang bansa sa Middle East ang makipag-away sa Iran, then magkakaproblema na naman tayo. So tataas yung langis. No? Tapos medyo nagbabatya pa ang US Fed o yung parang Central Bank ng Amerika na dahil mataas ang level ng kanilang inflation, baka magtaas sila ng interest rate. So isa yan sa medyo nakakabahala dahil maapektuhan tayo, no? Kaya yung 61, 60, 62, yan ang range natin, no? Hanggat walang bagong pakikipag-away at hindi nagsasalita yung Fed, kung magtataas sila, nandyan lang tayo. Ngayon, kung mangyari na hindi na sila magtataas, then pwede ulit bumaba below 61.60. Pero yung kumbaga mula ngayon hanggang end of the month, yan ang range natin.
3: Ayun. Okay. Diretso na tayo, no? Posibleng tapos na ang tightening cycle ng Bangko Sentral ng Pilipinas ayon yan sa Standard Chartered Bank matapos bumagal ang paglago ng ekonomiya at humina ang demand-driven inflation. Ayon sa ilang ekonomista, maaaring magpatupad ng wait-and-see approach ang BSP habang binabantayan ang presyo ng langis at performance ng piso. Inaasahan ng bangko na walang dagdag na hike ngayong taon at posibleng magsimula ang rate cuts sa kalagitnaan ng 2027. Bumagal sa 2.3% ang GDP growth sa ikalawang quarter, pinakamababa simula pa noong post-pandemic. Dahilan upang ibaba ng Standard Chartered ang full-year forecast sa 3.5% mula 4%. Gayunpaman, nakikita pa rin ng bangko ang pagbango ng ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon, bagamat nananatiling banta ang volatile oil prices, mataas na food cost dahil sa El Nino at budget dispersal ng gobyerno. Jonas, kung magpatuloy ang mataas na presyo ng pagkain at langis at paghina ng piso, magbabago ba ang posisyon ng BSP?
4: Sa palagay ko, dahil kung matatandaan mo, ang range ng ating BSP ay 2-4% ng inflation. Ang huling datos natin ay 6.2.
3: Correct.
4: Maaring na bumaba na ito ng nakalipas na dalawang buwan, no? Pero hindi pa rin ito nandoon sa ideal level ng Bangko Sentral na at least 4%. Kaya sa aking palagay, meron pa ring pressure para magtaas ng interest rate, no? Kaya sa isang linggo, tinataya ako na may 25 basis points. Kaya ito ay isang importanteng hakbang para kumbaga ma-anchor natin yung inflation expectations. Kasi lalo na't merong panganib na baka maulit na naman yung gera, 'di ba? Kaya kumbaga kailangan yung central bank medyo ready to act. Kaya pwedeng magtagal pa ito, lalo na yung impact ng habagat. Maka-affect ulit sa inflation, ano? So yan ngayon yung kumbaga kailangan medyo kumbaga sa ano, hindi wait and see, dapat just in case ang ating tingin. Kaya may 25 hanggang siguro another 50 basis points mula ngayon hanggang magsarado yung taon na pagtaas.
3: Nako. Okay, next story natin. No? Bumagal ang paglago ng remittances noong Hunyo. Ngunit nananatiling pinakamataas ngayong taon ang halaga ng perang ipinadala ng mga OFWs. Ayon sa Bangko Sentral, umabot sa $3.39 billion ang personal remittances, tumaas ng 1.8% kumpara sa nakarang taon, ngunit mas mababa kaysa 2.1% growth noong Mayo at 3.7% noong Hunyo 2025. Samantala, ang cash remittances ay lumago ng 1.7% sa $3.04 billion. Mas mabagal din kumpara sa nakaraang buwan at taon. Sa kabuuan mula Enero hanggang Hunyo, tumaas ng 2.4% ang personal remittances sa $19.12 billion at gayon din ang cash remittances sa $17.15 billion. Ipinapakita ng datos na bagamat patuloy ang pagtaas, nag-moderate ang growth kumpara sa mga nakaraang taon. Jonas, ano kaya ang dahilan ng pagbagal ng remittance growth ngayong Hunyo?
4: Amo, sa atin kasi, akala natin kada buwan ang pag-akyat ng remittances. Pero meron tayong season na malakas ang remittances. Ito ay ang second quarter na hanggang Hunyo, no? Yan yung pinaka, kumbaga, yan yung quarter na makakakita tayo na nagpapasok sila ng pera dahil yan ang pasukan ng ng eskwelahan.
3: Mm-hmm.
4: So second quarter at normally ang Hunyo yan yung pinaka medyo huli na na nagpadala kaya medyo mababa. Pero ang susunod niyan ay ang fourth quarter. Ito yung October to December kasi alam mo na ang pinakaimportanteng panahon sa isang taon ang Pasko, di ba? Alam mo naman sa Pilipinas pagpasok ng September eh Pasko na. Di ba? So excited na lahat ng tao. So ngayon, itong datos na ito ay hindi kumbaga sa akin, hindi ako nagugulat. Kasi siyempre kung ikaw ay isang OFW at ikaw ay nagtitipid, no? May discarding wise ka, ipadadala mo lang yung kaukulang laki ng pera na kaya ng pinadala mo. Kung dati $300 ang pinadadala mo, ngayon dahil humina ang piso, hindi na yan $300.
3: Correct. Oo.
4: Oo. So ngayon yung value mo lumaki na kasi. So anong gagawin ng ating mga mamamayan, ano? Mga OFW. Itatago nila yung kumbaga yung sobra.
3: Okay.
4: So hindi tayo dapat mamangha kahit na humina man yan at kumbara sa isang taon mas malaki. Isang magandang sinyalis yan. Ang isang sa akin ang dapat tingnan natin yung talagang saan ba nila ginagastos yan. Di ba? Ngayon kumbaga makikita natin na hindi lang ito puro sa gastos sa bahay. Yung iba nakakapag-impok sila sa bangko, nakakapaglagay sila ng investment, yung iba nakakabili sila ng bahay. Yan ang mga dapat tinitingnan natin at hindi lang laki talaga ng remittances.
3: Pero may epekto ba yung mga global oil prices at saka yung yun nga geopolitical tensions sa daloy ng remittance?
4: Ah, siyempre yung iba, siyempre, kumbaga ikaw yung nagtatrabaho doon. Hindi ka nakakasiguro na kaya kang protektahan ng iyong employer at saka kung lalong lumala, siyempre, kumbaga kung kailangan magtipid ngayon, magtitipid ka. Kaya kumbaga ito ay part ng mga plano mo na meron kang naitatago at hindi mo na ibibigay sa lahat.
3: Pero yung ito nga no, nakaka-apekto ba ang remittances sa inflation at yung monetary policy nga ng BSP?
4: Hindi naman siya, kumbaga nakakatulong siya dahil may pumapasok na dolyar sa atin. No? Ibig sabihin meron tayong pagkukunan ng murang dolyar.
3: Okay.
4: 'Di ba? Lalo na pagdepensa sa ating piso.
3: Okay. So
4: ekonomiya.
3: Okay.
4: 'Di ba? Kasi sila yung gumagastos.
3: Mm-hmm.
4: 'Di ba? Merong hindi katulad natin dahil pesos tayo ang kinikita natin, kailangan mo magtipid. Sila habang humihina yung piso, oy, dumadami pera ko.
3: Mm-hmm.
4: 'Di ba?
3: Mm-hmm.
4: So yun ngayon yung other side. Kaya minsan na nasasabi ng mga analyst na nakukushion yung paghina ng ekonomiya kasi merong nagsasubsidize.
3: Ayun.
4: Diba? Pero hindi natin, kumbaga, kahit lumalaki yung pera nila, na-offset lang yan ng pagtaas din ng presyo. Ayun. Yun lang, nakakahinga sila ng konti dahil humina yung piso.
3: Ayun. Ito, no, medyo hindi na naman magandang balita. Nakatakdang muling tumaas ang presyo ng langis ngayong Linggo matapos magwakas ang pansamantalang kasunduan ng Estados Unidos at Iran ng walang peace deal. Batay sa trading sa Means of Platts Singapore, posibleng magtaas ng 1 peso and 75 centavos hanggang 2 pesos and 25 centavos kada litro sa diesel at piso hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro sa gasolina itong darating na Martes. Dagdag pabigat ang pagkaantala ng supply mula Russia at pangamba sa kakulangan ng crude mula Middle East. Ayon naman sa International Energy Agency, inaasang bababa ng 1.6 million barrels a day ang global demand ngayong taon. Batay naman sa datos ng DOE, may 58 araw na fuel inventory ang Pilipinas hanggang Agosto 14. Ano ang kahalagahan ng 58 days na fuel inventory ng bansa? Sapat ba ito kung magpatuloy ang tensyon sa Middle East at Russia?
4: patuloy naman ang ating pag-aangkat. Mm-hmm. Yun lang talagang, kumbaga, ang readiness natin is 60 days. Okay. Ngayon, nasa 58 tayo. Ngayon, kung matatandaan mo, mga ilang episodes ago, nakita natin na meron dalawang hakbang, no? Na nilagay ang Maharlika at DOE na magkaroon tayo ng una ng parang depo para strategic reserves.
3: Correct.
4: Okay. Ngayon, yan ay kumbaga ginagawa as we speak sa kung ilalagay ba yan sa Bataan, lahat. And sinasabi, tinataya nila na second half ng 2027, ready na yan. Okay, ngayon, ang magagawa lang natin, kung mag-aangkat pa tayo at kinakailangan, ang Maharlika ay nag-extend ng 15 billion pesos na credit line kay Petron kung kailangan niya na mag-angkat ng langis. So, ang question nga dyan, kaya nga nung unang bahagi ng ating programa, sinasabi ko yung risk ng bagong renewed war. Kasi ngayon, wala nang strategic reserve na magbenta yung mga ibang bansa.
3: Correct.
4: Dahil siyempre, protection na nila yan. Pangalawa, kung ano man yung inventaryo na nasa laot, no? Yung mga naiwan, hindi nakalabas, at nakalabas na, yan ngayon yung, kumbaga, yan ang bumubuhay sa atin ngayon. Kaya, lalong magtagal ito, lalo talaga tayong mahihirapan.
3: Oo.
4: Kaya nga, di ba, lagi kong ang sinasabi na dapat, medyo nasa emergency pa rin tayo hanggat may gera. Di ba? Recently, na-cripple din ng Ukraine yung Russia. So, isa pang problema yan. No? So, tuloy-tuloy pa rin yung tinatawag nating geopolitical risk. Kaya kailangan lagi tayong naghahanda.
3: Kaya maganda yung ano segmento mamaya, no, yung sa emergency alkansya, no. Pero bago tayo tumuyo, bago tayo tumungo sa segmentong 'yan, no. Ito mahalaga rin to, umabot na sa higit 1.7 billion pesos ang pinsalang dulot ng mga nagdaang mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati na rin ng Southwest Monsoon o habagat sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang 50,277 na magsasaka at mangingisda ang naapektuan, habang mahigit 40,000 na hectares ng sakahan ang tinamaan ng malakas na ulan at hangin. Pinakamalaking pinsala ang sa palay na umabot sa halos 975 million pesos. Sinundan ito ng high value crops na higit 540 million pesos. Nasira rin ang mais, cassava, livestock, fisheries at ilang pasilidad sa irrigasyon at farm structures. Patuloy naman ang assessment at validation ng Department of Agriculture sa mga apektadong rehiyon upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala. Jonas, ano ang magiging epekto ng pinsala sa GDP growth forecast ng Pilipinas para sa ikalawang kalahati ng taon?
4: Nako, ito isa pa rin malaking problema natin ito. Impact sa agriculture. Kaya nga baka hindi na nga kailangan natin sabihin habagat, baka kailangan na heavy gut. Kasi ang nangyayari dito, nakakadagdag ito sa pagtaas ng presyo. Ngayon, lalo nang nakakasamayan ng business sentiment at saka ng consumer sentiment. So, talagang kaya nga yung iba, kahit hopeful tayo na magpapasko, na ito yung mas magandang parte ng taon, ano? Na sana yung second half growth umabot ng at least 3%. Para kahit papano, parang sinasabi na natin na narating na natin yung pinakamababang o ng cycle na ito, no? Yung 2.3%. Pero dahil dito, yun nga, maapektuhan ang pagtaas ng presyo. Kahit na bumaba ng dalawang buwan na yung inflation, pero yung tulad ng rice, fish, at saka vegetables, medyo yan yung medyo nagpapakita na sila ng pagtaas. Ngayon, dahil dito sa pangyayari ng habagat at itong tatlong bagyo, mm-hmm. Talagang pwedeng yung outlook ng probably ng August na inflation, baka from 6.2, makakita ka ng siguro closer to 6.5 to 6.7. Dyan. Kasi talagang mararamdaman mo agad yan sa presyo. Ngayon, ang pinag-uusapan lang natin dito, yung agrikultura, no? Hindi pa natin napag-usapan yung impact ng biglang paghina ng piso, mm-hmm. at saka pagtaas ng presyo ng langis.
3: Mm-hmm.
4: No? Kasi oo, nakakadagdag yan, di ba? Mag-i-import ka sa kakulangan mo ng agrikultura, tapos humina pa yung piso, di ba? Mm-hmm. Tapos tumaas pa yung langis. Talagang yung pagkain, yung gasolina, at saka yung pag-transport, yun lahat imported.
3: Yun,
4: so, tatamaan na naman tayo. Tapos, mm-hmm. dahil nag-angkat ka, may demand na naman sa Forex. Kaya parang kumbaga paikot-ikot o vicious cycle itong nangyayari.
3: Mm-hmm.
4: No? Kaya talagang may pressure yung piso na lumampas ng 62. Yan yung kumbaga kung titingnan natin itong mga epekto ng mga nasabi mong balita,
3: mm-hmm.
4: di ba?
3: Mm-hmm.
4: Wala tayong makita talaga na silver lining kahit ngayon medyo walang ulan, mm-hmm. nagpakita ang haring araw ng mm-hmm. konti, pero parang hindi pa tayo sigurado na talagang buong linggo lalabas siya, di ba?
3: Mm-hmm.
4: May nagbabatsa pang ulan.
3: Meron.
4: So parang katulad ng pangyayari sa ekonomiya, meron pa ring threats to the economy. And ito, yung impact ng climate, itong mga pag-ulan at saka pagbaha. No?
3: Mm-hmm.
4: Isang naobserbahan ko, yung mga restaurant, kulang sila ng mga supply.
3: Mm-hmm.
4: Di ba?
3: Mm-hmm.
4: Kasi walang dumating sa kanila dahil naapektuhan sila.
3: Oo.
4: So, syempre, nakakasama sa negosyo nila. At yan, para tuloy-tuloy yung negosyo mo, yung iba magde-demand ng mas mataas,
3: mm-hmm.
4: 'di ba?
3: Mm-hmm. Ito pa nga yung balita nga, naging super typhoon na daw itong si Saudel na papasok either mamayang gabi or kinabukas na tatawaging Obet, no? Tapos papalakasin pa na naman yung habagat, kaya maghanda-handa muli kayo ngayong linggo hanggang katapusan ng buwan. Ngayon 'di ba napakaraming pinsala. Paano ngayon yung export performance ng Pilipinas lalo na yung sa mga pangunahing exports natin kamukha ng saging at saka mangga?
4: Nako, yan talaga. Yan yung kumbaga gumaganda na yung potential dahil humihina ang piso,
3: mm-hmm.
4: nagiging maganda sa exporter.
3: Mm-hmm.
4: Ang kagandahan lang naman yung mga masasabi ko dito sa saging at saka yung iba,
3: mm-hmm.
4: na nanggagaling sa Mindanao,
3: mm-hmm.
4: hindi sila masyadong napinsala kumbaga katulad sa atin dito sa Luzon.
3: Mm-hmm.
4: No?
3: Mm-hmm.
4: Kahit na meron silang lindol at minsan may occasional na baha, yung areas na meron sila para dito sa saging tsaka sa mangga, medyo kumbaga hindi naman sila ganun naapektuhan. Hindi katulad sa north.
3: Mm-hmm. Ayun.
4: Lalo na pagdating sa gulay, konting ulan lang talaga sira na.
3: Oo nga. Ang dami niya nasayang. Eh, no?
4: Ang problema lang natin, mga ilang weeks ago, na nakakapag-export na tayo ng Guimaras mango sa Europa, no? So, kumbaga, nararamdaman na natin yung mahinang piso ay nakakatulong sa ating agricultural exports.
3: Mm.
4: Bagay, hindi lang naman saging at mangga, pati yung kakao, no?
3: Oh.
4: Yung pang-tsokolate,
3: mm-hmm.
4: no? Na nakaka-compete na tayo sa international market. So,
3: ngayon pati yung ube.
4: Patuloy.
3: Pati yung ube ngayon.
4: Mabenta
3: ngayon ng ube.
4: Yung mga root crops, no?
3: Okay.
4: Tulad ng kasawa.
3: Oo.
4: Ngayon yung iba meron nang nagbe-venture na gumawa ng cassava flour.
3: Yun.
4: Kasi yung iba, ini-import lang yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Diba?
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, nakikita na nila yung value nito sa, sa Amerika at sa Europa. Ginagamit nila ito.
3: Mm-hmm.
4: No? Tayo dito, kailangan sa imported store ka pa bumili ng hindi ito available lagi sa supermarket.
3: Oh.
4: Pero ito, mga shortcut ito, lalo na sa mga Pilipino natin sa Amerika. Pag naghanap sila ng mga kakaning Pinoy at naghahanap sila ng katulad ng kasaba, ginagamit nila ang cassava flour.
3: Mm-hmm. Yeah, no, sige, diretso na tayo sa ating segmentong alkansaya. Ayan, si Jonas, pag-uusapan na yung emergency alkansya. Sige, Jonas.
4: Oo. Oo, dati sinasabi lang natin dapat may emergency money tayo. Ngayon, ina-unlock natin yung value ng emergency money. Ngayon, ito nga, tatawagin natin emergency alkansaya. Ito ngayon yung first line of defense natin. Kasi bago tayo mag-invest, bago tayo bumili ng insurance o kaya umutang, importante meron tayong ito yung magagamitin mo muna. Hindi yung tipong, nagkulang ako, utang agad. Ito dapat yung parang first line mo na pag lumampas ka dito, aba, medyo kailangan mag-isip tayo anong susunod na strategy. Diba? So ito talagang importante, no? Kasi hindi natin nalalaman pag may crisis. Hindi sila dumarating na nagpapasantabi o nagpapadala ng invitation na, oy, nandyan na ako. Diba? Kailangan lagi tayong handa. Diba? Nung Boy Scout tayo, ako, naalala ko yun, kailangan ka daw laging handa. Patulad ngayon, may bagyo, hindi natin alam. Diba?
3: Kaya nga.
4: So, lalo na sa isang crisis, cash is king. Marami nga tayo, hindi lang, lalo na sa ating mga OFW families at sa ating mga iba na nakikinig dyan na hindi man lang OFW, but kapwa Pilipino, marami tayong assets, marami tayong appliances, gadget, magandang kotse. Pero pagdating sa emergency, wala tayong pera.
3: Oo nga.
4: Kasi nabili na natin, di ba? So that's why importante meron kang nakatago na pwede mong gamitin.
3: Tama.
4: Okay. Ngayon, ang ideal natin, dati sa alkansaya, sinasabi natin 6 months to 1 year of your salary. Ngayon, pwede mo itong ilagay sa isang digital bank para mabilis mong makuha. Lalo na ngayon, pag may baha, hindi ka makapunta sa bangko.
3: Oo nga.
4: Diba? So, kailangan mo ng isang digital wallet, no?
3: Correct.
4: Whether si Maya ba yan o si GCash, at yung pera mo nasa digital bank. Kaya mo ngayon i-withdraw yan anytime
3: yes.
4: na kinailangan mo. So, ito ay enhancement ng ating pinag-usapan dati. Na pag emergency money, ilagay mo na lang sa digital bank. Bakit? Bakit hindi sa dating bangko? Kasi sa bangko, pag pupunta ka pa, magwi-withdraw, di ba? Or pwede naman talaga online transfer. Ngayon, wala nang InstaPay.
3: Nakamura na nga doon. Wala na yung 15 pesos na InstaPay, no?
4: So, kung meron ka doon sa mga po, pwede mo na agad ilink sa... Pero meron pa rin tayong mga mamamayan na hindi pa kampante sa digital banks.
3: Okay?
4: Kaya ko lang naman nasasabi yung digital banks kasi automatic, maililipat nila agad sa wallet mo.
3: Correct.
4: So, minsan pag yung ibang banko naman, buti na lang ngayon, wala nang transfer fees, no? So, yun lang. Ang kagandahan ng, siyempre, pag mabilisan na transfer at pangangailangan, ready ka. So, ngayon, hindi lang yung emergency money mo, dapat isa. Dapat meron ka rin, pwede kang gumawa ng iba-ibang emergency money. No? Kumbaga, meron kang general na emergency money, yun ang una nating sinasuggest, pero dahil nga sunod-sunod yung sakuna na nararamdaman natin, baka kailangan natin, lalo na sa ating mga OFWs, dapat meron tayong sudden deployment fund. Anong ibig sabihin nun? Paano yan kung ma-terminate yung kontrata ko? Dapat meron akong nakatago na pag pinabalik ako. Di ba? May panggastos ako.
3: Correct. Oo.
4: Siguro, at least 3 months, makapagtago ka dyan para kumbaga may panahon ka mag-isip anong gagawin mo.
3: Okay.
4: Di ba?
3: Mm-hmm.
4: Yung iba naman, Siyempre, medical emergencies. Yeah. Yan. So maraming rason. Pwede lang naman isang emergency fund, pero importante 'yon.
3: Tama.
4: So kailangan ready tayo sa mga panggastos. Mm-hmm. Kaya yung 6 to 1 year ay importante. Para hindi ka na humiram sa kamag-anak, hindi ka ma-stress, ready agad yan. Yun ang importance ng emergency alkansaya.
3: Mm-hmm.
4: So, pag-uumpisa lang yan, as little as 5,000 o 10,000.
3: Mm-hmm.
4: So, you build it 1 month at a time. Hindi yan, oh, maglagak ako ng ganitong pera.
3: Oh, oh.
4: Kumbaga, para walang pressure, mag-create ka lang, dagdag ka lang kung may extra o ito, pang emergency money. Kung kaya mong palaguin, more than 1 year, the better.
3: Mm-hmm.
4: So, yun ang kailangan lang natin gawin. So, para sigurado tayo. And uulitin ko lang,
3: mm-hmm.
4: 80% ng ating kinikita dapat doon sa food, utilities, education. Kung pwede natin ilagay 10% for alkansaya na emergency,
3: mm-hmm.
4: at yung susunod pang-investment.
3: Mm-hmm.
4: Yun lang.
3: Mm-hmm.
4: Diba?
3: Mm-hmm.
4: So para kumbaga ito ang pwede nating gawin o mga hakbang para mag-create ng mabuting pamumuhay at meron tayong emergency alkansaya.
3: Mm, yan, magandang ano 'yun, no? Pero bago umano, no, kasi anong kinaiba nito, no? Merong emergency fund, investment fund, vacation fund. Anong mm-hmm. anong kinaiba tong mga ito?
4: Kasi yung emergency fund, talagang ang purpose lang niya, huwag ka biglang umutang pag may nangangailangan ka. Kunyari, naisipan mo, ayaw mo na magtrabaho. Diba?
3: Okay.
4: Sinabi ng doktor na, magpahinga ka muna.
3: Mm.
4: Diba? Napapagaling ka.
3: Mm.
4: So, yan, nandyan yan. Ngayon, hindi naman yan para sa'yo lang. Para yan sa pamilya mo.
3: Ayun nga.
4: O baga generic yan. Ngayon, siyempre, yung investment fund, ito, nilalaan mo para kung yung pera ay magtrabaho para sa'yo.
3: Diba?
4: Kaya ito yung pwedeng ini-invest mo sa MP2,
3: mm-hmm.
4: nag-invest ka sa time deposit,
3: mm-hmm.
4: o nag-invest ka sa pera.
3: Mm-hmm.
4: Yan ngayon yung pwede mong gawin. Ngayon yung iba, gusto ko bumili ng bahay. So, nag-iipon sila ng house fund,
3: oo,
4: pang down payment.
3: Ayun, separate. Susunod, 'yun.
4: Oo, separate din 'yun. Kaya yung mm-hmm. iba, ganun yung ginagawa para hindi nagagalaw yung pera.
3: 'Yun.
4: 'Di ba? Kahit marami ka mga fund, basta ang sigura, ang importante, hindi yung tipong pag nangailangan ka ng pera, kukunan mo agad yung mga anong fund na available diyan.
3: Oo.
4: 'Di ba? Kaya kung may pangangailangan agad, pasok tayo agad doon sa emergency fund bago tayo mag-isip na umutang. Mm-hmm. Diba?
3: Mm-hmm.
4: Parang kumbaga ang inuutangan mo, sarili mo lang.
3: Correct.
4: Diba?
3: Oo. Tapos bayaran mo rin yung sarili mo. Mas okay pa yun.
4: Oo, ngayon. Pag natapos na yung problema,
3: sige,
4: umpisahan ko ulit bayaran ito kada buwan.
3: Tama.
4: Diba?
3: Mm-hmm.
4: Rebuild mo agad yon para hindi na siya makaabala sa'yo in the future. Wala ka nang babayaran. Diba?
3: Tama. Okay, gandang ano yan. Kailangan talaga natin na merong paghuhugutan, kaya dapat talaga may emergency fund, no? Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari, 'di ba?
4: Oo. Lalo na sa mga mga kinuwento mo mga balita, para talagang kailangan talagang maghigpit ng sinturon, ano?
3: Oo. Nako. Yan, nako, napakaganda ng edisyon natin ngayon, no? Bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone, at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo.
4: Ako po si Jonas Ravelas.
3: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: At least pagbalik niya sa ano, sa community, hindi naman tipong parang kulungan talaga, as in kulungan, hard kulungan, no? May dormitory naman tayo na tinatawag. Pero sir, ngayon papasok na yung tag-ulan, ongoing na yung tag-ulan actually. Ano po yung mga pangunahing hamon po na kinakaharap po ng mga kawanihan natin sa PITAN, mga PDL po natin, lalo na po yung mga medyo lampas pa rin po sa kapasidad natin na mga facilities, sir?
3: Kadalasan pong nagiging suliranin natin ay yung sa health concerns po nila.
2: Mm-hmm.
3: Dahil hindi maiwasan na pagtag-ulan, andyan po yung sipon, mm-hmm, yung ubo,
2: mm-hmm,
3: at gaya po nung sakit na nakukuha sa ihi ng daga,
2: mm-hmm,
3: yung leptospirosis. So, lagi naman po pinaghahandaan ng BGMP yan, and before po magkaroon ng mga senaryong ganyan, ay talagang pinag-aralan na. At may gabay na tayo binigay sa ating mga health service unit kung ano mga gagawin. May mga seminar din po,
2: mm-hmm,
3: na kumbaga binibigyan ng aral yung mga PDL anong dapat gawin in case may mga nararamdaman sila or may problema sa kanilang kalusugan.
2: So palagi naman yan sir, merong ano, merong naka-standby na parang health officer sa bawat facility natin, no? In cases of emergencies, ganun. Ano yan sir, 24/7 din ba yun or...
3: Yes po, meron po tayo mga duty nurses sa Tingil facilities 24/7,
2: mm-hmm,
3: at meron,
2: mm-hmm,
3: din po tayong tatlong doktor na nagurubing naman po and on call anytime.
2: Mm-hmm. So napaka ano na, holistic na rin eh, no? Pero speaking of holistic approach, meron kami sir kasi nakikita na mga products din ng mga PDLs, no? Parang nakikita-kita natin yun sa mga Changi-Changi, sa mga malls.
4: Beses na natin sila na-invite. Oo, na-invite
2: din natin
4: bazaar. Yun.
2: Mga
4: bags, bags, mga lamps.
2: Oo, mga halaman na maliliit na gawa sa mga trinkets. Pwede bang ipa-elaborate nung program na yun, sir? Para saan ito? Bakit natin sila binibigyan ng pagkakataon na
4: kumita?
2: Kumita. Ng ganyan.
3: Ito po yung part ng livelihood program, mm-hmm, ng BGMP,
2: mm-hmm,
3: na kung saan na mga may PDL kami na may kakayanan o nais ba na kahit papaano ay kumita, tinuturoan po sila na magkaroon ng ganitong klaseng livelihood.
2: Mm-hmm.
3: Once na train sila, gumagawa na po sila niyan. At pag nabenta naman po, may porsyento sila diyan. Kung saan nakakatulong po to sa pagpapadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa labas.
2: Oo, 'di ba? Nasa loob ka na ng ano, ng facility, mm-hmm, pero nakakapagpadala ka pa rin ng ano.
4: Kasi hindi natin maiiwasan ang napapasok sa facilities ay yung breadwinner din ng pamilya.
2: Yes, oo, nakasalalay din. Nakasalalay din yung kung may asawa or may anak, mm-hmm, 'di ba? So napakalaking tulong din po nito, no, sir. So lahat po ng facilities natin dito sa NCR may ganun, livelihood programs ganyan.
3: Opo, lahat po meron. Nagkakaroon na po ng diferensya diyan yung laki po ng espasyo. Siyempre po, iba-ibang gym facilities, iba-ibang espasyo, at nagkakaiba rin po sa klase ng produkto dahil sa availability ng mga kagamitan at kung sino yung mga magte-train sa kanila kung ano yung gusto i-train sa kanila, bag making ba o kung ano mang klaseng livelihood projects.
2: Yung ano sir, yung mga materials galing din yun sa BJMP. Pinaprovide din ng BJMP or binibili rin nila or ano, paano ba nag-work ito sir?
3: Since income generating po to, part ng nakukuha nilang pera ay yun po ang binibili ng na mga part nito.
2: Oo. So pwede self-sustaining na eh, no?
4: Para sila siyang talaga nagpapaikot.
2: Oo, parang business. Kooperatiba na rin eh, no? Kung gusto mong maka ano rin ng businesses or 'di ba? So kung may talento ka rin naman or tuturuan ka nila, 'di ba? Pagdating naman sir sa mga nagbabantay sir ng ano ng ating mga facilities, meron din ba tayong mga ganong klaseng mga programa na nakakatulong din sa kanila para maging medyo kasi kung ikaw nagbabantay ka dun sa facilities, stressful masyado yun, di ba? Meron mga support programs din ba sir ang mga BJMP para sa ating mga kasamahan na nagbabantay ng pasilidad sir?
3: Isa po ito din sa programa ngayon na pinapalakas under my command na kung saan na gusto ko rin na bantayan din yung mental capability ng ating
2: mga
3: personnel. Kaya meron po kaming mga programa. Inatasan ko po yung aking resjo o yung aking executive junior jail officer na kumbaga may programa siya na problema mo, pag-usapan natin.
2: Ayan. Ganda. Oo, kasi napakahalagang na ngayon na yung mental health talaga ay binibigyan pansin eh, no? Kasi minsan nakatuon tayo masyado sa mga PDL. Yung mga public servants natin, hindi na nabibigyan ng pansin. So napakagandang initiative yan under your leadership, sir, no? Isa pa. Mm-hmm. Last na lang.
4: Ano yan?
2: Alam ko ikaw ang curious dito eh.
4: Sige, Ma'am Catherine.
2: Kasama po natin dito ang Assistant Regional Director for Administration ng BJMP NCR din. Kasama ni RD Montalvo. No? Ang pangalan niya ay si Jail Senior Superintendent Catherine Lopez Abueva. Ayan, meron pong itatanong Ma'am Catherine si Jenny sa inyo na baka ay maging interested din ang ating mga manonood at tagapakinig.
4: Mm-hmm. Alam ko Ma'am, this Thursday po, no? Yes. Meron tayong event. Nyo naman sa amin itong mass wedding ceremony para sa jail officers ng BJMP NCR.
5: Yes, ma'am. Good afternoon po sa
2: good
5: lahat.
2: Good afternoon, ma'am.
5: Ang kasalang bayan po ngayon ay gaganapin this coming Thursday, August 27. So, meron po tayong 17 couples. So, ito po ay ginawa first time po ito sa NCR na magkaroon ng mass wedding para sa ating mga personnel. And ito ay para mabigyan ng sagradong pagsasama ang ating mga personnel na hindi pa nakakasal po.
2: Oo, nakakatuwa, yes, no? So, paano yun? Paano ka mag-register noon?
5: Under po sa ano ng chaplaincy service. Yes, kinuha po yung mga pangalan, mga interesado.
4: Nag-signify po.
5: Yes po, interest. Kasi yun po ang nasabi ni Father Mark nung una na marami pong lumapit sa kanya na mga personnel na mga hindi pa nakakasal na Father, pwede ba magkakaroon kaya tayo ng ano ng pwede na kasalang bayan? And then under po sa ating ano ang ating regional director. So talagang inano po ni sir na magkaroon ng mass wedding nga para sa ating BJMP NCR. Ito ay dahil parang malaking ano po dito sa moral and ano din ng ating mga personnel na pagka nagkaroon ng sagradong pagsasama, since ang pamilya ay napaka-importante para sa ating mga personnel, pag may magandang ano po ng pamilya is mas maganda yung magiging ano nila sa pagsiservisyo. At yun ay ang pinaka-point nun is mas matatag yung kanilang ano no para sa organisasyon makapagtrabaho ng maayos.
2: Ayan. So ang gaganda ng mga pictures na pinapakita sa atin sa live eh, no? Yung mga prenup pictures ng mga
4: talagang ginugulan ng oras. At nakakatawa na po support ang management. Naingit ka ba, Art?
5: Pero invited po kayo, ma'am.
2: Ayan, o diba? Sige, yes, baka po merong baka ikasal ulit.
4: Nakisabay.
2: Ayan, pero nakakatawa kasi napaka community based na rin talaga, no? Ang daming mga initiative ng pamunuan ng BJMP NCR.
4: Lalo na RD, kaka-celebrate lang nila ng 35th anniversary. So congratulations po.
2: Thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng effort nyo. Hindi lang para sa mga PDLs, kundi para rin sa mga personnel ng ating facilities. No? Kasi ang daming mga nabibigyang pansin ngayon.
4: At hindi sila na-overlook.
2: Diba? So anyway, RD, dahil medyo gipit tayo sa oras ngayon, eh medyo magpapahuling mensahe na lang kami, sir. Ano ang maaaring abangan ng mga
4: lalo na may 35th anniversary po tayong ino-observe ngayong taon.
2: Ano ang mga pwedeng abangan ng ating mga kababayan, mga manonood, tagapakinig, na iba't ibang proyekto pa ng BJMP NCR na interesting?
4: At kung may interesadong maging jail officer, no?
2: Ayan, isa pa yan. Pero para po dun sa mga mga manonood at tagapakinig natin, hindi po yun parang hindi po yun parang booking ang dormitories natin. Pero sige, go ahead, RD Amantal po, sir.
3: Yes, Sir Ever. Sa BJMP personnel po, ngayon may programa po ako na kahit pa paano mabigyan din sila ng mga vocational skills. Kaya nakikipag-coordinate pa ako sa ibang agents rin, at actually may plano po ngayon na mag-training ng mga personnel on plumbing maging yung mga sa electricians.
2: Ayan, okay.
3: Para at least hindi lang magamit sa jail facilities, because ang gusto ko mangyari, bawat jail facilities ay may marunong sa electrician and sa plumbing. Okay. Kasi yan ang karaniwan na nagiging problema.
2: Oh.
3: At the same time, pwede rin magamit nito sa kanilang personal na buhay.
2: Right.
3: Para kahit pa paano may mga sideline sila na legal na magkakaroon sila ng dagdag kita. And sa mga PDL naman, dinadagdagan natin yung mga programa din, and gusto ko nga mas malaki yung output. Kasi gusto ko yung hindi yung porke sa 100 na bawa na train natin na 100 na PDL, may 5 lang na nag-progress, para sa akin hindi sapat yun. Gusto ko yung majority.
4: Walang
3: maiwan talaga. So pipilitin namin, makakaya namin na mapalago yung mga programa para sa mga PDL natin, para mas lalong handa sila sa kanilang paglabas sa lipunan.
2: Ayan. And actually, ito nga ito rin yung pinagtutuunan pansin ng ating pamahalaan, yung pag-reintegrate sa communities ng ating mga
4: restorative justice.
2: Restorative justice. Yan ang pinakamagandang parang inisyatibo ng ating pamahalaan, para hindi naman ma-isolate yung mga tao na nakapagbigay na ng nakapag-serve na ng sentence nila, at nakapag nilay-nilay na at nakapagbago na, at gusto ulit magsimula.
4: Tama
2: yan. No, medyo nung noon kasi medyo nahihirapan din, no, pag halimbawa sinabi na ay hindi makakuha ng trabaho.
4: The judgment ng community, reintegration, medyo nahihirapan.
2: So at least ngayon medyo
4: may nag-i-inquire na nga paano.
2: Medyo marami-rami na ang mga inisyatiba ng ating pamahalaan, at syempre iba pa rin kasi yung nai-institutionalize ng BJMP NCR, yung mga gantong class sing inisyatiba, lalo na kakatapos lang ng paglagda ng isang memorandum of agreement between BJMP NCR sa pamamuno ni RD Baby Noel Montalvo at ang PIA NCR
4: sa pamamuno mo.
2: Yan, para medyo mas mapaigting natin yung papalaganap ng
4: mga
2: information.
4: May mga magagandang kwento, good stories, good news ng ating jail officers, at kahit mismo ng ating PDL. Talagang ibabahagi natin.
2: Napakarami kasing good news or good stories na pwede natin i-share.
4: Inspiring stories, diba?
2: Na pwedeng maging gabay din sa ibang mga ibang nawawalan na rin ng pag-asa, no, na kung formal
4: pwede
2: PDL
4: pa
2: sila.
4: Pwede pa ang second chance.
2: So abangan nyo po yan, ha. Marami po tayong ilalabas ng mga content at mga programa. Hindi lang po yung sa social media, kundi syempre iaangat din natin yung antas ng kalidad ng pagde-deliver natin ng impormasyon, hindi lang po sa ating comms agencies, pati na rin po sa BJMP NCR. O, diba? Ang dami nating nasabi, kahit medyo huling-huli nang simula ng ating programa, pero napakarami pa rin po natin na pag-usapan. Dito po, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang oras na puno ng kaalaman. Maraming salamat po, RD. Montalvo at syempre ARD. Patuloy pa rin po sana ang inyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa. Hanggang sa susunod na Lunes po, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon po. Mapapakinggan pa rin po kami sa Radyo Pilipinas at mapapanood po kami sa Facebook pages at sa inyong mga television. Kaya wag po kaming kalimutan ibahagi ang ating programa sa mga kaibigan at kapamilya. Muli, ako po si Amber Cortez.
4: At kasama pa rin po niya palagi, Jenny Redmola, PIANCR.
2: Ayan, bumabati po kami ng isang magandang buhay at magandang hapon sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
6: Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 4:14.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Pampanga na kalatag na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Situation briefing sa San Fernando City ang mga naranasang pagbaha at mga solusyong ginagawa ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Bunsod ito ng mga pag-ulang dala ng nagdaang Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagsamang mabigat na volume ng ulan at problema sa flood control projects ang sanhi ng pagtaas ng tubig baha sa rehiyon. Ang gobyerno anya gumagawa na ng mga hakbang upang masiguro na may iwasan ng tinalakay sa situation briefing sa San Fernando City ang mga naranasang pagbaha at mga solusyong ginagawa ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Bunsod ito ng mga pag-ulang dala ng nagdaang Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagsamang mabigat na volume ng ulan at problema sa flood control projects ang sanhi ng pagtaas ng tubig baha sa rehiyon. Ang gobyerno anya gumagawa na ng mga hakbang upang masiguro na may iwasan ng maulit ang mga ganitong insidente ng pagbaha. Nakalatag na anya ang immediate term at pangmatagalang solusyon. Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at papaspasan na anya ang pagsasakatuparan nito. Mayroon din anyang proyekto para sa Sabu River Dams. Sabi ni Pangulo Marcos, isa rin sa mga nakikitang long-term plans ay ang paggawa ng dike na kalsada na posibleng umabot hanggang Bataan. Pinag-aaralan pa niya ito. Ang pagsisiguro ng Pangulo, hindi mauubusan ng gamit o tulong ang gobyerno hanggat mayroong Pilipinong nangangailangan.
9: So that is a situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na kanilang pamahalaan ng national government at natural lahat, hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggang nangangailangan ng tao ay binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Paglipat ng schedule ng impeachment trial sa hapon, hindi pa pinal ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero. Ang detalye sa live report ni Ninfa Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi pa pinal na napagpapasahan ng Senate Impeachment Court ang planong ilipat ang oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon. Ayon niyan kay Presiding Officer Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, posibleng sa Miyerkules, August 26 sila mag-anunsyo tungkol dito at maaaring sa Setyembre na rin simulang ipatupad kung mapagdedesisyonan yung bagong schedule ng paglilitis. Pagkatapos na kasi ng buwan Agosto, kaya patapos na kasi yung buwan Agosto, kaya pagkatapos ng trial ngayong linggo ito, sa September 1 na ang balik ng paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
11: Pag-uusapan pa lang Senado, pagbabotohan, pag-uusapan ng Senado sa Pinal.
12: Hindi pa rin pinagpapasahan ng Pinal kung kailan gagawin yun. Siguro ngayon, by Wednesday, we have to decide kung gagawin yun. Kasi kung gagawin man yun, dapat i-announce 1 week before.
10: Una na rito ang sinabi ni Senador Ping Lacson na mayorya ng mga senador sa majority block ay suportado na yung mungkahing ilipat nga sa hapon mula sa alas 2:30 hanggang alas 7:30 ng gabi itong impeachment trial nga ni VP Sara, at kung kinakailangan ay maaari pa niyang palawigin ang oras para magkaroon ng mas mahabang panahon sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, paghingi ng private meeting ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., fake news ayon sa kampo ng Vice Presidente si Luisa Erispe sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Report.
14: Kampo ni Vice President Sara Duterte na fake news ang issue na humihingi umano ng private meeting o makikipag-usap ang Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ng Vice sa impeachment trial, sinabi nito na hindi totoo ang balitang ito. Hinalimbawa pa nga ni Poa ang issue na binato siya ng laptop sa ulo ng Vice Presidente. Tulad nito, malinaw na fake news ang umano'y private meeting. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
15: Totoo ba yung sinasabi nila na nakikipag-usap na siya kay Presidente para yun nga, magkausap sila?
16: Fake news.
17: Ano ba nangyari?
16: Fake news. Parang ano lang yan? Parang yung laptop, yung binato ko ng laptop, kung ano man. So fake news.
14: Matatandaan na noong nakaraang linggo, tinanong si Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bukas ba ang Pangulo sa posibleng private meeting. Sumagot naman si Yusek Claire na bagamat walang ganitong impormasyon kung magkakaroon nga ba ng meeting, pero ang Pangulo ay laging bukas umano sa isang dialogo upang magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At pangwakas na balita, Bureau of Internal Revenue at Korte Suprema nagtutulungan para sa digital notarization. May ulat si Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinag-aaralan ng Bureau of Internal Revenue at Supreme Court ang pag-ugnay ng documentary stamp tax at e-notarization para maging ganap na digital ang proseso ng notarization. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza at Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa ang pagpupulong ukol dito. Tinalakay sa pulong ang electronic payment at affixture ng DST sa mga dokumentong electronically notarized. Ayon kay Mendoza, layunin itong alisin ang natitirang paper-based requirements sa DST affixture. Aniya kung naisagawa, napirmahan, nanotarize at na-verify na online ang dokumento, hindi na ito kailangang ibalik sa papel. Nakabatay ang hakbang sa Supreme Court Rules on Electronic Notarization at BIR Revenue Regulations No. 28-2025. Inaasahang mapapabilis at mapapadali nito ang mga transaksyon habang isinusulong ang mas epesyente at digital na serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Pinalakas, pinalawak,
19: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
20: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
20: Radyo Magazine 1278,
13: Sports Radio 918,
20: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
13: at Radyo Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3
17: 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
21: Radyo Pilipinas
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.

0: may dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
1: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
2: Nung natutunan ko po yung paggawa.
3: Sino nagturo
2: sa? Nag-training po kami sa DOSD.
3: Sa DOSD.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
4: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas. 26 na minuto makalipas ang alas 4.
9: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
10: Mark in!
9: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
10: Mark out!
9: Mark in! Mark out!
10: Sa balita,
9: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
9: Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
8: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Monday, August 24, 2026. Kamusta kayo? Lalo na sa mga tiga Malabon. Nako, sakat sa mga tiga Novaliches. Happy Fiesta ho sa inyo, ha? Ayan, ngayon ay August 24. Para sa mga kapatid natin Katoliko, ngayon daw po ay kapistahan ni San Bartolome. Sa Senado, may nagdiwang naman ang kanyang kaarawan. Walang diliba kundi si Senador Vicente Tito Soto III. Ayan, happy birthday, Tito Sen! At makasaysayan din, no, itong araw na ito sapagkat marami po ang inikutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga lugar po na sinalanta po na matinding pagbaha dulot po ng mga nagdaang pag-ulan dulot ng habagat. Dami po nating tinututukan mga balita ngayon. Kaya hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. At ito ang inyong palatuntunang
9: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Alamin po natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita po ang mga residente na naapektuhan po ng pagbaha dulot ng habagat dyan sa Bacolor sa Pampanga. Long term at immediate solution ng pamahalaan sa pagbaha dyan sa Pampanga nakalatag na ayon kay Pangulong Marcos. Halaga po ng pinsalang tinamuan ng sektor ng agrikultura ng Pampanga bunso doon ng mga pag-ulan makyato sa 1.4 bilyong piso. Apat na state witness sa flood control cases, hindi patuloy ang absuelto sa iba pang kaso ayon kay Justice Secretary Frederick Bida.

0: Nationwide simultaneous active threat drill ng Department of Education, pansamantalahong kinansela bukas, pero inilipat po, ha, ipinagpaliba naman at inilipat po sa unang linggo ng Setyembre. Commission on Elections sa nawagan po sa Kongreso, agarang desisyon na at ang kung sususpindiin o hindi ang barangay at sanggol ni ang kabataan elections ngayong taon. Mas mabigat ang pananagot na naman sa mga may-ari ng baril na nagpabaya sa pag-iingat nito, isinusulong Gilas Pilipinas 3x3 women pasok sa FIBA World Cup matapos tanghaling kampiyon sa FIBA Youth Nations League Asia C Conference.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Dire-diretso na tayo sa ating palatuntunan, mga kababayan, sapagkat kasunod nga ho nitong pagpapaliban ng Department of Education dito ho sa Nationwide Simultaneous Active Threat Drill na dapat to'y bukas, pero ipinagpasyahan po na ilipat daw po ito sa unang buwan ng Setyembre. Ayon po sa Department of Education, bukod ho dun sa masamang panahon dahil marami pa ho sa mga eskwelahan ang hindi pa rin po nakapag face-to-face classes, meron din pong, sabi nga, konsiderasyong inilatag ang DepEd matapos naman humagpahayag ng pangamba ang ilang mga grupo na posible raw pong magdulot ng trauma ang mga ito dyan ho sa yung itong pagsasanay na ito sa mga kabataan. Para ho mabigyan lina ho tayo, no? Mahirap po kasi na yung mga nakikita natin sa social media, pawang mga kuro-kuro, palapalagay, mga haka-haka, mga opinion. Bagamat ginagalang naman po natin iyon, pero mas mabuti hong manggaling sa Department of Education po ang pagpapaliwanag at paglilinaw ho dito sa usapin kung bakit ho ito kinansila at ipinagpaliban po, ano? Kasalain bukas at ilipat po sa Setyembre. Makakasama po natin ang Undersecretary for Governance and Operations po ng Department of Education, Undersecretary Dr. Malcolm Garma. Yusek Garma, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, magandang hapon, J. Mark, at magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay.
0: Apo, Yusek, una po sa lahat, una nating tinalakay weeks ago, no? Nabanggit nyo yung kahalagaan ng suporta at tulong ng law enforcement agency sa plano pagsasagawa ng pagsasagawa ng mga institutionalized active shooting drills. Pero kasunod po ng posisyon ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na anilay, bagamat mahalaga ang kahandaan ho, bagamat hindi naman nila tinututulan, no, yung magandang layunin na pagsasagawa po ng mga drills na ito, pero ang agam-agam po nila ay posible daw po kasi magkaroon ng trauma kung ang makikita ng mga kabataan yung parang mas madikit sa realidad yung mga gagawing drill, yung pagsasanay sa active shooting. Are we considerate na, sabi nga, kinukonsidera po natin po na non-simulated preparedness activities sa halip na magkaroon muna tayo ng konsultasyon kaugnay po nito, Yusek?
2: J. Mark, una muna gusto kong kumpirmahin, no, yung nabanggit mo na yung dahilan natin kung bakit ipinagpaliban muna natin yung pagsasagawa nitong drills natin, no? Number one, yun nga, dahil sa sama ng panahon, marami pa ho tayong eskwelahan na kaninang umaga ay kagabi pa, no, nagsuspindi na ng kanilang face-to-face classes.
0: Opo.
2: At may mga eskwelahan pa rin tayo na dahil nga sa mga sunod-sunod na pag-ulan at bagyo nung nakaraang linggo ay may tubig baha pa, no, sa mga lugar na ito. So, isa po yan sa dahilan. Pangalawa, dahil nga po sa nagpahayag ng kanila pong mga posisyon, no, yung mga pediatric society association, mga associations natin, societies natin, psychological societies natin. So binigyan din na ho natin ng timbang ito, no, para nang sa ganon ay makonsidera, no, yung mga punto na kanilang inihain sa kani-kanilang mga posisyon. So yan po yung dalawang dahilan kung bakit ho natin to ipinagpaliban. At kung paihintulutan po ng magandang panahon, ay sana maisagawa natin ito by next week. Mm. So yeah, so doon naman sa punto na dapat ay talagang hindi maging malapit sa katotohanan yung gagawing simulation, no? Tama naman ho yun. In fact, ang objective po natin dito ay hindi naman talagang gayahin, no, yung actual na scenario. Ang isa sa gusto nating subukan dito, J-Mark, number one, yung kahandaan ng mga schools natin kung may ganitong insidente. Sanay po tayo sa earthquake, sanay po tayo sa fire, pero ito po ay isang bago, no? Kaya gusto ho nating malaman kung yung hubang mga plano ng mga schools natin para tugunan ito ay sapat ba. Number one, kung titingnan natin, J-Mark, isang naging problema natin during the Tacloban shooting incident natin, after the aftermath, no, ng insidente, medyo disorganized yung mga tao, hindi nila alam kung saan pupunta, paano magkikita-kita ang mga bata at ang kani-kanilang mga panggulang, pamilya, hindi po alam kung saang lugar ang ligtas na lugar para kung saan pwede munang umimpil, no, yung ating mga learners, teachers natin. So ito po yung gusto nating malaman, na gusto nating subukan, na pag may ganitong insidente, may it not be a shooting incident, may it be other forms of human-induced incidents, alam ng eskwelahan kung ano ang gagawin nila. And this is where nabanggit mo yung kahalagahan ng partisipasyon ng ating mga law enforcement agencies, particularly ang PNP, for two reasons. Number one, gusto naming makuha yung input ng ating PNP. So kung mayroong plano ang mga schools on how to respond and how to organize themselves, ano pa ang kulang? And this is where the expertise of our law enforcement, our PNP would come in. Paano pa natin mai-improve based on the different context ng mga paaralan natin. Second is really makita rin ng ating kapulisano paano sila maaring rumisponde kung sakali mang merong ganitong pangyayari, no, sa mga paaralan natin, maging ito ay sa siyudad, sa ating mga lalawigan, sa mga barangay natin. Alam din ng ating law enforcement, ng ating mga barangay officials, ang ating mga medical responders, paano sila re-responde given a certain situation. So I think ito yung kabuuan, no, ng yung profile kung bakit natin gustong isagawa ito. At mabigat po na tinitimbang namin, no, yung mga punto na inihain ng ating mga asosasyon, nang sa ganon ay ma-improve pa natin yung protocol natin kung sakaling ito ay maisagawa na natin sa susunod na linggo.
0: Mm-hmm. And to establish USEC, no, para din masagot yung katanungan ng ilan nating mga kababayan, ano raw po ang legal basis o policy basis o sa pagsasagawa po nitong nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, kung meron man, USEC?
2: Well, number one, siyempre, protection ng bata ito, J-Mark, di ba?
0: Yes,
2: very innate yan sa konstitusyon natin.
0: Mm-hmm.
2: Na pangalagaan ang kapakanan, karapatan, at yung well-being, no, ng ating mga bata, maging sila ay nasa loob o nasa labas ng paaralan. So basic yan, basic right yan ng ating mag-aaral, ng ating mga kabataan.
0: Yes.
2: Pangalawa, may mga batas tayo na umiiral, no, laban sa kriminalidad. At pangatlo, meron po tayong mga internal policy, no. Nandiyan po ang child protection, nandiyan po ang mental health issues natin, mental issues issuance natin. At meron po tayong polisiya na tinatawag ho nating ESMLE, Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. At malaking bahagi po dyan yung security o siguridad ng ating mga bata habang sila ay nasa loob ng paralan. So ayan po yung mga batayan natin. Ito pong drills na gusto sana nating mangyari ay isa lamang sa mga mekanismo, no? O isa lamang sa mga gawain upang mas lalo nating masiguro ang implementasyon ng mga pulisiya at mga batas na ito.
0: Establish lang din natin, Yusek, no? Nabanggit nyo kanina na gusto nyo makuha yung inputs ng ating law enforcement agencies, particularly itong PNP, na para makita yung overview, paano sila makapag-re-responde at the same time, paano mapipicture out ng ating mga mga mag-aaral yung insidente, yung sitwasyon. Ano po? May kasama ba to doon sa pinirmahang agreement between the PNP and the DepEd, Yusek?
2: Yung pong mga kasunduan, no, sa pagitan ng DepEd, maaaring hindi by directly by PNP but by DILG, J-Mart.
0: Opo.
2: So kasama po 'yan. Number one is really how DILG and its attached agencies, no, that includes PNP would be able to help out DepEd, no, in ensuring peace and order, particularly doon sa mga lugar kung saan nandun ang mga eskwelahan natin. So, marami pong aspekto yan, but isa po sa magiging tutok at nagpahayag naman po ang pamunuan ng ating kapulisan, ng PNP, na talagang sila po ay buong suporta, no, dito sa ating gagawing paghahanda.
0: So, sila yung kumbaga, ito'y sanction ng DepEd, pero ang gagalaw dito, tama po, nung simulation, magpa-facilitate rather, ay ang PNP, tama po ba?
2: Hindi po.
0: Okay.
2: Ang lead po dito ay eskwelahan pa rin, J-Mart.
0: Opo.
2: Sa pangunguna po ng kanilang mga school heads, no, yung mga Opo. Principal natin. Kasi bago po ito, pinagawa natin sila ng plano. Meron po tayong guidance or guideline na ibinaba sa mga schools natin. Ito yung basic framework natin, ano ba ang kailangang mga unahin, ano dapat meron, anong dapat gawin kung sakaling magkaroon ng ganitong insidente. So lahat po ng eskwelahan ay gumawa ng kani-kanilang plano. At yung plano pong yan yung ite-testing natin kung ito po ba ay sapat o hindi sapat. So bahagi lang po ng plano na yon yung response o yung pagresponde. Kasi hindi lang po yung pagresponde, hindi lang po yung aktwal na pangyayari. Kasama po sa plano nila yung prevention, no? Paano masiguro na hindi ito mangyayari in the first place? At kung sakaling nangyari na, anong gagawin nila? At kasama na po dyan nga, paano sila magko-coordinate sa kapulisan, sa barangay, sa local government unit, sa mga medical responders natin. Lahat po yan, eskwelahan po ang gagawa. Hindi po police o hindi po ating mga kapulisan ang siyang mag-i-implement itong drill na ito.
0: Mm-hmm. I see. So, ano ho, no? Sabi nga, kumbaga, masisiguro na ito ay may paiintindi sa ating mga kabataan nang hindi sila, sabi nga, matotroma sa sitwasyon. Bagamat ito'y drill, pero sabi nga, mas mabibigyan sila ng iba yung awareness sa kung ano yung dapat nilang gawin kung dumating yung eventuality. Tama po?
2: Yeah, Jemar, tama po yun. So, kasi depende ho sa hudyat eh.
0: Yes.
2: Oo. So, kaya nga ho, nagbigay tayo ng distinct, no, yung kakaibang hudyat para ho alam ng eskwelahan kung ito ba ay sunog, ito ba ay earthquake, o ito nga ay active threat. So, pagka ho nasanay ang mga bata, ang mga guro natin, narinig itong specific na signal or warning or hudyat, no? Or alarm. Automatic dapat alam na nila na ito ay hindi sunog, hindi earthquake, kundi ito ay active threat. So anong gagawin nila? Ano dapat ang mga unang hakbang? So it may not be actual na nakita nila na merong namamaril, no, sa loob ng paaralan. But merely hearing or listening or being alerted by this distinct signal, that would already trigger the protocol.
0: Yan. Kanina, Yusek, nabanggit niyo yung mga sabi nga, legal basis tungkol nga ho dito sa pagsasagawa nga nito mga drill na ito. Nagsagawa po ba ang DepEd ng mga na sarili nitong pag-aaral sa pagiging epektibo na naturang drill dito sa Pilipinas? Kasi I understand maging sa ibang bansa may ginagawa na hong ganitong mga drill, kasi like sa Amerika, ano ho, eh mas sabi nga mas nagiging madalas yung mga ganitong insidente doon. So may mga ganito ring drill silang ginagawa. May ganun din ba tayo mga pag-aaral dito sa Pilipinas sa USEC?
2: Well, doon sa ginawa ho nating protocol, number one, binatay ho natin ito doon sa ginawa nating pilot, no? Two months ago yata, if I'm not mistaken, nagkaroon ho tayo ng pilot sa Manila, no? Manila Science High School. We invited several mga stakeholders natin. At doon sa initial protocol po natin, doon natin in-input, no? Ano po yung mga kanilang yung kanilang mga expertise, no, kanilang experience, batay na rin po sa mga napag-aralan nila at naranasan nila sa ibang bansa, no. So doon po natin in-input 'yon. At doon po sa bumalangkas ng ating framework, pumasok din po yung mga ilan sa mga pag-aaral. Kaya nga po very conscious tayo na hindi po dapat talagang maging traumatic yung magiging experience ng ating mga mag-aaral kung sakaling magkaroon ng drill katulad nito.
0: Given yung nangyari po sa Ateneo de Zamboanga recently, Yusek, ano po ba yung mga security measures na pinaigting natin after dito sa aftermath nitong insidente ito sa lahat ng mga paaralan, na Yusek?
2: Well, siguro, J-Mark, ang ano lang natin muna, iba talaga yung konteksto, no, ng karamihan sa mga pampublikong paaralan sa konteksto ng isang pribadong paaralan tulad ng Ateneo. So, ang mga pribadong paaralan tulad ng Ateneo de Zamboanga University, meron po silang sariling pamamaraan kung paano nila pinatutupad, no, yung kanilang security call. Maaring makaramihan sa mga eskwelahan natin sa pampublikong paaralan, walang ganoong kagamitan o dami ng security guards. Talagang hindi ho natin kayang ikumpara, no? But regardless, doon sa nakita natin, meron din po tayong mga natutunan, no, na maari din nating ipatupad sa ating mga pampublikong paaralan. Halimbawa, yung pagpasok ng mga sasakyan. So, nakita natin ang mga sasakyan sa pribadong paaralan, halimbawa na nga ang Ateneo, pwede po siyang pumasok ng hindi dadaan, no, yung mga bata sa mga gates. So, isa ho yan sa nakita namin na maaring sa mga pampublikong paaralan natin, lalo na po yung malalaki, na yung mga bata ho ay kailangan ibaba na sa gate. Nang sa ganon, sila ho ay makadaan din, no, sa usual security protocol ng school. So isa lang ho yan. Maaring may iba pa, but for the meantime, yan ho yung isa sa mga magandang bagay na pwede nating i-apply sa ating mga public school.
0: Ayun. Oho. And just to follow up, sa mga sa nabanggit nyo sa private school, meron silang sariling security agency, ano po. Sa public schools, na-implement na po ba yung presence ng mga barangay tanod? Kasi nabanggit ni Secretary Sunny Angara recently, last week actually, sa mga interviews niya, na yung mga police ay naka-position naman sa labas, ano ho, Every school hours, pagsisimula at pagtatapos, pagpasok at pag-uwi ng mga bata, ay nakabantay sila doon sa labas ng perimeter ng eskwelahan. Pero yung sabi nga sa loob, kung hindi kaya ng school head ay pwedeng i-incorporate yung mga barangay Tano dahil mas kilala nila yung mga kabataan sa lugar nila bilang mga doon sa barangay nila. Ano po? Na-enforce na po ba ito, Yusek?
2: Well, in fact, matagal na hong nag-exist yung ganyang arrangement Mark, no? Mm-hmm. Lalo doon sa mga schools natin na wala pa talaga silang gwardiya, talagang ang barangay ho ang nagpo-provide ng security ng mga eskwelahan natin.
0: Mm-hmm.
2: Dahil nga po sa naging pahayag, no, ng ating kalihim, at the same time si Secretary John Vic Rimuya, na tumulong na ang ating mga barangay para nang sa ganon ay madagdagan pa or ma-complement pa, no, yung ating security using our barangay Tanod. So, malaking bagay po yan. Our barangay Tanods definitely are multipliers, no, ng ating kapulisan. Kung hindi man kayang mamanduhan o matauhan ng ating PNP, lahat ng ating mga paralan, at least maganda na at meron po tayong mga barangay officials, barangay Tanods na tatao, no, sa ating mga eskwelahan.
0: Mm-hmm.
2: So tuloy-tuloy po yan. Hindi po ito bago, but we are very thankful to DILG for really emphasizing, no, and strengthening yung complementarity na yan, mm-hmm, sa ating mga schools.
0: Mm-hmm. At saka without mentioning, Yusek, di ba? Meron na rin mga magulang na nagbo-volunteer ng maging gwardiya sa mga eskwelahan, di ho ba?
2: Meron po.
0: Yung sabi
2: habang naghihintay,
0: yes,
2: sila ng kanilang mga anak,
0: mm-hmm,
2: sila na rin ho yung babantay. Or yung iba ho dyan, kahit ho sa gabi, sila po yung tumatanod o rumoronda sa mga school sila. Malasakit po talaga, J-Mark, no? It will really take yung malasakit ng community, yes, sa ating mga,
0: yes,
2: school.
0: Mm-mm. Ito, Yusek, during the past weeks, from the time na pumutok itong sa Tacloban, ano po, ang napansin ng ating mga kababayan, tila naging sunod-sunod na yung mga ganitong insidente. Although dun sa prior dun sa Tacloban kasi, may mga ilang insidente na ng stabbing sa mga eskwela, like dito sa May Cavite, ano, and etc. Pero after, from prior hanggang sa matapos itong sa Tacloban, sunod-sunod na itong mga insidente. At ang nagiging sa pantaha, no, nung ating mga magulang, parang nagkakaroon daw po ng copycat effect. Pati yung ilang mga eksperto, ganito rin na rin ang basa. Sa paling po ba ng DepEd, kinakatigan nyo po ba ito? O sabi nga, ito po ba inyong sinasang-ayunan? At paano po ito binabantayan ng DepEd?
2: J-Mark, hindi siguro sa kinakatigan, no, o sinasang-ayunan, pero hindi namin isinasantabi yung dahilan na yan. Na maaring isa sa mga dahilan na kaya nagkakaroon ng prevalence o pagkakasunod-sunod is baka nga makaginagaya. And marami kasing pwedeng panggalingan talaga, no? Maaring yun nga ginagaya o talagang na-impluensyahan na ng ibang bagay, no, o ng ibang tao yung ating mga kabataan, no, na gumagawa niyan. So, maraming dahilan at isa na yan, yung copycat. Kaya nga, isa sa pakiusap natin is really, you know, yung responsible information dissemination natin, no, either through social media, through online, or kaya doon sa ating mainstream media natin, talagang we, as much as possible, ayaw natin na hina-highlight, no, or inuulit-ulit, or gino-glorify to some extent, no, yung mga pangyayaring yan. Kasi nga, baka magkaroon ng ganong curiosity, no, yung ating mga estudyante, mga mag-aaral natin, na paano kaya kung gawin ko yan, kung subukan ko kaya, anong mangyayari.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi ho yan isinasantabi na dahilan.
0: Ayun, oho. Ay, Yusek, napakaselang usapin ho nito eh, no ho. Bagamat meron nga mga media entity na nga ho na nagsabi na hindi talaga namin i-air yan whatsoever, kahit ano pang angulo yan. Sa state media, meron namang protocol na sinusunod kami rito sa state media from the PCO na sabi nga eh, just stick to the facts. Wala nang palabok na detalye at kung ano ang ilatag ng mga otoridad na mga kagawaran na kinaukulan na kasasakop dito, yun lang ang dapat malaman ng publiko. Pero sa social media, Yusek, ito na nga yung susunod kong tanong. Dahil sa social media, diyan naglipa na lahat ng mga sabi nga eh, pwede na natin sabihin misinformation, disinformation, malinformation. Dahil dun sa simpleng pag-share ng video na may kasamang opinion, may kasamang sapantaha, may kasamang kuro-kuro, palagay na hindi naman beripikado. Paano ho sa panig ho ng DepEd? Bukod
2: hello,
0: kasi sa,
2: hello.
0: Yes, Yusek.
2: Hello.
0: Yusek, naririnig niyo po ako? Ayan. Yusek?
2: Hello.
0: Yan, nawawala si Yusek. Baka pwede nating Yusek? Hello, Yusek?
2: Hello.
0: Ayan, nawawala si Yusek. Ayusin natin ang linya. Yusek, babalikan namin kayo. Yusek, naririnig niyo po ako? Loud and clear po. Ayan, nawawala si Yusek. Babalikan natin si Yusek. Oo. Babalikan natin si Yusek to sa... Ang tanong na, ang susunod kasi nating tanong. No? Nandiyan na ulit? Okay, so babalikan natin si Yusek Garma, no? Dahil, napakasailang kasi nitong paksa na ito. Pero kailangan nating ma-emphasize dito, no? Yung, sabi nga ni Yusek, yung kailangan balanse rin yung pagbabalita rito. Lalo na sa mainstream media. Pero pagdating kasi sa social media, nandiyan na yung mga kuro-kuro, palapalagay, di ba? Na sa tingin ng otoridad ay hindi na nakatutulong dun sa ginagawang investigasyon, sa halip lalo pa nakapagpapalala, no, ng sitwasyon. Kaya eto, nandiyan na ulit si Yusek. Yusek?
2: Hello?
0: Yan. Naririnig niyo na po ako? Yusek? Yusek? Okay. Balikan natin si Yusek. Nandiyan na? Yusek, naririnig niyo po ako? Yusek? Hello? Ayan, babalikan natin si Yusek.
2: Hello?
0: Ayan, Yusek? Naririnig niyo na po ako? Yusek?
2: Hello?
0: Ayan, Yusek? Naririnig niyo na po ako? Ayan, babalikan natin si Yusek Malcolm Garma. Ano, dahil... actually medyo patapos na tayo sa ating sa ating panayam sa kanya, no? Pero kailangan lang natin dito is mabigyan din ng emphasis from the DepEd ano yung mga paalala nito. Bagamat nasabi nga, no, yung responsible sharing, no, as much as possible nga dapat wag nang i-share yung mga ganung video, mga ganung photo, di ba? Okay, balikan natin si Yusek. Yusek, magandang hapon po muli. Ayan, okay na po. Opo. Yusek, napakasailang paksa po kasi nito. At ang ating kinakampanya rito, para sabi nga, maiwasan mo yung pagkalat ng mga misinformation, disinformation. Paano ito hinaharap ng DepEd, Yusek? Lalo na sa social media na mag-share lang ng video, maglalagay ng opinion, and then paniniwalaan na ng marami.
2: Siguro kung DepEd, J. Mark, baka hindi ganon kalaki ang pwede naming magawa rito. But meron tayo mga ahensya ng gobyerno na maaring kasama ito sa mandato nila. Pero critical talaga dito, J. Mark, yung bilis, no? Dapat maging maagap, lalo na yung mga platforms natin, no? Maging maagap na maalis kagad o ma-take down kagad yung mga video. Kasi pag na-capture na yan, pwede nang i-share, eh, di ba? So, dyan tayo nagkakaproblema kasi na-re-repost kagad.
0: Mm-mm. At ang problema din, Yusek, madaling i-download. no, from the social media platform na i-download agad yung video at nagkakaroon sila ng kopya nila kahit na i-take down mo ito, mabubuhay at mabubuhay dahil those social media users, they keep yung video na yun na na-download na nila from the uploaded video na tinake down.
2: Exactly. So, yan po yung talagang isa sa gap siguro, J-Mark, no? Kaya siguro mahalaga na mabigyang punto, mabigyang diin yung batas, mga batas na umiiral para nang sa ganun magkaroon ng, mas magkaroon ng ngipin, no? Yung batas natin to make people accountable, responsible and accountable sa ganitong bagay.
0: Mm-mm. And finally, Yusek, eh medyo lilis muna ako doon sa violence sa doon sa ating drill na topic pero recently kasi dahil nga sa isa rin sa nang dahilan nito, 'di ba, yung marami pa mga paaralan na hindi pa makapag face to face classes, kaya natin sinuspindi nga itong drill na ito.
2: So,
0: and in line with that, Yusek, matanong na nga rin ho namin, may datos na ho ba tayo kung ilang mga eskwelahan po hanggang ngayon apektado pa rin ho nito mga nakalipas sa sama ng panahon dulot po ng abagat?
2: Doon sa wala kong hawak na actual na bilang ngayon, J-Mark, but marami po sa mga apektado ng sunod-sunod, no, yung Maymay, Luis at Neneng ay nasa Region 3 and Region 4A. So dito po natin na itala yung mga karamihan, no, yung mga damages natin caused by the flooding. So mahigit kung lang pang nasa 9,000 yung classrooms na apektado natin. So definitely kung lalo na yung mga schools na wala pang sabihin hindi pa humuhupa ang tubig, no, lalo na diyan sa lugar ng Pampanga, ng Bulacan, talagang definitely baka hindi pa sila talaga makakabalik sa face-to-face classes. But tuloy-tuloy naman po yung ating effort para linisin, no, yung mga schools natin at maibalik sa normal yung operations nila, sa gayon makabalik na yung mga bata. Wag lang siguro uulan pa ulit, J-Mark, no? Meron na naman tayong binabantayang sama ng panahon. Kaya hopefully it will not aggravate, no, yung mga affected na natin ng tatlong sunod-sunod na bagyo plus habagat.
0: Mm-mm. So itong yung dun sa drills, Yusek, from tomorrow ililipat to sa unang linggo ng September. So mabibigyan kayo ng sapat na panahon para pag-ibayuhan pa yung mga konsultasyon at kung paano pa,
2: yes,
0: sabi nga, mapag-iibayo itong pagsasanay na ito, Yusek.
2: Oo. And in fact, J-Mark, we are trying to reach out also to the psychological and pediatric societies, no? Psychiatrist societies, so that ma-invite namin sila para din magkalatagan din, no, ng ano ba yung nilalaman ng disenyo, no, ng ating drills, and at the same time to get their inputs para nang sa ganon ay maging balanse yung gagawin nating activity.
0: Ayan, okay. So hindi ko na kayo patatagalin, Yusek. Alam ko marami kayong ginagawa, pero at least pagbigyan niyo po kami at naipaliwanag natin sa mga kababayan natin yung tamang impormasyon para sa kanilang kapakinabangan. For the meantime, Yusek, kami nagpapasalamat sa inyong oras. Magandang hapon po sa inyo.
2: Maraming salamat din sa pagkakataong makapagpaliwanag, J-Mark.
0: Salamat po. Ingat po kayo. Si Undersecretary for Governance and Operations po ng Department of Education, Dr. Malcolm Garma.
1: Mark in, mark out.
0: Ay, sabi nga pag ang mga pagsasanay pong ito, dapat binibigyan po ng iba yung, sabi nga, iba yung pansin. Dapat siguro sa mga magulang, magbigay ho tayo ng oras para bigyan ho natin ng atensyon itong mga pagsasanay ito. Mahalaga po ito dahil buhay at kaligtasan po ng ating mga anak ang nakasalalay po dito.
1: Mark in, mark out.
0: Meron muna tayo nagmamadaling
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Yun daw pong batang nawawala matapos malunod sa Baseco Beach noong kasagsagan ng pag-ulan, natagpuan na. Alamin natin ang ulat mula kay DK Sarate. DK!
3: Kinumpirma Manila Disaster Risk Reduction and Management Department Director Arner Angeles na natagpuan na yung 13 anyos na lalaki na lunod sa Baseco Beach noong August 16. Ayon kay Director Angeles, nakita mga labi ng biktima sa nabutas landfill kahapon ng hapon at agad ito nga ipinarating sa kanila yung report. Titipon nitong kinilala ng pamilya yung nakitang katawan na ngayon ay agad din pinalibing ng pamilya. Bago ito, walang tigil ang Manila DRM Department sa paghanap sa nawawalang binatilyo. Kung nakakatanggap sila ng impormasyon, agad silang nagpupunta sa nasabing lugar. Muling bumala ni Director Angeles sa mga magulang at kabataan, mayroong mong guard sa Baseco dahil bawal ang paliligo sa baha at sa karagatan doon, lalo na sa panahon ngayon na matataas ang alon dahil sa high tide at pag-ulan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, Dicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, sa iba pa mga balita, Senator Pampilo Lacson nagpaalala sa mga testigong sina Gina Acosta patungkol sa fiduciary responsibility nito. Alamin nga natin yan mula kay Nympha Asuncion. Nympha!
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Yes, si Mark, binigyan din nga ni Senator George P. Lacson ang tungkulin ng isang Special Dispersing Officer, SDO, ay hindi ng ministerial at maaari siyang managot sa mga questionableng pagpapalabas ng pera na sangkot sa pampublikong pondong ipinagkatiwala sa kanya. Ginawa ni Lacson ng punto habang tinatanong si Office of the Vice President o dating OVP SDO Gina Acosta sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina. Una nang kinumpirma ni Acosta sa impeachment trial ni VP Sara na walang official receipts para sa 75 million pesos na halaga ng gastusing medikal at pagkain para sa confidential activities ng OVP. Sa pagtatanong ni Lacson, kinilala naman ni Acosta na may fiduciary responsibility siya. Dagdag niya na matapos i-encash ang mga cheque para sa mga confidential funds, ipinagbigay niya alam niya kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica at ibibigay sa kanya ang pera. Ang halaga ay depende sa object of expenditures na isinumite ni Lachica. Anya, noong huling quarter ng 2022, buo ang 125 million pesos na kanyang iwinidro at ibinigay kay Lachica. Para naman sa unang quarter ng 2023, sinabi niyang humigit kumulang 80 million pesos o higit pa ang ibinigay niya kay Lachica base sa kanyang object of expenditures. Pinatotohanan din niya na naglabas siya ng pera kay Lachica matapos ng mga sumunod na withdrawal noong ikalawa at ikatlong quarters ng 2023. Pinaalala ni Lacson kay Acosta na maaari siyang managot sa pagbili ng mga supply gaya ng pagkain, muebles at gamot kahit ang mga ito ay gagamitin para sa confidential activities. Narito yung bahagi ng pahayag ng pagtatanong ni Senator George P. Lacson.
5: Between you and as the SDO, no? And Colonel Lachica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Yun yung may responsibilidad. Pag inintrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad. So between you and Colonel Lachica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera?
6: Ako
5: public
6: po,
5: funds, ikaw. Thank
6: ako
5: you.
6: Po, Your Honor.
5: Yeah. Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
6: Ano po, Your Honor, ginagawa ko po yun, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
5: Wala kang oversight. Kung ano sabihin ni Colonel Lachica, prepare, pirma, approve ng SDO.
6: Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
5: Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, meron kang, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Delikado ka. Pero
4: yan yung naging talakayan o pagtatanong kanina ni Senator George P. Lacson sa impeachment trial ni VP Sara. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Apat na state witness naman sa flood control cases, hindi patuloy ang absuelto sa iba pang kaso ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Detalye, Kat Ninforbes. Kat! Kat!
7: Yes, J-Mark, hindi pa nga tuloy ang absuelto sa iba pang mga posibleng kaso. Yung apat na state witness na sangkot sa flood control scandal, yan ay ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida. Partikular na nga dito sa dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Gerard Opulencia at ang contractor na si Sunny Santos. Sa pagtalakay na panukal ang budget ng DOJ sa Kamara, pinaliwanag ni Vida na ang immunity ng apat ay project-specific lamang. Bata ito dun sa kanilang kasunduan sa pagpasok nila sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, hindi sila kakasuhan kaugnay doon sa partikular na flood control project na kanilang isiniwalat at kung saan sila naging state witness. Gayunman, kung may iba pang anomalya o proyekto na matutukoy, nasangkot ang mga ito at hindi nila isiniwalat, maari pa rin silang kasuhan. Sabi ni Vida na patuloy na ginagamit ngayon ng Office of the Ombudsman ang kanilang mga testimonya. At kanya rin kinumpirma na umabot na nga doon sa 841 million pesos yung nakuhang bahagi ng gobyerno mula nga dito sa mga questionable na flood control projects na ibinalik nitong ang apat na state witnesses. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ay, mga motorista, maganda kayo, makinig, makinig, makinig. Papultank nyo na yung mga sasakyan ninyo dahil taas presyo sa mga produktong petrolyo. Naku po, kasado na naman bukas. Ayo po yan sa Department of Energy. Detalye mo na kay AJ Ignacio. AJ!
8: Tito Gemard, tamang-tama ka dyan. Ipultank na ng ating mga motoristang nakikinig sa atin na sa mga oras nito. Dahil kasado na, Tito Gemard, kasado na parang kinasang 45 na barrel ang presyo sa presyo ng produktong petrolyo. Sa bukas, no? Simula bukas ay sisipa ng 1 peso and 8 centavos ang kada litro ng gasolina habang 2 pesos and 31 centavos naman ang isisipa sa kada litro ng diesel at 95 centavos naman sa kerosene. Paalala nga ni Energy Undersecretary Sandy Sales ng Department of Energy na bawal lumagpas sa inanunsyong presyo ng Department of Energy ang dapat ipatupad ng mga oil companies simula bukas nga ng alas 6 ng umaga. So asahan na rin dito, J-Mart, na susundin na nga ito base na rin sa direktiba ni Yusek Andy Sales ang mga kumpanya ng langis sa mga nabanggit kong presyo simula bukas ng alas 6 ng umaga. Kaya paalala mo rin dito, J-Mart, sa ating mga motorista, i-pull tanks na nila ang kanilang mga tanke. Yan mo na, pinakuling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: COMELEC nanawagan naman sa Kongreso na agarang desisyonan kung sususpindihin o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Yan naman ang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa!
9: Nanawagan ng Commission on Elections sa Kamara at Senado na agaran ng pagdesisyonan kung tuloy ba o sususpindihin ang nakalakdasan ng barangay at SK elections sa November 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa isang ambush interview sa Senado, mas makabubuti kung maaga nilang malalaman kung suspendido o hindi ang halalan kahit sa ikalawang linggo ng Setyembre. Anya, nais na rin nilang ituon ang kanilang paghahanda sa magiging kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na isasagawa naman sa Setyembre. Narito ang payan ni Chairman George Erwin Garcia.
10: Sana nga kung kakayanin mas maaga kahit ikalawang linggo ng September man lang, maging maliwanag kung matutuloy o hindi ang ating halalan. Para mawala naman yung agam-agam na magpapile ng candidacy, yung mga tauhan din namin sa field para maging maliwanag. At number 3, meron po kasi kaming pinaghahandaan na, na Bangsamoro parliamentary election. Kung importante po sa atin ang barangay, equally ganun po ka-importante ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Kaya gusto po namin mag-focus sa isa lang muna kung talagang yun ang mangyayari. Focus kami sa Bangsamoro and then saka namin po problemahin yung barangay election. Again,
9: gate din ng COMELEC kung iuurong man ang halalan, sana ay bigyan din sila ng sapat na panahon upang makapaghanda. Dahil posible na magkaroon muli ng pagpaparehistro ng mga botante. Siniguro naman ng COMELEC na walang nawaldas o masasayang na pondo kahit hindi ituloy ang botohan ngayong taon. Ayon kay Chairman Garcia, ginamit lang ang pondo sa procurement ng ballpen at ilang election parafernalia na hindi masisira kahit patumagal bago isagawa ang botohan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: At ang University of the Philippines Los Baños for PH Rental Housing Project, sinimula na yung construction po niyan. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
11: Umarangkada na sa full-scale construction ang UP Los Baños 4PH Rental Housing Project sa Barangay Pasiano Rizal, Bai, Laguna. Pinangunahan ni na DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling at UP President Angelo Jimenez ang concrete pouring ceremony nitong Lunes. Ayon kay Aliling, bunga ang proyekto ng koordinasyon ng DSSUD at University of the Philippines. Bahagi ang proyekto ng expanded pampansin sa pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin itong magbigay ng disente, ligtas at abot kayang pabahay. Unang 320 housing units ang ilalaan para sa mga kwalipikadong low-income employees at estudyante ng UPLB. Gayun din sa mga informal settler families sa loob ng universidad. Matapos ang 45 taon, ito ang unang government housing project na muling ipinatutupad sa UPLB. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Naka! Eh matapos na tayong patikimin ng maharing araw nitong weekend. Asahan na naman po ha, sabi ng OCD ng Office of Civil Defense, asahan na naman po mga pag-ulan. Kaya huwag nyo itatabi ngayon yung mga payong at kapote. Patuloy nyo po yan dalhin saan man kayo maroon ha. Maraming salamat Engineer Orly Lopez sa ating co-pilot, Engineer Joy Timidan, ang mutya ng Cordillera. Napakalamig sa Cordillera ngayon. Oh, kay Binibini Rosaner, no? Maraming salamat din. Kay Aiza, kay Ace. Alam ba niya na siya si Ace? Okay. Ngayon alam mo na. Ace as in Myla Grace. At si Isa. Antabayan na po si John Magol. Fight News Weekly ang hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Tapos yun din ko, Jaymar Tagala. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Enjoy ka na, naging world champion ka pa. At this point ba, Stephen, Ikaw ba, meron ka pang parang nadidiscover na bago sa sarili mo whenever meron kang training camp? Meron ka bang parang bagay na nare-realize about yourself tuwing meron kang training camp?
16: Yes po. Kasi yung pag ini-study ko po lahat ng opponents ko, may kanya-kanya silang technique. Mm-hmm. Doon ako parang nag-learn din. Parang nag-learn ng new techniques.
15: Okay.
16: Para talunin yung kalaban ko kung saan sila magaling. Sa stand-up punch, striking, or sa grappling, wrestling.
15: Right.
16: Parang I'm learning new things.
15: Mm-hmm.
16: Kapag iba-iba yung mga kinakalaban ko po.
15: Oo. At pagdating talaga sa MMA, the better na marunong kang mag-adjust sa style ng kalaban, the better it will serve you in the fight. But pagbabalik mo dito sa Brave, na iba ulit yung weight system nila rito.
16: Yes.
15: Right? Because in one championship, walang weight cut eh. You're fighting at your walking weight. Bantam weight sa one was 145. 135 ulit dito sa balik dito sa usually ito yung ginagamit sa ibang sa buong bansa yung sa 135 a Brave. Ha, kumusta yung naging transition with the weight?
16: Kasi nung sa one championship, parang yung 5 kilos na lang yung binabawas ko. Pero, sinecheck ko pa rin yung hydration.
15: Okay.
16: Doon ako laging nag-fail.
15: Ayun.
16: Tatlong beses ata.
15: Oh.
16: pero ngayon, babalik ako sa same na 135.
15: Mm-hmm.
16: Wala nang hydration. So, I think yung gagawin ko na lang is patience na lang sa cut weighting.
15: Okay.
16: Kasi, and yung mindset ko is isa na lang yun. Wala nang hydration. Wala ka nang isipin na hydration test pa. Kaya babalik ulit ako sa dati kong gawin. Pero patience ulit kasi malaking kilograms yung ibabawas ko.
15: Mm-hmm.
16: Kaya medyo parang pipisayin mo yung t-shirt. Parang ganun.
15: Oo. Yes.
16: Para mawala yung tubig sa katawan. Oo,
15: yung po kasi yung ginagawa eh. Kapag nag-weight cut, talaga tinatanggal po yung tubig. Ngayon, dun nung sa One Championship, tinanggal nila yun. Kaya bukod dun sa timbang, kailangan maring ipasa yung hydration. Kailangan yung katawan
16: hydration.
15: Mo ay well hydrated. Yes, ayun. Lately ba nakapagtimbang ka na, Stephen?
16: Yes po, sir.
15: Anong nasa anong range ka na ng timbang ngayon?
16: Sa ngayon po, I am yung normal weight ko po is 70 kilos.
15: Okay.
16: And after training, pumupunta po ng 68.
15: Mm-hmm.
16: And yung target weight will be 61.7.
15: Okay.
16: And I know na makukuha ko yung weight. I know my yung nutritionist na set niya lahat naman na aking kakainin. And next week, din na po yun, siguro yung water loading.
15: Okay.
16: Para po ma-flush mga calories and then mabilis na lang pag before the weigh-in, doon na lang parang ipipiga lahat yung mga tubig sa katawan.
15: Okay.
16: Para makuha yung target weight.
15: Kumusta pala panahon diyan sa Benguet? Mainit ba diyan o maulan pa rin?
16: Sorry, sir, hindi ko pa. Pag-iulit-ulit po. Sorry.
15: Kumusta ang panahon dyan?
16: Ay, ngayon po, maulan.
15: Maulan pa rin.
16: 3 weeks, 1 month na po na umuulan dito. Kaya
15: mas mahirap pang ano dyan?
16: Puro indoor na lang.
15: Ang masarap pa naman kumain pag umuulan. Tawag doon. Added challenge ba yun? Added challenge ba yun sa training?
16: Yes. Challenge ito kasi ngayon na malamig yung panahon dito.
15: Mm-mm.
16: Pati yung diet naapektuhan na rin, pero yun discipline lang pati sa appetite, kinokontrol pa rin yung kinakain, and then para on point pa rin yung weight po.
15: Mm-mm. Alright, now itong iyong magiging laban on September 5 sa Pula Arena, gagawin yung laban, ano? Sa mga hindi po nakakaalam, itong venue na to, nag-host ito before nung kalakasan ng Roman Empire, nung mga gladiator contests, di ba? Mala Maximus Decimus Meridius ang magiging dating nito. Is that ano ba yan? Nakakadagdag ba sa excitement mo na sa ganitong klaseng venue gagawin yung pagbabalik mo dito sa Brave?
16: Oh, kasi ayan nga yung history niyan eh, na ganyan pala yung mga Roman, mga gladiators na tawag eh doon. Eh, bloodbath yung nangyayari yun.
15: Parang mas
16: naisip ko rin na parang ganun, at least ngayon, may referee na and,
15: tama,
16: and
15: tama,
16: motivated
15: tama.
16: Din ako sa mga history ganyan, lalong-lalo niya sa Pula Arena.
15: Mm-hmm. At syempre, pagpunta mo ng Croatia, dun sa laban, dala mo yung pagiging

0: parang nire-represent ko din yung mga roots namin, yung mga culture namin, and ayun din, nakikita natin yung lakas ng isang Igorot na lumalaban doon, and mm-hmm. I'm happy and I'm proud.
1: Sa pamilya nyo ba, ikaw lang ba yung fighter o merong kang ibang, I don't know, ibang kaana, kapamilya na nasa ganitong larangan din?
0: Before, mga brothers ko rin. Pero yung cousin ko rin, si Carl James Martin. Kaya sa aba, larangan ng boxing, yan, mag-cousin kami.
1: I see.
0: I'm very proud din na, na he's reaching his potential as a boxer. Kaya magiging champion din yun one day, si Carl James Martin.
1: Ayun, so talaga nasa lahi at hindi lang ikaw, ika nga ang bumubuhat ng Igorot roots ano, sa pamilya mo. Ito, curious din lang ako kasi sabi mo, 12 tulog na lang before yung laban mo. The night before the fight, nakakatulog ka ba? O masyadong gising yung diwa mo dahil sa excitement, dahil siguro may halo na rin ka ba?
0: Hopefully, pag nag-cut ako ng mga 10 kilos, hopefully napagod siguro yung katawan ko doon. And makakatulog sana ako ng mainline para mabawi yung energy ko.
1: yung pala ang sikreto nun, ano? Pag di ka makatulog, magbuwas ka ng timbang. Okay. Sige, so mga
0: hopefully,
1: ganun.
0: Para, okay. Kasi napapagod din yung katawan eh. Pag,
1: yes.
0: Pag nag 10 kilos na mabuwasan mo. Parang pagod na yung katawan, inyong isip. Hopefully, maganda yung tulog doon.
1: Siyempre, sa hopefully, maging maganda ano yung weight cut
0: yes
1: na
0: yes
1: nagagawin mo. Walang maging komplikasyon. Okay. Stephen, maraming naghihintay na mapanood ka ulit na lumaban inside the cage. Siyempre, kasama na ako dyan. Tagal-tagal kong pinupush. Dapat lumaba ka na dati ng world title sa ONE Championship. Anong gusto mong sabihin doon sa mga naghihintay ng iyong laban?
0: Sa mga fans ko po na naghihintay, ayun, 2 weeks na lang po, yun, konting 1 week na lang, I'm doing my best sa preparation, and I'm ready na po, papakita ko yung best ko sa this coming September 5, and continue Lord, I ask for your prayers, your support, your cheers, para supporta rin ako sa laban kong ito. Thank you, and mabuhay tayong lahat.
1: Stephen, pahabol lang pala, kailan ang planong pagpunta niyo sa Croatia?
0: Kailan
1: yung plano na pag-alis niyo sa Pilipinas papuntang Croatia?
0: Yes po, September 1 po ng
1: September 1.
0: Umaga kasi okay. Mga 8 yung flight namin.
1: Sakto. I see. All right, maraming salamat. Stephen Lomond, the number 2 ranked bantamweight contender ng Brave Combat Federation of Team Lions Nation MMA. Stephen, the best of luck sa iyong laban and hopefully makuha mo yung panalo. Stephen Lomond po ng Lions Nation MMA na kasama po natin dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Ang ating oras, 5:28 in the afternoon. Tuloy na natin to pare, balitang MMA. Ito in-announce to a couple of Sundays ago during the live broadcast ng UFC 331. Kung saan nanalo, quote-unquote nanalo, si Islam Makhachev laban kay Ian Machado Gary. Okay? So, in-announce during the live broadcast ng UFC 331, yung main event tsaka co-main event ng UFC 333 sa October 25. Okay, main event. It's going to be Alexander Volkanovski laban kay Movsar Evloev. Ito po'y gaganapin sa Etihad Arena sa Yas Island sa Abu Dhabi. Kung natatandaan ninyo during the pandemic, 'di ba, nung nakakaroon ng events itong UFC doon yan sa Yas Island. Ikalawang title defense ni Volkanovski ng kanyang UFC Featherweight World Title matapos po niyang mabawi last year. Ito din ang kanyang 12th sunod na world title fight since December of 2019. So, out of those 12 world title fights, meron siyang 8-3 out of those 11 previous world title fights, 8-3 ang record nitong si Volkanovski. Natalo siya 2 beses kay Islam Makhachev pagkatapos yung isa kay Ilya Topuria. Meanwhile, si Movsar Evloev is the number 1 ranked contender ng UFC. 10-0 sa UFC 20-0 overall

0: Ang mabigat dito kay Evluev, yung apat na sumunod sa kanya in the rankings, tinalo niya lahat yan. Diego Lopez, si Lerone Murphy, Aljamain Sterling, at saka si Arnold Allen. And sa totoo lang, alam ko, he was already in line to face Volkanovski last January. Pero sabi ng UFC, oops, hindi ikaw lalaban. Si Diego Lopez ulit na natalo na naman. Dalawang beses na natalo kay Volkanovski. Now, merong sinabi itong si Volkanovski na depende sa itatakbo nitong laban niya against Evluev kung magpapatuloy pa siya in MMA. Meanwhile, sa co-main event, it's going to be Piotr Jan laban kay Merab Dwalishvili. Rematch ng kanilang UFC 323 title fight nitong nagdaang December kung saan nanalo si Piotr Jan by unanimous decision. Pangatlong beses na to na champion si Piotr Jan. Pero laging yung dalawang previous occasions nawala ka agad sa kanya sa una niyang title defense. So he is 0-2 in title defenses. Yun ang sino ang susubukan niyang gawin dito bukod sa mapanatili yung world title, ano? Natalo siya nung naging champion siya, first title defense niya, first time natalo siya kay Aljamain Sterling in 2021. Binawi niya with a victory over Corey Sandhagen, and then natalo ulit siya kay Aljamain Sterling in 2022. He is entering itong laban niya against Dwalishvili with the 4 straight wins. Samantala, yung 14 fight win streak ni Merab ay natapos dun sa talo niya kay Piotr Jan last December. Before mawala sa kanya itong bantamweight title nakatatlong successful na title defenses itong si Merab Dwalishvili. Okay, so yan ang main event and co-main event ng UFC 333 on October 25. Alas 5:32 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Quickly after this quick break.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Oras natin ngayon, it's 5:33 ng hapon. Nagpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Next month sa gaganaping 2026 Asian Games ay lalaroin siyempre muli itong Taekwondo 4D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. For the 10th time, bahagi ng Asian Games program ang Taekwondo. Now, ang atin pong Philippine Taekwondo Association ay magpapadala ng 7 atleta to compete sa Taekwondo events ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Now, 2026 is proving to be an important year para sa PTA bilang they are celebrating ang kanilang golden anniversary, 50th anniversary ngayong taon. Tapos meron pang itinatayong ano yan. Meron pang itinatayong National Training Center para sa mga taekwondo athletes natin. Coinciding with their participation in the 2026 Asian Games. And they are targeting to win more medals than they did last edition in 2023 sa Hangzhou, China. 3 years ago, naka-isang medal lang yung Philippine Taekwondo team. That was courtesy of Patrick King Perez sa men's individual Pumsay A bronze medal. So, makibalita tayo kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Mr. Rock Samson.
10: What now? Ano pang pwedeng ambisyonin ng ating PTA as we hit your golden year, 50-year existence?
11: Actually, ngayon po, masaya kami dahil nagpapasalamat kami na malaki sa Philippine Sports Commission kay Chairman Gregorio. Kasi by next year, magkakaroon po ng National Training Center ang Philippine Taekwondo Association inside the Rizal Memorial Sports Complex. So malaking bagay po ito para sa mga atleta natin at saka sa mga events natin. Hindi lang sa local, pati sa international kasi we can start holding international events pagka naitayo po yung gym na yan. E ang tinatarget na lang po natin ay ang ating Olympic medal. Yun na lang po. Oo, kasi meron na tayong gym. Nakapag-perform na tayo sa mga other games, both Asian and SEA Games. Ito na lang po talagang Olympic Games ang tatargetin natin para makompleto na natin yung mga targets natin.
10: Saan na ngang lokasyon sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex namin makikita ang bagong building, bagong gym ng Taekwondo?
11: Doon po sa location ng bowling alley, Ma'am Judy, yung beside the Nina Aquino Stadium. So it's under construction now. So hopefully by December, nakatayo na yan. Tapos matapos yan na completely by first quarter of 2027.
10: Excited kami para sa PTA, Philippine Taekwondo Association.
11: O para sa atin po lahat yan ng June. Yes.
10: Yung mga Taekwondo jeans natin. Pero sandali lang, sabi mo, syempre maka-medal sa Olympics. Syempre din, maka-gold sa Asian Games. Di ba nyo ba yun aambisyonin, Coach Rock?
11: Naghahanda po ngayon, Ma'am Judith. Puspusan naghahanda ang atleta natin. Yung mga, we have 7 athletes who are going to Asian Games dyan sa Nagoya. They are preparing very, very well. No? In fact, galing lang nila sa Korea, nag-training sila. And then baka bumalik pa yung ibang mga atleta natin. Tapos napakaraming tune-up games bago ng Asian Games.
10: Nakita nga namin sa mga photos nyo and we are about to show yung photos. You went from, sa Korea, ilang klaseng competitions sa Korea, pati na rin yung mga Asian Championships nyo. Ganun din yung sa Indonesia, napakaraming medals ang nakuha sa Pumse. At syempre, nagdugtong din naman ng mga medals yung sa Kyurugi natin. Kyurugi, anyway, you mentioned, na dito sa ating pool na ito ng National Taekwondo Jeans ay 7 lang po ang lalahok sa Asian Games. Ito ba ay dahil nga sa taon na ito ay kumbaga inumpisahan na ang qualification ng Asian Games para na rin Olympics may qualification na, Sir Rock?
11: Totoo po yan, Ma'am Judith. Actually, last Asian Games in Mongolia, doon po nila sinimulan yung qualifying. So yung Asian Championships, yun po yung naging qualifying event for the Asian Games.
10: So, officially, how many teams, how many athletes from Pumse, and how many athletes din and events ika nga in Kyurugi?
11: For Pumse, ma'am, nakuha natin yung lahat ng slots possible. Actually, dalawa lang naman ang inopen na slot talaga for Pumse event. Yung male na individual, meron tayong entry doon dahil nanalo tayo doon last Asian Champs, at saka yung female individual. But merong konting pagkakaiba dito sa Asian Games kasi they wanted each player to perform both the recognized and the freestyle event. So hindi po madali yun kasi meron talagang player na dedicated to do the recognized Pumse at iba naman yung player na gagawa dapat for freestyle. So ang challenge po ngayong Asian Games, yung isang player sa round 1 will do the recognize and sa round 2 he will do the freestyle event. Ganun po. Kaya double time po yung pagte-training ng mga athletes natin. And then for the Kyurugi po naman, we have 5. We have players, no? We have 2 male and 3 female. So yun po.
10: Okay, so
11: out
10: 5
11: of 8 po yan, out of 8 po.
10: Sir, pwede na ba nating pangalanan kung sino yung nandito sa ano sa opo, roster opo, natin na, ito?
11: Opo, naibigay na rin po namin yan na yung finalists kila sa Philippine Olympic Committee. So sa PUMSI po si Jayus Yape, ang male individual entry natin. So he will be performing the recognized freestyle plus meron pong extra event si Jayus, is also an official event of the Asian Games, yung tawag namin yung virtual taekwondo. So nag-qualify po tayo doon. There will be only 8 entries in Asia and nag-qualify ang Philippines to be one of the participants in the virtual taekwondo. Sa female naman po, for PUMSI, si Juliana Candelaria. Yan po yung dalawa natin for PUMSI.
10: Coach Sekjen Rock, hindi necessarily kung sino yung nanalo ng Asian Championships, yung nakakuha ng slot doon natin binigay yung slot ng Philippines. Kasi sabi mo nga, kailangan good siya sa freestyle at saka sa recognize. Tama po ba?
11: Tama po yun. So, nagkaroon po kami ng series of evaluation and selection locally dito sa atin para ma-identify natin kung sino yung player na parehong may laban for recognize and freestyle event.
10: Coach, sila ba yung first-timer sa Asian Games? Itong dalawang mga pangalan na nabanggit mo?
11: Opo. Opo, first-timer po yan. Opo. Pero mga veterano na rin po yan. Pero this is the first time that they are going to compete in Asian Games. Oh. Pero sa Asian level and world level, lumalabas na rin po sila.
10: So ano yung usapan nyo ni na Coach Rani Ortega and the rest of our PUMSI coaching staff regarding the Asian Games participation, our chances, and everything?
11: Naku, si Rani po, kilala nyo naman po si Coach Rani. Eh gusto, ang target lang po naman talaga niya, gold medal. Yun po talaga ang pinagpapraktisa nila to win the gold medal. Sabi niya nga sa amin eh, sir, ipapangako ko sa inyo, I will give you gold medal, sabi niya. Sana po magkatotoo.
10: Yes, but and we are doing our best. Nakita yeah. natin.
11: Uh-oh.
10: Coach Rock, doon sa mga international competitions na sinalihan nyo, di ba? Sobra-sobra mga medalya na hinakot nyo. Isinuot nga ni Coach Rani sa tuwing nagtatapos yung competition. At she was given pa, di ba, parati ng Best Coach Award, di po ba?
11: Opo. Opo. Nung galing po sila sa Korea, ang PUMSI team po natin talagang napakaraming inuwing medalya. Lahat po, gold medal, silver, and bronze. Halos lahat po sa lahat, kung di ako nagkakamali, lahat po ng atleta natin na mayroong medalya nung umuwi.
10: So, pantay lang sabihin mo ang laban kasi ito nga first time na iba yung format. Surely yung mga ibang bansa, ganun din naman eh. Nag-cram sila in the preparation kasi iba nga yung atleta nila for recognize and iba din yung athlete nila for freestyle, Coach?
11: Tama po yun, Ma'am Judith. Pantay-pantay lang yan. At saka nagkita-kita na rin sila last Asian Championships. So, kumbaga, alam na nila yung mga magiging makakalaban nila. Kaya maganda yung chance. Maganda yung chance natin.
10: So, sino din pa rin ba ang tough opposition sa combined recognize and freestyle?
11: Well, definitely Korea, Ma'am Judy. Pero mataas po ang respeto ng mga Korean athletes sa Philippine athletes.
10: Sige. Okay, we go to Kyurugi. Sino ang ating lima, no? Lima po ito na mga bets natin.
11: Sa lalaki po, si Kurt Barbosa. Minus 54 kilos po siya. And then si Dave Seiya, minus 80. And then sa babae naman po, si Tatiana Mangin. Yan po yung junior world champion natin sa minus 49. And then si baby Jessica Canabal, minus 57. At saka si Laila Delo, -67 naman po. So sila pong lima ang pupunta.
10: Mukhang mga veterans naman din talaga ito ng labanan. Meron ba sa kanila na first timer when it comes to Asian Games?
11: Last Asian Games, baka po si Tatiana lang kasi noong time na yung last Asian Games ay junior pa siya. Yun. Pero all the rest I think they have already experienced Asian Games.
10: Ang ganda ng lineup natin na to, ang ganda ng roster na to, talagang batak to sa laban.
11: Hinog na po yung mga players na yan.
10: O wala namang nabago sa format ng ating Kirugi and with the limited number of participants from each country kasi nga via qualification ito, ganun din ba ang tema? Open din ba? Wide din ba yung competition come the Japan Games, Sir Rocky?
11: Opo, ganun din po. So there will be, if I'm not mistaken, 16 entries per category. Parang Olympics po. Ginaya po kasi nila yung Olympic system. Pero ang invitado, of course, yung mga Asian countries lang po. Pero Judith, kasi napaka-importante nito dahil pag lumusot ka sa Asian Games, yung mga nananalo kasi sa Asian Games, yun na rin yung nananalo sa Olympic Games. Sila na rin yun. Opo. So, kung lumusot itong mga players natin, both for Pumse and Kirugi, pwede nating sabihin na napakaganda ng chances natin sa next Olympic Games.
10: Sir, this Asian Games ba, may limit ba ang number of qualified athletes of a country para makalkula natin na there may be divisions, weight divisions, na wala yung mga malalakas like Korea kasi nalimitahan nga to a number of maybe weight divisions?
11: Wala po, Ma'am Judith. They are allowed to participate in all weight divisions. Like sa Kirugi po, ang maximum na pwede mong ipadala is 4 male and 4 female. So yan po kasi yung the same weight category ng Olympics. No? So yun po.
10: So etong lima, yes? Coach, please.
11: Isa lang po ang pwedeng ipadala sa bawat weight category. Oo, isa lang. Pero pwede nilang punuan yung lahat ng weight categories.
10: Ayun, akala ko kasi merong weight division dito na pwedeng wala yung Korea kasi yung talagang tough rival natin, pero...
11: Meron po, as long as they qualified noong Asian Championships.
10: Malamang naman.
11: Qualify sila. Opo, yes. Kasi top 4 lang po yung kinuha ng Asian Champs. So, yung top 4 na Asian Championships, last Asian Championships, sila lang po yung nag-qualify for Asian Games.
10: So, okay, nakita natin yung Asian Championships, di ko masyado kabisado, definitely nasa top 4 itong ating mga competitors na ito at itong bets natin come the Asian Games. How do you see the scenario come the Japan Asian Games? And again, dun sa ating chances ulit na makakuha ng medalya at sana nga mataas na medalya ang makuha natin, sir?
11: Definitely po, Ma'am Judith, dyan sa Asian Games, makikita mo na yung roster ng mga makakalaban eh. Kunwari, ni Kurt Perbosa. Makikita mo na kunwari kung 16 sila, kung sino yung 16. And more or less, yung mga players natin, alam na nila kung kaya nila or tight yung laban. No? So, ang isa sa mga importanteng factor dyan, yung pag-draw ng lots. Kung sino ang matatapat sa kanila una. Kasi they will start with sa elimination rounds. So, kung pinalad na maganda yung layout ng fight diagram, we call it the fight diagram, makaka-akyat yan. Kasi ang taekwondo, knockout system. Wala kang second chance. Kung medyo very tight yung mga first matches mo, natapat ka kagad sa Olympic champion ng first match at hindi ka nanalo, yun na yun. That's it. Wala ka ng second chance. Pero kung maganda yung draw lot mo, yung bunot mo, going up, no? Sana yung pinakamalakas at saka versus the Philippines, doon na lang magtapat sa finals match, sa championship match. Yun ang magandang setup natin. Pero of course, hindi mo masasabi yun kasi bubunutin yan, electronic draw.
10: Pero sa tingin mo, through the years, papaano din at gaano din kalaki na ang improvement natin, having said earlier na we competed in a number of international competitions, nagkaroon pa tayo din ng series of training camps.
11: Actually, Ma'am Judith, our team doesn't stop competing and trying to develop new system and new ways of improving their games. Nag-iiba-iba kasi ang style sa Taekwondo from our, you know, from our time na hindi pa electronic. Ngayon, electronic na. Tapos later on, may introduce silang mga bagong equipment. No? Tapos may lalabas ng mga revisions ng rules. So when these things are coming out, we need to adjust also the game, the styles of the each player. In Pumsi and Kirugi po yan. So, kaya mayat maya, kinalalabas natin sila para maka-experience ng international or to experience the new style and the new system. Kasi lately, nagbago na naman yung score, yung scoring system, nagbago na naman yung rules. So, once na kahit isang rule lang ang nagbago, you have to adjust the game. Kasi pag hindi nyo pinansin yun, minsan, yun ang ikinatatalo ng player because he's not aware of the new rule. Tapos pangalawa, pinapadala natin kaya sa mga international camps, international training, para napapractice nila yung mga bagong technique, mga bagong exercises, mga may man nakakalaban sila mga bagong tao. Yan, so tuloy-tuloy lang po yung improvement at saka yung practice ng mga player para anytime they're ready to compete.
10: Sir, nung Hangzhou Asian Games at saka ngayong Asian Games in Japan, may bago ba sa ruling sa Kyurugi? Ano yun?
11: One of the major changes will be the yung mga penalties na binibigay kunari sa last 10 seconds. So, imbes na dati kasi panibigay ng penalty, 1 point lang yung nababawas sa score. Pero ngayon po, pagka last 10 seconds na lang at binigyan ka ng penalty, 2 points na yung nababawas. Kaya malaking bagay po yun. Kahit na medyo lamang ka na for the last 10 seconds, kung hindi ka aware dito sa mga penalties na ito, maaaring matalo ka pa din. Kasi mahaba pa yung 10 seconds.
10: Yun yung isa sa pinaka. Yung electronic scoring ba natin, pulido na, sir? Wala nang maraming nagre-reklamo?
11: Ngayon, ang ginawa nila, pareho lang. We have actually 3 brands of electronic scoring system, international, no, na license ng World Taekwondo. So, dapat alam din ng coaches natin, like itong Asian Games, kung ano ang gagamiting brand. Kasi kung ano yung gagamiting brand, may kanya-kanyang style din of training. Kunwari, itong brand A, ganito dapat ang style mo dyan para maka-point ka. Pag sinabing, sa World Championship, brand B ang gagamitin. Sa brand B, mas effective itong ganitong style. Basically, it's the same electronic scoring, but kailangan kabisado mo on how to use the electronic system. So, ang national team po natin dito, pag alam nila kung ano yung gagamitin for Asian Games, yun ang pinapapractice nila. Yun ang ginagamit nila during training para makabisado nila yung galaw.
0: At po, yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Sir Rock Samson. So according to him, 7 athletes ang ipapadala ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. 2 sa Pumse, sina J.U.C. Apet at Juliana Candelaria. Tapos 5 in Kyurugi. Kurt Barbosa, our Olympian. Dave Sea, Tatiana Mangin, our Junior World Champion before. Baby Jessica Calabal at saka si Laila Delo. Now, as I said earlier, the last time na nagkumpit ang Pilipinas sa Taekwondo sa Asian Games, bronze medal mula kay Patrick King Perez in Pumse. That was 3 years ago in Hangzhou, China. But the last medal in Kyurugi, yung sparring, was in 2018. That was courtesy of Pauline Lopez, also a bronze medal. So good luck sa ating Philippine Taekwondo team. Sa 2026 Asian Games, Edupong Asian Games, this year we'll have 10 combat sports and martial arts. Siyempre, kasama dyan, boxing, fencing, judo, jiu-jitsu, karate, kurash, mixed martial arts, and then taekwondo, of course, wrestling, and wushu. Ayan, ang mga combat sports and martial arts sa 2026 Asian Games. Before we end our program ngayong araw, ito yung naging total medal tally ng Team Philippines sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Jiu-jitsu po ito. So tuloy-tuloy, ang daming tournament ito. Okay, ang Pilipinas po ay nakapanalo ng 30 gold medals plus 25 silver medals plus 34 bronze medals. And sa overall medal tally out of 7 countries, nasa second overall po ang Pilipinas. Ang number one was Vietnam. Hulaan mo kung ilan ang gold medal ng Vietnam. Pilipinas 30, ah. Ang Vietnam 120 gold medals. Grabe, triple-double pa. Triple-triple actually. Kasi gold, silver, and bronze, triple numbers yung Vietnam. 120, 113, and 112. Grabe naman ito. Pinakyaw na ito, ah. O bakit po ganyang karami? Kasi maraming, bukod sa maraming weight, age categories, meron ding gi competition, meron ding no gi. Tapos syempre yung iba pa, yung mga contact, yung fighting jiu-jitsu. So maraming disciplines, maraming elements yung naging competition na to. And second overall in Pilipinas with 30 golds, 25 silvers, and 34 bronzes sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Maraming pangalan. Ano, bukas, isa-isay natin sa postgame. O, para may pag-uusapan tayo bukas. It's now 5:57. 3 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for Fight News Weekly ngayong araw po na to ng Lunes. Once again, salamat kay Stephen Loman ng Lions Nation MMA at sa ating mabuting kaibigan, Mr. Nisi Casiano, for setting that interview up. Bukas po, 5 p.m. post-game tayo dito sa Sports Radio 918. So until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
12: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
12: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3,
12: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track
15: with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
23: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas.
1: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
24: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
23: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Para matugunan ang problema sa basura, Energy Department iniaanunsyo kung magkano ang dagdag singil sa produktong petrolyo epektibo bukas. Kung magkano, alamin! At sa pagbaba ng antas ng kahirapan sa bansa, ramdam ba ng mga Pilipino? Panoorin ang kwento ng ilang benepisyaryo ng 4Ps kung paano na bago ang kanilang pamumuhay sa nagdaang taon.
28: Magandang gabi, Pilipinas! Personal na pinakinggan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing at karanasan ng mga naapektuhan ng baha sa Bacolor, Pampanga.
2: harapang tiniyak ng Pangulo na hindi sila iiwan ng pamahalaan at tutulungan sila sa kanilang pagbangon. Yan ang ulat ni Crizel Pardilla.
4: Hanggang dito yung tubig.
5: Napaiyak na lamang si Evelyn sa sinapit ng kanyang pamilya sa barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Pinasok kasi ng tubig mula sa umapaw na ilog ang kanilang bahay na nagpalutang sa kanilang mga gamit na pinag-ipunan mula sa pangangalakal.
4: Wala po. Nakasak ko lang. Ang taon na lang po kasi ganyan ang nangyari sa amin eh. Kung hirap po talaga.
5: Wala rin naisalba si Elenita kundi ang kanyang sarili at limang anak mula sa matinding baha. 2 linggo na silang nagtitiis sa Bacolor Integrated School na nagsilbing evacuation center ng mahigit 800 biktima ng habagat.
4: Lungkot na lungkot po. Halos sumuko na po ako sa buhay ko.
5: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga biktima ng sakuna sa Bacolor, Pampanga. Binisita ng presidente ang classroom kung saan nanunuluyan ang pamilya ni Elenita. Pangako ng Pangulo. Agad namang namahagi ng 10,000 pisong tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development kay Elenita at daan-daang labi sa napinsala ng habagat, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos.
4: Sabi ni Presidente, tutulungan ko kayo.
6: Tapos biglang natanggap ko na yung
4: pinansyal. Opo, kaya maraming salamat po kay President.
5: Nakatanggap din sila ng pagkain, hygiene kit at iba pang tulong.
4: Masaya po kami dahil nakarating po siya dito. Natulungan niya po ng lahat.
5: Nag-abot din ng DSWD ng pinansyal na tulong, food box at iba pang ayuda sa mahigit 300 evacuees sa Bacolor Mini Convention Center na binisita rin ni Pangulong Marcos. Clayzel Pardilla para sa Bayan.
7: Nakatutok ang Department of Social Welfare and Development Disaster Response Command Center sa paghahanda sa posibleng pananalasa ng bagyong Obed. Ayon sa ahensya, nakahanda na sa kanilang mga warehouse ang relief goods at family food packs, gayon din ang mga tauhang tutugon sa mga maapektuhan. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa agarang tulong. Aabot naman sa 667 million pesos ang nakahanda nilang standby funds para pagkunan ng karagdagang suporta sa mga masasalanta. Samantala, nananawagan ng Office of Civil Defense sa publiko na maging maingat at maghanda sa posibleng epekto ng habagat na paiigtingin ng bagyong Obed. Muling pagnanhin ng OOCD, ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
2: Personal na nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng tuloy-tuloy na malakas na ulan sa Bulacan. Sa situation briefing ay inilatag ng Pangulo ang mga pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
8: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga kasama si Public Works Secretary Vince Dizon. Dito nakita niya ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at pinalakas na habagat.
9: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change.
8: At para mas alamin ang sitwasyon ng mga lugar sa gitnang Luzon, pinaunahan ng Pangulo ang isang situation briefing sa Kapitolyo ng Pampanga. Nakipagpulong siya kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Region 3. Present din ang mga miyembro ng kanyang gabinete na nagbigay ng update sa mga naging pagtugon ng gobyerno sa lugar. Inilatag din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangmatagalang solusyon sa baha gaya ng pagtatayo ng mga Sabo River Dam na makatutulong para mabawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan ng Sierra Madre at mga karatig na probinsya at magamit din ang maiipong tubig para sa household at agricultural use. Mayroon din anyang road dike na itatayo sa mga lugar malapit sa Manila Bay para maharang ang pagpasok ng tubig mula rito. Sabi pa ng Pangulo, patuloy ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente.
9: I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao, binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan.
8: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizo, nakatutok sila ngayon sa pagsasaayos ng mga nakatenggang pumping stations at flood control projects na putol-putol at nasira noong bumaha.
0: Magsisimula na tayo itong mga susunod na buwan kasi in the process pa na kinukuha pa yung mga clearances sa Commission on Audit dahil nga subject ng mga investigasyon to. Pero no cost to government yun. Kaya gawin yung lahat ng I don't think lumampas na yung warranty periods niya.
8: Umaasa naman si Pampanga Governor Lilia Pineda na sa pagbisita ng Pangulo ay mabibigyang pansin na at unti-unti nang matutugunan ang matagal ng problema ng baha sa lalawigan.
10: Nananawagan ako sa ating mga kababayan hanggang ngayon, lubog, na talagang hindi bumababa yung tubig. Nagpunta po si President Marcos dito at talagang binigyan naman tayo ng pag-asa. Ang gusto niya yung long-term plan.
8: Sabi ng Pangulo, patuloy niyang imomonitor ang sitwasyon ng mga apektadong lugar sa Central Luzon at gagawin niya ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Mula sa San Fernando, Pampanga, Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Isa po sa mga dahilan ng mga pagbaha ay ang pagdami ng basura. Kaya naman puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan na gawing kapaki-pakinabang ang mga basura sa pamamagitan niya ng Waste to Energy Project. At para ipaliwanag kung paano ito isasagawa at ano ang pakinabang dito ng mga Pilipino, makakausap natin sa linya ng telepono si Retired General Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Magandang gabi, GM Torre. Kenneth Pasyente po ng PTV.
11: Magandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyo, mga nagpakinig.
2: GM, unahin ko na po, ano po ba itong Waste to Energy Program at paano magiging enerhiya ang dating mga basura?
11: Well, ang pinakasimple explanation niya, ano, hindi lahat ng basura ay pwedeng i-recycle. After ng segregation, meron tayong tinatawag na residual waste. So, Waste to Energy, instead na ito ay itatambak sa landfill, ito ay pwedeng gamitin sa gamitan ng teknolohiya para makalikha ng init, electricity, fuel, at iba pang energy kung gusto natin. Tapos, ang gusto natin i-emphasize sa WTE, no? May sequence, ang sequence talaga dyan, segregation muna, recover, recycle, kung ano pwede magawa. And then, pag anong masira, maiwan na residual waste, yan ang gagamitin natin sa WTE. Hindi pwedeng WTE standalone.
2: GM, sa ngayon ba, nasa anong stage na po ang proyektong ito? Nasimulan na po ba? May target date ba ng aktual na implementasyon?
11: Marami kasing consideration sa ngayon ang WTE dahil unang-una, may mga teknolohiya na nangailangan ng incineration. So kailangan may pagbabago muna sa batas bago ito ay magawa natin sapagkat kailangan compliant din sa batas. Meron namang iba na WTE, may iba namang teknolohiya ang ginagamit. May pyrolysis, may kung ano-ano. At ito ay lahat ay pinag-aaralan kung alin ang maaaring gamitin na compliant sa ating batas.
2: GM, gaano karaming basura ang kailangang maproseso araw-araw para maging epektibo po at sustainable itong proyekto?
11: Itong sa Metro Manila, kasi ang araw-araw natin ay nasa nag-hover sa 10 tonelada araw-araw ang basura na na-produce natin. So, after ng segregation, after ng recycling, after ng recovery, at matitira yung mga pwede natin gamitin sa ating WTE, ina-expect natin na mga kalahati or less than kalahati ay magagamit natin sa WTE so that we'll give us around mga 5,000 tons ng basura araw-araw.
2: GM, gaano karami po ang basura sa Metro Manila at ilang porsyento nito ang posibleng pakinabangan para makalikha ng enerhiya?
11: Yun nga eh, ang araw-araw natin na output ng basura ay nasa 10,000 tons at ang ating after ng segregation and everything, pwede siguro dyan na-estimate natin mga 5,000.
2: Oo, GM, paano niya naman po masisiguro na walang magiging epekto itong proyekto na to sa kapaligiran? Halimbawa na lamang po yung pollution o yung toxic emissions?
11: Well, ang nabulitihan, may iba-ibang mga teknolohiya na ginagamit yan. So, gusto natin siguraduhin na pag ano man ang maaprubahan at mapili natin teknolohiya, dapat ito ay compliant sa ating mga batas, may compliance din sa regulatory requirements ng iba-ibang ahensya na may mga oversight functions and power sa usaping ito. So, ang sa atin lang, agnostic tayo sa teknolohiya, pero ang gusto natin ay siguraduhin na compliant kung ano man ang gagamitin natin.
2: GM, kung magiging matagumpay ang waste-to-energy project, ano ang magiging pinakamalaking pagbabago na mararamdaman, lalo na po ng mga residente sa Metro Manila?
11: Well, una, ang WTA, hindi ito energy program, ha? Ito ay responsible waste disposal. Ito natin i-emphasize yan. Ang energy na napuproduce sa WTA ay bonus lang ho yan. Ang una talaga natin purpose yan is responsible waste disposal. So, yun, kung magawa natin ang WTA, ay may ina-expect natin na pag naging matagumpay ang WTA bilang isa sa mga components ng ating waste management dito sa Metro Manila, ay mas mapagana natin, mas mapaganda ang ating disposal ng basura and may bonus pang energy, whether it is a form of heat or electricity.
2: GM, ano na lamang po ang inyong mensahe o panawagan sa publiko?
11: Gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan na ang gobyerno ay may responsibilidad na gumawa ng mga sistema, pero may responsibilidad din ang bawat mamamayan na huwag maging part ng problema at magkos ay tumulong para sa solusyon na conceptualize ng gobyerno ng ginagawa ang mga systems. Ibig sabihin, sana ay makapasuportahan ito sa magitan ng pagsunod sa mga alituntunin gaya ng waste segregation sa household level pa lang at ang iba pang mga alituntunin gaya ng tamang waste disposal at pagsunod sa mga schedule. Hindi natin kayang linisan ang Metro Manila kung pagkatapos natin linisan ang kanal ay may magtatapon ng manole. Hindi naman natin kayang mag-engineer ng pumping station na may assumption na tatanggap ito ng sofa, ng refrigerator, ng kahoy at ulit ang nilagay ng basura. So, we want that sana maintindihan natin mga kababayan, kailangan ang suporta ng publiko para magtagumpay ang mga programa na ginagawa ng gobyerno.
2: With that, maraming salamat po MMDA General Manager Nicolas Torre III.
28: Of calamity ang probinsya ng Benguet dahil sa iniwang pinsala sa iba't ibang sektor ng mga nagdaang bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: This honorable 12 Sangguniang Panalawigan hereby declares the province of Benguet under a state of calamity.
3: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Benguet dahil sa lawak ng pinsala na dulot ng habagat at mga bagyo sa mga komunidad, infrastruktura at agrikultura. Sa partial assessment at datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 1.068 billion pesos ang danyo sa probinsya. Mahigit 318 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 749 million pesos naman sa infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, tulay at iba pang mga gusali. Umaabot naman sa mahigit 13,000 ang apektadong pamilya na binubuo ng mahigit 40,000 individual. 173 ang partially damaged na mga tahanan habang 18 naman ang totally damaged. Nailista naman ang 5 kataong nasawi habang 3 ang sugatan.
12: Kung may deklarasyon kasi ng under state of calamity, katulang ginawa ng isang bayan sa ating dalawang bayan sa Benguet, magagamit na po yung QRA po.
3: Mahigit kumulang 38 million pesos ang quick response fund na magagamit para sa mga naapektuhan.
13: Ibaga ti kaduan, kat ay, no, declare tayo, ada amin iti assistance. Dito iti palewag tayo, kas parget kas dito ibarangay, maure at declare tayo, haan amin. Anyala ang iti may sa siguro, mangitad tayo iti data. Magapo dito ayan tayo, ipantayo iti national government.
3: Iginiit naman ni Benguet Vice Governor Mary Rose Fong Juanquepas ang kahalagahan ng pagkalap ng datos bago ang pagdeklara ng state of calamity upang mayroon silang basehan sa paggamit ng limitadong pondo.
14: Actually, kat hantay pa yan naka-recover iji previous kat adatay man ito yan. Talaga nga hantay nga iso nga tulong iti national lane agencies. With that declaration, mabalin niya na napigpigsa nga makadawat tayo iti tulong iti na dumaduma nga ahensya iti national government.
3: Maliban rito, inaasahang irerealign ng gobyernong panlalawigan ng Benguet ang ilan sa kanilang mga pondo, kasama ang pondo para sa Adivay Festival upang magamit na karagdagang pondo sa pagtulong sa mga apektado. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
28: Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Saudel at pinangalanan na itong Obet. Patuloy itong nakapekto sa malawak na bahagi ng bansa. Habagat, magdudulot ng malakas na hanggang gale force na bugso ng hangin, lalo na sa mga baybayin at mataas na lugar na direktang nakalantad sa hangin. Samantala, magpaparamdam muli ang habagat this week. Babala ng pag-asa, posibleng magdala muli ng mabigat na pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon simula sa araw ng Miyerkules. Mas mabigat na pag-ulan ang mararanasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerto po muli sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Ayon sa forecast track ng Typhoon Obet, bukas ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility habang gumagalaw pahilagang kanluran. Gayunpaman, itong magpapalakas ng habagat simula Miyerkules onwards. Samantala, silipin na natin ang weather sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo. Samantala, naitala sa Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence sa bansa na nasa 9.7% sa taong 2025. Ayon kay Presidential Commission for the Urban Poor Chairperson Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, hindi lang basta numero ang pagbaba ng antas ng kahirapan, kundi ramdam mismo ito ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Samantala, inilipat na rin sa direktang pangangalaga ng Office of the President ang PCUP para mas mapabilis at mapagbuti pa ang paghahatid ng tulong sa mga marginalized sector.
16: Sa ating mga kababayan mahihirap, napakagandang balita itong pagbaba ng poverty incidence. And hindi lang totoo datos because nakakausap ko kayo araw-araw at sa inyo ko mismo naririnig na nararamdaman ninyo ang mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? And I'm very happy with it. Pero alam natin na hindi pa tapos ang laban. Tuloy-tuloy lang po. Meron tayong Pangulo, meron tayong Pangulong nakikinig and genuinely loves the poor.
2: Samantala, ibinahagi ng ilang benepisyaryo ng 4Ps ng pamahalaan ang mga nagbago sa kanilang buhay dahil sa tuloy-tuloy na tulong at mga programa ng pamahalaan. Ang kanilang kwento, alamin sa ulat ni Carlo Candelaria.
17: Mula sa dating walang-wala, ngayon ay bahagyang nakaangat na ang buhay ng pamilya ni Glyza sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap siya ng pinansyal na ayuda pambili ng pang-araw-araw na gastusin sa bahay para sa apat na anak at pambaon sa eskwela ng dalawang anak na nag-aaral.
20: Dati walang-wala talaga. Yung zero-zero talaga, yung hindi ka makakakain talaga ng tatlong beses sa isang araw. Pero nung nasabli kami dyan sa 4Ps, yun na halos tatlong, halos sa apat na beses pa bago makakain ganyan. Nadadagdagan din kasi yung sa pang-financial. Like sa baon, pag walang ano yun, may aanihin kami sa baon, may ibibigay ng baon sa mga bata. Tapos may pang mga pambinya ng pagkain din nila, ganyan.
17: Nakatulong din ang zero balance billing sa pampublikong ospital kung saan niya ipinanganak ang kanyang bunsong tatlong buwang gulang.
20: Ang bill ko na nasa 100 plus pero wala po na ano.
15: 1,000?
20: Walang nabayaran kahit 5.
17: Si Jodeline naman nagamit ang training sa TESDA para makahanap ng trabaho bilang welder. Sa ngayon, na-promote naman siya bilang lead man sa isang malaking railway project kung saan marami siyang hawak na mga tao. Malaki ang naitulong ng TESDA training niya para makarating siya

0: 9.7% ng mga Pilipino o humigit kumulang 11 million ang itinuturing na mahirap noong taong 2025. Mas mababa ito kumpara sa 15.5% noong 2023, katumbas ng humigit kumulang 17.4 milyong Pilipino noong panahong iyon. Sa bilang ng mga pamilya, bumaba sa 6.4% ang poverty incidence noong 2025 o tinatayang 1.9 million families. Ito rin ang unang pagkakataon na bumaba sa single-digit level ang poverty incidence among families. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng 9.7%? Ito ang bahagi ng populasyon na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ginagamit dito ng PSA ang poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita o gastos na kailangan para matugunan ang basic food at non-food needs ng isang tao o pamilya. Ayon sa PSA, isa sa mga posibleng dahilan sa pagbaba ng poverty ay ang paglago ng kita ng mga pamilya. Kumuha ang PSA ng income data mula sa iba't ibang pinagkakakitaan, kabilang ang sweldo, kabuhayan o negosyo at iba pang pinagmumulan ng kita. Mula sa conditional cash assistance ng 4Ps, skills training at mga oportunidad sa trabaho hanggang sa mga programang pangkabuhayan at kalusugan, maging sa suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, layunin nito na hindi lang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya, kundi matulungan din silang magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. At para kina Glyza at Jodeline, ang mga serbisyong ito ay may kwento ng mga pamilyang unti-unting umaahon. Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Inanunsyo na ng Energy Department ang magiging dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Piso at 8 sentimo ang dagdag sa gasolina habang 2 pesos and 31 centavos per liter naman ang itataas ng presyo ng diesel at halos piso naman ang dagdag presyo sa kerosene. Ayon sa DOE, hindi dapat lalagpas sa itinakdang presyo ng ahensya ang dagdag kada litro. Tiniyak nito na magtutuloy-tuloy ang 12 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hanggang nitong August 19, 2026, mahigit kalahating milyong piso na ang naipamahaging diskwento sa halos 100,000 public utility vehicle drivers. Tuloy-tuloy naman ang pagsisiguro ng ahensya na sapat ang supply ng langis sa bansa, kung saan naabot sa 47 days ang kasalukuyang imbentaryo nito. Samantala, walang nakikitang hadlang ang COMELEC para hindi matuloy ang kauna-unahang barm parliamentary election sa Setyembre. Ayon sa komisyon, naipadala na nila ang election paraphernalia sa rehiyon at nakapagsagawa na rin ng voters information dissemination sa mga lugar sa barm. Pinaigting ng COMELEC ang seguridad sa rehiyon pero tiniyak nitong walang militarization sa lugar.
2: Dito ni Chairman Garcia, natural po talaga na may madadagdagan. Kapag ka po meron talagang dapat bantayan, dadami. Pero ang ayaw po namin mangyari dito, yung pagdadagdag ay magdudulot ng takot sa ating mga kababayan. Ayaw namin magbukang militarize yung lugar. Sabi namin, sapat lang, sumunod dun sa ating checkpoints. Kung kailangan dagdagan yung checkpoints, at least maliwanag sa kababayan natin. Kasi nakalagay dun yung ating mga signages eh. So alam nila na lahat ng ginagawa ng uniform personnel dun ay COMELEC-related work.
3: Wala pang katiyakan kung matutuloy ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre habang pinagdedesisyonan ng Kongreso ang mga panukalang ipagpapaliban nito hanggang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Wala pang formal na desisyon kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2. May dalawang panukala kasing nakahain ngayon sa Senado. Ang isa, hinggil sa pansamantalang pagpapaliban ng BSKE hanggang taong 2028. Ang isa naman, mula 4 na taon ay layo ng gawin ang termino ng barangay at SK officials ng hanggang 5 taon. Ilan din sa mga dahilan ng mga mambabatas kung bakit ayaw muna nilang magkaroon ng eleksyon sa Nobyembre ay dahil sa umano'y posibleng election fatigue. Nakasailalim din kasi anila ang bansa sa State of National Energy Emergency at hindi rin tiyak ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis maging ang mga bilihin dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Pero sa sesyon ng Senado, marami ang pabor na palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK hanggang 5 taon.
5: Ano yung advantage na nakikita po natin? Una sa lahat, dun po sa pahayag kanina, dun sa hearing, na-disclose po na pareho ang DILG, pati ang National Youth Commission, actually naghahanap sila ng 5-year plan sa ating mga barangay NSK officials. So parang sinasabi po ng ating mga kagalang-galang na senador, talaga nagtutugma dun sa intention ng 5 years. May version na rin po na counterpart yung sa Senate, dun sa House. So parang nagkakapareho na po sila na setting the term new term of

0: Ng ating barangay Tesco officials.
1: Sa September 28 ang itinakdang petsa ng COMELEC para makapaghain ng Certificate of Candidacy ang mga nagnanais tumakbo bilang opisyal ng barangay at SK. Mula sa inilaang 19 bilyon pesos na pondo para sa BSKE, 8 bilyong piso na ang nagastos para sa pag-imprenta ng balota, pagkakaroon ng ballot boxes at mga election paraphernalia. Pero paglilinaw ng COMELEC, wala sa kanila ang desisyon at depende pa rin ito sa mapagdedebatehan ng Kongreso.
0: Sabi naman po ni COMELEC dyan, we will abide by the law. Kung ano po ang pasya ng ating Kongreso, ay susunod po kami. Isa lang po ang hiling ni Chairman Garcia, sana magkaroon na ng linaw by September.
1: Sakali kasing maaprubahan ang panukalang batas na ipagpaliban na muna ang BSKE, magagamit pa rin naman ang mga naimprentang balota at nabiling materyales para sa eleksyon kahit 2026 ang naka-issue petsa rito. Pero nais pa rin ng poll body na magkaroon na ng linaw hanggang ikalawang linggo ng Setyembre kung tuloy o hindi ang eleksyon para rin maiwasang masayang ang ilalaang pondo para sa pagsasanay ng mga guro. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Pantagayanan sa aming pagbabalik ang mga kaganapan sa Day 17 ng impeachment trial.
3: At alamin ang update sa lagay ng pulis na tinaga matapos rumesponde sa nagwawalang lalaki. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga saloobin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
5: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
6: Sabi ko masama po siya na gawin ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
7: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang hakbang.
8: Sa mga batas, siyempre mananagot.
9: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibibigay sa kanya yun.
10: Ayun po kasi ang base ang pagdating sa SCAD. Hindi yung matibay po talagang ebidensya eh.
9: Dapat law-abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
11: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahad ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
3: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ilang mambabatas ang nagsusulong para magkaroon ng mga karampatang hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Patuloy pa rin ang mainit na palitan ng patutsada sa social media patungkol sa West Philippine Sea. Sa pagitan ni Philippine Coast Guard Spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Sa isa sa mga Facebook post ng Chinese Embassy, tinawag ng tagapagsalita nito na sinungaling si Tariela at ang mga pahayag umano ng PCG official ay panguudyok kaya't huwag daw magpauto sa anti-China trap. Si Tariela, aminadong napapagod at kung minsan ay dismayado sa paglaban sa anyay disinformation ng China. Pero patuloy daw niyang sasagutin ang bawat kasinungalingan. Dagdag ni Tariela, kung hayaan ang China na magwagi sa labanan ng naratibo, papasanin din ito ng mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Suportado naman ng Armed Forces of the Philippines ang panawagan ng ilang mambabatas na magkaroon ng mga hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns patungkol sa West Philippine Sea, giit ng AFP. Hindi lang sa karagatan ang laban ngayon dahil nangyayari na rin ito sa digital at information domain. Layon umano ng foreign malign influence o FIMI na pagwatak-watakin ng bansa at bahiran ang tiwala sa national security institutions kung saan ginagamit ang online proxy accounts at psychological manipulation. Isa sa mga mambabatas na sumusuporta rito ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
13: Dapat po hindi payagan yung po nga ganun pong mga malign influence na ginagawa po ng foreigners, particularly ng China, dito sa pin po ng West Philippines. Hindi po pwede na ipagkibit-balikat o walang gawin yung po mga kababayan po natin at ang Kongreso dito po sa bagay po.
12: Samantala, inaasahang darating sa Pilipinas sa Oktubre ang 2 Marine Protector Class Patrol Vessels na ibinigay ng Estados Unidos. Pinangalan ang mga ito sa 2 feature sa West Philippine Sea, ang BRP Pag-asa at BRP Patag. Hindi lamang sa isang lugar ide-deploy ang mga ito na nakadepende sa operational requirements ng Philippine Coast Guard.
14: Meron po itong kakayahan pumunta sa lugar at tumugon po kapag meron po tayong nakikita o meron pong naiulat sa mga insidente po sa atin. Sa pamamagitan po ng 2 regular patrols na ito, patrol boat, magkakaroon po tayo at mas ma-strengthen po yung ating monitoring at coordination together with other maritime agencies.
12: Sumailalim na sa training sa Baltimore, Maryland, USA, ang 24 na tauhan ng PCG na magmamando sa mga naturang barko. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang mataas na tiwala na ibinigay sa kanila ng publiko. Batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Okta Research, kinilala ang PNP bilang most trusted and best performing agency sa 2nd quarter ng 2026. Nasa 65% ang nakuhang trust rating ng pambansang pulisya, habang 63% naman sa performance rating. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, magsisilbi itong inspirasyon sa kanila para mas lalo pang pagbutihin ang kanilang trabaho.
15: Malaking bagay po ito sa amin, ang tiwalang ito, pero higit po sa pagkilala, magsisilbi po itong inspirasyon para lalo po namin pagbutihin ang aming serbisyo, tatatagin ang disiplina at integridad at tiyakin na lalo mas mabilis, tapat at mas nararamdaman po ang serbisyo ng Philippine National Police.
3: Nakatakdang maglabas ang Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention laban sa sasakyan ng isang kilalang aktor dahil yan sa umano'y hindi tugmang deklarasyon sa dokumento nito at pagbabayad ng higit na mas mababang tax. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang kilalang aktor at kaibigan nitong negosyante na may-ari ng luxury car na ito. Matapos mahuli at isuko ang sasakyan dahil sa di umano'y misdeclaration ito.
17: Maraming mananagot dito. Yung physical na sasakyan, Spider 918 Porsche. Subalit sa dokumento, iba, Boxster. Doon pa lang alam na natin ng mga malaki ang pananagutan dahil napakalaki rin ng pagkakamali noong deklarasyon nito, dokumento, at therefore yung pinagbayaran.
16: 1.8 million pesos lang kasi ang binayarang buwis para sa kotse na dapat ay aabot sa mahigit 30 milyong piso. Kaya naman iisyuhan ngayong araw ng Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention ang sasakyan habang gumugulong ang investigasyon. Tinitiyak ni Commissioner Ariel Nepomuceno na pananagutin nila ang nag-import, broker, consignee at maging ang mga tauhan ng kanilang ahensya kung mapatutunayang sangkot sa pandaraya.
17: So everyone is entitled to their privilege to enjoy the due process being accorded to everyone all citizens are entitled for the due process.
16: Pero giit ni Nupomuceno, sa dokumento pa lang na nakita ng ahensya, malaki na ang problema nito dahil iba ang kotse sa deklarasyon. Ayon naman kay Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, agad na nakipag-ugnayan ang may-ari ng kotse at ang kaibigan nitong negosyante na nahuling nagpalit ng plaka at nag-surrender na ng lisensya at iba pang dokumento. Pagtitiyak ng LTO, tuloy-tuloy ang kanilang panghuhuli sa mga sasakyang hindi tumatalima sa regulasyon at batas ng ahensya.
17: Yung karamihan na nakikita naming sports car sa kalye, alam namin yung series ng mga plaka. So nakikita namin kung maayos ang papel, may papel ba o walang papel. So active kami sa ganon. Kagaya ng isang araw, nakahuli rin kami ng Ferrari na walang plaka, walang lisensya, so impounded. So yung mga ganong sistema, talagang mas sinisinsin na namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye.
16: Binalaan naman ng Customs Commissioner ang mga smugglers. Anya, wala silang sinisino at pinalalampas na mandaraya at hindi susunod sa batas.
17: Tayo ay walang iiwasan kung sino magpasok ng mga ito, dapat bayaran na nila yung tama. Panahon na para bigyan natin ng mas mabigat na timbang yung pagmamahal naman natin sa bansa. No? Mayayaman naman yung mga yan, magbayad sila ng tamang buwis. At kami naman sa LTO at BOC, kaya namin gawin yung trabaho namin. Madaling bantayan yan. Pag gusto. Ang problema ng smugglers, gusto naming ayusin ang trabaho namin. Hindi sila makakapandaya basta-basta sa panahon namin habang kami mga pinuno. Gusto lang klaro, let this serve as a warning also. Sayang ang pera ng mga smugglers. Uhulihin din namin, hindi lang to sa kotse. Lahat, lalo-lalo na sa agricultural products.
16: JM Thompson, para sa bayan.
2: Putol ang kaliwang kamay ng isang pulis matapos itong tagain ng nag-aamok na lalaki. Nangyari yan sa gitna ng pagresponde sa isang insidente sa Camarines Sur noong Sabado, August 22. Kumuha tayo ng update sa kalagayan ng pulis mula kay Ryan Lesigues.
18: Ligtas na mula sa tiyak na kapahamakan si Police Staff Sergeant Noli Mirania, ang pulis na naputulan ng kaliwang kamay matapos na rumisponde sa nag-aamok na lalaki sa Camarines Sur noong August 22. Sabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray F. Co., nagpapagaling na sa paggamutan ng pulis matapos na matagumpay na naikabit ang naputol na kamay nito matapos atakihin ang suspect. Base sa ulat, nakatanggap ng tawag ang grupo ni Mirania kaugnay sa nagwawalang lalaki sa lugar. Agad rumisponde ang mga ito at sinikap ng pulis na payapain ang lalaki nang bigla siyang tagain ng bolo na ikinaputol ng kanyang kaliwang kamay.
15: We were told na naikabit po yung dalawang major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100% ang use of his arm is, ay yung hand rather ay meron pong konting anuman lang maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po.
18: Dahil sa nangyari, pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagrepaso sa kanilang standard operating procedure gaya ng posibleng pagdadala ng protective shield sa mga delikadong operasyon. Paliwanag ni ko, may mga sinusunod silang proseso sa pagpapakalma sa nagwawalang individual at kasama sa kanilang SOP na panghuli lagi ang paghugot ng baril.
15: Alam nyo kasi mayroon po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject proportional to the threat na kinakaharap po natin. That's why ang inyo pong Philippine National Police ay nag-invest na rin sa additional logistical ano namin, yung ating logistics para po sa pag-procure ng mga, especially ng non-lethal na weapons natin. Kaya po nakikita ninyo, ang unang-unang ano natin is presence muna ng ating kapulisan. Yun ay deterrent na. If that is not enough, meron po tayong pito, pagpapaalala na nandito kami. Pag umakyat pa po, mapupunta tayo sa batuta, sa taser, at kung ano-ano po pong iba na yun ang tinatawag na non-lethal.
18: Ayon sa PNP, may problema sa pag-iisip ang suspect. Nasa maayos na rin ani ang kondisyon nito matapos na mabaril sa hita ng mga rumisponding kasamahan ng pulis. Tiniyak naman ang pamunuan ng pambansang pulisya ang pagbibigay ng karampatang benepisyo hanggang sa gumaling ito. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Pinangunahan ng mga economic manager ng bansa sa pamumuno ni Finance Department Secretary Frederick Digo ang isinagawang Philippine Economic Briefing sa Davao City ngayong Lunes. Layo nitong talakayin ang pagpapalago ng mga industriya sa Mindanao. Yan ang ulat ni Regine Lunuza ng PTV Davao.
19: Dinala sa Davao City ng kasalukuyang administrasyon ng economic at investment agenda ng gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Economic Briefing o PEB. Pinangunahan ito ni Finance Secretary Frederick Go na binigyang diin ang malaking ambag ng Mindanao sa ekonomiya ng bansa. Kabilang dito ang Davao Region na nakapagtala ng 5.1% GRDP growth noong 2025, mas mataas sa 4.4% national growth. Ito pa rin ang pinakamalaking ekonomiya sa Mindanao at ikalima sa pinakamalaking regional na ekonomiya ng bansa.
20: Davao City is moving faster, even faster, forward. Davao City is one of the fastest growing, highly urbanized cities in the country and has a very important role in driving the Philippine economy.
19: Ipinagmalaki rin ni Secretary Go ang 5.8% average GDP growth ng bansa mula 2022 hanggang 2025, mas mataas sa global average. Batay sa World Bank, naging upper middle income country na ang Pilipinas mula sa pagiging lower middle income country. Ayon sa DOF, makatutulong ang mga reforma upang palakasin ang tiwala ng mga investors. Samantala, tumaas ng 3.3% ang remittances ng mga OFW noong nakaraang taon, habang 8.7% naman ang itinaas ng total export revenue.
20: Although, granted, in the second half of last year and in the first half of this year, we experienced slower growth. This is primarily due to lower government spending, which I believe the Secretary of Budget and Management spoke to you earlier and has assured you that it is our very intention to solve this problem in the second half of this year and to resume business as normal in 2027.
19: Sa kabila ng paglago ng ekonomiya, itutuloy ng gobyerno ang mga reforma upang mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan at investor. Kabilang dito ang pagpapadali ng proseso ng pagnegosyo sa pamamagitan ng ease of doing business, pagpapababa ng mga gastusin gaya ng registration fees sa SEC, mas mahabang importer accreditation sa Bureau of Customs at mas mababang creditable withholding tax rates sa BIR. Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza, para sa Bayan.
3: Sumailalim sa medikal na gamutan at masusing obserbasyon ang Philippine Eagle na si Lakpue matapos mawalan ng kupo sa insidenteng pag-atake ng isang aso. Alamin natin ang kondisyon ngayon ni Lakpue sa ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
21: Halos isang taon matapos pakawala ng Philippine Eagle na si Lakpue sa Barangay Cagbana sa bayan ng Morawin, Leyte noong Setyembre 2025. Ibinalik ito ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City noong nakaraang linggo. Kinakailangan itong sumailalim sa masusing medical examination, treatment at mandatory disease screening sa pangasiwa ng team ng mga veterinaryo. Ito ay matapos mawala ng isang klo o kuko si Lakpue nang nakainkwentro ang isang aso malapit sa Marabong River sa Burawin, Leyte noong buwan ng Agosto. Ang pagkawala ng klo o kuko ay isang malubhang injury para sa isang Philippine Eagle. Ngunit tiniyak ng Philippine Eagle Foundation na gagawin ng mga veterinaryo at rehabilitation team ang lahat ng makakaya upang mabigyan si Lakpue ng pagkakataong makarecover. Kabilang dito ang pag-assess sa agility, balance, strength, coordination at pinakamahalaga ang kakayahan nitong mag-hunting.
22: Ang goal talaga ng rehabilitation team natin ay ibalik yung hunting prowess, yung hunting skills ni Lakpue. Of course, yung claw is a very important tool for hunting prey items. So, i-explore namin yung mga options together with our vet consultants from other countries.
21: Samantala, posible pa rin na tumubo muli ang kuko ni Lakpue. At kung hindi, susubukan ng ilang modernong procedure gaya ng paggamit ng prosthetic claw. Nakipag-ugnayan na rin ang PEFS International Veterinarian para sa posibleng paggamot nito. At kung hindi magtatagumpay ang mga ito, mananatili si Lakpue sa Philippine Eagle Center bilang breeding o educational bird.
22: We would like to assure the public that our team of veterinarians and animal keepers are doing their best to find the best option and rehabilitation procedure for Lakpue.
21: Kapag tuluyang gumaling si Lakpue, may posibilidad din na ibalik ito sa Leyte, kasama ang dalawa pang agila na planong i-release sa lugar sa susunod na taon. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
2: Napunaan ng House Prosecution Panel ang tila limitado at dekahon umanong salaysay ni Gina Acosta, dating Office of the Vice President's Special Disbursing Officer, sa muling pagharap nito sa witness stand. Samantala, hiniling ng prosecution na sa September 7 na humarap sa paglilitis si DepEd SDO Edward Fajarda matapos makatanggap ng medical certificate na nakakonfine umano ito dahil sa stroke. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
0: Binabawi umano ni Office of the Vice President Security Officer Raymond Dante La Chica ang resibo na may kabuuang halaga na 500 million pesos confidential funds pagkatapos itong iliquidate ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta batay sa naging testimonya ni Acosta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
4: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
1: Wala na po sa akin, Your Honor.
4: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, dun sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos niya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate yun, na-submit yun na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
1: Yes, Your Honor.
0: Ito na umano ang standard operating procedure simula pa noong naging SDO si Acosta ni Vice President Duterte noong alkalde pa lamang siya ng Davao City simula 2016, kung saan lumobo ang confidential funds ng Davao City sa tig 490 million pesos confidential funds kada taon simula 2019 hanggang 2022. Inusisa rin ng prosekusyon ang accomplishment report ng Office of the Vice President noong December 21 hanggang 31, 2022 na ayon kay Attorney Virgil Ligutan, labis-labis ang naging paggasta sa loob lamang ng 11 araw. Umabot kasi sa 16 million pesos ang purchase ng rental and incidental expenses para sa maintenance ng safe houses at gumastos naman na sumatotal ng 75 million pesos ang pagbili sa medical supplies at medical and food aid sa loob lamang ng 11 days. Kaugnay niyan, ilang kakaibang pangalan na naman ang naisiwalat na inilagay sa acknowledgement receipts na OVP noong huling kwarter ng 2022. Ilan lamang dito ang mga pangalang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso Belat.
23: Nakita mo ba si Attorney si Colonel Achika na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Suniso Belat?
1: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, yes, Your Honor.
23: Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel Chica?
1: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Oh. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali na resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yon.
0: Ang mga katagang yan ni Acosta ang naging paulit-ulit niyang salaysay sa kanyang pagtestigo. Kaya sinabi ng prosecution panel na tila dekahon ang salaysay ni Acosta.
24: Siguro parang safe, sobrang safe po. No? Kasi dekahon eh. Hindi siya lalampas dun sa statement na yon. Hindi siya magkakamali. Yun lang paulit-ulit ang sagot niya.
25: Yung sagot ni Ms. Gina Acosta ay plakado o tinatawag po natin dekahon. Kahit na anong tanong sa kanya, iisa lamang ang kanyang sagot. Si Colonel La Chica at wala siyang alam.
0: Samantala, nagsumite ng medical certificate ang physician DepEd SDO Edward Fajarda dahil naka-confine umano ito dahil sa stroke. Kaya hiniling ng prosekusyon na isalang na lang bilang testigo si Fajarda sa September 7. Dahil sa unavailability ni Fajarda, ipinasagpi na ng prosekusyon ng tatlong AFP officers na sina Colonel Manaros Borancing II, Colonel Magtanggol Panopio at retired Colonel Adonis Bahaw para sa Miyerkules. Susunod namang sasalang bilang testigo si OVP Assistant Chief of Staff Attorney Limuel Ortonio. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na ipa-X-ray ang kanyang tuhod sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Nakatakda ang X-ray procedure sa August 26, Miyerkules ng hapon. Bukod sa security escorts, tanging immediate family, legal counsel at attending medical personnel ang kasama ng senador. Una nang sinabi ng kampo ni Estrada na nakararanas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion. Matapos ng procedure ay agad nang ibabalik si Estrada sa Quezon City Jail. Isang biodiversity survey ang isigawa ng mga scientists sa kalanasan dahil sa posibleng pagdami ng mga bagong species na matatagpuan sa Apayao. Sa kanilang paglilibot mula August 13 hanggang 19, nakapagdokumento sila ng hindi bababa sa 15 species na amphibians at reptiles gaya ng palaka, ahas, butiki at iba pa. Ngunit kailangan pa itong pag-aralan ng masinsinan upang malaman ang tunay na pagkakilanlan sa mga naturang specimen. Ang survey ay isinagawa ng University of Santo Tomas Herpetologic or Herpetological Research Collection at Kyoto University kasama ang Philippine Eagle Foundation, Senro Kalanasan at mga eksperto sa herpetology. Ayon sa Senro Kalanasan, mahalagang magpatuloy ang biodiversity research para mas maunawaan at maprotektahan ang mga natural resources ng Apayao. Isagawa ang pag-aaral sa tulong ng Provincial Government of Apayao at LGU Kalanasan at bahagi ng nagpapatuloy ng pananaliksik sa biodiversity ng Apayao Lowland Forest Key Biodiversity Area at Apayao's Biosphere Reserve.
3: Sinampahan na ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 21 individual na bahagi ng steel manufacturing facility na ni-raid ng mga otoridad noong August 13 sa Davao City. Nilinaw ng ahensya na may matibay at legal na basihan ng kanilang isinagawang operasyon sa pamamagitan ng search warrant at napag-alaman ng ahensya na may mga produktong hindi pasado sa government safety standards. Isang usapin ng pambansang kaligtasan dahil ginagamit ang mga ito sa pagpapatayo ng mga bahay at infrastruktura. Mahigit 174 na manggagawa ang nailigtas sa pasilidad habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga posibleng paglabag ng kumpanya.
5: Para naman sir dun sa mga naaresto po, tinitiyak natin yung due process at yung pag-iral ho ng batas. Okay. Para naman po sa ating mga local workers, nakatuon po ng pansin sa pagbibigay ng assistance po at alternative employment. Kasalukuyan, hindi naman kasalukuyan, but after the operation po, this assistance po are being facilitated by the regional director of the Office of the Civil Defender.
2: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan Special 2nd Division sa isang port operating company sa port area, Manila, na agad umalis sa leased property. Kasama rin sa iniutos ng korte ang pagbabayad ng nasa 10.8 million pesos sa hindi nabayarang monthly amortization base sa compromise agreement mula July 2024 hanggang August 2026. Ito ay kaugnay ng inihaing unlawful detainer ng Bataan Shipyard, ang Engineering Company Incorporated o Baseco laban sa North Transport Facilities Incorporated at North Star Shipping and Marine Services Incorporated. Nakita ng korte ng merit ang monetary claims ng Baseco pagdating sa hindi pagbayad ng buwan ng amortization at buwan ng renta at maging at non-monetary claims sa ilalim ng lease contract. Ayon sa korte na ayon sa batas ang pagmamayari ng naturang port operating company, naging labag lang ito kasunod ng termination o pagtatapos ng lease o upa. Para sa iba pang updates at balita, i-follow At ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, at YouTube.PTVPH.
3: At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
10: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Eto na naman po ang inyong programang Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo sa kabuuan at ating programa hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya naman samahan niyo ko, ihatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita, talakayan, usapin na dapat ninyong malaman. On a Monday, 24th of August, na malapit na ang Bear Months. Next week, Bear Months na. Grabe, ang bilis, no? Ano na ang paghahanda natin? Ano na ang paghahanda natin on the coming days na kung saan e Bear Months na nga? And then, well, actually, paghahanda natin talaga dapat nasa, alam mo yun, yung pagdating ng bagyo. Maraming bagyo na naman ang inaasahan natin all throughout the month of, ito, itong pagtatapos ng September. Diba? Tapos, itong paparating na Bear Months. Ang dami na, si Obet nandyan na. Eh, nasa, ano na, nasa Philippine Area of Responsibility. Kaya update lang po tayo sa mga pinakahuling reports patungkol sa bagyo or weather. Anyways, may mga pag-uusapan tayo, 17th day of the impeachment trial ni VP Sara Duterte. Naka-coverage po ang Radyo Pilipinas dyan. At syempre pa mamaya kukuhanan natin ng komento ang isa sa masugid na talaga nakatutok dyan sa impeachment court. Isa sa ating representante mula sa Llano del Sur. Yan ang susubukan natin na makasama dito sa ating programa upang makibalita na din tayo sa paparating na barn parliamentary elections. Kaya naman, tutok at makinig dito sa ating programa, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Samantala, eto na ang mga headlines sa pakabangan ninyo dito sa ating programa. Isa patay, 19 na sibilyan ang inaresto matapos lumabag sa gun ban kaugnay ng barn parliamentary elections. Mosyon sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada na magpagamot pinayagan ng Sandigan Bayan. Higit 1,400 bakante trabaho sa local at abroad. Maaaring applyan na sa nakatakdang Pusong Bayani Job Fair sa isang mall sa Urdaneta, Pangasinan, Agosto 28 sa Pambansang Araw ng Mga Bayani. Mahigit 100,000 bata sa Region 1 na bakunahan laban sa tigdas at rubella. Pinsala sa agrikultura dahil sa sama na panahon, pumalo na sa 1.71 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture. Nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents bukas, ipinagpaliban mula muna ng Department of Education.

0: ilang Kumustahan Center, katuwang ang National Center for Mental Health.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:13 in the evening, pasadahan natin ang mga detalye ng mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nationwide simultaneous school safety drill sa active for active attack incidents bukas, ipinagpaliban muna ng Department of Education. Para sa detalye, alamin natin ang report na yan kay Ms. Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
3: Bunsod ng pabago-bago at pagsusungit ng panahon itong mga nakaraang araw dahilan ng pagpapaliban ng face-to-face classes sa ilang bahagi ng bansa, minabuti ng Department of Education na ipagpaliban muna ang pagsasagawa ng Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents. Itinakda bukas Agosto 25. Pinagsama-sama ng kagawaran ang mga opinyon at nakabatay sa ebidensya ng mga kasanayan para paigtingin ang aktibidad. Maaring sa susunod na linggo itong maisasagawa alinsunod sa panibagong kautusan ng kagawaran ng edukasyon kaugnay sa naturang pagsasanay. Katuwang ang mga regional at division office ng Department of Education, antabayanan ang pinakahuling advisory o pabati ng kagawaran para sa Nationwide Simultaneous School Safety Drill. Inatasan ng kagawaran lahat ng DepEd field offices na makipag-ugnayan sa kanilang DILG, PNP, BFP para sa kaukulang koordinasyon. Kaugnay ito sa commitment ng kagawaran na yakin ang kaligtasan, seguridad at katatagan ng kapaligiran ng mga paaralan at bilang tugon sa mga nangyayaring pamamaril at iba pang aktibong pang-aatake sa mga school campus, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Kung kaya't pinaiigting ng kagawaran ang kahandaan sa pamamagitan ng preventive measures at planning, capacity building at iba pang emergency response measures. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon. Rambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, gikan Iligan, Dandy Macarambon. Samantala, pinsala sa agrikultura dahil sa sama ng panahon, pumalo na sa 1.71 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ray.
4: Lumubuna sa 1.71 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan dahil sa habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahang madaragdagan pa ang pinsala habang nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar. Apektado ang 8 rehiyon kabilang ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memarupa, Bicol at Western Visayas. Sa ulat ng DA, nasa 61,237 magsasaka at mangiisda ang naapektuhan, habang 54,611 hektarya ng agricultural areas ang napinsala at 47,772 metric tons ng produksyon ang nawala. Kabilang sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high value crops, fisheries, livestock at poultry, pati mga infrastruktura, makinari at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Nasa 237.9 na milyong pisong halaga na ng agricultural inputs ang inilaan ng DA, habang 35.67 milyong piso na indemnification ang nakalaan para sa 5,005 insured na magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. 7:17 in the evening, ilan muna mga paalala mula sa ating bilan at ang azan para sa Aisha Prayer. Narito po.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-aasa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na, panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
4: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
5: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
6: Mahal na Pangulo, hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
4: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para

0: ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Philo Pidikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang sa LAM Radio.
4: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738.
5: Para sa ating mga balita, isa pa tayo, 19 na sibilyan ang inaresto matapos lumabag sa gun ban kaugnay sa BARM parliamentary elections. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay DK Zarate.
6: 26 BARM Elections.
7: 2026 BARM Elections Report.
5: DK,
8: sa pinakauling datos ng Commission on Election, ng COMELEC, 8 ang naaresto sa Maguindanao del Sur, 6 sa Maguindanao del Norte at 2 sa Isabela City at 3 sa Lanao del Sur at 1 rito ang nasawi sa police operation. Ayon sa Commission on Election, mga sibilyan ang mga naaresto kung saan nakumpiska ng mga pulis ang mahigit sa 100 bala, 27 barel at karamihan dito ay mga small firearms. Base rin sa datos ng COMELEC ng kanilang monitoring report, merong isang pinanghinala ang marahas na election-related incident. Nagsimula ang pagpapatupad ng gun ban sa region noong July 26, 2026 at tatagal hanggang sa September 29 ngayong taon, kung saan mahigit sa

0: 24 na Comelec checkpoint na ang nakakalat sa buong rehiyon. Una nang sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na nananatiling generally peaceful ang sitwasyon sa Barma ilang linggo bago ang parliamentary election sa September 14, 2026. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 2026 Bar Elections.
2: 2026 Bar Elections Report.
3: Samantala sa iba pa mga balita, higit 1,400 bakanteng trabaho sa lokal at abroad, local at abroad, maaaring applyan na sa nakatakdang pusong bayani job fair sa isang mall sa Urdaneta, Pangasinan sa Agosto 28 sa Pambansang Araw ng Mga Bayani. Para sa detalye, alamin natin mula tayo, Grace Acquar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Grace.
4: Isasagawa ang Pusong Bayani Job Fair sa CB Mall Urdaneta City 3rd Level Event Center sa Agosto 28 ng kasalukuyang taon, araw ng Biyernes, mula alas 8 ng umaga alas 5 ng hapon, kung saan mayroong 222 bakanting trabaho mula sa isang overseas agency at 1,269 job vacancies mula naman sa 28 local employers. Ayon kay Mary Jean Hofano, ang OIC head ng Dolly Stern Pangasinan Field Office Rosales, layan ng job fair na mabigyan ng pagkakataon ng mga bagong graduate naghahanap ng panibang trabaho at mga nais muling pumasok sa workforce na makapag-apply at matanggap sa trabaho, habang available din ang government one-stop shop services na sasalihan ng SSS PhilHealth at Pag-ibig Fund. Samantala, magkakaroon ng instant prizes o papremyo sa mga mahats na aplikante. Gayun din, magkakamit ng instant prize naman ang unang 100 applicants na magpaparehistro. Kabilang din na mabibigyan ng raffle promo ang unang 10 aplikanteng may pangalan na katulad o hango sa mga pambansang bayani at dating Pangulo ng Pilipinas, gaya na Jose Andres Emilio Apolinario, Manuel Ramon Corazon, Fidel Benigno at Rodrigo, bilang bahagi ng espesyal na sorpresa sa mga job seeker. Isasagawa ito o itataguyod sa pakipagtulungan ng Dolly Stern Pangasinan Field Office, PESO at City Government Urdaneta City, katuwang iba't ibang overseas at local companies. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
3: Maraming salamat, Grace Acquar. At gaya nga po na nabanggit natin, 17 days of the impeachment trial at syempre Barm elections. Naku, marami tayong pag-uusapan sa ating mga kasama ngayong hapon na ito or na ngayong gabing ito on a Monday, para sagutin ang ilang mga naghihintay ng mga tanong para sa kanya. Kasama natin ang ating First District Representative ng Lanao del Sur, Congressman Zia Alonto Adyong. Kong, magandang gabi. Assalamualaikum.
5: Magandang gabi, Nord. Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang gabi sa iyong mga nakikinig sa iyo.
3: Yeah, maraming salamat sa oras as usual. First and foremost, marami tayong pag-uusapan, Kong, kasi medyo natagalan ang ating pagkikita ulit. We know that you're so busy, marami tayong pinupuntahan, and we've seen you on some of the impeachment trials in the Senate. Pero teka, unahin muna natin issue. Sino po ba ang spokesperson ng 11th House Prosecution Panel? Kayo po ba o si Kong Terry?
5: Si Kong Terry is a prosecutor. Pero nagsasalita din ho siya. Ang official po na spokesperson na tinalaga ng House of Representatives, ng House Prosecution Panel, ang inyong yours truly.
3: No? Yun!
5: Si Congressman, former Congressman Ace Barbers, si Congresswoman Rene Co.
3: Yun!
5: At yung legal spokesperson natin, si Attorney Jay Talosa. Pero yung mga, like for example, yung Deputy Speakers Garin, Deputy Speakers Garin, Ortega, Kunghun, and many others. Pati na rin yung mga prosecution member ng prosecution panel ay nag-engage din sila engaging with the media, doing interviews. So kaya marami ko kayong naririnig na nagsasalita.
3: Kaya nga. Okay, sige. At least nalinaw na yun. Naitabi na yun na issue. But after 17 days of the impeachment trial, how do you sum it up?
5: Well, mas lumalakas yung case ng prosecution panel. Kasi una, na-establish na si Ms. Gina Acosta glaringly violated the joint circular, no? Not following what is being instructed under the joint circular na hindi niya dapat i-turn over yung kanyang mandato bilang special disbursement officer to any individual. Now, it was clear that she only did that because of the bidding or the order of Vice President Sara Duterte.
3: Okay.
5: Which I think nakita din natin na mukhang ito yung nakagawian nila. They are accustomed to this kind of arrangement when
3: since Davao pa.
5: Yes, nung nasa Davao pa, she was then the special disbursement officers. Pangalawa, yung mga yung pangalan na lumalabas dyan, si Miss Ngit-Ngit, si, I'm sorry ha, I'm not trying.
3: Napapatawa talaga tayo.
5: Yeah, I'm not trying to make this sound funny. Pero
3: oh, okay, ganun na talaga.
5: Si Miss Bilat, si Miss Pusa, si Mr. Pago, these are names in the acknowledgement receipts. Now, pangatlo, yung banded na si Attorney La Chica, hindi siya banded, no? Ibig sabihin, si SDO, Acosta lang yung may fidelity bond.
3: Mm-hmm.
5: Kasi pag may nangyari dun sa pera, eh at least meron makukuha ang gobyerno. That is insurance, kumbaga, nagagamitin yung confidential funds kasi nga may bond na inano si Ms. Gina Acosta. So, by transferring this or by turning over the mandate ng SDO, nagkalabo-labo na, no? Yung pag-implement nito at the same time yung pag-audit nila, pag-liquidate nila, no? Kasi kasi hindi daw alam ni Ms. Gina Acosta eh. Parang ang nangyari diyan is parang ibigay kay Colonel La Chica, tapos nung mag-request na si Ms. Gina Acosta ng mga invoice, especially doon sa mga na-flag ng COA na pinaggamitan ng medicines, pinambili ng mga goods, pinambili ng mga supplies.
3: Na hindi naman confidential, supposedly.
5: Yes, na, not only that, na ito ay form of purchase of information na hindi po pwede yun. Ang sinabi lang ni Colonel La Chica is, wag ko nang tanungin kasi confidential in nature yan. So, yun na yun.
3: Mm-hmm.
5: Pero ang problema, yung ganung klaseng explanation na yun, hindi yun uubra sa ICFAO, hindi yun uubra sa COA.
3: Mm-hmm.
5: And definitely, hindi uubra yun sa ating taong bayan. No? So, I think nakita natin na yung mandate na binigay ng joint circular sa isang special disbursement officer, may tahasang pagbaba ng trabaho, may tahasang pagbabiolate ng joint circular to a point na ginawa nilang clerical yung trabaho ni Ms. Costa na walang pakundangan, wala man lang takot, no, yung paggamit nitong confidential funds na hindi naman nila ma-properly justify kasi kulang nga yung mga kanilang mga documents, no? Yung documenting evidencing payments, kasi nga ang ginamit na payment ay bangko at silya at lamesa. So saan mo yun binili, no? Pangalawa, yung mismong pinaggamitan also ng pagbibigay ng mga purchase of information or reward, ano yung document evidencing success?
3: Mm-hmm.
5: Kasi siyempre, reward yan eh.
3: Pagka
5: magbibigay ng pabuya kung hindi naman successful yung nagiging event. Ang pinaka-glaring na nakita natin doon, yung sinabi nilang ginamit nilang confidential funds sa tree planting.
3: Nako.
5: Na doon lumabas yung mga pangalang Miss Bilat, Pusa, sino to? Sina Pagong, sina Kitmit, si may Pamana, si May Pamana o May Pamana yung pangalan. So, ang ginamit nila accordingly is that yung tree planting, kailangan mo na lang i-surveillance. So, ang tanong ngayon, kung magti-tree planting ka ba, bakit doon pa sa lugar na pagkaalam mo ay sobrang delikado? Na you need to spend millions of pesos out of the confidential funds para magbayad ng information sa mga taong to para lang to make sure na ma-implement or ma-pursue or mag-proceed kayo doon sa tree planting activity, which very clear yung presentation naman ni Atty. Libutan in 2026, ilang week, couple of weeks ago, nagkaroon naman ng tree planting. ang vice president na wala naman siyang confidential funds at successful naman. So the question is, bakit naggamit pa kayo ng sobrang laking confidential funds na mga 200,000 na binayad niyo sa isang informant para lang mag-surveillance, eh samantalang kayang-kaya naman magpa-coordinate ang vice office of the vice president sa mga local police station kung surveillance lang. Diba, securing the area kung saan sila mag-tree planting. Nangyari na nga ito eh. Diba, nagka-tree planting ang vice president. So, bakit kailangan pa nag-spend na hindi naman ninyo ma-account ng maayos? So, mas lalong lumakas. Isa lang yung naging ano natin dito, no? Na si Miss Gina Acosta, unfortunately, ay ano lang siya. Para lang siyang rubber stamp. Ano lang yung sinasabi sa kanya, ayun ang kanyang gawin without asking any more questions.
3: Oh, kumbaga, he's a hostile witness of the prosecution, pero parang pumabor sa prosecution lahat ng sinasabi niya.
5: Well, ang intention naman talaga sa hostile witness is hindi naman talaga siya side doon sa prosecution panel, no? So, ang isa to kasi sa mga strategy din na ginagawa sa korte. Kasi kung ganito kasi ka-confident tayo sa prosecution, na because Ms. Gina Acosta was the one
3: from the side of the VP.
5: Yes, of disbursing disbursing the confidential funds, na alam natin na may mga ARs tayo at alam naman natin kung ano yung naging role niya talaga, na hindi naman talaga siya may the one that is actually disbursed the funds, dahil ibang tao ang nag-disburse ng funds at hindi ma-account yung mga ARs, walang mga additional supporting documents para sa auditing process, hindi nila ma-justify, minabuti natin na masupina siya, na maski alam natin na adversarial siya doon sa ng prosecution, since ang hinahanap natin is katotohanan, walang paraan o walang way para si Ms. Gina Acosta ay malihis o lihisin niya ang katotohanan sa open court, no? Tulad ng paglilihis nila o pagtatakip nila sa mga katotohanan patungkol sa paggamit itong confidential funds. So it was very clear, no? Pati mga senador, nagugulo ang sinis nila.
3: Pati hindi na nagugulo, nainis pa.
5: Nako. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun na alam mo naman
3: pala? Sabi nga ni Attorney Ligutan, parang may selective. Ano nga yun?
5: Memory.
3: Oo, may selective amnesia siya. May selective memory daw siya.
5: Pero alam mo, maaawa ako kay Miss Gina kasi dahil ginawa lang naman niya ito dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. Kasi nung tinatanong siya during the Good Government Committee, kasi nag-appear na rin yan as resource person
3: sa inyo.
5: During the Good Government investigation, tinanong din siya kung halimbawa hindi sa kanya inutos na ilipat yung kanyang powers or ibigay yung 125 million na yung last quarter of 2022 na confidential funds, na kung hindi sa kanya yung inutos ni Vice President, gagawin ba niya yun? Very clear po ang sabi niya, hindi po niya gagawin. Hindi raw niya gagawin.
3: Ayun na.
5: Sinabi po niya. And then, when she was confronted with the TSN, yung transcript ng question sa kanya during the Good Government Committee, kinonfront siya, was shown today.
3: Yes,
5: And then she was again asked kung ito ba yung sagot mo, and she confirmed na yes, yun ang sagot niya. Ibig sabihin, hindi talaga niya gagawin na ilipat o ibigay yung pera kay Colonel Lachica kung hindi siya sinabihan ng Vice President, no?
3: Okay.
5: So, very clear po yun.
3: Okay.
5: Nakakaba ako sa kanya, no?
3: Oo. Bilang sa Congress po nag-emulate ang paggawa ng batas, ano po yung sa tingin nyo yung dapat na gawin ng mga mambabatas o batas para maiwasan ng ganitong kalaking mga withdrawals ng special disbursing officer ng isang ahensya? Ang familiarity po with regards to this is yung si Gina Acosta, wala pa sa Davao, binitbit siya, nabanggit nga din ni Attorney Ligutan na parang modus daw dapat na po bang ipagbawal yung ganitong practice? Dapat po bang gumawa na ng batas na mapagbawal yung mga ganitong nakagawian?
5: Alam mo, kung ako tatanungin mo, pag civilian agency yan, na wala naman talaga siyang mandato para mag-implement ng counterintelligence programs or activities or intelligence activities or confidential activities patungkol sa anything that has something to do with maintaining peace and order security, kasi may security agencies naman tayo, meron naman tayong kapulisan. Kung walang mandato yung ganyang opisina, civilian agency, dapat hindi na sila nag-request.
3: Okay.
5: Diba? Hindi na sila dapat kumukuha ng confidential funds. That's number one. Number two, kailangan kasi din ng intelligence fund at confidential funds. Kasi halimbawa, sa mga GOCCs natin, sa mga korte natin, may mga high-profile
3: cases. Yan lang talaga.
5: Diba? High-profile cases wherein involved ay mga sindikato, etc. So, kailangan din talaga nila ng ganyang klaseng pondo para ma-counter, no? Pero kasi, may joint circular, hindi kasi madali, Magastos nyo yun. Kaya nga, remember mo, nung yung witness natin, kamakailan, before Jimmy Gina Acosta, si attorney, COA, pati na yung ita, si Del Ocampo, sinabi nila, first time nila na maka-audit ng confidential funds na ganito yung sistema na ginawa. Ibig sabihin, yung mga other agencies na meron talagang mandate para magsagawa ng isang confidential activity, confidential operation, ay hindi na-flag. Ibig sabihin kasi, may joint circular. Pero ibig sabihin, fina-follow nila strictly yung joint circular. Ito kasi may tahasang pagbabiolate wala ng takot. Alam mo yun, wala talaga silang takot na iba mabiolate yung ng joint circular. Had they been compliant with the joint circular in utilizing the confidential funds, wala ho tayong pag-usapan dito sa betrayal of public trust. Diba? So, meaning to say, hindi naman ho problema yung pagsasagawa ng confidential funds. Ang problema, yung paggasta.
3: Ayun.
5: Ito po nangyari, yung paggasta, talagang tahasang may violation ng joint circular, di ba? So, yun po yung ngayon na nagka-problema ang DepEd at saka OVP nung maupo si Vice President as Secretary of Department of Education. Iisipin nyo, every quarterly, meron silang 125 million sa OVP. Tapos iba pa yung sa Department of Education. Nasa ngayon, hindi nila ma-account. Kasi nga, ang ginagawa lang nila is nagsisend lang sila ng mga acknowledgement receipts na according to Gina Acosta, wala siyang idea kung talaga daw. Tinanong siya, talaga bang nakita mo na binayaran, halimbawa, si Ms. Mitmit, si Ms. Pusa, si Mr. Pabong, nakita mo ba? Wala daw siyang idea kasi wala daw siya sa ground. Kaya the next question ang gustong malaman ng mga senador, and how sure are you na hindi yung binusa or hindi napunta sa ibang paraan kasi wala kang idea? Ang sabi naman niya, wala daw siyang pupwedeng maging rason para hindi naman daw mapunta doon sa mga sinasabing nakapirma sa EAS. Pero nung pinipress siya ng ganong klaseng tanong, hindi rin naman niya ma-confirm na nakita niya. So, ibig sabihin, we are not so sure whether Ms. Ngit-Ngit, number one, really did receive a confidential funds purchase of information worth 150,000 pesos, no? Kaya nga pati si Senator Lapid
3: nagtanong na.
5: may dalawang lapid ang nakatanggap, kasi ang sabi daw ng tatay niya sa kanya, basta apelido niya Lapid ka, mag-anak mo yan. Sabi niya may pangalang Lapid doon na dalawa. Ngayon, nakatanggap ba sila? Sigurado ka ba na nakatanggap ba sila? Hindi rin niya masabi. Pero yun ang nado sa AR. Tapos ang tanong naman ni Senator Lapid, kung ganyan na hindi pala niya kapangalan dahil gumamit kayo ng mga alias, bakit pinaginagamit niyo pa yung apelido ng ibang tao na pinapapapirman niyo pa siya sila dyan? Even Senator Hontiveros, may pangalan doon na Hontiveros na-receive daw niya nung birthday pa ni Hontiveros. So hindi pa rin nila masagot ng maayos kung tatong-totoong nakatanggap ito, no? That's also minus the fact also na 100 plus areas ang pinuntahan accordingly, no? Kasi kung babasihan po natin ng ARs, allegedly, ay 100 plus areas
3: sa Philippines. Oo, nagsabay-sabay.
5: Nagsabay-sabay in one day.
3: Oo.
5: Pag-out sila. Eh, kaya ang tanong ngayon ng ibang senador, paano nagawain ni
3: Kondelasnika
5: na magbayad o mag-purchase ng information? Quarterly ito, every 3 months ha, ginagamit nila. So, sa makatwid, walang problema kung kasi kailangan talaga ng confidential funds. Ang mga LGUs natin embedded sa 5%.
3: Yes, meron. Around. Oo.
5: Yeah, pero they're not actually requesting that. That is already part of their era kasi kailangan nila yan eh.
3: Oo.
5: Pero hindi nila nagagamit yan. Hindi nila na, in fact, hindi nila masyadong na-utilize dyan. Kasi mahirap mo ang utilize yan eh. Meron talagang...
3: Ayun. So na dapat nila sundin.
5: Yeah, this case, in the case of the Vice President, Office of the Vice President and Department of Education, eh parang gigil na gigil sila na every 3 months ginagamit nila tapos nakaready na yung kanilang mga informants.
3: Okay.
5: No? So parang payout ang nangyari. No?
3: Oh, parang
5: tapos hindi naman
3: parang payout.
5: Yung documents, no?
3: Okay.
5: So, it's very clear yung tahasang violation.
3: So, we look forward to the coming days, no? Baka mamaya eh, mas marami pa maibunyag. Pero buwelta muna tayo on the coming Bangsamoro elections. We've seen that in your office has vehemently condemned yung nangyaring pag-atake kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. At ano po ang inaasahan natin that... really, we've seen yung iba't ibang mga campaigns, iba't ibang mga ginagawa nila on the ground and issues amongst the parties. Ano po ang mensahe natin on these contending parties and ano ang inaasahan natin on the coming election? At most importantly, yung security ng ating mga kababayan, may it be yung mga kumakandidato, taga-suporta o kaya yung mga buboto.
5: Una, di ko lang alam kung nakalabas na ng official result ng investigation.
3: Yes.
5: So, I think ongoing pa rin yun. Pero klaro naman po na we should, all of us, should condemn any form of violence, no? In whatever shape or form. That's number one. Number two, alalahanin po natin na ito po yung kauna-unahang BARM election, parliament election. So, this is a historic election kung saan after how many years, tayo po ay buboto na sa ating magiging lingkod bayan sa BARM. So let's start it with clean slate. Alam mo yun? Let's start the BARM regular parliament na wala tayong walang fear na ano na violence, walang fear of anything that might happen, untoward incident that might happen in the election. So sana ipakita natin sa buong bansa na ito'y isang struktura ng gobyerno na ito'y produkto ng peace process. So let peace reign, no? Let peace reign during the elections. And hopefully sana yan na po yung last na mababalitaan po natin.
3: Sana.
5: At sana hindi na pia sana. We are hoping, no? And we are really wanting to make sure that the election will be as orderly as possible and as honest as possible. We also would like to, again, call on our COMELEC kasi sila po yung may power during the election to deputize and delegate.
3: Yes.
5: They will exercise police powers, no? So to make sure that our security agency will have a strong a deterrent, no, against possible violence that might happen during the election. I'm confident naman na dahil may instruction na rin ng presidente, sinabi na rin niya sa SONA para matigil na po yung mga usap-usapin na magkaka-postponement daw ang BARM election. So, it's very clear na during when he announced that in the SONA na magkakaroon tayo ng first regular BARM election on September 14. I think by doing so, of the president including that in Arizona, it would now become a policy of the state, and therefore our police and our yung mga ating kapulisan, even the security sector, will also make sure that the commitment of this government na magkakaroon ng election ay may deliver na nila yan, na walang mangyayaring untoward incidents, na lahat po ng pupunta ng presinto ay hindi po matatakot ang mga butante na bumoto. dahil wala pong mangyayaring karahasan sa araw ng eleksyon sa Barm.
3: Oo, being the author also of DRA 12123117. But anyways, ito, kailangan ko lang makuha yung komento mo dahil just recently yung nga po, alam na lahat din nangyari about the Ateneo de Zamboanga shooting, no? And also the nangyari sa Tacloban, and so was the other stabbing incidences that are happening in these schools that mentioned, no. But unfortunately, there are some statement na dumalabas na tila baga parang may comparative o kaya may pagkakaiba, or sabihin natin may pagkakaiba on how some agencies are dealing with it. Kasi yung iba, dahil hindi Muslim daw, sinasabing ito yung mga rason. But now, dahil sa nangyari sa ADZU, sa Ateneo de Zamboanga University, inaanguluhan ngayon na it's an act of terrorism. Ano po ang masasabi nyo dun?
5: Well, sa initial investigation, nagsabi naman po ang Secretary Remulla, pati nga po si Deputy DepEd Secretary Sunny Angara, na they're also they felt bad, no, with what happened. Kasi I think yung shooter, yung estudyante ay top of his class.
3: Yes, daw.
5: Matalinong bata, no. Yun nga, yung nakita nila during the preliminary investigation na talagang may problema ata sa kanyang may we were just waiting for the final investigation, pero parang impact yung may cases of may sinasabi bullying, may nagsasabing he's being ostracized, no. Pero whatever is the reason, hindi talaga po pwede ang violence, no. Pero tayo nakikiramay doon sa mga naging biktima, pero sana hindi rin gawin ang gulo yung paniniwala ng isang tao, di ba? Dahil yung mga nangyayari pong mga shooting, school shooting sa ibang lugar, hindi naman din ho natin sinasabi na o ginagamit ang kanilang paniniwala,
3: yes,
5: para sabihin na ito yung problema dahil dahil belong sila sa ganitong klaseng or religious order. So wala hong ganun dapat, no. Let's face this as an issue of the society in general, na kailangan talaga wake up call talaga ito, dahil unang-una yung ating mga kabataan, dahil nga sa mga exposed sila sa ganitong klaseng mga games, no, and social sa mga applications, kaya nga isa sa mga rason na tinitingnan natin ay yung mga applications sa kanilang mobile phones na medyo nag-encourage sa kanila na maging violente. No, kaya nga tayo,
3: sabi nga daw parang may mentoring daw, eh. May mentoring na nangyayari.
5: Yeah, kaya tayo isa tayo sa nanukalang batas na dapat matigil 'yan, dapat i-ban yung mga application na nagpapakita ng violence o nagka-encourage ng violence sa mga game applications sa social media, no. Isa 'yan sa nakikita nasa based on the initial investigation.
3: Okay.
5: So hindi po siya talaga base doon sa kanyang paniniwala.
3: Yes.
5: So sana iwasan po natin yun, dahil it will not do any good to anyone, no. Hindi ho ito makakatulong sa investigation, at lalong-lalo na hindi ho ito tama na angling or framing sa isang insidente na hindi ho naman problema ng isang religious community, pero problema ng ating buong bansa, dahil may nangyari po ng mga school shootout
3: already
5: even before.
3: Oh.
5: Yes, mas bago pa po ang nangyari sa ADZU.
3: Okay.
5: So it's a wake up call to all of us. On the part of the government, kailangan talagang bigyang pansin ito, aside from i-ban yung mga applications na mga violent games. Kailangan din natin patuloy na suportahan ng DepEd sa kanilang programa, yung mental health program nila na kailangan makahire ng 10,000 10,000 na mga guidance counselors kailangan nila, mga 9-10 teaching job, kaya pinataas po natin ang pondo ng DepEd, no.
3: Okay.
5: At meron po ding child protection program na pondo. So nung na-interview din po ako, sabi ko, dapat ituloy-tuloy na natin itong suporta ng DepEd para masuk po yung ganitong klaseng krimen within the school premises.
3: Okay. Kung maraming-maraming sa iyong, maraming-maraming salamat sa iyong oras. Sabi sa iyo, saksak sinago lang naman to pag si Kong. Marami tayong pag-uusapan at marami naman nasagot si Kong. Sayang at kuha lang ating oras. Maraming-maraming salamat again. We wish to have you again in our program. Assalamualaikum. Maraming salamat po. Kong, gusto mo si Alintodion.
5: Salamat, Bebs. Walaikum salam. Warahmatullah.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Congressman Zia Adyong Alonto, First District, Lanao del Sur. Samantala sa ating mga balita. Medical leave ni Senadora Loren Legarda extended muli mula Senado. Alamin natin ang detalye kay Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Niva.
6: Muling nagfile ng extension ng medical leave sa Senado si Senadora Loren Legarda hanggang September 2. Ayon yan kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Ibinahagi ni Bantog na nagpadalang tanggapan ni Legarda ng abiso nitong Lunes na hindi makakadalo ang senadora sa plenary session sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa August 24 hanggang 26 at sa September 1 hanggang 2. Ito na ang ika-apat na linggong naka-medical leave si Legarda matapos ang mga nauna niyang leave noong August 3 hanggang 5, August 11 hanggang 12, at August 17 hanggang 19. Sa isang panayam nitong weekend, una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na fake news ang mga ulat na humihingi ng asylum si Legarda sa France. Ayon kay Lacson, dati nang nabanggit ni Legarda ang pagkakaroon niya ng problema sa baga. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Niva. Samantala, oportunidad sa pabahay ni Lapit sa DMW 9 sa mga OFW at kanilang pamilya sa pamamagitan ng BBM-NRN Housing Fair Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Justin.
7: Isinagawa ng Department of Migrant Workers o DMW Region 9 ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Integration Network o BBMNRN Housing Fair at Information Caravan sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga. Katuwang ng Ehensyang National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development, mga housing developer at institusyon at mga NRN partner. Ayon kay DMW 9 Region Director Gay Iris Nakalagan, layunin ng aktibidad na ilapit ang mga oportunidad at murang pabahay at maging housing projects na nasa rehiyon para sa mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya. Inilapit din anya ng 26 na NRN partners o mga ehensya ng pamahalaan ang kani-kanilang mga programa at serbisyo ng libre para sa mga nakisa sa aktibidad. Dagdag pa ni RD Tangkalagan, ang mga inisyatiba tulad ng OFW Lounge sa Zamboanga International Airport, OFW Ward sa Zamboanga City Medical Center, at ang BBM-NRN Housing Fair ay upang mabigyan ng accessible at komprehensibong suporta ang mga OFW at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Maraming salamat, Justin Bulanon. At yan, nakalipunan ang ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporter sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming din salamat sa ating nakasama, Congressman Zia Alonto Adyong. At syempre sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa, maraming salamat din sa lagi nating kaakibat, Engineer Joy Timidan, Engineer Orly Lopez, at si Ms. Rose Ann Erno. Sa production, nag-iisa Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudaka, ako po ang inyong lingkod, Nords Magidana, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamta. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Tuesday, dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpinan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras 8:05, magandang gabi.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa kabisabal farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo sa
12: training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 8:10 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Yes, magandang gabi, no? At isa na namang napakainit na panahon ngayon, no? Although hindi na siya naulan, pero medyo mainit siya, no? So magandang gabi, mga idol, no? At nandito naman tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog, no? Samahan niyo po kami tuwing Monday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. At para sa isang maabulang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at alam naman po natin na ang Radyo Pilipinas ay napapanood po sa lahat ng social media platforms. Sa pangunguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Maaasahan po natin ngayong gabi ang ating co-host na si Idol Rod. No, si Rod Musa, welcome to you at magandang gabi sa inyo. At sa iyo, Idol Rod, no? At bumati ka muna. Yes, Idol Rod.
6: Magandang gabi kasamang AJ at magandang gabi sa ating mga ka-vloggers. And tayo rin ay napapanood sa PTV, no, kasamang AJ sa TV Plus, Channel 3, at Channel 45 to 49 ng Code Box. At napapakinggan din tayo sa FM band 104.3 The Capital. So abang-abang po tayo dyan, mga kababayan.
5: Yes, no, sa ating mga kababayan dyan, no. At siyempre nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o PCO kay Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging dito po sa ating sa Mega Manila, no. At siyempre po ang ating mga kababayan na ating mga kababayan ng ating mga OFW sa buong mundo, no. Makita natin yan, ang alam naman ng Pilipino, no, makikita sa ang lupalop ng mundo merong Pilipino, dahil alam mo naman na basta may Pilipino ay tagang madiskarte, magaling at tapat, no, na bilang trabahante, no. Kaya naman ang Pilipino ay palagi ang request na iba't ibang bansa para maging isa sa kanilang mga future na tagapaglingkod sa kanila, no. Kasi kumbaga tayo tagang nag-build ng buong mundo, eh, di ba? So sa ating mga sa ating mga OFW diyan sa US of A, sa Australia, sa Middle East at syempre maging sa Europe, no. Even sa Africa may mga Pilipino rin na trabahante, no. At syempre po ang ating pong mga kapwa vlogger, no, na meron din pala tuntun program dito sa Radyo Pilipinas at syempre po nagpapasalamat din tayo sa ating mga PBBM vloggers na masugid pong nasumusuporta sa ating mahal na Pangulo. So yun lamang po, no, at syempre, no, marami tayong tatalakayin, Idol Rod, no, ngayong gabi. Pero syempre hindi man natin matatalakay lahat yun ng actually ang dami, pero yung kinuha lang natin yung latest, no, katulad nitong una nating pag-uusapan, no. So panoorin natin ang ating unang video.

0: Kasi po, talaga yung bahay namin, nilubog na ng gusto. At least meron pa rin po, may tumutulong pa rin nun sa amin. Hindi pa rin po kami nag-iirap sa pagkain. Nararamdaman po namin mga support ng mga tao sa amin, mga binibigay sa amin. Malaking tulong na rin po sa amin yun.
1: Dito sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po. At nakapunta po kayo dito sa bayan namin. Isang malaking karangalan po na makakadaupang palad po namin kayo. At salamat po.
2: Mabilis po. Mabilis po yung pagbigay-bigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na ano man pong oras po, meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon, at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po sa pagpapaabot po ng tulong po sa amin. Inaasahan po namin na may pagpapatuloy pa po yung mga programa po para po sa pagbangon po ng aming lalawigan.

0: Oh yes, no, nakatanda naman po natin, no, yung naging pagbisita ng ating mahal na pangulo diyan po sa may Bacolod, Pampanga. So Adelrod, nasaan ka na? Parang nawala ka. So yun nga po, no, naatawa lang, no, ng ating mga kababayan ay talaga namang kumbaga ay natutuwa sila sa pagbisita ng ating mahal na pangulo dahil na-feel nila, naramdaman nila na hindi sila na left behind, no, kasi nga nagkaroon diyan ng mga dilubyo, no, pagbaha, etc., etc., gagawa ng malakas na pag-ulan, no, kasi alam mo naman, no, parang love triangle ang nangyari, no. Tatlong bagyo ba naman ang sunod-sunod, magkakasabay, no, magkakasabay na tinira ang Pilipinas, no, tatlong bagyo yan, no. So ito naman ang ating mga kababayan, naramdaman nila yung sinseridad at yung pagmamahal ng pangulo sa kanila dahil pinuntahan sila, no, kasi hindi naman lahat ng pangulo ay nagagawang puntahan ng ating mga kababayan. Ano mo sabi mo, Adel Rod?
1: Alam mo kasama ng AJ, ano eh, diba? Dati pa naman tumutulong si PBBM lalo na nung 6 years siyang wala sa gobyerno. Nakikita natin, napanood natin sa mga vlog, yes, niya, yung mga tulong kalamidad. May kalamidad sa Pilipinas. Talagang tumutulong siya. May pumutok na vulkan, may baha, may bagyo. Talagang tumutulong. At nalaman natin, alam natin na minanay niya yan sa mga magulang niya pa. Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos. So ngayon, nakikita natin na siya na yung Pangulo. Nakikita natin yung tulong ng Marcos pag may nasalanta. At mabilis, mas naging epesyente, mas naging, alam mo yun, ramdam ng mga kababayan natin agad yung tulong. At wala tayong nababalitaan na talagang nagre-reklamo na hindi sila nabibigyan ng tulong, di tulad ng mga nakaraang panahon na nagmamakaawa pa yung mga tao na mamalun sa kalsada. Kaya yung tulong, kompleto pa sa evacuation centers. Araw-oras daw nabibigyan sila, so nakakatuwa makita na tuloy-tuloy yung ano, yung tulong na Tatak Marcos.
0: Yes, tama ka diyan, Idol Rod, no. At kung maalala mo, no, sabi mo nga, even before pa, no, nung hindi pa siya senador or whatsoever, no, o hindi pa siya presidente, ay natulong na po ang ating mahal na pangulo. Kung matatandaan niyo yung Yolanda, ayun, nandun po ang ating mahal na pangulo. Even inutusan din niya si ngayon ay Congressman Martin Romualdez, no, para po sa pakipag-ugnayan sa ating national government tungkol po sa nangyaring Yolanda. Yun nga, no, yung bagyong Yolanda, napakalakas, kaya naman una-unang nasalanta talaga itong Tacloban, di ba? Nakita naman natin yan. At marami eksena na naganap doon, pero ang ating mahal na pangulo ay hindi siya kumbaga sa lahat ng pagkakataon na kaya niyang tumulong, tutulong siya, walang pag-aalinlangan kasi mahal niya ang ating mga kapwa Pinoy, 'di ba? At alam mo ba, sa pagpunta ng pagbisita ng ating mahal na pangulo sa Bacolod, Pampanga, sa evacuation center diyan sa school, no, hindi lang pinuntahan ng o nakapag-chikan lang ang ating pangulo, bagkus ay kasama din niya rito ang DSWT upang magkaroon ng ayuda, magkaroon mabigyan ang mga qualified family head o head of the family ng bawat pamilya na mabigyan ng 10,000 pesos, no, para mapagsimula ng kanilang pamumuhay. Alam naman natin, no, nandun pa lang sila sa evacuation center. Napakaganda po yan dahil imagine mo, no, on the spot nabibigyan sila ng pera para sa bagong ano nga, no, pamumuhay nila kasi kailangan nilang panggastos talaga eh. Okay, Rod?
1: Bakit? 10,000 agad?
0: 10,000 agad, no?
1: Ay, walang ganyan sa iba.
0: Wala pero talaga.
1: Dapat ipagpasalamat ng mga Pilipino na meron, yes, tayong ganitong presidente na grabe tumulong sa mga nasalanta.
0: Naalala mo ng pandemic, yung kung saan yung mga drivers na mamalimos na lang at nagmamakaawa sa ating gobyerno, na sana ay matulungan sila, mabigyan sila ng ayuda. Pero ang ginawa ng presidente, nagmura, di ba? Ang sabi niya, nagmura na, tapos bahala kayo sa buhay niyo, mahirap kayo, magutom kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Ganun ba naririnig mo sa isang presidente? Di ba? Napanghina, napanlulungoy mga ganung bagay. Kasi kumbaga ikaw bilang isang mamamayan ng Pilipino na nanghihingi ka na ng awa, naglulumuhod ka na para sa pamilya mo, nagmamalimos ka, imagine mo, pero ang nagbigay ng tulong si Manny Pacquiao. 'Di ba? Kung matatandaan mo 'yan, no? Ibang klase yung mga nakarang ano, no? Parang walang puso para sa taong nagmamakaawa na nga, eh tatapaan mo pa, yuyuraan mo pa pagkatao. Dahil sa ang gusto mong mangyari ay ma-modernize na yung mga jeepney at wag nang tumutol sa pagtatanggal ng mga old jeepneys, no? Kung ba i-modernize na. Dahil hindi ay pumayag ng mga jeeper, mga jeepney drivers, mga operators, para ginantihan mo sa pamamagitan ng naglilimos na tapos ayaw mong tulungan, mamatay kayo sa gutom. Kung mahirap kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Tama ba yung ginagawa ng isang presidente yung ganun? Pero ang ating mahal na Pangulo, kahit guide sa kanya yung tao, sinisigaw siya, pinapahiya siya on the spot, pero hindi siya naglalabas ng sama ng loob sa mga tao na ganyan, no? Hindi niya pinapatulan, hindi niya kinukontra yung sinasabi. Ina-accept lang niya kasi mahal niya ang mga kapwa Pilipino natin, mahal niya. Kahit may mga masasamang salta na lumalabas sa mga bibig niya, nila, pero ang ating Pangulo patuloy yung pagtulong, no? Pag-abot ng tulong direkta sa atin, no? Sa mamamayan. Pero ang ating ibang Pangulo, no? Parang baliwala saan lang yung mga paghihirap ng mga Pilipino. Nasalantat lahat, ganun pa yung maririnig mo, napakasakit nun pa sa taong nanghihingi ng tulong. Ikaw, Idol Rod.
1: Ayan, now may kita natin ibang iba yung pamumuno nung nakaraang administrasyon tsaka sa ngayon eh, no? Pero yes. Ayan, mas tingin ko naman mas napapabuti na kasi hindi na tayo ganun ka gulo, hindi na tayo nagmumurahan kasi yung leader natin wala kang maririnig na mura, wala siyang minurang tao sa buong buhay niya ata, wala siyang minura, di ko alam. Pero grabe, di ba? Ibang iba eh. Parang sa panahon sa dating administrasyon talagang ano tayo. Na-adapt natin na pag may kumontra sa atin, mumurahin natin. Pero yes, dahil sa pinapakita ng administrasyon na to na kahit anong pagbabatikos, wala kang maririnig, wala kang masamang pinapay.
0: Walang pag-alaga, no?
1: Diba? Wala ka ng ano eh. Mag-isip na lang ng paraan para tumulong. Hindi yung nahirapan na nga yung tao, eh kung ano-ano pa sasabihin mo na mahirap sila, bahala sila sa buhay nila, magtiis sila sa hirap at gutom, yun yung pinaka worst na maririnig ng mga Pilipino ng yes, panahon na yun. Maganda yung modernization pero dapat kinonsidera rin na tao rin yung mga na nagre-reklamo na ipatigil muna kasi hindi naman sila makakapag-adapt agad.
0: Oo, hindi rin so, nakaya eh.
1: Hindi naman siya finish ng finish, di ba?
0: Oh yes.
1: May nagpapalang pa rin tayong old jeepney. At yun, tulong lang ng tulong yung ating Pangulo. Siguro may kita natin lahat yan. After, next year, ma-realize na ng tao itong mga pagtulong na.
0: Yes, tama ka dyan. Imagine mo, yung hirap na hirap na sa pamumuhay mo, yung pamilya mo, nakikita mong nagugutom, anak mo, tapos nung humihingan tulong sa ating mahal, sa presidente that time, no? Ganun yung marinig mo, ang sakit nun, dagdag, sakit ng kalooban pa yun, no? So, nung naalala ko yun, na, hanggang ngayon na medyo garal-garal boses ko dahil isa ako sa masamaan loob nun. So, Idol Rod, sa ating next topic, no, panoorin muna natin siya.
2: Ito nagawa ngayon, August 24 sa San Fernando City, Pampanga, ang situation briefing on the effects of the enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Tinukoy dito ang maluwak ang epekto ng matinding pagulan at pagbaha sa mga komunidad, infrastruktura, kamuhayan at pangunahing serbisyo. Agad na tinututukan ng pamahalaan ang rescue, evacuation at relief assistance, pagkain at health services para sa mga pamilyang apektado. Pero higit sa emergency response, bigyan din ang pangmatagalang solusyon sa problema sa pagbaha. Kabilang dito, ang pagkapaayos at pagkapalakas ng flood control infrastructure, pagtatayo ng 5 sabong river dams sa Nueva Ecija at pag-aaral sa isang malaking dike road system hanggang Pilar, Bataan. Mensahe ng pamahalaan, kailangan nating maging mas handa sa mga panahong nagiging mas matindi at unpredictable ang pag-ulan dahil sa climate change. hindi lamang laban sa baha ngayon, kundi paghahanda para sa mas dagat at mas climate resilient na Central Luzon.
3: Katatapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3. Napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. At babalikan natin, lahat ng mga nasira, yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, na madalian. There is a project for Sabo River Dams na lima kaagad sa Nebaisia dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa.

0: Ay. All right, no, napanood natin at napainggan yung sinabi nating mahal na pangulo, no. At talaga namang imagine mo, binisita na rin niya yung problema diyan sa Pampanga at Bulacan, no, na especially diyan, no, sa ating mga kababayan na binahan ng gusto dahil nga imagine mo 2 weeks na nag-uulan, ang lakas ng ulan, patuloy-tuloy yan, no. May paghinto man, pero maya-maya eh, ulan na naman. So hindi rin naman kahit na meron tayong project control project diyan o program na naka-installed na, magbabaha pa rin eh. Gawa ng pagtuloy-tuloy na ano na pag-ulan na yan eh. So ang daming problema ng dinanan ng ating bansa, pero ang ating mahal na pangulo steady lang, no, focus at para bang ano siya, tagang alam niya kung anong gagawin niya, no. Kaya naman ang ating bansang Pilipinas ay alam mo madaling maka-recover. Kasi meron tayong pangulong matalino at handa sa lahat ng bagay. Ikaw, ano masabi mo sa nangyayaring pagbisita ng ating mahal na pangulo?
1: And very reassuring yung ginawa ng ating pangulo. Tsaka dun sa interview niya, talagang nilatag niya yung mga solusyon na gagawin ng administrasyon para ma-solusyonan na once and for all yung ginawang kalokohan dyan sa mga pet control sa Bulacan, eh, no?
0: Kitang-kita.
1: Kasi, daw yung pinakamaraming flood control, eh, di ba? Oh. Pero, dyan, yan, binabaha. Baka nakasama pa yung ginawa, o baka walang ginawa. Kaya, hindi ready dito sa malakas na buhos ng ulan na umabot ng 2 linggo. So, yan, kitang-kita na natin. Solusyon, hindi paninisi sa iba, hindi, ano, solusyon talaga yung dala ng ating Pangulo, yung iniisip lagi. At yung satisfied nga siya. Kasi ang bilis ng response, healthcare, assistance, at tulong, agarang tulong sa mga nasalantalang bagyo. Talagang wala kang makita na, ano, konting-konti na lang siguro yung mga puro reklamo na lang. Diba? Pero ayan, solusyon yung kailangan ng ano eh. At makakatulong yung mga tao sa Bulacan sa pagbabawas din ng pagtatapo ng basura. Kaya talaga, pag magawa na yung flood control tsaka yung mga dam, is hindi magbabara dahil sa mga basura.
0: Yes, tama ka dyan, Idol Road, no? At syempre, no, kailangan natin muna mag-break, no? At so, sa pag-break po ng Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna. patuloy lang ang ating trabaho para

0: mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Philo Pidikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente. para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Rod, no? Sa Idol Rod, no? Continue natin yung usapan natin regarding din sa ating pag-uusapan, no? So, ito nga po, no? Sa nangyaring pagbisita sa para sa situation briefing ng ating pangulo diyan po sa may sa Central Luzon, no. Sa totoo lang, no, imagine mo sa tagal ng pag-ulan, 2 weeks, more than 2 weeks 'yan, no. Mga ilang araw pa, mga 15 days to 16 days ng pag-ulan. So excuse me po. So ang daming nasira, no, na property, mga proyekto ng gobyerno at siyempre serbisyo sa publiko na naantala. So especially sa ating mga bayan diyan, no, na kinakailangan lumikas dahil saan lang maaari-arian na wasak ng o inanod ng mga ng baha. At siyempre nandiyan pumapasok din yung issue ng health, di ba? Dahil alam naman natin na pag maraming tubig o umulan na stag, nagkaroon ng pagtaas ng tubig, ay malaki ang chance na daraming yung lamok ng magkaroon ng dengue, yung leptospirosis, yung mga ganyang issue, napakaano yan, no? Kumbaga talamak na issue yan regarding sa health pag may tubig. So ang ating presidente ay talaga namang tumutugon sa suliranin ng ating mga kababayan, especially dyan sa may San Fernando, sa Bulacan at sa Pampanga. Yun nga sa Pampanga, sinabi nga ng ating ni Aldo Rod na maraming flood control projects pero hindi napansin din, hindi naramdaman. Kung inyong matatandaan po, nung bago pa man umupo ang ating mahal na Pangulo, dyan po sa Bulacan, nagkaroon po ng issue talaga dyan. Dahil po yung daan dyan, lubak-lubak na, di ba? Lubak-lubak. Tapos kaya ang mga netizens ay tinawag it ang Bulacan as lubak-lubakan, di ba? At galit, dahil doon sa mga nababasa ng dating governor nung that time si Fernando, no, si Daniel Fernando. Gait na gait siya sa mga tao nagsasabing lubak-lubakan dahil binabasos daw yung Bulacan. Pero para sa akin, ang punto naman dito, bakit ka magagalit? Mas magalit ka dapat sa sarili nyo o sa mga taong dapat nagginagawa ang trabaho para maisaayos yung Bulacan, yung daanan. Dahil for the longest time, more than 10 years na yan, no, isang dekada na lumilipas, ang Bulacan, talaga naman ang hirap dyan ng transportation. Lubak-lubak talaga, ang lala ng pagkalubak dyan. Kaya ang tao naman ang ginawa sa Bulacan, nagkaroon ng new word na ginawang lubak-lubaka na yung Bulacan. Kasi parang ano, di ba, magka-rhyme, no? Parang, pero nagkait ang dating governor diyan sa Bulacan. Pero kung tutusan dapat, mahiya pa nga siya dapat. Hindi siya nagagalit sa mga taong nagsasabi ng lubak-lubakan. Kasi kitang-kita naman yung ano, yung perwisyong dulot nito sa mga commuters, sa mga transport operators at sa lahat ng mga drivers, no? Talagang ang laking problema niyan. Pero dahil nga po that time si Bernardo pang ano ang ng DPWH, 'di ba? Si Bernardo taga Bulacan. Pero imagine mo sa Bulacan na nga sila, pero wala silang nagawang matino sa anilang lugar. 'Di ba? Doon mo masasabi na pinaglaruan ang mga kapwa Pilipino natin. Pinaglaruan tayo ng mga taong ito na sana ay sandigan sana natin sa mga problema regarding sa transportation, yung dadaanan, yung mga DPWH na ginagawa ng mga projects, no? Pero hindi eh. Nagkamal na nga sila ng limpak na pera, pero pinabayaan pa nila yung ating daraanan. Dapat, para sana sila nahalata, dapat ginawa na nila yung trabaho nila habang sila nananakaw, pero dapat maayos din sana yung trabaho nila para hindi sila ganun na pansin ang gusto. Kasi mapapansin mo talaga ang isang kakulungan ng trabaho kapag ito ay hindi niya ginawang ng maayos. Tapos siya kumikita ng malaki. Diba? Haltadong-haltado. Kaya sila ngayon, yan, pag doon sana nila, sana makulong sila talaga, no? Dahil dito sa may mga project control o ghost project ng flood control. Diba? Dapat talagang makulong sila. Sa'yo, Rod, ano masasabi mo sa kanila?
7: May nakita nga tayo, di ba, 11,000 to 15,000 flood control projects ng dating administration.
10: Yes.
7: Hindi natin maramdaman ngayon. At siguro, mahirap talagang hulihin tong mga to kasi nga, ano eh, sa buhatan eh.
10: Yes, sindikato.
7: Siyempre, una dyan, yung contractor na gumagawa, imbis na ayusin yung trabaho, eh, porket may SOP na tinatawag, diba, may bibigay sila sa mga nagbigay ng pondo, yung mga congressman, senador, na binigyan, di umano nila ng pondo, eh, talagang sisirain pa nila yung trabaho kasi nabawasan yung budget. May kita pa rin naman siguro dun kahit may nabuwasan sila ng budget, pero talagang hindi nila inayos, kaya nabubuking sila. So, gusto nila, mas malaki kita nila, kaya wala na talaga silang gagawin. Ayusin na lang nila yung papeles para walang makita, complete sa papel. Pero pag pinuntahan mo, tulad ng ginawa ng Secretary Beans at ni PBBM, pinuntahan yung mga proyekto, wala, nakakalumo tignan na yung pinaggastusan ng million-million, umabot pa ng billion, makikita mo wala namang nangyari, wala namang nakalagay, walang nakitayo. So, dun nagsimula ang investigasyon at nagulat tayo lahat at lumabas na lang talaga yung mga korupsyon, lalo na yung ibang contractor, mayayabang pa, pinagmalaki pa yung mga nabili nila, mga million-million nilang anting-anting, tsaka mga, ano, no, mga
10: cars.
7: Mga sports car, diba? Yes.
10: Tama ka dyan, Idol Road, no? Tama ka dyan. So, ngayon naman, ha?
7: Hindi na may nais ng trabaho.
10: Tama, ano? Nagyabang pa, no, tuloy? Nabuking tuloy sila. Dahil sa ginawa ng pagyayabang, nabuking sila. So, tama lang yun, no? Yun nga, Idle Road, no? So, sa ating next topic, ito yung tungkol sa fueling the future. Gawa ng itong Malampaya East 1 Discovery, Gas Discovery. So, talakayin natin to, no? Idle Road, kasi alam mo naman, no? Ang ating mahal na Pangulo ay tagang dito siya pumupokus para masolusyonan nga natin yung ating problema sa energy, especially sa oil and gas, no? Alam naman natin na dependent tayo sa international market, no? Sa Middle East o whatsoever na merong oil na drilling sila o meron sa rin langis, dun tayo bumibili. So kapag merong maalabirya internationally, naapektuhan talaga tayo ng malaki, no? Kaya naman ang ating mahal na Pangulo ay talaga namang tinutukan itong Malampaya East 1 gas exploration. So ano masasabi mo dyan sa ginawa ng ating mahal na Pangulo?
7: Ayan, sabi nga, di ba, kayong bagong reservoir.
10: Yes.
7: Malaking dagdag sa natitirang gas resource ng Malampaya. Sabi, 30% increase na recoverable volume ng existing field. Yung ano dito, no? Yung balita. So, ayan, sobrang laking tulong yan ng yung Malampaya East 1 gas discovery. Actually, maraming detalye about that sa internet na balita nga rin naman yan. Pero yun yung dahilan din na nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo dahil pinaglaban niya yung West Philippine Sea kung saan nandun yung Malampaya.
10: Yes.
7: At marami tayong ayan, exploration. Kung wala tayong katulad ni PBBM na
10: wala na.
7: Sa Biranya, wala tayong madidiscover na ganyang klase ng energy source na makakatulong makapag-create ng mga power source dito sa Pilipinas, power generation. So, ayan, sobrang malaking tulong yan at pasalamat tayo na si PBBM ang naging presidente. Pati itong energy source na to na possible makatulong ng malaki sa Pilipinas is mawawala pa. So napakalaga niyan, nag-iisang natural gas generation natin yan, natural gas na magbibigay ng power generation.
10: Yes, tama. At so, dahil dito sa Malampaya na to na exploration ay malaking tulong ito pa sa ating energy independence. At syempre no para una-una no hindi na tayo aasa lang basta sa ibang bansa para maabili ng langis, tapos ang taas-taas pa ng presyo dagawa ng mayroong mga crisis internationally no. So sa mga ganyang bagay ang ating mahal na Pangulo tagang nag-isip ng paraan para maging independent din tayo sa langis no, hindi lang yung lagi-lagi na lang for how many decades no na lagi tayong naghihirap kapag may mga issue regarding sa war, ganyan-ganyan, etc., etc. Tapos tayong mga Pilipino naghihirap, tumataas yung mga bilin. Alam naman natin, dependent ng ang mga manufacturing no sa gasolina dahil yung mga machines kinakailangan under yan, kung hindi yan under kung walang langis. So kapag hindi umandar yan, edi wala tayong kakainin, wala tayong manufacture. So lahat dyan nakadepende sa langis. Dependent tayo taga sa langis. No? Kaya napaaganda ng ginawa ng ating mahal na Pangulo.
7: Napaaganda rin kasi parang sabi, all Filipino led companies yung kasama natin sa exploration.
10: Yes.
7: So walang foreign interest na makakalaban dyan. So kasama daw ang Prime Energy sa SC38 at UC38 LLC, PNOC Exploration Corporation at Prime Oil and Gas Incorporated. So hindi lang matatapos sa exploration ng Malampaya East 1, meron pa yung Phase 4 drilling campaign at susunod daw ang completion at testing ng Camago 3 at pagkatapos ay drilling ng bagong Pag-asa Exploration. So tuloy-tuloy talaga ito, no? Sobrang ganda.
10: Yes.
7: Kasi nakukuha natin yung natural energy natin na nakalagay sa teritoryo natin at tayo dapat ang makinabang dito.
10: Yes.
7: Sa mga energy na ito.
10: Yes,
7: it will really fuel the future, no? Para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas talaga yung mangyayari pag
10: yes,
7: hindi na tayo maasa sa langis ng ibang bansa.
10: Tama dyan, Idol Rod, no? At dahil itong project ito ay tinuturing din na national project no bilang isang significant na itong Malampaya Phase 4 at sa kabuuan ang Malampaya project ay naapag-generate na ng mahigit 13.9 billion US dollar na revenues para sa Philippine government mula nang magsimula ito. So sa madaling salita, ang Malampaya East 1 discovery ay hindi lang tungkol sa bagong natural gas. Ito ay tungkol sa matatag na kuryente, mas malaking energy security, mas kakaunting pag-depende sa imported fuel at mas malakas na energy future para sa Pilipinas, ang Malampanya continues to fuel the future para sa bagong Pilipinas talaga. Kaya napakaganda talaga ng mga proyekto ng ating gobyerno. Kasi actually, di ba, merong walo pang napirma ng mga gas exploration. Hindi lang dyan sa Malampaya. Meron din sa Zambales, Cebu, Palawan, sa Batangas, sa Cagayan yata, meron din yata eh. So, sa ang dami, no, di ba? So, kapag ito ay natapos na, itong project na to sa pagdi-drill ng langis, ang Pilipinas ay hindi na kailangang bumili. O, maaaring bumili pero minimal na lang. Kasi mas magagamit natin yung sarili nating na-explore na gasolina o langis. Diba? Napalaking kaagaanan sa buhay ng bawat Pilipino yan. Kasi ang goal naman ng ating mahal na Pangulo ay yung maiangat ang bawat pamumuhay ng bawat Pilipino, 'di ba? Ayun ang kanyang main goal talaga eh. Kaya hindi siya titigil talaga hangga't hindi niya nakikita yung goal niya na nagmamaterialize. Nung parabang yung mga Pilipino, wow, salamat. Mapagpahinga kami ng konti sa mga problemang dulot ng mga sa international, no? Sa international na market na when it comes na nagkaroon ng gera, doon na naman tayo, aligagana naman tayo sa mga kapwa Pilipino natin. Mag-ano na yan, halos mamalimus na, no? Para sa, dahil sa pagtaas ng gasolina. Sa gitong pagkataon, talagang alam mo yung mas lalo nating minamahal ang ating mahal na Pangulo. Kasi lahat ng pag-ano niya, mga gusto niyang gawin sa Pilipinas ay talagang para sa ating bayan. Hindi pansarili. Kasi talagang pang long term, no? Pang long term na pagsisilbi sa taong bayan sa ating mga kapwa Pilipino. Long term, hindi yung maisip lang tapos bukas iba na kasi hindi man solido yung kanyang yung mga idea na isip ng ibang politiko na naging presidente, di ba? Katulad ng nagdaang mga presidente. Idle road.
7: Yan, kaya nga dapat makita to ng ating mga kababayan at ma-appreciate yung ginagawa ng ating Pangulo na paghahanap pa ng mga energy source. At di ba, napabalita nga rin, plano pa natin magtayo ng waste to energy facilities. Yes. Na i-convert yung dagat ng basura, no?
10: Yes.
7: Sa problema yung nakita ni PBBM solution doon sa dagat ng basura na nakita doon sa bandang Paranaque. So, sa bandang Baclaran. So, ayan, napakaganda ng intensyon ng ating Pangulo na dapat magtuloy-tuloy, no?
10: Yes.
7: Ito, pang long-term solution sa energy crisis natin, sa presyo ng kuryente, diba? Malaking tulong yan. Tsaka, ayan, ma-appreciate ng mga Pilipino yan, lalo na pag napababa nito yung singil sa kuryente, at tsaka yung waste to energy, mababawasan yung basura, tapos makakakaid pa ng kuryente, din mas lalong bababa yung kuryente. Kaya, ayan, maganda yung mga plano at kailangan magtuloy-tuloy yan even after 2028. Kaya, dapat po, pumili tayo ng mga leader na susunod na ipagpapatuloy itong mga magagandang proyekto ng ating Pangulo ngayon.
10: Tama yan, Idle Road. At para talagang magtuloy-tuloy mga itong klaseng proyekto na ang Pilipino, no? Direktang mga Pilipino ang makikinabang, no? Kung ang mangyari ay ma-extend sa kanyang term ang ating mahal na Pangulo o ibahin na yung ating saligang batas na bigyan pa ng pagkakataon ang sitting president na maapag-file ulit ng kanyang candidacy bilang komandidado bilang presidente ulit. So, dapat two-term, not enough yung 6 years lang o isang term. Dapat talaga ma-amienda na ang ating saligang batas para ang ating mahal na Pangulo ay makontinue niya ang kanyang magandang mga plano sa ating bansa at siyempre ang makikinabang ay ang ating mga kapwa Pilipino, tayong lahat ng mga Pilipino sa ating bansang Pilipinas. So dahil dyan, no, I don't know, no, mag-recap na tayo, no, dahil sa ating naging topics dito ay nandiyan yung pagbisita ng ating mahal na Pangulo dyan po sa may Bacolor, Pampanga, para bisitahin ang mga ang ating mga kabayan na apektuhan ng pagbaha, no, sa mga dumaang bagyo, tatlong bagyo kasi yun, no? At syempre yung pagpunta niya sa Sambay itong nakaraang ano, nakalimutan ko isa, no? So at ito nga pag-usapan natin, itong Malampaya Iswa na gas exploration o gas discovery na napalaking tulong sa ating bansa, no? Para maging independent na tayo sa international na bilihan ng langis, no? Pag nangyari yan, no? Talagang ating bansang Pilipinas ay talagang aangat, no? For the rest of the world, no? Na maging isa sa mga powerful country sa buong mundo. So dahil dyan, Idol Rod, your last message sa ating mga supporters.
7: Ayan, salamat po sa isang oras na naman na pakikinig sa amin ni kasamang AJ dito pa rin sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. Please follow our page, The Vloggers Corner, and syempre Radyo Pilipinas, lahat ng social media, and follow niyo rin po ako, Coach Rod Musa, at College Trading Academy PH, and yun. At binabati ko rin ang 4th year anniversary ang Marcos Youth. Happy anniversary, 4th year anniversary sa mga kasama ko dyan. Yun lang po. Salamat at magandang gabi mga kababayan.
10: Yes, salamat Idol Rod, no? At syempre, no, happy 4th year anniversary ng Marcos Youth, no? Sa ang tagal na, no? So since na 2022 na itatagmi yung grupo mo na yan. Congratulations. At syempre sa ating mga kababayan, natapos naman ang ating isang oras na huntahan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Inaasahan po namin sa inyo na buong puso ninyong pagsuporta sa amin mula Lunes hanggang Sunday po, no, dito po sa Radyo Pilipinas po. So abangan niyo po kaming muli sa aming mga pagsalang dito sa himpilan, at syempre po, no, maraming pong salamat sa inyo lahat. So good night.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day. This is DFA Online and I'm your host, Steph Vicente. The Philippine Consulate General in San Francisco participated in the 16th National Empowerment Conference of the National Federation of Filipino-American Associations, or NAFA, in Aurora, Colorado. The conference brought together Filipino-American leaders from across the United States to discuss civic and political empowerment, diaspora engagement, community welfare, and leadership development. Consul General Arnel G. Talisayon and Honorary Consul Donna Lavin led discussions on dual citizenship and ways to strengthen ties between Filipino-Americans and the Philippines under Republic Act No. 9225. Commission on Filipinos Overseas, or CFO, Chairperson Secretary Dante Clink Ang II also highlighted government programs such as Linkapil and ULEAD, which encourage overseas Filipinos to contribute to Philippine development and reconnect younger generations with their heritage. NAFA founders also reflected on nearly three decades of Filipino-American advocacy and stressed the importance of political participation, representation, and leadership succession. The Philippine Consulate reaffirmed its commitment to working with NAFA and other Filipino-American organizations to strengthen the community's connections with the Philippines.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In other news stories, the Philippine Consulate General in Vancouver has recognized Canadian companies and individuals for their contributions to trade and investment ties between the Philippines and Western Canada. The inaugural Philippine Trade Recognition Awards for British Columbia, Yukon, and Northwest Territories was held in Vancouver, bringing together more than 100 government officials, business leaders, trade organizations, and members of the Filipino-Canadian business community. Awardees included Jollibee, Corinthian Distributors Limited, B2 Gold Corporation, Telus, and Vincent Uy, President of Corinthian Distributors Limited, for their contributions to Philippine products, investment, and services in the Canadian market. The ceremony highlighted the growing economic relationship between the two countries, particularly following the elevation of Philippines-Canada relations to a strategic partnership in July. Officials also cited opportunities arising from ongoing negotiations for the proposed Canada-Philippines Free Trade Agreement and the ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Philippine and Canadian officials said the strengthened partnership could create further opportunities in trade, investment, energy, critical minerals, infrastructure, technology, and other areas of economic cooperation.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And finally, representatives of the Philippine Center for Culinary Arts Academy paid a courtesy call on Philippine Consul General Romel Romato at the Philippine Consulate General in Jeddah. During the meeting, the group presented plans to re-establish the academy and bring together Filipino culinary professionals and enthusiasts in the area. The proposed initiative aims to provide a platform where Filipino culinary practitioners can share their skills, knowledge, and expertise with the Filipino community. Discussions also covered possible activities to promote Filipino culinary talent and strengthen community engagement in Jeddah. The initiative is also expected to help showcase Philippine cuisine and preserve Filipino culinary traditions among the community overseas. The Philippine Consulate in Jeddah welcomed the opportunity to support efforts that highlight Filipino talent and culture in Saudi Arabia.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. British Prime Minister Andy Burnham is set to make his first foreign visit as Prime Minister with a trip to Kiev, where he will reaffirm the United Kingdom's support for Ukraine and mark the country's 35th Independence Day. The BBC reports Prime Minister Burnham will chair his first meeting of the Coalition of the Willing, an initiative established by the UK and France under his predecessor Keir Starmer. He is also expected to accept an award on behalf of the British people, recognizing the UK support for Ukraine and participate in Independence Day events. The visit comes amid escalating Russian strikes, including a Friday attack on a shopping center that killed at least 16 people. Prime Minister Burnham said Britain's support for Ukraine would not waver and that the two countries' friendship would outlast Russia's war. In other news overseas, Iran has warned vessels accused of violating its transit rules in the Strait of Hormuz that they could face penalties, including fines, detention, or confiscation. According to CNN, the warning was issued by Iran's state-controlled Persian Gulf Strait Authority in a series of posts on X on Sunday. The authority urged cargo owners shipping to and from the Persian Gulf to review its non-compliant vessels list before chartering ships. It said vessels that violate Iranian protocols could face restrictions on future passages through the strategic waterway. The warning raises concerns for global shipping and energy markets as the Strait of Hormuz is a major route for international oil and gas shipments. In related news, tracking oil shipments through key Middle Eastern waterways has become increasingly difficult as some vessels reportedly turn off their responders or transponders rather, or sail under false flags. According to CNN, marine traffic data showed that at least 6 vessels transited the Strait of Hormuz over a 24-hour period on Sunday, including 3 tankers and 2 cargo ships entering the Gulf of Oman. At least 44 vessels also transited the Bab el Mandeb, including tankers and cargo ships entering the Gulf of Aden and the Red Sea. Meanwhile, gasoline prices in the United States remained elevated, with the national average reaching $4.09 per gallon on Sunday. The price was about 37.5% higher than before the war began, while stock futures opened largely flat for the second consecutive Sunday. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim po ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Maaari nyo rin po kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kaya yan, kay cellphone nyo, Android or iPhone, pwede po yan. Kasama namin, maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating production side, ang ating executive producer, Jam Season. Sa master control, si Miss Susan Aison. And of course, si JP sa ating wirecast. And of course, ngayong araw pong ito, nako, pag-uusapan po natin. Meron tayong binabantayang bagyo. Bago muna lahat, may binabantayan tayong bagyo. Ano ito, si Saudel. Pero pag pumasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong OBET. Okay? Ngayon, may chance po maging super typhoon itong si Saudel at kapag pumasok ito sa ating Philippine Air Responsibility, ang tansya po kasi ng pag-asa, ayon sa forecast ng pag-asa, is either early morning today o later this day nga, sa Philippine Air Responsibility. At inaasahan pong hahatak na naman ito ng matinding habagat at magkakaroon ng enhanced monsoon na naman tayo. So, handa-handa na naman po tayo. Nako po, talaga naman. Ano? Pero anyway, sa puntong ito, ang pag-uusapan po natin ay itong pinakahuling, itong huling inilabas na resulta ng Philippine Statistics Authority na pinakamababang poverty rate na naitala sa 9.7% para po sa taong 2025. 9.7%. Single digit po yan. Single digit yan. Ano bang ibig sabihin po niyan? Ano po? Naitala kasi ng Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence na 9.7% noong nakaraang taon. Naabot na ng bansa ang single digit na poverty rate ng mas maaga sa target na nakasaad po sa Philippine Development Plan 2023-2028. Sa inalabas na 2025 full year poverty statistics ng PSA, nasa 6.5 million na mga Pilipino ang nakaahon mula sa kahirapan mula 2023 hanggang 2025. Kaugnay nito, bumaba rin sa 11 million noong 2025 ang bilang ng mga Pilipino na nasa ilalim ng poverty threshold mula sa 17.5 million noong 2023. At para mas mahimay natin mga figures ng pag-uusapan natin, at para mas mahimay ito, makakapanayam natin si Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning, walang iba kundi si Undersecretary Rose Marie Edelion. Yusek Edelion, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
5: Yes, magandang umaga po, Sir Ray.
3: Ako, thank you very much po, Yusek Edelion, sa pagpapaunlak po ninyo ngayong umaga dito sa aming request for interview dito sa Global na Tayo. Yusek Edelion, just to put our discussion on the right pace, ikanga, I just want to confirm ito pong single digit na 9.7% poverty incidence na inilabas ng PSA for the year 2025. Ito pa ay nagawa before the US-Iran war at itong naranasan nating impact muna sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Tama po ba yun?
5: Tama po yan, no? Kasi this was ang reference period po natin ito is 2025, so which was last year. And gaya nga nang sinabi nyo, hindi pa nangyayari yung Middle East crisis. Nangyayari yung Middle East crisis, nag-start end of February of 2026 po eh.
3: All right. So, napakalaking achievement po nito itong poverty incident for 2025 na nalabas ng PSA, no po. Kumbaga ano to eh, years bago pa yung deadline, ika nga lumalabas, ano po. Pero ano po yung contributing factors o barometer na ginamit para makamit ng Pilipinas ito pong single digit poverty incidence na 9.7% noong 2025?
5: Yeah. Opo, ang isa po talaga dito, ang isang talagang very large na significant contributing factor nga po, yung na-sustain kasi natin yung tinatawag natin na assistance natin para sa mga mahihirap na may kaakibat na human capital development, no? So ang sinasabi ko po rito yung 4Ps natin, no? Yung conditional cash transfer. So this has been sustained for more than a decade now. At alam naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon, basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong 2025, actually nakita naman natin, no, marami na yung mga nakapag-graduate na mga beneficiary nitong mga to. Yung iba nga sa kanila, sila pa yung nag-top ng board exam nila, no? So ang laki ng nag-pay off yung ating human capital investment, and then of course na-sustain din natin yung growth except for the COVID lang, no? Except for the COVID years, pero patuloy naman din yung paglago ng ating ekonomiya. And then during the period 2023 to 2025, ano din po kasi tayo nito, Sir Ray, mababa yung inflation rate natin. So ang laki nung kumbaga yung real income increase ng ating mga kababayan na nasa bottom 20% kung ikukumpara mo sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin.
3: Okay. May nabanggit po kayo Yusek Edelion, lalong-lalo na pagdating doon sa poverty incidence, poverty threshold. Maaari po ba nating maipaliwanag sa ating mga kababayan, sa ordinaryong kababayan natin nakikinig ngayon, ano po ba itong tinatawag na poverty threshold na ginamit din na basihan para po dito sa poverty incidence for 2025?
5: Marami nga po rin na nagtatanong, no, na mukhang mababa masyado yata daw yata yung binibigay natin na poverty threshold. Ito po kasi yung dati na nating ginagamit na pamantayan, tas ina-adjust lang natin to sa presyo ng mga, dahil sa presyo ng mga bilihin. So, una sa lahat, kinocompute natin yung ano ba dapat ang laman ng isang yung sa pagkain, yung mga kinakain ng mga ano, ng mga Pilipino para enough to meet their recommended na nutrient requirements, no? For energy, for essential micronutrients. So yung mga ano po, mga taga FNRI, yung mga nutritionist po natin ang gumagawa ng diet na to, ng menu. And then, ang ginagawa natin, kinokost po ito ng PSA. Ano-ano ba yung laman niya? Let's say, tinola. Yan. So, ano yung mga ingredients niyan? And then, pinipresyohan natin yan. Itong presyo na to, lagi po itong nagbabago. Depende sa year, no, na kinondak natin yung survey. Tapos, so nalalaman natin kaagad kung magkano yung, ano, no, yung kailangan in terms of the food. And then, meron po tayong ina-assume na proportion na among the very poor, yung food makes up 70% of their budget, thereabouts. Mga 69 point something something po yan. So palagyan na natin mga nasa 70. And then 30%, dagdagan natin ng 30% para naman sa non-food needs nila. So yun po yung ano. So dun po sa, ano, sa food threshold na to, ito yung pinaka-basic po. Basic siya na ma-address naman yung kailangan ng pangangatawan natin in terms of energy and essential micronutrients. Yung po yung ano, yung poverty line. Pero yun nga po, sinasabi nila, dahil nagbago na rin yung antas ng pamumuhay natin, no? Naging upper middle income country na tayo,
3: yes,
5: mukhang hindi na tama yung ano, yung poverty line na yun. Actually, sumasang-ayon din po kami doon, no? Pero ang sinasabi nga namin, wag muna nating palitan yung ruler, no? Kasi gusto muna nating malaman ano ba yung naging ano yung pinangako namin and ano yung naging accomplishment namin base doon sa ano, sa pinangako, using the same ruler.
3: Alright.
5: Yun. Pero meron naman pong ginagawa na na pag-aaral, kailangan na lang po talaga ng maaprubahan muna to ng PSA board, no, yung bagong methodology kung saan nakikita namin mukhang malaki na rin yung non-food needs na kailangan, na basic non-food needs. Pero kung halimbawa ang pagbabasehan natin yung dati pa na talagang basic lang na non-food needs, yun na po yung ano, yung ginagamit natin ngayon na ano, na poverty line.
3: All right. Kasi po ang kung correct me if I'm wrong, Yusek de Leon, ang poverty threshold ay nasa 35,121 ngayon. Tinaas ito ng 5.5% mula sa 33,296 noong 2023. Apa. Tama po ba 'yon, Yusek de Leon?
5: Apa.
3: All right. Okay. So, bakit kailangan baguhin ulit yung poverty threshold, Yusek? Just for clarification. Bakit?
5: Kasi po nagbabago yung preferences. Bali ano po eh, kung halimbawa dati, hindi naman importante na magkaroon ka ng yung nagsiselfone ka, di ba? Dati hindi naman kailangan na meron kang internet. Eh ngayon kailangan na, kasi pag nag-work from home o kaya pag halimbawa nag-online classes, kailangan mo pala yon. So lumalabas na basic na rin pala yon. So kumbaga idadagdag natin siya dun sa ano, sa basic non-food needs. Pero kung ang magiging basehan natin yung dati pa natin na ano, na basic non-food needs, yun na yung sinabi niyo po ng mga numero, yun na po yon.
3: Okay.
5: So ang gagawin nga po namin, ang strictly speaking po, sa statistician's code, no, gusto natin 'wag ma-politicize talaga yung mga ganitong ganitong mga measures. Kaya ang naging decision dati ng NSCB board ba, no, na dapat binabago itong mga ganitong methodologies at the start of a new administration. Yon, tapos magba-back estimate ka na lang. Pero dahil nga sa mukhang may clamor, so titingnan muna namin po kung aaprubahan ng PSA board natin na maglabas tayo ng bagong estimate. Pero ang gagawin namin, ilalabas pa rin namin yung dati nating kumbaga using the same metric as before. Ano yung lumalabas na estimate yun.
3: Oh, pero klaro rin po yun na banggit nyo kanina, Yusek, kayo ang DepDev mismo mukhang nakikita na medyo kinakailangan din ng baguhin itong threshold na ito. Kaya lang, ginamit nyo yung existing threshold para ma-gauge yung mabuti kung naging effective ba yung mga programa at proyekto para sa mga kababayan natin. Ano ho?
5: Tama po. Kasi nga po, yung mga pinagbabasehan na, kasi yung mga assistance sa program sa atin, Sir Ray, ano po ito eh, well-targeted, no?
3: Mm-hmm.
5: Tapos ang ginagamit nating basihan nga, yung poverty threshold na yon, no? Gusto nating makita na sila yung talagang pinaka nakikinabang kasi ayaw naman natin ng leakage, no?
3: Mm-hmm.
5: Gusto namin makita kung naging epektibo ba itong mga naging programa na ito.
3: Kasi kung babaguhin pa in the middle of the game, parang parang masusupersede lahat ng mga nagawa before.
5: Tama po. Oo, dapat pareho lang muna yung rules natin.
3: Yes. Ngayon, pag sinabi pong 9.7% ng poverty incidence, ilang bilang po ba ng mga Pilipino ito, Yusek, sa kabuuang populasyon ng bansa? Sinabi po kasing 9.7%. Ano ba yan? 60 million ba yan? 70 million? Ilan po kaya ang figures niyan?
5: Nasa mga 11 million. Teka po, hindi ko po kabisado yung eksaktong numero. Nasa mga less than 12 million po yan.
3: 12 million, okay. Mm-hmm. Alright. Ngayon, sa pag sinabi nating bumaba ng single digit sa 9.7% itong poverty incidence, sumasalamin ba ito ng tunay na kalagayan ng pinansyal ng ordinaryong Pilipino, Yusek Edilion?
5: Yeah, ang isa pong nakikita namin, Sir Ray, meron pong mga isa pang actually poverty measure na ilalabas din ng PSA very soon, yung tinatawag namin na multidimensional poverty index. Ito naman yung measure ng deprivation.
3: Yan.
5: Na tinitingnan natin kasi itong nilabas natin ngayon na 9.7%, ano po to? Income poverty.
3: Mm-hmm.
5: So ano yung income na dapat meron sila so that they will be able to first of all makayanan nilang mabili, no, or ma-access yung basic food and basic non-food needs.
3: Mm-hmm.
5: Ngayon, isa naman po nating tinitingnan nga is dapat may mga parang may mga qualifiers pa, no? Maayos ba ang kanilang pamamahay? Yun. Mm-hmm. Nakakapag-aral ba sila? Maayos ba yung kanilang kalusugan? Maayos ba yung meron ba silang access sa ganitong klaseng mga amenities, no?
3: Mm-hmm.
5: Ito po yung sa multidimensional poverty index. So, ang nakikita namin dito, Sir Ray, siguro in the next few weeks po lalabas 'to. Malaki yung correlation ng income poverty dun sa multidimensional poverty index.
3: Mm-hmm.
5: So nakikita naman namin doon is tama nga na ito talaga yung mga basic na needs, no? Both food and non-food needs. Tapos nakikita rin namin na among this basic non-food needs, ano yung pinaka dapat tutukan natin ng pansin kasi mukhang nandito yung malaking deprivation po. So, yun ang yun po yung susunod po na nalalabas kasi nga sabi nila, ano lang to, parang income, parang numero
3: yes
5: lang. Yun.
3: Uh-huh.
5: Di natin nakikita yung kalidad ng pamumuhay nila. Kaya meron po kaming isa pang lalabas na statistic dito.
3: Naku, yan ang babantayan natin. Ano po, lalo na namin, Yusek Edilion. Kasi nasagot na ni Yusek Edilion yung susunod kong tanong. May correlation po ba kung meron man ang single-digit poverty incidence noong 2025? Pero ito, meron akong konting dito, Yusek. May correlation po ba kung meron man ang single digit poverty incidence 2025 ngayong upper middle income status na po ang Pilipinas?
5: Kung ang pagbabasihan po natin, so parang ngayon po na po pwedeng mangyari nga magbabago tayo ng poverty threshold, no, dahil sabi nga natin iba na yung standard ng ating pamumuhay, pero ang tapos pwede nating sabihin na yung sa dati nating standard, ito na talaga yung mga pinakamahihirap natin. So ang sasabihin naman namin dito is umunti yung ating kinoconsider natin na talagang poorest of the poor. Umunti po sila dahil yung isa tong naging positive na accomplishment ng ating, una muna, yung economic growth natin, and then number two, yung mga social protection programs natin.
3: Mm-hmm.
5: Kaya Sir Ray, ultimo ngayon nga na merong Middle East crisis, no?
3: Yes.
5: Ang una kagad natin pinroteksyonan talaga yung pinaka, the poor and the vulnerable.
3: Mm-hmm.
5: Sila talaga, bukod sa mga nasa transport sector, sila talaga yung binigyan natin kaagad ng assistance. Kasi alam natin na sila ang may hirapang makapangon dito, no?
3: Mm-hmm. Alright. Sa nasabing 2025 poverty incidence yung second billion, bumaba din po ang kahirapan sa agriculture sector sa 27% mula sa 29.9%. Ngayon din sa fishery sector, from 30.2%, bumaba ito ng 27.4%. Pero bagamat bumaba ito, USEC, kay De Leon, tinuturing pa din itong dalawang sektor na ito na pinakamahirap sa bansa. Bakit po ganon? Saan po may pagkukulang at paano ito dapat tugunan, lalo na ngayong papasok na ngayong taong ito, 2026?
5: Tama po yan. Talagang kasi po yung sector na to continues to be vulnerable po sa mga climate shocks, no? Na yun, lagi nga namin sinasabi, parang weather lang to, no? Kapag maayos ang panahon, maayos yung agricultural output natin. Kapag halimbawa nagsobrang bagyo or nagsobrang init naman, affected din sila, no? Masyado kasing dependent nga sa climate conditions, yeah, sa weather conditions. Eh ngayon po na may climate change, nagiging mas madalas o kaya naman mas yung intensity ba? Mas matindi yung intensity ng mga weather shocks na tinatawag natin. So ang solution po talaga dito is to make them more resilient. Ito na nga yung smart agriculture. Yung actually nagsisimula na rin po yan, no? Sa mga high value crops natin, yung gumagamit sila ng greenhouse. Meron tayong malaking greenhouse ngayon sa Bulacan, no?
3: Mm-hmm.
5: Dati na yung mga greenhouse natin, Sir Ray, parang backyard.
3: Oo, mga backyard lang.
5: Oo,
3: ngayon, pag-industrial na. Ano po?
5: Pang-industrial na. So, yun po talaga magiging solusyon dito. So, ang kailangan na lang natin solusyonan din yung bigas, no? Yung palay. Kasi parang ang hirap naman na i-greenhouse siya, no? Pero ang kailangan natin dito nga, yung mga resilient na varieties naman para sa, yan, hindi masyadong apektado sa mga climate shocks.
3: Alright. Nabanggit po ninyo, Yusek, yung mga government interventions tulad ng mga ayuda sa ating mga vulnerable sectors, for example, yung benteng bigas, isa na doon, yung fuel subsidies, kadiwa, yung mga tupad programs, at marami pang iba, yung 4Ps, ano po, ay contributing factors para sa makamit ang single-digit poverty noong 2025. Pero ang tanong po ngayon, sa 2026 po, may sapat po bang allocated funds for poverty interventions, lalo na sa proposed national budget for 2027? Saan po kaya manggagaling ang funds na gagamitin dito, USEC, Edilio?
5: Meron naman po, no? Yung pong ating mga assistance para sa mga kababayan natin may hirap, ang permanente dito would be your 4Ps, yung social pension. Pero ang alam naman natin, kunwari kung sa 4Ps, may kaakibat yan na human capital investment, no? Hindi naman talaga yan diretso, may diretso dole out. Talagang may balik yan. Nakita na nga natin naging epekto ngayon sa recent na poverty statistics. Yun naman pong iba nating mga programa, tulad yung tupad, no? Yung mga sa fuel subsidy, mga temporary lang po to, Sir Ray, habang merong ang crisis. Yon. So ito talagang para matulungan muna sila during this period in time. Pero ang gusto pa rin talaga natin is hindi sila masyadong magiging dito dependent dito. Kaya dalawang bagay po yung ginagawa natin. So one is syempre naka-ready yan, nakahanda naman din po yung pondo natin para diyan. Pangalawa is make sure na binibuild naman natin yung resilience nila. So kaya patuloy pa rin yung mga agricultural programs natin para yung pag-develop natin ng mga varieties na very resilient. pati yung mga upskilling programs natin para noon magkaroon sila ng ibang ano, ibang options, no, bukod sa ano, bukod sa farming and fishing, may iba silang ano pagkakakitaan, o kaya kung farmer man sila or fisher folk, makapag value added sila para mas mas mapahaba nila yung ano, mas papalaki nila yung kita nila dito. Mm-hmm. So yun po yung ano, yung ginagawa natin dito. Nandiyan pa rin yung ano, yung temporary and immediate, kasi kailangan talaga diyan immediate na ano, yung social protection nga natin, pero at the same time nandiyan yung mga programa natin to ano, to build their resilience.
3: Siguro Yusek, tanong ko la, siguro second to my last question eh, can we sustain the single digit poverty incidence ngayong 2026, or do you see a lot of challenges ahead?
5: Marami pong challenges talaga, Sir Ray. Kikita niyo naman na tapos marami dito galing din sa labas, no?
3: Yes,
5: galing din
3: yes.
5: Sa ano, sa nature itself.
3: Mm-hmm.
5: Pero nakita natin na meron tayong pwedeng magawa pala. So when we put our mind to it, kasi talagang grabe rin yung naging resolve ng ano eh, ng pamahalaan, syempre si presidente, na okay, nagkaroon ng crisis. Paano na to? Paano na iba natin
3: yes.
5: mga ano, mga goals? So unahin natin protection ng kagad yun nasa baba. Yun. So may ganung ano, no? May ganung intentionality.
3: Mm-hmm.
5: So kung ganitong resolve ang itutuloy-tuloy natin, Sir Ray, at saka yun nga, no? Na patuloy natin ating paigtingin, pa-enhance natin yung mga programa na magpapatibay sa lahat ng mga kababayan natin, magiging resilient tayo, and syempre yung innovation, talagang importante rin po yan, no? Para naman doon sa mga nakapag yung mas nabiyayaan ng ano, no, nakapag-aral sila, ganyan. So maging innovative sila para magkaroon ng makapaglikha ng ano, mas magaganda trabaho para sa ating mga kababayan.
3: Parang ang daming magandang balita sa likod ng mga negative na mga lumalabas din, mga balita katulad dito. Of course, yung yung ating ano, upper middle class status ngayong taong ito, na-achieve natin. Ngayon, nung 2025, na i-report ngayon, itong single digit na 9.7 poverty incidence. Ano po? So at least, may nakikita naman po tayo na ika nga silver lining, yung maganda, no, na mga nangyayari. Kinakailangan lang talaga maiparating natin sa publiko kung ano ba itong mga numbers na ito, ano po, Yusek Edelion, what does it mean para sa kanila. So, maraming salamat po, Yusek Edelion. Unless meron pa po kayo nais na iparating na mensahe sa mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin ngayon.
5: Yeah, at saka, ano po, parang ang isang kakaibat nitong ng number na to, no, na bumababa yung ating poverty incidence, ibig sabihin po nagkakaroon tayo ng emerging middle class. Magandang ano rin po to, balita sa ating mga negosyante, kasi ibig sabihin marami na yung ano, magiging yung kayang mag-consume, no? Mas mataas na yung ano, yung kanilang consuming power, yung market power nila. So maganda rin po to para sa ano, sa business sector, syempre sa ating ano, sa entire bansa rin po natin.
3: With that, thank you very much po, Yusek Edelion. Thank you so much for giving us your time this morning. Thank you po.
5: Yeah, wala pong ano man.
3: Ang ating pong undersecretary ng DepDev, of course, undersecretary Rosemary Edelion. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: So,
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya.
9: Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo sa'yo?
10: Nag-training po kami sa DOSD.
11: Sa DOSD rin.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Sa pagpapatuloy po ng ating programa, dadako na tayo para sa ating Balitang Global.
1: Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global.
3: Tatapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na taripa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito ang naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% taripa ng Estados Unidos sa may 20 bilyong dolyar na Canadian goods. Gumuho ang naunang usapan ng taripa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki't malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals nito na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng Canada at US, pinahayag ni US President Donald Trump na meron ng napagkasundo ang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos.
1: Balitang Global. Balitang Global.
3: Panibagong Ukraine drone attack sa isang oil refinery at shopping mall sa Russia, tugon naman ng Ukraine isang araw matapos ang Russian strike sa Kiev at kalapit na rehiyon nito na kinasawi ng 17 Ukrainians. Batay sa ulat mula sa CNN, isang drone attack ang tumama sa isang oil refinery sa Samara Oblast region at isang airstrike sa Ozon Logistics Hub sa Russia. sa harap ng panibagong airstrike, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na malinaw na nais sirain ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia at dahil dito, ayon kay Putin, ay tatanggap ng ang Ukraine ng karampatang tugon. Sa harap ng umiikting na palitan ng military strikes ng dalawang bansa, patuloy naman na nanawagan si Ukraine Foreign Minister ang Ukraine Foreign Ministry sa mga kaaliadong bansa na agad magpadala ng interceptor missile sa Ukraine, gayon din ang karagdagang sanctions sa military-industrial complex ng Russia. At samantala, isang 5.9 magnitude na earthquake ang tumama sa Japan nitong linggo ng umaga oras sa Japan. Ang nasabing lindol ay naiulat na naramdaman sa Honshu East Coast ng Japan, samantalang 5.8 magnitude naman ang naiulat na naramdaman sa Tokyo, kapitolyo ng bansa. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Japan, hindi bababa sa 30 ang nasugatan sanhi ng nasabing lindol. Wala ding inilabas na tsunami warning ang mga Japanese authorities. At yan ang kabuuan ng ating Balitang Global.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Isa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitter facilities ng Voice of America. So please follow, like and follow our Radio Pilipinas World Service Facebook page, and ika nga subscribe to our Radio Pilipinas YouTube channel. Yan. So isa pang tinututukan nating kaganapan, ano po mga kababayan, eh itong Executive Order number 122 na ika nga nilagdaan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong Executive 122, pinirmahan niya ito noong August 21. Ito po ay nagtatatag ng isang unified national policy framework for developing the critical minerals industry sa bansa. Okay? Executive Order 122 po. At ulitin ko, ano ba ang purpose at title nun? Ito raw yung tinatawaging Unified National Policy Framework for Developing Critical Minerals Industry sa bansa. Eh, ano ba itong mga critical minerals na ito para sa isang ordinaryong mamamayan na katulad natin? Ano bang ibig sabihin itong mga critical minerals na ito? At bakit kinakailangan itong pangalagaan? Di ba? Nasa ano na ba tayo? Yung nasa sitwasyon ba tayo na kinakailangan na nating bantayan ang tamang paggamit ng ating mga critical minerals? At ano ba yung mga critical minerals? Di ba? Saan ba ginagamit itong mga critical minerals na ito? Ano po? Saang aspeto ng ating buhay ginagamit ito? Sa technology ba? Sa mga cellphones ba natin? Sa mga appliances natin? Sa mga military hardware ba ginagamit din ito? Sa medical equipment ginagamit ba ito? Sa mga sasakyan, sa mga electric vehicles ginagamit ba ito? O nagkaka-idea na ba kayo kung anong ibig sabihin na tinatawag na critical minerals, okay? Ayan. So ano ba talaga ang mga critical minerals? Ito yung nickel, copper. Ayan po yung mga yan. Cobalt, di ba? Kung meron tayong lithium. Meron ba tayong lithium? Ang alam ko marami tayong nickel, cobalt, copper at cobalt. Yan ang alam kong marami tayo, ano? Kakompetensya natin diyan ang Indonesia, marami din sila niyan. Pero bakit? Bakit kinakailangan proteksyonan? Ano ho? May nakikita na bang danger dito? Ang pamahalaan ng gobyerno? So susubukan ho natin makipag-ugnayan sa isang ahensya ng gobyerno na talagang ika nga po itututok dito. Ano po? Ito po ang MGB, Mines and Geosciences Bureau. Yan. Ang MGB po, kakausapin natin, susubukan natin makipag-ugnayan sa MGB. Okay? At kasi gagawa sila ng ano eh, gagawa sila ng sa ilalim ng EO122, gagawa ng isang Mining Industry Coordinating Council upang pangasiwaan ang strategic development ng industriya. Yan. Sino-sino ba ang bubuo nitong Mining Industry Coordinating Council? Sino-sino ba sila? So lahat yan dapat malaman po natin. At sasagutin at tutulungan tayong masagot dyan mula po sa ating Bureau Director ng Mines and Geosciences Bureau. Walang iba kundi si Director Larry Herades. Director Larry, good morning at welcome to Global na Tayo.
1: Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Ako po si Director Larry Herades ng Mines and Geosciences Bureau.
0: Alright, maraming salamat po, Director Larry, for indulging us sa ating pong programa ngayong araw na ito. So mahalaga po itong ating pag-uusapan, executive order na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po, para po dito sa pagproteksyon para sa ating critical minerals. Ano po? Pero siguro, Director, ano ba ang ibig sabihin mo na para sa kapakanan, impormasyon ng ating mga tagapakinig, lalo na yung mga ordinaryong Juan de la Cruz, ano po, na hindi nila alam kung anong ibig sabihin dito. Ano ba ang definition ng critical minerals?
1: Ang critical mineral po ay yung mga mineral na ngayon po ay hinahanap ng maulad na bansa, pati po yung mga hindi, yung mga nasa upstream na mga mining economy, para po sa technological advancement

0: infrastructure sa energy transition ng energy from carbon to green technology at sa security po ginagamit po yung mga critical mineral. May mga criteria po tayong ginagamit upang mapailalim o ma-identify natin kung ano-ano po yung mga critical mineral. Sa ngayon po ang unang pangunahing critical mineral na na-identify natin ay yung alam na natin yung tanso, copper, nickel, gold, yung mga cobalt, lithium, among others, yung rare earth element na sinatawag nila na ginagamit sa mga sophisticated electronic equipment, yun po yung mga critical mineral na sa ngayon po. Yung pong definition ng critical mineral, expanding po siya. Depende po kung saan, kung yung elemento na kailangan ay may economic importance, merong strategic demand, among others na criteria para po mapalit. So ang ano po, ang critical mineral natin, expanding po siya, depende po sa pangangailangan.
1: So cobalt, nickel, kasama na gold doon, ano po?
0: Gold? Kasama po ang gold dahil po doon sa economic effect niya, yung economic.
1: Silver po kasama rin?
0: Hindi po ngayon kasama ang silver po.
1: Ah, okay. So nickel, copper, cobalt, gold, ano po, lithium. May lithium ba sa Pilipinas, Director?
0: Ah, wala po ngayon tayong, hindi pa po tayo nakakakita ng lithium dito sa Pilipinas. Ang atin pong marami with regards to battery technology na mineral ay po yung cobalt at saka ito pong nickel.
1: Alright. So, okay. So, identified natin. So, yun yung mga critical minerals na layuning pangalagaan nitong executive order na ito, ano po, Director Larry. Now, bakit kailangan pangalagaan in the first place? Bakit kailangan pangalagaan? Wala bang mga existing safeguards ang ating mining industry sa ilalim ng Mines and Geosciences Bureau or ng Department of Environment and Natural Resources na mapangalagaan itong mga critical minerals na ito, Director?
0: Ang ating basic na batas po na sa pangangalaga at paglinang ng ating likas na yaman ay nasa Republic Act 7942, yung po tinasabi po na itinatawag po nating 1995 Mining Act. Andun po yung lahat ng regulatory provisions ng pagmimina, andun po, yun po yung sinusunod ng ating industriya ngayon. Andun po yung environmental protection, social economic obligations po ng mga minahan. Ito pong EO-122 naman po ay inilabas po natin para po doon sa rapidly increasing demand sa critical minerals para mailagay po yung ating bansa sa tamang posisyon. Dahil po marami na pong bansa na naghahanap nito, marami pong nag-engage sa atin para linangin at tulungan tayo sa paglinang. Pero doon po sa pag-uusap na yon, dapat po nasa posisyon po tayo at tama po ang ating mga desisyon. Kaya po ang batas na ang EO na to inilabas at inorganisa po uli ang Mining Industry Coordinating Council para po doon sa pagpapatupad kung ano po yung mga estratehiya na gagawin natin.
1: Okay,
0: sa pag-develop ng critical minerals.
1: Sa ilalim po ng Coordinating Council na nabanggit nyo, Director Larry, sino ang mga bubuo nun bukod sa DNR?
0: Co-chair po ng DNR ang secretary po ng Department of Finance. Co-chair po siya. Ang mga member po niya ay ang Executive Secretary, Office of the President, ang secretary po ng Department of Justice, DOST Secretary, Secretary po ng Department of Budget and Management, Secretary po ng DTI, ng DepDev, Secretary po ng DILG, ng Department of Labor and Employment, ang Chairperson po ng NCIP, at ang Presidente po ng Union of Local Authorities of the Philippines. Halos po whole of government act po ang hinihingi po dito sa pagpapatupad ng ating EO-122.
1: All right. Eh May tanong lamang po dito, ilang milyong, saan ba nyo nakikita na may pinakamalaking concentration ng critical minerals? At kung meron kayo nakikitang potential na lugar na sabi natin ilang mga rehiyon sa bansa kung meron tayong makikitang large concentration of critical minerals, at ano yung mga makikita doon?
0: Meron po tayong tinatawag sa ngayon po na established proclaimed mineral reservation.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakamalaki po niyan ay itong Surigao Mineral Reservation sa Northern Mindanao,
1: mm-hmm.
0: na kung saan po majority ng ating nickel mines ay nandoon sa Surigao Mineral Reservation. Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, yun po yung sakop ng mineral reservation. Ang minimina po dyan halos lahat ay nickel.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa pagmimina ng nickel, doon po nakukuha yung component niyan na nickel, cobalt, component ng ating nickel ore.
1: Mm-hmm.
0: Meron din po tayong mineral reservation sa Zambales. Nickel din po ang ano dyan, ang kinukuha dyan, ang minimina. Meron pong operating mines dyan na lima. Sa Surigao Mineral Reservation, kung di po ako nagkakabali, nasa 20 na po mahigit.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Meron din po tayong minahan ng nickel sa Palawan. Yun po. Sa gold naman at copper, of course po, ang Benguet province ay ano po yan. May gold district po dyan.
1: Mm-hmm.
0: Sa Mindanao po, meron tayong Filsaga sa Agusan Sur. At meron din po tayong isang minahan sa Agusan del Norte. Surigao del Norte na gold.
1: Mm-hmm.
0: Meron po tayong pubuksan na copper mines, isang malaking copper mines sa Surigao din. Existing copper mines sa Cebu.
1: Mm-hmm.
0: At maaari pong magbukas pa po tayo ng dalawa o tatlong copper mines in the future.
1: Alright. And all of this, Director Larry, are privately operated and owned?
0: Hindi po sa ating pong kasing sistema ng ano ng disposal po ng mineral land, yung tinatawag po nating mineral agreement, mineral production sharing agreement. Actually, ang kategorya po namin diyan ay it's a government project. Doon po ay binigyan din po doon sa EO-122 ng ating mineral ay state-owned.
1: Mm-hmm.
0: So ang mineral ay sa atin, kumukuha lang po tayo ng contractor.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag natin doon sa private company contractor para minahin po yung ating mineral.
1: Mm-hmm.
0: Tapos meron po tayong tinatawag na sharing, revenue sharing.
1: Mm-hmm.
0: Na may bago din po tayong batas para doon sa kung paano po ang magbayad ng buwis, among others po na nakasulatan at kasunduan doon sa tinatawag nating Mineral Production Sharing Agreement.
1: So,
0: meron din po tayong agreement, yung Financial or Technical Assistance Agreement. Doon po pinapayagan po natin doon ang foreign participation, mm-hmm. major foreign participation. Pero ang ano po, ang kategorya nila ay contractor pa rin.
1: Mm. So technically,
0: it's a government project.
1: Yes, technically and legally by agreement, government talaga ang may-ari. Kumbaga, sabi nyo nga, kumukuha lang tayo ng private contractor to extract the minerals. Ano po, sa doon. So how are we sure naman na napapangalagaan ng kalikasan once na itong mga private contractors na ito start doing their thing, yung pag-extract ng mga critical minerals?
0: Yung po yung ating ginagawa ngayon sa DNR, yung pong tamang information and education campaign, na yung ginagawa po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan.
1: Mm-hmm.
0: Sa pamamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942.
1: Mm-hmm.
0: Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya,
1: mm-hmm.
0: sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community.
1: Mm-hmm.
0: Halos malaki na po obligasyon in terms of financial, in terms of mga materials, infrastructure, contribution po ng mga minahan natin sa mga host communities. Yun po ang mahigpit natin pong nire-regulate.
1: Yun nga po, susunod kong tanong, ano po, Director Larry, dahil of course, affected dyan yung mga communities na nakatira dun sa mga lugar na mga nabanggit po ninyo. So, kasama rin po ba sa EO-122 at sa mga ikang kontrata ng gobyerno dito sa mga private mining companies na i-develop yung mga community surrounding those lugar na pagmiminahan?
0: Kasama po. Kasama po yan. Doon po sa premise ng pagdeklara po ng Executive Order 122, nakalagay po din doon na dapat sundin ang na strictly abide po doon sa provision po ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942 po, yun po yung bumabalangkas naman kung ano po yung dapat gawin at obligasyon ng mining company in terms of sa pangangalaga po ng environment, sa pagsuporta sa development, continuing development ng community before, during, and after the mine life po. Yun po yung sinasabi po ng ating batas.
1: Meron nakalagay yata dito sa EO, Director Larry, correct me if I'm wrong, ano? Nakalagay sa EO, it directs the strict implementation of a use it or lose it policy for critical mineral permits and licenses. Anong ibig sabihin nito, Director Larry?
0: Sa ating pong talaan, sa record po ng MGP, may mga mining application po na pag nag-apply po ang isang ano, ang isang mining company na interesado na kumuha ng permit, kuminsan po ay hindi nagko-comply doon sa mga requirement. Matagal po nilang inuupuan yung mga mining application, naghahanap po sila ng mga kapartner, financial partners, undermining po yung kanilang basic qualification, financial, technical qualification. So po, yung po yung mga application na yun na hindi gumagalaw, ay iniisa-isa po natin yon at meron po tayong patakaran, meron na po tayong inilabas na guidelines para kung hindi po sila gumalaw, ay i-deny po natin o kakanselin natin yung mga mining application para nga papabigyan naman po ng pagkakataon yung mga seryosong mga kumpanya para mabuksan o ma-explore man lang po yung kanilang mga area na applied.
1: Alright. Ito, Director Larry, allow me to ask these questions, ano, to have a more ikang po broader context dito sa pinag-uusapan natin. I hope you permit me to ask this kasi may mga experts na po sa siyensya at mga advocates ng environment ay nagpo-push back na laban dito sa executive order na ito dahil may mga provision daw po ito na may pina-prioritize na foreign profits over sustainability, environment and livelihood communities maapektuhan. Ano reaction po ninyo diyan?
0: Ako po, sa amin po, bilang po ahensya na nag-administer po ng pagmimina sa FGP, kami po ay may kumpiyansa na pag po in-approve namin ng isang kumpanya na bigyan namin ng license to mine, ay dumaan po sa tamang proseso. Ang isang pinakamahalagang proseso po niyan ay yung pong pagko-comply nila sa requirement ng IPRA law kung ito po ay nasa lugar ng mga indigenous people. Kailangan po may endorsement po ng community sa pangunguna po ng mga leaders nila ng LGU, dapat po may endorsement. At meron pong karampatang deposito. Kasi po doon sa ating mga mining application ngayon, bago po sila aprubahan, meron na po silang obligasyon na maglaan po ng halaga na hindi pa po sila nagbubungkal. Pagdideposito na po sila ng tamang halaga na sapat doon sa pagre-rehabilitate nung kanilang binungkal. Kaya po at the end of the mine, ang gobyerno po ay may kumpiyansa na maski na umalis yung mining company, naiiwan po yung tamang halaga para po ma-rehab po yung area nila. Yun po yung isa sa mga features ng Republic Act 7942 ng ating mining act. Sa community naman po, meron po tayong tinatawag na social development and management program, meron pong fund po din yan na inilalaan po 1.5% ng operating cost. Habang nag-ooperate po yung minahan, tinatabi niya po yung 1.5 na yun para sa community. Okay. Ang basic objective po niyan ay magkaroon po ng, at the end of the mine, ma-sustain po yung community na umusbong o yung nag-host dun sa mining company. At tinitrain po sila sa pag kung paano magnegosyo, magpuno ng livelihood, kung paano po din pangalagaan yung existing environment.
1: Now, yung po yung mga provision. Now, Director Larry, dito sa mga nabibigyan ng permits o kinukuhang contractor ng gobyerno to, you know, to extract the critical minerals sa lupa natin, with, of course, under agreement with the Philippine government, ilan dito ang foreign contractors as compared to local contractors?
0: Sa atin pong talaan, yung mineral production sharing agreement, ang binibigyan lang po niyan ay yung 60-40 corporation po. 60% Filipino, maximum of 40% sa foreigner. Meron po tayong 300 plus na MPSA na ating binigyan po ng MPSA ng agreement. At sa kasalukuyan po, nasa 60 po ang nag-ooperate. Yun po ay tinuturing po nating Filipino Corporation. May mga ownership po, pero hindi po sila lumalampas ng 40%. Karamihan po.
1: Ngayon, lahat. Ngayon, kaya ko po natanong kasi yan na Director Larry, dahil ewan ko, baka nakarating na rin po sa inyo, ikinoconnect itong EO-122 sa Paxilica, ano po, dito sa New Clark City, nung ilang mga bumabatikos dito sa executive order nito at maging sa pagtatayo ng Paxilica. At tinuturo nila, itong EO-122, para talaga sa Paxilica, dahil dito magkakaroon ng access ang Estados Unidos para sa pag-extract ng mga critical minerals natin sa bansa. Ano pong reaction niyo dito? Do you subscribe? Ano pong magiging reaction dito ng MGB? Lalo na ng inyo pong opisina, Director Larry.
0: Yung Paxilica po, narinig po din natin yan sa itong mga nakaraang araw. Bigla na lang po sumikat sa social media yung Paxilica. Actually po, may mga paliwanag na po din dyan ang ating mga concerned government agency, lalong-lalo po ang DTI-BOI, na hindi naman po siya talaga agreement. Parang pagkakaunawaan lang po ng mga bansa yan na magkaroon po ng mga sari-saring proyekto. Ang number one po dyan ay para mapaunlad po ang mga project na ito sa pamamagitan po ng pagtitipon at pagkakaunawaan ng para magkaroon po ng consistent value chain yung ating mga raw materials. Hindi po, isa lang po yung minerals po dyan. Isa lang po yung minerals dyan. Hindi po, ang Paxilica po ay hindi po mining project. Ang pagkakaunawa po sa Paxilica, it composed of several projects po na actually hindi pa po natin nakita yung kabuuan kung ano po yung project na yon. At sinasaalang-alang po nila na isa sa mga critical, yung tinatawag nating critical, na magiging component o magiging mahalaga doon para sa pag-unlad ng Paxilica na agreement ay yung sigurado at tuloy-tuloy na supply ng raw materials. Ang mining ang mining po ay incidental lang po doon sa overall na objective ng Paxilica.
1: Pero okay, just for the sake of discussion, ano po, Director Larry. So okay, hindi involved ang mining dito sa Paxilica, pero dadaan sa Paxilica itong mga critical minerals na makukuha sa Pilipinas. Will the US have control over dito sa distribution ng mga critical minerals na ito? Kasi di ba yung mga critical minerals na ito nagagamit sa computer na ginagawa mga semiconductors, that can also be used in high-grade communications technology na minsan ginagamit sa military. Hindi ba ito makokopo o mahahawakan o masasabing mamonopolize ng US, although nasa likod ng tinatawag na distribution hub lang siya sa ilalim ng Pax Silica?
0: Wala po sa sistema po natin yan. Ang sistema po natin ngayon na sinusunod ay yung provision po ng Republic Act 7942, yung Mining Act. Wala pong doon sa 7942, yung Mining Act natin, wala pong sinasabing monopoly doon. Wala pong sinasabi na isang market po, free market po yung ating nakalatag po yung ating pulisya sa pagmimina. Ang kakulangan po natin, ang kakulangan po talaga natin ng industriya is yung upstream po, ibig ko sabihin po yung upstream sa pagmimina, yung resource ng mga mineral, yung upstream, kailangan po natin na bilisan ang pag-explore, malaman natin kung saan at ano meron tayo doon sa upstream. Yung downstream naman po, ayun po yung technology na kailangan natin para pumaprocess natin dito sa Pilipinas yung nakukuha nating mineral. Mapakinabangan natin yung talagang true value ng mineral natin. Hindi po tayo babayaran doon sa value ng mineral, ng ore, kundi binabayaran tayo kung ano, kumikita tayo doon sa mga nakukuha nating elemento doon sa ating ore. Yun po yung midstream at saka downstream technology. Para po tayo na din ang magproseso ng ano. Isa po yung sa mga layunin po ng EO-122. Ngayon po ay hindi po natin masasabi na kumpleto na tayo sa teknolohiya. Kulang na kulang po tayo sa teknolohiya in terms of mineral processing technology. Kaya yun po yung ating gusto nating kaya po tayo nakipag-ugnayan sa mga maulad na bansa para ma-share po nila yung at mabigyan po tayo ng kaalaman kung paano po kuhanin talaga at ma-maximize natin yung value ng ating mga minerales.
1: Having said that, Director Larry, yan ba ang magiging primary at pivotal role ng Mines and Geosciences Bureau under the EO-122?
0: Opo, doon po sa EO-122, may mga kautusan po doon na dapat gawin po, mga supplemental guidelines, katulad po ng para po mapaplaster po yung ating existing Philippine Critical Mineral List. Yung sinasabi po namin na dynamic po yung list na to, dapat meron po tayong common critical criteria para po ma-identify natin kung ano po yung mga critical minerals. Nakikipag-ugnayan po ang MGB dyan sa iba't ibang bansa para lalong-lalo na dito sa ASEAN region para magkaroon po tayo ng common understanding and criteria to identify yung critical mineral list. Meron po din ang MGB na assignment na gumawa po ng procedure sa at criteria din po sa pag-comply ng use it and lose it policy. Bibilisan po natin yung pagsala ng mga non-moving mining application para po mabigyan po ng pagkakataon yung mga seryosong mining company. Meron din po tayong assignment sa under the E-122, ang MGB at DNR, na gumawa po ng magbalangkas po din ng guidelines tungkol sa streamlining of permitting process. Hindi po lalaktawan ng procedure, but bibilisan lang po ang pag-process ng permitting in coordination with all the government agency na merong role sa pagbibigay po ng permiso sa pagmimina. Meron din po tayong assignment na within 1 year dapat po mayroon na po tayong fully integrated digital permitting platform. So magkakaroon na po tayong digital system sa pagproseso po ng mining permit in coordination po sa mga government agency. So ang tawag po namin doon ay virtual one-stop shop permitting process. Kasama po natin yan sa pag-uusapan po doon sa pag nag-convene na po yung MICC. Meron din po tayong mga assignment ang MICC, ang MGB, in coordination po sa MICC ay naatasan din po mag-report sa Pangulo tungkol doon po sa EO, ano yung pagsulong, progressive progressive actions po ng government agency doon sa kautusan ng Pangulo po, 122. Marami pong assignment ang MGB po sa EO 122.
1: Mukhang talagang ano ha, punong-puno po ang plato, ika nga full plate ang MGB, Director Larry, sa ilalim nitong EO 122. At hindi lang sa ilalim ng EO 122, sa iba pang mga policies na pinapatupad po ng MGB, gaya na rin ng DNR para sa mining industry. With that, maraming salamat po, Director Larry, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin dito sa ating programang Global Net. Napakahalaga po ng mga paliwanag ninyo, lalong-lalo na para maintindihan ng ordinaryong mamamayang kababayan natin kung ano ba itong mga critical minerals nito, saan siya ginagamit, at paano ito dapat na responsabling mamina, ano po, para mapangalagaan ng ating mga ang ating kalikasan at ang ating mga komunidad na umaasa diyan sa mga critical minerals na yan at sa pangkalahatang ekonomiya ng Pilipinas. Thank you very much po, Director Larry.
0: Maraming salamat po, Sir Ray, sa pagkakataon na pagpapaliwanag nito. Excited po din ang MGP dito sa EO 122. Ito po yung mga hinihintay po naming utusan ng Pangulo para po mapasulong namin ang responsabling pagmimina at ilahad po namin sa mga mamamayan na ang pagmimina isang vital component po ng ekonomiya at isa po makakatulong sa pagbangon ng ating bansa sa kahirapan.
1: Thank you very much po. Ang ating Bureau Director ng Mines and Geosciences Bureau, Director Larry Herades. Maraming salamat po. Diyan po ang sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating Master Control si Ms. Susan Aison, and of course sa YK si JP Lomuntad, at ang ating Executive Producer, Ms. Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

para sa música. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patali. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga naapektuhan ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga.
4: Headlines. Bagong bagyo, inaasahang papasok sa bansa ngayong Lunes. Office of Civil Defense nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment bilang paghahanda sa panibagong bagyo at habagat.
3: Headlines. Kahandaan ng iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis tiniyak ng Department of Health. Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital, pinagana na.
4: Headlines. Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta patuloy sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines. At nationwide active threat drill ng Department of Education bukas, kinansela. Bagong schedule itinakda sa unang linggo ng Setyembre.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 5:00 PM makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, August 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat o habagat sa Bacolor, Pampanga. Mga biktima ng kalamidad, nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. sa ipinabot na tulong ng pamahalaan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa lalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang pinuntahan ng Pangulong mga evacuee sa Mini Convention Center Evacuation Center kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Wala dito ay nilakad naman ang Pangulong Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ang pasasalamat kay Pangulong Marcos sa mga kinamusta nitong mga biktima ng habagat. Ayon sa kanila, ramdam nila ang tulong mula sa pamahalaan at ang 10,000 peso financial assistance ay maaari na anya nilang magamit na panimula. Pakinggan natin ang ilan sa mga naging biktima ng nagdaang habagat.
7: Maraming salamat po BBM sa mga tulong pong ibinigay sa amin at saka po sa pamahalaan. Maraming salamat po. Malaking tulong po para sa amin ang naibigay. Mayroon na po kaming panimula pag-uwi po namin sa aming mga tahanan.
8: Malaking pasasalamat po namin sa Presidente. Malaking tulong po yung binigay niya sa amin. Kasi po lahat ng mga gamit namin tinangay ng baha. Nagpapasalamat po kami ng malaki kahit sa tulong ng Presidente.
6: Mula sa lalawigan ng Pampanga, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Pampanga, bunsod ng mga pag-ulan, umakyat na sa 1.4 billion pesos. Situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpapatuloy. Si Raquel Bayan sa ulat.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umakyat ng sigit 1.4 billion pesos ang pinsalang tinamuan ng agri-sector ng Pampanga bunsod ng pinagsama-samang epekto ng bagyong Maymay, Luis at ng Habaga. Mula sa halagang ito, higit 900 million pesos ay pinsala sa mga panalim na mais at lulay. Nasa 24 billion pesos naman ang pinsalang tinamuan ng livestock. Sa pinaghuling datos ng Pampanga LGU na sigit 10,000 magsasaka at mangingisda ang apektado ng mga bagbaha. Basta sa pinakahuling datos, nasa 253 na barangay nagkaranas ng pagbaha mula sa 16 na LGU sa Pampanga. Higit 340 na pamilya o katumbas na higit 1,000,000 individual ang apektado ng mga pag-ulan at pagbaha dito. Nasa higit 3,000 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers at halos 3,000 pamilya rin ang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak. Samantala, sa kasalukuyan, nagpapatuloy yung situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga kalihim ng DPWH, DOLE, DILG, DepEd at local officials ng Pampanga. Mula dito sa Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, nadagdagan pa. Alamin natin kung ano ang mga lugar na yan sa ulat ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng mga nagdaang bagyo. Gayun din ang pinigting na hanging habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umalo na sa 102 mga lugar sa Luzon ang nagdeklara ng state of calamity. Batay sa pinakahuling datos, kabilang sa mga nagdeklara ang buong dalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Dagupan sa Pangasinan, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem sa Pangasinan, gayon din ang La Trinidad sa Benguet, gayon din ang Rodriguez sa Rizal na Sugbo sa Batangas, sa Blayan, Occidental, Mindoro. Sa matala, abot naman sa 7.5 milyong individual o katumbas ng 2.2 milyong pamilya ang nananatiling apektado ng masamang panahon, habang nasa 2,500 ang naitala ng NDRRMC na mga nasirang kabahayan, habang 5.1 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsala sa infrastruktura at 1.7 bilyong piso naman ang naitalang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Hinihikayat ng Malacanang ang mga local government units na paigtingin ng pag-isika para pigilan ang pagbaha sa pamamagitan ng mas epesyenteng pagkatapo ng basura. Pinag-aaralan ng palasyo kung paano magagamit ang bahagi ng National Tax Allotments o NTA sa mga proyekto para sa solid waste management projects. Nananawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa mga LGU na makipagtulungan sa national government para sa all-out approach laban sa pagbaha. Ito ay matapos mabatid sa ilang linggong ulan dulot ng habagat kung paanong pinalala ng basura ang sitwasyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Iginit ni Recto na kailangang isulong ng pamahalaan ang kultura ng disiplina, partikular sa pagkatapo ng basura.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigit 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Central Luzon makaraan ng pagulang dulot ng mga bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayana na nakapagpaabot na ng 807 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity ang 4 sa Central Luzon, kabilang ang Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales na binubuo ng 70 LGUs. Patuloy naman ani ang nakabantay ang Central Luzon sa harap ng inaasahang panibagong bagyo.
12: Patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita super typhoon na pwede hinila pa rin or mag-testan po ng pag-uul. Patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure na yung pangangailangan nila food or non-food assistance man po yan or needs po nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units.
3: Yan ang tinig ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizelle Cayanan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sa lagay ng panahon, inaasahang papasok ang bagyo na may international name na Saudel sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Si Saudel ay tatawaging bagyong Obet pagpasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, magudulot si Saudel ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan sa hilaga at gitnang Luzon. Huling na ispatan si Saudel sa 1,660 km silangan ng Hilagang Silangan ng dulong Hilagang Luzon. Bitbit ni Saudel ang pinakamalakas na hangin na 175 km kada oras malapit sa gitna at bugso na hanggang 215 km per hour. Kumikilo si Saudel pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kada oras.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at local government units bilang paghahanda sa epekto ng habagat at isang bagyo na nasa labas ng bansa. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inasahang magsisimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes at magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Pinangangambahang magdudulot ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig sa mga ilog, dam at reservoir at makakaapekto sa transportasyon at agrikultura. Mahigpit ang pagbabantay at koordinasyon ng OCD sa iba pang government agencies at LGUs na posibleng maapektuhan ng masamang panahon habang inihahanda ang response teams, assets, gayon din ang food at non-food items para sa agarang pagtugon. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Naghahanda ang Batanes sa posibleng epekto ng super typhoon ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan na SD Cool na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment meeting at nagsuspindi na rin ang pasok sa trabaho at eskwelahan sa ilang lugar. Maaga rin pinaalalahanan ng mga residente na itali ang kanilang bubong bilang paghahanda sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
13: Kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho nakatali na ho. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin may pambagyo or wala pambagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po. Kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana para malesen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
4: Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan, SD Cool.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hindi pa rin ibinababa ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang blue alert status sa gitna ng epekto ng habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista na handa ang kanilang mga evacuation center at gamot laban sa leptospirosis. Nasa 27 barangay sa Maynila ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nauna na ring nakauwi ang mga individual na inilikas sa evacuation centers.
14: Rest assured, handa po ang inyo pong gobyerno, ang lokal na pamahalaan, just in case na sumama po ulit ang ating panahon at kailangan po muli tayong mag-evacuate po sa Luzon.
3: Ang tinig ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Patuloy na naghahanda ang Department of Agriculture o DA sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang binhi, pataba, gayon din ang insurance claims at quick response fund para sa mga apektadong agri-workers. Batay sa pinakuling datos, pumalo na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga nagdaang bagyo at habagat sector o habagat sa sektor ng agrikultura.
15: Yung atin namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga nakapreposition na binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, nakaready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. To support yun, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung pauna na ipapamahagi ng PCIC at yung atin namang quick response fund, about 1 billion. Ay gagamitin para sa recovery and rehabilitation.
3: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Dimesa, may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na pananim. Hindi rin aniya nakikita ang taas presyo sa mga pagkain.
15: In terms of volume, matitang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventory natin plus yung ating imports. So we are not seeing any price tick sa presyo ng ating bigas.
3: Ang mga pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinalalakas pa ng Department of Agriculture o DA ang pagsugpo laban sa mga peke hindi rehistrado na agricultural inputs, partikular ang illegal na fertilizer. Kasunod dito ng nakumpiskang halos 750,000 pesos na halaga ng fertilizer products na umano'y nakaimbak ng walang tamang rehistro. Kasunod dito, inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA na palakasin ang market surveillance at enforcement, kabilang ang pagbabantay sa online marketplaces at physical stores para mahuli ang gumagawa at nagbebenta ng illegal agricultural inputs. Naglabas na ang FPA ng stop sales, stop use, stop movement at hold orders para sa nasabing mga produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon gayon din ng legal at administrative proceedings. Tiwala ang DA na makatutulong ang mahakbang para maprotektahan ang mga magasaka sa peke o maling gawa ng pataba na maaring magsayang ng pera at makabawas ng kanilang ani.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Malaki ang tsansa na maabot ng Pilipinas ang 2028 target na poverty incidence. Makaraang maitala ang makasaysayang single-digit level noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong nakaraang taon. Tatlong taon na mas maaga nakamit na ang single-digit na poverty incidence kumpara sa target na 8.8% hanggang 9% pagsabit ng 2028. Sa programang Boses, sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III na nakatulong sa pagbaba ng poverty incidence ang pagbagal ng inflation at nagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan.
16: Nakakatulong talaga yan at yan yung nakita natin na mga dahilan bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target and we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
3: Ang tinig ni NAPC Secretary Lopez Santos III.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Malaking ambag sa pagbaba ng poverty incidence sa Pilipinas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Undersecretary Rosemary Edilion na mahigit 10 dekada rin kasing napanatili ang implementasyon ng 4Ps na nagpabago sa buhay ng o sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Ang 4Ps ay National Poverty Reduction Strategy at Human Capital Investment Program na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap na Pilipino.
17: Alam naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon. Basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong 2025, actually nakita naman natin, no, marami na yung mga nakapag-graduate na mga beneficiary nitong mga to. Yung iba nga sa kanila, sila pa yung nag-top ng board exam nila, no? So, ang laki ng nag-pay off yung ating human capital investment.
4: Si DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating hipilan.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May alok ang Department of Migrant Workers National Capital Region na mga trabaho sa ibang bansa sa Idaraos na Job Fair sa Miyerkules, Agosto 26. Bahagi ito ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa at National Reintegration Network. Ayon sa DMW, may mga bakanteng posisyon, kapwa sa land-based at sea-based na trabaho para sa mga engineer, manager, accountant, welder, technician, warehouse at factory worker. May mga alok ding trabaho sa sektor ng kalusugan tulad ng nurse, medical technologists at pharmacists. Pwedeng makahanap ng trabaho ang mga aplikante sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, New Zealand, Australia, Taiwan, Poland, Turkey, Papua New Guinea, Madagascar at Czech Republic. Isasagawa ang job fair alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Full bed capacity o puno na ang emergency room na National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis o mataas na bilang ng mga at mataas na bilang ng mga pasyente. Dahil dito, naglimitado o naglimita ang walk-in admissions para bigyang prioridad ang mga pasyente na may malubha o critical na kondisyon. Maari namang makipag-ugnayan sa kanilang attending physician sa mga pasyente na may elective o non-emergency admission. Inihimok din ng NKTI ang mga pasyente na ikonsidera ang iba pang healthcare facilities na may available beds para hindi na matagal maghintay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isa ang patay matapos mabiktima ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nakapagtala ang Manila Health Department o MHD ng 16 na bagong kaso ng leptospirosis at isang bagong nasawi sa Maynila batay sa pinakahuling disease surveillance update ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa 229 makabuang kaso ng leptospirosis sa lungsod mula Enero 1 hanggang ngayong araw. Habang 13 naman ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing sakit. Nakapagtala rin ng MHD ng 5 bagong kaso ng dengue kaya umakit naman sa 2,367 ang kabuang kaso ngayong taon. 8 na rin ang naitalang nasawi dahil naman sa dengue. May 5 ring bagong kaso ng influenza-like illness na nagdala sa kabuang bilang na 1,002 habang 3 bagong kaso naman ng severe acute respiratory infection ang naitala kaya umabot na ito sa 298 cases. Samantala, walang bagong kaso ng cholera, typhoid fever at COVID-19 sa pinakuling monitoring. Patuloy na pinapayuhan ng MHD ang publiko na umiwas sa paglusong sa baha, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad magpakonsulta kapag nakakaranas ng sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ang iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis. Aktibo na kabantay ang DOH sa bed capacity ng bawat ospital at referral system nito para agad matugunan at maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital. Pinapayuhan naman ang publiko na magpakonsulta sa Yakap Clinic o sa pinakamalapit na DOH hospital kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala. Karaniwan na nakukuha ang leptospirosis sa tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na daga at maaring mabuhay ang bakterya sa maraming tubig o lupa ng ilang linggo hanggang ilang buwan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naka-activate na ang Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital sa gitna ng inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis makaraan ang mga pagulan at pagbaha. Bukod dito, nakahanda na rin ang rapid diagnostic tests, antibiotics at hemodialysis units para sa moderate at severe cases sa mga ospital. Naglagay naman ang San Lazaro Hospital ng dedicated express lane matapos makapagtala ng 50 active cases at 2 nasawi kasunod ng nagdaang pagbaha. Naghanda rin ng gobyerno ng mahigit 3.1 million na doxycycline capsules sa regional health facilities para maiwasan ang leptospirosis kung kinakailangan. Una lang ipinagutos ni Health Secretary Edwin Mercado sa lahat ng DOH hospitals na tiyaking handa sa posibleng pagsipa ng kaso ng naturang sakit.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, COMELEC nanindigang walang malalabag na Supreme Court ruling sa panukalang pahabain ang termino ng mga barangay at SK official. Alamin sa ulat ni Ninfa Asuncion.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sa Suportado ng Komisyon ng Elections sa COMELEC ang panukan ng batas na isinusulong ngayon sa Senado na magtatakda sa bagong termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committee on Local Government at ng Committee on Electoral Reform at ang Committee on Finance, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia na walang malalabag na Supreme Court jurisprudence ang Senate Bill 2387 na inakta ni Senator Jesus Codero. Suportado rin ang Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan ang panukalang batas na magtatakda sa 5 taon ng bawat termino ng mga barangay officials at SK mula sa kasalukuyang 4 na taon. Itinatakda rin ang panukalang batas na maaaring hanggang 3 taong magkakasunod na termino ang barangay officials o kabuuang 15 years. Isang termino naman para sa SK officials. Pero tutol naman ang election watchdogs ng PBCRV na Frel at Lente sa pagtatalaga ng bagong termino. Kalakip ng panukala at ang maipagpaliban ang November 2, 2026 barangay at SK elections tungo sa unang Lunes ng November 2028. Mangunguhulugang itong may-extend ng 2 taon ang panunukulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Sinabi naman ng chairman ng komite na si Senator Jesus Codero na ikukonsidera ang lahat ng posisyon ng mga research persons na naging pagdiling ngayong umaga sa gagawin nilang committee report dito sa panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pondo para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, hindi masasayang sakaling makansela muli ang halalan. Magbabalita si Luisa Erispe.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Niyak ng Komisyon ng Elections na walang masasayang na pondo na nakalaan sana para sa barangay at SK elections ngayong taon sakaling hindi matuloy ang halalan sa Nobyembre. Sa isang ambush interview sa Senado, sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na ang mga nabili pa lang naman mula sa pondo ng BSKE ay mga ballpen at iba pang election parafernalia. Lahat ng ito hindi sayang at magagamit pa kahit iurong ang eleksyon dahil hindi pa rin naman ito na-deliver sa ngayon sa mga polling precinct. Narito ang pahayag ni Chairman George Irwin Garcia.
23: Sabi na sayang yung kagamitan, pero wala po. Yung lahat na na-procure, na bili namin na gamit, balota na na-imprenta namin, kung sakaling hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 2020, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto, ay pagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan.
22: Gate pa ni Chairman Garcia kung may nagastos man din sa pondo bukod sa mga na-procure na gamit. Pinasahod naman ito sa mga tauhan ng COMELEC na nagtrabaho para maghanda sa halala. Nanawagan lang ang COMELEC na sana ngayon pa lang o kaya bago ang Setyembre, desisyonan na ng Kongreso ang posibleng postponement upang makapaghanda na rin sila sa nakatakda namang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binatikos sa Malacanang ang pagpuna ni Senadora Aimee Marcos sa naging pahayag ng palasyo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ay kay Palace spokesperson Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagsimula sa isang senador ang kagaspangan ng ugali at kawalang modo. Iginit ang opisyal na mahalagang maituro ang critical thinking at pinayuhan ng senadora na makinig at unawain ang kanyang sinabi bago sumausaw sa issue. Pinayuhan ni Yusek Castro ang senadora na huwag basta sumunod lamang sa ginawang script at sa halip ay turuan ng kanyang mga kaalyado ng kagandahang asal. Una nang nilinaw ni Yusek Castro na wala siyang intensyong sisihin ang mga guro at sa halip ay gusto lamang niyang ipunto ang mahalagang papel ng mga teacher para matuto ng tamang asal ang mga mag-aaral.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta magpapatuloy ngayong Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Babalikin po natin ang balitang yan ng ating oras, alas 11:31 ng umaga.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nationwide Simultaneous Active Threat Drill itinakda ng Department of Education sa unang linggo ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa ulat.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Sa halip na Agosto 25, sa unang linggo ng Agosto na gagawin ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill o Act for Active attack incidents na pinangunahan ng Department of Education. Ayon sa kagawan, ang paglilipat ng petsa ng turang pagsasanay ay ginawa upang magkaroon ng karagdagang oras para makapaghanda. Bukod dito ay kinakailangan din ng kagawaran na matiyak ang kanilang aktividad ay makatutugma sa mga rekomendasyon ng Child Protection and Psychosocial Support Experts. Samantala, sinabi naman ng DepEd na ang rescheduled drill ay magiging age-appropriate at trauma-informed. Gayun din ay nakatuon sa basic proactive actions, communication, coordination, accountability at recovery. Iiwasan din ang mga paaralan ng hyper-realistic o graphic simulations na maaaring magdulot ng takot sa mga estudyante habang nag-
4: Balikan na natin ang report na yan ni J. Mark Dagala.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng baril isinusulong. Magbabalita si Kathleen Forbes.
21: Radyo Pilipinas Report.
0: Kinalampag ni Quezon City Sensitive Reynante Arrogancia ang kanyang mga kasamahang mambabatas na talakayin na ang Panukalan Child Firearm Access Prevention Act na kanya inihain. Layunin ng House Bill 7708 na linawin at palakasin ang pananagutan ng mga gun owner kapag dahil sa kanilang kapabayaan ay nakakuha o nakuha ang baril ng isang taong wala pang 21 years old. Ayon kay Arrogancia, mayroon ng batas na nag-aatas sa mga lisensyado may-ari ng baril na tiyak hindi ligtas sa pagkakatago ng kanilang mga armas. Ngunit wala umanong partikular na kriminal na pananagutan para sa kababayaan magre-resulta sa pagkakakuha ng baril ng isang minor de edad. Sa ilalim ng panukal na maaaring managot ang gun owner kung alam o dapat yang malaman na maaaring makuha ng isang wala pang 21 year old ang baril at ito ay nakuha o naiputok o nagresulta sa pagkakasugat o pagkamatay ng isang tao. Itinatakda sa panukala ang parusang hanggang isang taong pagkakakulong at o multang hanggang 100,000 pesos. Gitnang mambabatas responsibilidad ng bawat gun owner na tiyaking hindi mapupunta ang kanilang baril sa kamay ng mga taong hindi dapat humawak nito. Kaya dapat ding malinaw ang pananagutan kapag nagpabaya ang may-ari. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sisikapin ng Kamara na maipasa sa Setyembre ang panukalang batas na nagbabawal sa kabataan sa social media at gaming platform. Kasunod ito ng mga karahasan sa ilang paaralan. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo na siya rin chair na House Committee on Basic Education and Culture, binabalangkas na ang panukala na magpapatupad ng total ban sa social media at online gaming platform sa mga bata na edad 13 taon pababa. Bukod dito, isinusulong din ang pag-regulate sa paggamit ng social media para sa 14 hanggang 17 years old. Dagdag ni Romulo, dapat ding magkaroon ng tanggapan sa Pilipinas ang social media platforms at online gaming platforms bago bigyan ng access ang Filipino consumers. Samantala, plano rin ng Kamara na magtatag ng classification board para sa online gaming platforms sa magbabantay sa online games na available sa mga batang player.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Take 2 tayo sa report ni Melanie Valdos Reyes. Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Magpapatuloy ngayong day 17 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
21: Radyo Pilipinas Report.
1: Kaya dyan, muling isinalang sa witness stand ngayong 28th linggo ng impeachment trial si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President para sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution Panel. Nakatutok pa rin ang pagtatanong sa unang artikulo ng impeachment complaint na tumatalakay sa di umano'y irregular na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Maalalang sa unang araw ng pagharap ni Acosta, muli nitong inihayag na siya ang nag-withdraw ng 125 million pesos noong 2022 na alinsunod sa utos ni VP Sara ay ibinigay nito kaya VP SPG Colonel Raymond Lachica. Si Acosta ang kauna-unahang testigo sa Senate Impeachment Court bilang hostile witness. Sa direct examination ni Private Prosecutor Ligutan, sinabihan nito na nakalimutan na niya ang almost 2 billion pesos na natanggap ng Davao City na confidential fund noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang 1.8 million pesos ay mula 2019 to 2022. Inamin din ni Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos o kalahating bilyong piso na sa OVP kaya Colonel La Chica noong 2023 na hindi authorized at banded official ng OVP dahil lang sa umano sa utos ito ni VP Sara. Narito ang pahayag o pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Acosta.
2: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unbanded person.
5: Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
2: I will ask this question, Your Honor.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, mas papaitingin o papaitingin pa ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga serye ng karahasan. Si AJ Ignacio sa balita.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Yes, Chad, nice nga ni bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na mas papaigdingin pa nito ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod nga ng mga nangyayaring serye ng karahasan. Ayon nga sa naturang bagong talagang NCRPO Officer in Charge na mas dodoblihin niya pa ang paglalagay ng seguridad at police visibility sa bawat paaralan sa Maynila. Ito ay susi nga ayon kay Abrahano ng early detection upang mapigil ang mga posible pang karahasan sa mga paaralan. Mahalagaan niya ang patuloy na koordinasyon sa mga school community at turuan nito kung paano tutugon kung sakasakali. Ang naging tugon nga ng naturang bagong talagang NCRPO chief ay dahil na rin sa mga nangyayaring mga karahasan at yung pinakauling karahasan sa Zamboanga Peninsula. Chad, wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpatupad ng mahigpit na seguridad at lumipat sa alternative learning mode ang mga paaralan sa Valencia City sa Bukidnon at iba pang karating lugar dahil sa online na banta ng pag-atake. Nakatanggap ang paaralan ng online threat ng posibleng pamamaril at pagpapasabog ng granada kung saan target umano ang mga estudyante at mga guro. Nagmula ang online threat sa Facebook account na nagpakilalang Elion Barry. Kabilang sa mga pinagbantaan ng Valencia National High School, San Agustin Institute of Technology, Philippine College Foundation, Batangan Integrated School at Lumbo Integrated School sa Valencia City. Kasama rin sa mga pinagbantaan ang Central Mindanao University sa kalapit na bayan ng Maramag.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bureau of Customs dudulog sa Napolcom kasunod ng insidente ang kinasasangkutan ng mga tauhan nito at PNP Highway Patrol Group. Si Meran Bastasa sa report.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Plano ng Bureau of Customs na idulog na sa National Police Commissioner o Napolcom ang naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan nito at ng PNP-HPG matapos na salakayin ng PNP ang isang compound ng incinerator facility kung saan isinasagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, obligasyon niyang magsagawa ng kaukulang hakbang bilang pinuno ng ahensya lalo na't ginagampanan lamang ng mga tauhan ng BOC ang kanilang tungkulin. Iginit nito na dapat tatuhin ng may paggalang at profesionalismo ang mga tauhan ng customs at sundin ang umiiral na interagency protocols. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Nepomuceno.
8: Siguraduhin lang nila kami na huwag maulit yon. Yung ganong, sa tingin ko at this point, ano, kung talagang ganun na nangyari, huwag naman yung kapwa natin kasamaan sa trabaho, sa pamahalaan, babastusin natin. Diba? Hindi naman maaaring lamang ang PNP sa pagmamahal sa bansa. Diba? Pare-pareho natin mahal sa bansa, walang bastusan. Di ba? Hindi ako emosyonal, kaya lang, hindi tama talaga nangyari. Naka-uniforme eh. Sana ako naka-sibilyan. Di ba? Sana ako talaga nagbebenta sa kahali ng sigarilyo. Eh hindi, binabantayan yung sigarilyo habang winawasak. Di ba? Mali naman yon.
7: Samantala, tiniyak ni Pumuseno na nananatiling matatag ang partnership nito sa PNP sa kabila ng insidente. Umaasa rin ang BOC chief na hindi na maapektuhan ang nangyari ang matagal na pagtutulungan ng dalawang ahensya sa paglaban kontra smuggling at iba pang ilegal na kalakalan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sisimulan ang red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bandang alas 2 ng hapon hanggang alas 5 naman ang yellow alert at muling susundan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi makukompromiso ang kalikasan sa pagbuo ng critical mining industry sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Hernandez o Herades na mahigpit ang monitoring sa pag-extract ng critical minerals. Sang-ayon sa nilagdaang Executive Order No. 122, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang exploration, development, processing at utilization ng critical minerals habang nanghihikayat ng mga mamumuhunan sa higher value products na ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics.
10: Yun po yung ating ginagawa ngayon sa DENR, kung tamang information and education campaign, na yung ginagawa mo po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community.
4: Si DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Herades.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women pasok na sa FIBA 3x3 World Cup matapos tanghaling kampiyon sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
11: Tinanghal na kampiyon ng Gilas Pilipinas 3x3 Women sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference linggo na gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Ang koponan na binubuo ni na Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno at Jamana Meniano ay nakamit ang mga panalo sa Stop 1, 3 at 6 upang masungkit ang overall title at ang kaakibat nitong ticket sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. Tampok sa tagumpay ng Pinay Dribblers, ang kanilang come from behind 17-15 panalo kontra Chinese Taipei sa Stop 6 Finals na naging susi upang maungusang ang Taiwanese 510-480 accumulated points sa conference standings. Samantala, nagkasya sa ikalawang pwesto ang Gilas 3x3 Men sa likod ng overall titleist na New Zealand. Ang FIBA 3x3 Under 23 World Cup ay gaganapin mula September 15-19 sa Wuhan, China. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tabayanan ang ating magbang mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging palatag Pilipinas.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
25: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.

0: Yung Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Karagdagang balita dito sa Luzon, libreng school supplies inihandog sa mga mag-aaral sa San Fernando, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang balita ni Glenda Bakungan Sarak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas Report.
9: Ipinaramdam ng pamahalaang panglungsod ng City of San Fernando, La Union ang pagkalinga nito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahandog ng mga libreng kagamitan sa pag-aaral. Nakinabang sa unang batch ng proyekto ang 4,330 na mag-aaral mula sa limang paaralan sa lungsod. Nakatanggap ang mga ito ng backpack, notebooks, ballpen, lapis at envelope na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pagpasok sa paaralan. Para sa susunod na batch, magtutungo ang mga kinatawan ng city government sa iba pang paaralan sa lungsod upang ihatid ang kaparehong mga kagamitan. Ang proyekto ay pinangunahan ng Youth, Education and Sports Development Office at Office of the Mayor as Special Project Office. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
10: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tagupan. Mga binahang residente sa Bayambang, Pangasinan, isinailalim sa Health at Nutrition Assessment ng LGU. Ni Sara Kayabyab sa detalye.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas Report.
11: Pinangunahan ng mga kawaniin ng Rural Health Unit 2 at ng Municipal Nutrition Action Office ng Bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang isinagawang health at nutrition assessment sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng mga nakalipas na bagyo at epekto ng habagat. Ang nasabing hakbang ay layong matukoy at matugunan ang pangailangang pangkalusugan at nutrisyon ng mga apektadong residente. Kasabay rin ito ang isinagawang relief operations na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o ng MDRMO habang may libreng medical check-up ang mahagi ng hygiene kits, gamot laban sa leptospirosis at mga bitamina. Isinailalim naman sa nutrition assessment ang mga batang naapektuhan ng pagbaha kasabay ng pagsuri sa mga maaring nasa panganib ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
6: Samantala, sa Southern Luzon, bawat bahay mabibigyan Rice Assistance Program nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito si Tom Alvarez para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpapatuloy ang bawat bahay mabibigyan

0: Indian Rice Assistance Program sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa pamanitang LGU Calapan, ang nasabing inisyatibo ay nagsisilbing local extension at suporta sa bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalayo ng nasabing programa na mapagbigay ng karagdagang food support sa mga pamilyang patuloy na nakadaranas ng kakulangan sa daily food requirements. Isa sa gawang rice distribution program sa Barangay Malad, Managpi, Gulod, Batino, Kamansihan, Buting Tubig, Komunal at Barangay Bukaya sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tungo naman tayo sa Visayas, LGU Malitbog at 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army nagkaisa sa three growing activities. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog Southern Leyte sa pakikipagtulungan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ng Philippine Army ang isang reforestation and three growing activities sa Barangay Kauswaga noong Agosto 19 ng taong kasalukuyan sa pamumuno ni Punong Bayan Kenneth Oven at Punong Barangay Alan Balagon kasama si Battalion Commander Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Ipinakita ng inisyatibong ito ang matatag na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at militar sa pagprotekta sa kapaligiran. Kabilang sa mga dumalo sina MLGOO Glenda Alipao, Menro Designate Josie Bagao, MDRRMO Designate Brian Navier at mga kapitan mula sa iba't ibang barangay. Sa layuning makapagpalago ng isang milyong katutubong uri ng puno o native trees, ipinaalala ni Lieutenant Colonel Saison at Mayor Oben na ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ay malaking tulong din sa pagpigil sa pagguho ng lupa, pagpapanumbalik ng likas na tirahan ng mga hayop at pagbawas sa epekto ng pagbabago ng klima para sa mas napapanatiling pamayanan sa Malitbog. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita naman sa Mindanao, mga magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental sumailalim sa isang vegetable production training. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinailalim ang ilang magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental na miyembro ng Cocornon Irrigators Association Incorporated sa Barangay Cocornon sa Farmers Field School on Vegetable Production Training. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang programa ng Agricultural Training Institute, DSWD 11, Municipal Agriculture Office ng Lupon, National Irrigation Administration at Barangay Local Government Unit. Layunin ng pagsasanay na turuan ng mga magsasaka na makabagong teknolohiya sa produksyon ng gulay, tulungang makaangkop sa epekto ng climate change at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi, patuloy na sinusuportahan ng DSWD 11 ang mga komunidad tungo sa food security, climate resilient agriculture at mas napapanatiling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, disaster preparedness sa Barangay Kalang Tapul Sulu mapapalakas sa tulong ng Social Civic Project Fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mabusang pasasalamat ni Abdel Nasser Daud, Barangay Kapitan ng Kalang sa Islang Bayan ng Tapu sa lalawigan ng Sulu na ngayon ay natanggat na nila ang 200,000 peso Social Civic Project Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, ilalaan nila ang 100,000 peso sa pagbili ng generator set na malaki ang maitutulong sa bayan lalo na tuwing may kalamidad. Bilang Islang Barangay, mahalagaan niya ang generator upang tuloy-tuloy ang supply ng kuryente ng kanilang mga kabarangay. Anya, hindi sapat ang pondo ng kanilang barangay upang makabili ng gayong klaseng gamit. Dala na rin ang ibang pangangailangan at sa dami ng prioridad. Sa tulong anya ng programang ito ng Pangulo na ilalaan nila sa mga malaking proyekto na labis na mabebenepisyohan ng kanilang mamamayan. Karagdagang gamit pa naman ito ng kanilang barangay DRRM na ngayon ay kompleto rin sa ibang mga kagamitan gaya ng handheld radio, megaphone at iba pa. Umaasa naman si Daud na magamit ng maayos ng kailang limang iskolar ang tig 20,000 pesos na educational assistance na kailang matatanggap. Lalo na nasa ika-apat na taon na sila ng pag-aaral sa kolehiyo. Nitong Huwebes, natanggap na ni Punong Barangay Daud kasama ang ibang 14 na Punong Barangay sa Tapul ang cheque nila na una nang ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa lalawigan ng Sulu nitong June 29, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Rehiyon 2 makikipagtulungan sa JICA upang maagap na matugunan ang mga banta sa kagubatan sa Lambak, Cagayan. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
9: Naalalis to ita mabigbig kan makaresponde kadagiti pangta iti kabakira diti Rehiyon 2 babaen iti baruan ni Real-Time Forest Disturbance Alert System nga ilunglungalong ti Department of Environment and Natural Resources Forest Management Bureau wino DNR-FMB. Iti panakitinulong da iti Japan International Cooperation Agency wino JICA. Ganda ti sistema ang makaipaay tinaitsyampong impormasyon mainaag kadagiti posible apang ta iti kabakiran kan nagduduma abiyag wino biodiversity tapno napaspas ti verifikasyon kan panang responde ti DNR. Ti proyekto ti mangtutok iti panang papigsa kadagiti immunan nga inisyatiba ti DNR kan JICA para iti panang imaton kan rehabilitasyon ti kabakiran karaman ti Forest Land Management Project wino FMP iti lasod ti upat atawan. Iti mensahe ng pagganatgat ni Regional Executive Director Ismael Manaligod at nakkel ti maitulong ti FMP iti panapapigsa iti kapasidad dagiti komunidad iti panang taripato kan panang imaton ti kabakiran kastamet iti panang parnuay iti pagbiagan manipod kadagiti natural resources. Kas paso ti panagsagana ng isayang kati field validation dagiti panakabagi ti JICA kan DNR kadagiti posible pilot area sa Jai Probinsya ti Nueva Vizcaya. Manipod siya dati Tugagaraw dati ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, Burnham Lake, nakatakdang buksan sa 117th charter anniversary ng Baguio City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
10: Inaklo ni Baguio City Environment and Parks Management Office at DAKEL at tulong iti duwang alawas nga diretso nga pinagtudtudo na gapo iti bagyo nga Luis Ken Maymay ken kastamat iti southwest monsoon wenno habagat para iti kasapulan nga danom iti Burnham Lake kalpasan iti naipatongpal a rehabilitasyon. Sigon ken Chef Mohed Attorney Renan Diwas nakainot iti lokal gobyerno iti 5 million nga pesos para iti panagsakdo ken panagbunag iti kasapulan nga danom iti Burnham Lake kas panagsagana iti naituding nga panakailukat daytoy inton Setyembre 1 kagiddan iti maikasangagasot kan sa 87 nga tawen nga charter anniversary. Inlawlawag ni Diwas adandanin 3/4 iti kasapulan nga danom iti naitulong iti diretso nga panagtudo na ditoy lokalidad. May palagip iti panagsupply iti danom mapatapatang agbalor iti 5 million nga pesos iti may sa kadagiti counterpart iti city government para iti inisyal a pondo asang nga kasot ng milyon na pesos ang naramat para ti rehabilitasyon. Iti mismo nga lake manipod daytoy iti upat gagasot ng milyon na pesos apakob buklan a pondo nga inlatang iti Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para ti rehabilitasyon iti intero a Burnham Park. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monaro nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Lucena, proteksyon sa industriya ng baboy kontra African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Occidental Mindoro, Pinatibay. Pakinggan ang ulat mula naman kay Tom Alvarez.
0: Pinatibay ng Provincial Government of Occidental Mindoro ang proteksyon sa industriya ng baboy kontra African Swine Fever o ASF. Ayon sa papanitang pamaraang panlalawigan, ito ay matapos silang may pagpulong sa mga local hog raisers, vendors at iba pang stakeholders ng industriya sa lalawigan hinggil sa istriktong pagpapatupad ng Executive Order No. 37A, Series of 2025. Dito ay nilinaw ang mga patakaran at protocol hinggil sa pagpasok, transportasyon, sourcing, quarantine at biosecurity ng mga baboy at produktong karne. Ito ang nila ay para maiwasan ang pagpasok ng virus at papangalagaan ang pangkabuhayan ng mga hog raiser sa buong lalawigan. Patuloy din ay ipag-ugnayan ang pamalang panlalawigan sa stakeholders upang matiyak na maayos at balansing na ipatutupad ang safety protocols habang itinataguyod ang sustained growth ng industriya ng baboy sa Occidental Mindoro. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tunguhin naman natin ang Virac, supply ng baboy sa lalawigan ng Catanduanes na nanatiling sapat sa gitna ng temporary ban dahil sa African Swine Fever o ASF. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
11: Kinakarkulong maabot pa nin 2-3 bulan ang supply nin urig sa Catanduanes sa ibongkan temporary ban sa pagpapalaog kan mga urig as in pork byproducts sa probinsya huli sa huma kan African Swine Fever. Sigun kay Provincial Veterinarian Dr. Ramil Evangelista, ginibo na nin dakatabang ang Provincial Agricultural Services Office ang inventory sa mga urig sa isla as in basado digdi, bastante pa ang lokal na supply para sa nasambitan ng panahon. Siring man sinabi ni Evangelista na di ipatutugutan ang pagpalaog nin mga urig sa Catanduanes hasta sa may mga kaso ng ASF sa mainland Bicol. Dagdag pa kay ni, tulos man nahahalion ng temporary ban na kung nakumpirmang salbado na sa ASF ang mga lugar sa mainland. Mientras santo pigaadalan man ka nagkapirang ahensya ang posibleng pagtakda ng regular na farm gate price nga ni matabang na mamantinir na kontrolado ang presyo ng urig in kaso maapektaran kan kakulangan sa supply. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo ngayon sa Kabisayaan, public hearing para sa minimum wage adjustment sa Central Visayas, sisimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 7 ngayong araw. Ang kabangulat ihati naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
12: Sugdan na karong adlaw Agosto 24 sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board yung RTWPB7 ang pagpahigayon og mga public hearing alang sa pagdeterminar sa usbaw sa suhulan sa mga minimum wage earners ug mga domestic workers. Tumong sa pagpahigayon sa mga public hearing ug consultation mao ang pagkuha og mga pananaw ingon man sugyot gikan sa mga representante sa labor management ug government stakeholder. Pinaagi sa mga public hearings ug consultations masiguro ang transparency, inclusivity ug tripartism sa pagproseso sa pagtakda sa bagong sungulan, ingon man pagtugot sa mga apektadong sektor nga makapadayag silang opinyon kabahin sa kasamtangang kahimtang sa ekonomiya ug komunidad sa Central Visayas. Gilauman sab nga hisgutan sa public hearing ang cost of living, business sustainability ug employment competitiveness sa rehiyon. Ugmang adlawa, Agosto 25, laing public hearing ang ipahigayon sa Dumaguete City sa Negros Oriental, samtang sa Setyembre 3, ipahigayon sa Lapu-Lapu City, Cebu, ug sa Setyembre 4, ipahigayon ang public hearing balik sa Cebu City. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas, Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Department of Migrant Workers o DMW Region 11 at Philippine Coast Guard o PCG, pinalalakas ang koordinasyon para sa proteksyon ng migrant workers at seafarers. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
13: Mas gipalig-on sa Department of Migrant Workers o DMW 11 o Philippine Coast Guard kung PCG ang ilang koordinasyon alang sa mas maayong proteksyon o suporta sa mga Filipino migrant workers o seafarers. Kinihuman sa courtesy visit sa mga opisyal sa DMW 11 ngadto sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Gipangunahan nila DMW Region 11 Supervising Labor and Employment Officer Irene Santos o Senior Labor and Employment Officer Maureen Lacasa ang delegasyon nga nakigpulong sa Coast Guard ubos sa pagpanguna ni Commodore Philip Soria. Giisgutan sa Montigom ang mga posibleng joint initiatives sa duha ka ahensya, ilabi na sa pagpalig-on sa koordinasyon ug paghatag og suporta sa mga migrant workers ug seafarers sa di pa sila mobiya sa nasod alang sa trabaho samtang padulong sila sa ilang job sites ug sa ilang pagbalik dinhi sa Pilipinas. Giisgutan usab sa duha ka ahensya ang kamahinungdanon sa masugot nga koordinasyon sa mga government agencies aron nga masiguro ang kahimtang og proteksyon sa mga Filipino workers. Pinaagi sa mas gipaligon nga koordinasyon tumong sa DMW 11 ug PCG nga masiguro nga dunay access ang mga migrant workers ug seafarers sa bagong impormasyon, angay nga assistance ug mas ligon nga proteksyon sa tibuok panahon sa ilang overseas employment. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan, Cash for Work Beneficiaries, katuwang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga Region pagdating sa produksyon ng Family Food Packs. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
14: Department of Social Welfare and Development Caraga gipailawom nag-orientasyon ang mga napiling a cash for work beneficiaries dito sa Mindanao Disaster Resource Center kun MDRC Warehouse agig kabahin sa gihimong pagpangandam sa halapad nga produksyon sa Family Food Packs kun FFPs. At tol sa orientasyon, ana ang presensya sa mga personahe gikan sa Visayas Disaster Resource Center, lakip si Production Management Section Head Engineer Romnick Emmanuel Balasabas o Quality Management Section Head Ninyo Nito Ribo. Mensahe ni DSWD Caraga Regional Director Marie-Flor Dulyaga, ang pagtrabaho para makahimog daghang FFPs, dakog tabang di lang sa Caraga kundi sa tibuok Mindanao. Pasabot sa opisyal, dun ay importanteng papel ang mga CFW beneficiaries diha sa pagsiguro nga tarong og epesyenteng naandam ang igong gadaghanon sa mga FFPs alang unya ni adtong mga pamilyang maapektuhan sa kalamidad, dugang ni RD Dulyaga. Ang gihimong orientasyon nagtinguha para ma-familiarize ang mga CFW unsa ang ilang kaakuhan ug mga angayang sundon nga sumbanan sa FFP production. Dinhi gipaniguro usab nga organisado walay magkulang sakto ang sulod ug plastado tanang mga FFPs sulod sa MDRC Warehouse. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi, Mindanao State University o MSU Maine. Itinampok ang sunod-sunod na aktibidad para sa 65th founding anniversary. Narito si Nadhif Haji Nabil para sa balita.
15: Mitulutundok sa mga aktivity ay na din nagupagadunan sa MSU Main Campus apat ko sa lasla ko ika ng pulagulima founding anniversary ay Mindanao State University. Apat ko mga miyaw na ay na programa na Sularong Pinoy para ko mga faculty staff na mga estudyante kagaya ko August 19. Pagalbon na gumarawis best trade fair kagaya ko August 20. Nagu free games para ko university intramural games kagaya ko August 21. Ipun ko August 22 taman ko August 26 na yapman activity ron na sa University Intramurals Games sa Mindanao State University Gymnasium Grandstand Agusi Isa Oval. Iman to August 24 na likaan sa padiyan sa MSU 2026 nag-o-occur mural art painting at pagdata man sa September 2. Madakala activity ay nareparado ang Mindanao State University para sa kaya sala-sala at pagdata man sa September 8. Pag-imitaron man buo ay MSU so kailangan ng estudyante at pangpatsang kaeas sila-sila. Makasasalingan na tas isa Mindanao State University, Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: At inyong napakinggan ang ulat ni Nadif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng Regional News dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
16: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
16: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasalukuan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Bukod sa ating Facebook page, meron din tayong mga replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install via Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at via Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone o smartphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gagamitin po natin ito at upang mapakinggan nyo po live na live ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay hanapin nyo lamang itong logo ng ating himpilan. Nasa likod ko po yan ngayon para doon sa mga nakakakita. Pakihanap na lang po para inyo po kaming mapakinggan sa araw na ito. At syempre sa pagpatuloy, no, pagpapatuloy ng ating pagpapalawak ng reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre ng taong 2025 ay naibalik po natin ang tinatawag na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba sa ating mga kasama dito sa studio, meron din tayong another platform for today na ere ba tayo ngayon sa ano, ayun. So, wala naman. Ayun. Akala ko ay umiere tayo ulit, no? Kasi may nagpaalala sa akin na nakatoka daw. Ayan. Pero mukhang wala naman. So, sa shortwave lang muna tayo na papakinggan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Ayun, meron. Ayan. Sabi ko na, ayun, kasalukuyan tayo. Live na live po tayo na papakinggan sa Capital FM 104.3. Ayan, sa FM band naman yan. Live na live po ngayong araw, Hunyo 28, 2026. At meron din tayong mga replays sa katabi naman nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kilohertz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. So ano nga ba muna, no, hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction. Ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart para sa araw na ito? Dahil sa naging pagdiriwang, no, ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026 ay muling binigyang diin ng National Authority for Child Care o NACC ang kahalagahan ng pagbibigay ng mapagmahal, ligtas at matatag na tahanan para sa bawat batang Pilipino, kasabay nito ang mas inklusibong pananaw sa konsepto ng pamilya, isang pamilyang hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na anyo kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at pangako. Tatalakayin natin ang pagbubukas ng legal adoption sa mga kwalipikadong membro ng ating LGBTQIA+ community bilang bahagi pa rin po ng ating selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Ang mga proseso at pamantayan sa pag-aampon at ang iba't ibang alternative childcare programs na layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. So, kaugnay po ng aking nabanggit na paksa ay makakasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Director Imelda Ronda, Director 3 for Operations and Services process ng NACC upang magbigay linaw at mas malalim no na pag-unawa rin na maibigay sa atin ito sa advokasya ng ahensya na nagsusulong ng mensaheng love makes a family. So magandang araw po, Director Rhonda. Welcome po sa programang Warm Hearts. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, thank you so much, Miss Steph. Isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa NACC para po sa aming advokasya na mapalaganap ang legal adoption sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Maraming salamat din po, Director Rhonda, for giving us time dito sa aming programa. Kahit na alam naman natin is Sunday, no? Sunday is a family day, pero narito tayo, nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. So, unang-una po, no, nabanggit ko kanina na inyo pong i-discuss, no, kung ano na nga ba yung kasalukuyang konsepto ng isang pamilya dito sa Pilipinas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, paano po ba ipinaliliwanag ng NACC sa publiko ang pagbabago ng konsepto ng pamilya, lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pananaw po ng ating mga kababayan?
1: Opo, maraming salamat po. Actually po, ang ating batas, yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, wala pong nasasabi doon kung sino po ang dapat lang na maaaring mag-adopt. Hindi po sinabi doon na mag-asawa lang, mag-asawang babae at lalaki, single or kung anong paman po ang kanilang gender identity. So yun po ay bukas. Ang ating batas ay bukas sa lahat ng gustong mag-apply as prospective adoptive parents. Wala pong discrimination sa ating batas. So hindi po ito hiwalay na proseso o espesyal na proseso para po sa ating mga miyembro ng ating LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng mga qualified applicants. So, papaano po natin pinapaliwanag? Ang NECC po ay hindi naman po namin binubura yung legal adoption na traditional na konsepto ng pamilya, kundi mas lalo po natin pinapalawak ito, ang pag-unawa na ang pamilya ay nakabatay sa pagmamahal, sa pananagutan at legal na proteksyon sa karapatan ng bawat batang Pilipino. So marami po sa ating mga bata na hindi na maaaring manatili sa kanilang biological families because of the situations they are in. Kaya mahalagang magkaroon po sila ng pamilya, isa pang pamilya na handa at kwalipikadong kumalinga sa kanila. Sa child care po kasi, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang anyo ng pamilya, kung saan ang bata ay ligtas, sila ay minamahal, sila ay inaalagaan, at meron silang permanenteng pamilya at tahanan na makikilala hanggang po sila ay lumaki.
0: Mm-mm. At nabanggit po natin itong ang pagbubukas ng legal adoption para po sa mga miyembro po ng LGBTQIA+ community na nais pong syempre maging magulang din na tulad ng mga normal masasabi na normal setup po no ng family. So para lang po sa kaalaman ng lahat no at maging sa maaring may mga nakikinig sa atin ngayon na mga kapatid po natin sa naturang komunidad na nais pong mag-ampon para sila po ay magkaroon ng anak. Ano po ang naging batayan ng NACC sa pulisiya na ito? Syempre na may kaugnayan pa rin po sa advokasya po natin na magkaroon ng inclusive at equal opportunity for parenthood sa lahat ng Pilipino.
1: Opo. So, nasabi ko po kanina na meron po tayong batas, yung Republic Act 11642, at yun po ang umiiral na batas sa adoption na tumitingin sa kwalifikasyon, kakayahan, at kahandaan ng aplikante o yung mga tinatawag po natin na prospective adoptive parents, at hindi po yung sexual orientation or gender identity ang tinitingnan po dito. So, sabi ko nga po kanina, hindi ito hiwalay o espesyal na proseso para sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng qualified applicants. So, Isinusulong nito ang inclusivity sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pangunahing konsiderasyon ay ang tinatawag po namin na best interest of the child at ang kakayanan ng aplikante na magbigay ng ligtas, matatag at mapagmahal na pamilya.
0: And speaking of qualifications, ano po ba yung mga qualification or requirements na dapat po ihanda ng ating mga applicants mula sa LGBTQIA plus community para mag-proceed po dito sa tinatawag na legal adoption?
1: Opo. So ang ating pong mga LGBTQIA applicants ay kinakailangan tumugon po sa parehong kwalifikasyon ng lahat ng aplikante, kabilang na po yung tamang edad, which is 25 years old, full civil capacity, meron po silang good moral character, at of course, may kakayahang mag-alaga at sumuporta sa mga bata po. At kailangan din po silang dumaan sa tinatawag namin ng mga pre-adoption processes, social work assessment, yung pagkandak po ng kanilang home study assessment, psychological or medical evaluation kung kinakailangan, at iba pang mga documentary requirements. So, hindi po automatic ang approval ng sino pong aplikante dahil ang bawat kaso ay sinusuri po ng social worker batay sa best interest ng bata at sa kakayahan ng aplikante na maging responsable at permanenteng magulang sa isang bata.
0: Ito po, gusto lamang po namin malaman kung bakit sa LGBTQIA plus couples, sa kanilang sitwasyon ay isa lamang ang maaaring formal na mag-ampon, at may mga hakbang ba para mabago itong sistemang ito in the future?
1: Opo. Sa kasalukuyan po kasi sa ating batas sa Pilipinas, yung ating pong mga legal frameworks, especially yung ating pong family code, ang batayan po kasi ng married couple, ang nakalagay po doon ay sa pamamagitan ng isang babae at isang lalaki. So yun po ang kinikilala ng ating batas. Wala pa po kasi tayong batas tungkol sa same-sex marriage po. So para po mabigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga LGBTQIA members na mag-ampon through the legal process, ang isang ano lang po, isang miyembro o individual ang kinikilala ng batas na maaaring maging aplikante po. So yun lang po talaga yung batayan. Wala po tayo kasing batas pa na nagsasabi na maaari na pong mag-adapt ang same-sex couple, married couple. So, sa kasalukuyan po, individual or single aplikante lang po ang tinatanggap natin. Maaari po yun kapag tayo po ay nagbago na ng batas at kinikilala na ng Pilipinas ang same-sex marriage. So, maaari na pong mag-apply as married couple ang same-sex individuals po. Pero sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas, ang maaari lang pong mag-file ng formal na application for adoption ay isang individual lang po doon sa couple na yun.
0: Ito naman po, just for assurance lang po, Director Rhonda, ay paano po tinitiyak ng NACC na magkakaroon ng patas at walang discrimination when it comes to the legal adoption process para po sa ating mga kapatid sa LGBTQIA plus community? Meron po bang safeguards against bias or stigma? Saka ano po ang maaaring maging role ng mga social worker at evaluators regarding the process?
1: Opo. So gumagamit po tayo ng pare-parehong standards both sa married couple or solo parents, single applicants, miyembro ng ating LGBTQIA community. Pare-parehas po ang standards, requirement at assessment process para po sa kanilang lahat. Ang sexual orientation or gender identity ay hindi dapat gawing batayan ng disqualification kung matutugunan naman ng aplikante ang lahat ng legal, medical, psychological, social requirements para sa isang applicant. So ang assessment po ay nakatuon sa parenting capacity, stability ng pamilya, motivation, may support system po ba sila, may safety measures ba sa bahay, at yun po, yung kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang po yung basic requirements na makapag-provide ng pagkain, damit, bahay. Kung hindi po kaya po ba yung masuportahan, yung spiritual, other forms of psychosocial needs of the child, developmental needs of the child, and especially the educational needs of the child. Hindi po sapat na kaya namin pakainin, kaya namin bigyan ng bahay, may tahanan kami, kung hindi matustusan. Parang parang yung ano po, yung traditional na pamilya na alagaan mo yung bata, pag-aralin yung bata, bibigyan natin ng values, kung ano man yung mga values sa ating pamilya, ay maipaparating natin sa bata po. So yun po, wala po tayong discrimination kasi nasa qualification po yan. Marami pong tinitingnan ang social worker, especially kapag ka sa motivation, bakit gusto mo pong mag-adapt, dahil ikaw ba ay childless? Or meron ka talaga sa puso mo, kahit single ka, solo parent ka, ay kaya mo at gusto mo na magbigay ng permanenteng pamilya, at meron kang kakayahan financially, economically, socially, mentally, psychologically, na maging isang magulang sa isang bata.
0: And speaking of that, no, yung mga tinitingnan nga po ng ating social workers, no, regarding sa capacity ng ating mga, yung mga nag-aaspire na maging magulang, no, na maging magulangan itong mga aampunin na mga bata. So sa usapin po ng tinatawag nga po na best interest of the child, ay ano-ano po ang mga iba pang pamantayan na tinitingnan po ng NACC sa pagpili po ng adoptive parents?
1: Opo. Napakalawak po ng gustong sabihin ng best interest of the child. Kaya po malawak din po ang pagsusuri ng social worker sa kakayahan ng isang magulang o isang individual na mag-alaga ng isang bata permanently, because ito pong mga batang ito ay hindi naman po natin kaano-ano, di po ba, hindi natin kadugo, although meron po tayong tinatawag na relative adoption. In a way, kadugo po natin yun, kapamilya natin, dahil ina-adapt po natin yung pamangkin, apo, first cousin, yun po yung napapaloob sa ating batas. Pero karamihan po sa mga bata po natin na inaalagaan ay o magiging adopted child po natin ay hindi po natin kadugo. So dapat po malawak din po ang assessment ng social worker sa kahandaan ng isang prospective adoptive parents, both emotionally, psychologically, financially, and socially, yung kapasidad nila ng gampanan ang panghaba buhay na responsibilidad bilang magulang. Dahil sa legal adoption po, sinasabi ko, it's a permanent placement. Kapag ka po legally adopted na po yung bata, gustong sabihin po, lahat ng karapatan, lahat ng responsibilidad ng isang magulang ay nakaatang na po sa kanila. So wala po itong parang sa ulian, ay ayaw ko na kasi mahirap pala na maging adoptive parent, medyo nag-misbehave yung bata, at yung pag-misbehave ay nakukorrelate po natin dahil adopted siya. It's not because they are adopted. May other circumstances kung bakit nag-misbehave yung bata, at hindi dahil sa siya ay adopted or ampon ng isang pamilya. So nadudoon po dapat yung kahandaan ng isang magulang na gampanan ang kanilang tungkulin sa panghabang buhay na responsibilidad po nila sa bata.
0: Ito naman po, Director Rhonda, given lahat po ng inyong nabanggit regarding doon sa mga pamantayan na atin pong sinusuri upang ma-determine na itong mga gustong maging magulang na ito ay talagang pwedeng maging magulang itong mga bata. So paano naman po natin tinitiyak itong tinatawag na transparency at at accountability pagdating po dito sa adoption system, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na nasa LGBTQIA+ community.
1: Opo. So actually po, marami po talagang kumbaga mga kahit po sa adoption hanggang ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag na social stigma. Kumbaga hindi pa po talaga siya totally accepted by society yung adoption. Of course, meron marami tayong mga misconceptions pa rin sa adoption. Kaya po, ang NACC ay patuloy sa amin pong advokasya sa pagpapaliwanag ng legal process of adoption, ang pagpapaliwanag sa tamang proseso na ito ay nakabatay sa batas, ito ay sinusuri ng mabuti, at ito ay ginagawa para sa best interest ng bata. So hindi ang personal na pananaw o stigma at ang dapat na maging batayan, kung hindi po palagi kong sinasabi yung kakayahan ng aplikante na magbigay ng mapagmahal na tahanan sa isang bata. At patuloy po kami sa aming mga information and education efforts upang mapalawak ang pag-unawa ng publiko at mabawasan ang tinatawag po natin na discrimination, especially po dito sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, na sila naman po ay merong karapatan bilang Pilipino na maging isang magulang din po at magbigay ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan sa isang batang Pilipino na nangangailangan nito.
0: And speaking of social stigma po, Director Rhonda, paano po tinutugunan naman ng NACC itong mga minsan na masabi na pagtutol o agam-agam ng ilang sektor ng lipunan hinggil sa pagpayag po, no, sa LGBTQIA+ adoption?
1: Opo. Sa nabanggit ko po kanina, kami po ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag sa proseso na nakabatay sa bata, sa assessment at sa best interest ng bata. At kagaya po nito, ang ating pong mga social, ang ating pong mga media partnership po, kagaya po nito na kami ay masaya na naimbita po ninyo sa inyong programa para po sa aming information and education efforts sa ating pong publiko, para po mas lalong mapalawak ang kanilang pag-unawa at mabawasan nga po yung social stigma or discrimination pagdating sa usapin ng adoption. Kasi po talagang kahit po ngayon, kapag sinabi po na adopted or ampon, mas lalo pag sinabi pang ampon ka lang, napakasakit pong pakinggan yun, especially po doon sa bata na nakakarinig po. At yun po ay nagiging isa pang dahilan sa bullying ng mga bata kapag ka po naririnig ng ibang mga bata po na negative ang gustong sabihin ng ampon. Hindi po negative ang gustong sabihin ng ampon. Ang pagiging ampon po ay isang paraan ng pagmamahal sa isang bata. Kasi sinasabi nga po namin, meron po kaming advokasya. Tinatawag po namin na proud ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? Parang ano po siya, acronym po siya. Yung A po is anak, lahat po tayo ay anak, di po ba? M is magulang, lahat tayo in a way naging magulang. Single man tayo, naging magulang tayo sa ating mga pamangkin o mga anak ng ating mga kaibigan. P is for pamilya, nabibilang tayo sa isang pamilya. O is ordinaryo, ordinaryong mamamayan man po tayo, pero kapag pinili po natin na magbigay ng pagmamahal, pinili natin na bigyan ng pamilya ang isang bata, ang lahat ng aksyon po natin ay natatangi. So yun po yung gustong sabihin ng ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So lahat po tayo ay ampon, actually. Dahil dyan sa bago po naming pagpapaliwanag, hindi lang yung talagang yung mga bata na legally na process yung adoption o yung mang hindi tinatawag din natin na adopted or ampon na hindi po dumaan sa legal na proseso. At yan po ay dapat din po natin bigyan ng tutukan din po natin na ang mga batang yon ay hindi nating hayaan na manatili sa isang pamilya na wala pong legal na prosesong dumaan sa kanilang pagiging miyembro ng pamilya. Bigyan po natin ng pagkakataon ang isang bata na maranasan po nila na sila ay they have that sense of belonging, na hindi sila kaiba, hindi sila iba sa lahat ng miyembro ng pamilya.
0: Ayun, bigyan din lang natin itong acronym na ibinahagi sa atin ni Director Rhonda. A for anak, M for magulang, P for pamilya, saka yung O at N, ordinaryo pero natatangi. Ito naman po, no, Director Rhonda, bukod po sa legal adoption, paano pa po pinalalakas ng NACC ang iba pang alternative childcare programs tulad po ng foster care at kinship care?
1: Opo. So actually po, pagka sinabi po kasi nating other forms of alternative childcare, medyo hindi pa po sanay yung ating publiko sa alternative childcare. So mas lalo po namin pinapalawak yung pagpapaunawa ng foster care at kinship care, kasi mas medyo may familiarity po tayo sa mga terminologies na yan. Pero sila po ay halimbawa lang nung tinatawag natin na alternative child care. So ang foster care naman po ay ito ay temporary lang po. Temporaryng pag-aalaga ng isang bata. Ito po ay may mga qualification din po ang isang magulang or individual na maging foster parent. So kailangan po ma-license din po sila as foster parents para po sila rin ay mabigyan ng angkop na makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang biological family. So, nakikipagtulungan po ang NACC sa aming po mga regional offices, sa ating po mga partner local social welfare and development office, sa mga LGU po, yung mga social work po natin, mga social workers po natin, at lahat po ng mga partner agencies para po sa pagre-recruit, pag-assess, pag-monitor at pagbibigay ng mga support services din po sa ating mga foster parents. So ang layo din po nitong ating alternative child care program, kagaya ng foster care at kinship care, ay mabawasan po natin yung matagal na pananatili ng mga bata sa mga institutional care. So yung mga tinatawag po natin na yung traditional word pa po natin na mga ampunan, bahay ampunan. So ayaw po natin na mga bata po natin ay manatili doon ng matagal. So kailangan po sila ay sa pangangalaga ng isang pamilya, at isang way po is foster parenting, foster care placement nitong mga bata, para po in a way ay mailapit natin sila sa tinatawag natin na family-based care environment din po. Kasi po kahit na po gaano man kaganda yung ating po mga bahay ampunan, hindi pa rin po nila masasimulate ang kumbaga ang isang pamilya, ang isang family-based care environment ng isang bata. So talagang pinopromote din po namin yung foster care, although it's a temporary placement of the children, kasi po may mga ibang pagkakataon na ang mga bata po na napupunta sa ating mga foster care ay pansamantala lang po, kasi merong mga situation na kailangan yung kanilang biological family ay kailangan munang matugunan. But in the end po, gusto natin na maibalik din yung batang yon sa pangangalaga ng kanilang biological parents.
0: Siguro ito na lamang po, no, ang aming itatanong sa inyo, Director Rhonda, bago po kayo pakawalan dito sa programa sa pangmatagalan po nga pananaw o long term po ito, no. Paano niyo po nakikita ang epekto ng mas inklusibong adoption policies sa kinabukasan ng mga batang Pilipino at sa lipunan po na ating ginagalawan?
1: Opo. Sabi ko nga po, yung ating batas ay wala namang pong dinidiscriminate. Lahat po na qualified, basta po sila ay pumasa sa pagsusuri at sa mga qualification bilang prospective adoptive parents, lahat po tayo, lahat ng gustong mag-ampon ay maaaring pong mag-apply as prospective adoptive parents. So paano po natin maipagpapatuloy ito pong programa na ito? Nakasama po ang lahat. Of course, yung patuloy po natin na pagpapaliwanag, patuloy po natin ang pag-i-engage sa at especially po sa ating mga solo parents o sa ating mga LGBTQIA members or community, kung paano po natin mas mas lalong mapapalawak ang implementasyon ng adoption and alternative child care. Although medyo kumbaga matagal na usapin po ito dahil ito ay nangailangan po ng batas na maisakatuparan po sa pamamagitan ng batas, pero huwag po tayong sumuko kasi at the end of the day ang palagi po nating sinasabi, ano ba yung best interest of the child? Ang best interest, marami pangangailangan ang ating mga bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. At ang bawat pangangailangan na yon ay nakasalalay kung ano ba yung interest ng bata. Iba-iba ang interest ng bata. So kailangan po natin ng iba't ibang anyo ng pamilya rin po. Kumbaga kung saan magmamatch o kung saan magsuswak na matutugunan ng isang individual o pamilya yung pangangailangan ng bata. Yun po yung ating talagang paramount consideration, always for the best interest of the child.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Director Rhonda sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart sa araw na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, kahit ay Sunday ngayon, Family Day, pero nandito tayo naghahatid po ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob man o labas ng ating bansa. So ulitin po at God bless po sa inyo.
1: Okay, maraming salamat po at isang mapag-arugang araw po sa ating lahat.
0: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito, si Director Imelda Rhonda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Child Care o NACC. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
3: Alam nyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso.

0: At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay live na live po tayo napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, maging sa ating Evox PBS Receiver app. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko na ito sa simula ng ating programa. Ngayon po ay live na live din tayong napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 Decapitan FM band po yan. Kaya, ayan, mapaloob man o labas ng Pilipinas ay napakalawak po ng ating reach. Samantala, ating pag-uusapan naman sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa araw na ito, trigger warning po no, para sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon dahil medyo mabigat-bigat po no, yung ating usapin para sa second half ng Warm Heart dahil atin pong babalikan yung nangyaring school shooting po dyan sa Tacloban City, particular yung mga psychological factors behind sa pangyayaring ito, no? At para ito po ay ating mahimay-himay at mapag-usapan, lalong-lalo na po kahapon ay ginunita pala ang World PTSD Awareness Day. Ayan po, napag-usapan din natin yung PTSD sa mga nakaraang edisyon ng Warm Heart pero pag-uusapan natin muli ito dahil ito ay may kaugnayan po no, tulad ng aking nabanggit kanina doon sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City. At para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ay nasa 3.9% ng world population ang meron pong tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Yan po ay ayon mismo sa World Health Organization. Kaya naman ay nangangailangan din tayo dito no, ng self-care para po sa mga medyo magkakaroon po ng triggers po no, sa ating usapin sa ikalawang bahagi ng Warm Heart. At kaugnay ng lahat na yan ay makakasama nating muli dito sa ating edisyon sa araw na ito si Sir Jose Joey Alejo, isang registered psychologist at guidance counselor mula sa InTouch Community Services upang talakayin ang mga psychological aspect no, ng insidenteng ito at mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maalagang kapaligiran no, para sa ating mga kabataan. Sir Joey, magandang araw po at welcome pong muli dito sa Warm Heart. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Joey, naririnig po ako? Ayun, hintayin natin si Sir Joey. Sir Joey? Sir Joey? Ayun, Sir Joey, subukan natin ulit. Sir Joey, nandiyan na po kayo? Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technicals. Hindi naman siya naka-mute, no? Ay, hindi naman. Ayun, mukhang may problem lang talaga doon sa ating connection. Ayun, Sir Joey, welcome po muli sa Warm Heart. Sir Joey?
1: Hello?
0: Ayun, ayun, Sir Joey.
1: Sorry.
0: It's all right po. Okay po, ayun. So, tulad ng ating nabanggit kanina dito sa intro ko po sa inyo ay ating pag-uusapan, babalikan natin no, yung psychological aspects behind doon sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Dahil kahapon pala ay ginunita itong tinatawag na World PTSD Awareness Day. So, Sir Joey, sa inyo pong pananaw, at pagsusuri sa nangyaring school shooting sa Tacloban City ay ano po yung mga pangunahing psychological factors no, marahil tulad po ng trauma, galit, social isolation na nagtutulak po sa mga kabataan patungo sa mga insidenteng ganito na puno ng karahasan

0: Okay, so yang penting lah mah nak nak mention pun lah, no, yang ibang mga psychological symptoms, no. So gagawin nating mas simple yung mga kung saan nag-ugat, no, o mga pinagmulan nitong ganitong karahasan, no. So sa kaso ng Tacloban school shootings ay marami tayong makikita ang posibleng ugat o pinagmulan ng ganitong karahasan. Kahit naman sa iba pang mga karahasan, no, kasi kung mapapansin natin ang dami na, no, parang nag-mushroom siya, no, na hindi lang yung sa Tacloban, yung nangyari sa Tacloban, yung pinaka-apex, no, pinakasukdulan na yon, no, na para matawag ang ating pansin na kailangan nating gawa nito ng paraan, no. Unang-una na napapaloob dito yung environment, o yung kapaligiran, no. Tutukoy natin lalo na sa kanilang tahanan, no, kung paano ang galaw ng mga bata, no, sa loob ng tahanan. Meron pa bang factor na sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang o or kinoconsider nila na kailangan pang irespeto yung kanilang magulang, ganun din ang mga sinasabi sa kanila, no, ng kanilang mga magulang at paggawa ng kabutihan, no, mula sa loob ng tahanan. Pangalawa ay yung kapaligiran, no. Unang-una sa kapaligiran ay yung ating paaralan, no? Kasi sa ating paaralan, exposed pa rin ba sila o nakalantad pa rin ba sila sa na may reassurance sila o katiyakan na sa paghubog ng kanilang kaisipan, no, at kaalaman ay napapadaman pa ng mga guro, no? No, kasi ang pinaka-importanteng karakter dito ay yung mga guro, paano sila nag-i-interact sa mga estudyante, no? Na napapakita ba nila na sila ay ligtas sa loob ng paaralan. No? And then in social media, napaka-importante, no? In social media at malakas ang impluwensya nito, no, sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, no? Kung mabalikan natin, merong isang engagement, isang bata na manood nung o maki-engage doon sa gore box, no, na tinatawag, no, na hindi lang yung isang araw, no, na ginagawa niya, na trace back mo yon, pabaliktaran natin, na matagal niya na, no, na siya ay involved doon, no, na hindi masyado napapansin nung, no, kung sino man yung mga nasa paligid niya, no. Kasi yung pag-alam sa kanya ay siya ay isang tahimik na bata, no? Pero yung katahimikan na yon hindi natin maarok, no? Sa English nga, silent waters run deep, no? So sa ngayon yun ang mga matahimik na bata na kailangan natin bigyan din ng pansin, no? Anong klaseng katahimikan, no, ang nagaganap, no, sa kaisipan ng mga bata ito, no? At paano nito mabalik tayo sa media, no, paano nito ang nilalarawan o pinapakita ang isang kaso o event ng karahasan, no? Nung panahon namin, yung karahasan, no, let's say, pag may shooting, putok lang ng baril. Yun na. No? Pero ngayon, sa pelikula, makita mo pa rin dugo, yung mga, no, yung mahiwalay na parte na o bahagi ng katawan, pinapakita, masyadong vivid, masyadong graphic, no? So, mas matatanim sa isipan ng mga bata yung mga yun, no, directly na nakita nila, no? Kasi yung ating senses ay isang malaking factor para matuto tayo, no? Parang trigger yan, eh, no? Eh, kung ano yun at iyon ang ating nakita, so, yun ang, by default, yun ang papasok sa ating kaisipan. At ang next step is, yun ang gagawin natin. No? Without any choice, no, without any decision making. And lalo na sa mga ganyang edad, yung decision making nila ay napaka-nil, napaka-hina pa. Hindi pa na-develop yung part ng brain, no, na kung saan yung kanilang executive functioning ay na lumalawak, no. Yan ay aabot usually sa 18 years old, no. Kaya ganun nga, no. And then yung sa loob ng pang-apat, sa loob ng paaralan, no, kung paanong pinasusunod ng mga guro, no, at ang adhikain ng paaralan, no, na maging mabuti at kapakipakinabang na mamamayan. Meron pa ba tayong ganun, no? Yung pagtukoy natin sa ating mga values, no? Ano yung pagpapahalaga natin, no? Na kailangan bigyang halimbawa ng mga guro o kung sino man yung nakatatanda, no? Na nasa kapaligiran. No? At karugtong yan, ano ba yung mga values o pagpapahalaga, no? Na nakalantad o naka-expose yung mga bata. No? Kalimitan ay social media, balik tayo sa social media. No? So cycle lang siya, no? Paulit-ulit. At kung yung paulit-ulit na yon ang tumatakbo sa kaisipan, ang isipan nila ay normal lang pala ito.
1: Mm-mm.
0: Something normal, no? To do, no? Kaya kung ano man may isipan nila, magiging normal na na action para sa kanila. Pang-anim, yung exposure ng kabataan, of course, sa computer games, no? Gaya ng Gorebox nga nun, ng akin nabanggit. Then pang-pito, yung laxity o kaluwagan, no, sa patakaran ng pagpasok sa eskwela, no? Kung napansin natin, hindi na check, no? Kasi metal yung baril, no? I don't know kung may plastic na baril, no? Na hindi madidetect ng metal detector kung meron man, no? Sa gate, no? At pang-walo, yung ugali o pag-ugali ng mga bata o kabataan, no? Na pagiging tahimik, no? Kasi kumbaga, yun ay isang safe action, no? Or coping general.
1: Mm.
0: So yun yung mga bagay na yon, no? Maari nating itukoy, no? Na pag hindi natin nabigyan ng pansin ay sadyang lalawak, no? Or magiging chronic, no? Or paulit-ulit, no? Hanggang ma-develop ang isang insidente na hindi natin maarok o mahirap patanggapin.
1: Sir Joey, mabalikan lang natin yung exposure sa video games. Kasi merong balita, kasi may ulat na pinatatawag itong developer ng Gorebox para sa isang Senate committee hearing to be headed by Senator Risa Ontiveros, at merong mga nagkomento na nagsabi na wag daw isisi dun sa video games itong nangyari sa Tacloban, itong school shooting na ito. So matanong ko lamang po, para lang po sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners dito sa Warm Heart, meron po bang mabigat na pag-aaral na may factor po talaga yung exposure sa violence, hindi lamang po sa video games kundi maging sa media, sa napapanood sa TV, sa mga streaming platforms natin, kung bakit nahuhubog ng ganito ang ating mga kabataan?
0: Okay. So sa nabanggit ko nga, no, yung biologically, no, yung part ng kanilang anong utak, no, biologically na yan, no, ay hindi pa masyadong develop, no? At sa ganong lagay, no, hindi pa nga siya develop. So kung ano yung exposure niya, yun ang matatandaan niya. So consciously, yun ang matatandaan niya. At the same time, yun ang tatanim sa isipan niya. No? Magiging normal na, o pangkaraniwan na lang. No? Pangkaraniwan na palang pagdala ng baril, o manakit, no? O bullying. No? So yun ang nagiging behavior nila, no? Pag-uugali. No? Sa pag-uugali yun, hindi na sila nag-iisip. Kasi nga yung sa kanilang age, yung consciousness, yung awareness, hindi pa masyadong hasa o develop. No? Unlike yung sa ating mga adult o nakatatanda, nakakapili tayo kung mipili tayo. No? So kailangan, kasi yung pag nagde-decide tayo, that's an act of empowerment. No? We empower ourselves that we could choose. Pero sa kanila, mahina pa yon, no? Kailangan ng gabay, no, ng isang maayos at magandang ehemplo ng mga nakakatanda, no, sa paaralan ito yung mga guro, sa tahanan ito yung mga magulang o kung sino man yung kasamang nakatatanda. So yung constant exposure, no? At kung ano yung available, no, at lastly yung accessibility, no? That's the easiest thing to access, no, kaysa sa magulang, no, kasi ang magulang nagtatrabaho at pagdating sa bahay pagod na. So paano na yung interaction nila, no? So they go back to their access on the digital gadget, no, or on a social media gadget.
1: Ito naman po, Sir Joey, dahil nga sa bigla ang karahasan, no, hindi naman natin, kahit tayo mga wala sa eksena, ay hindi natin nine-expect na magkakaroon ng ganitong klaseng insidente sa paaralan pa nangyari. Ay paano po naapektuhan yung mental and emotional well-being naman nung mga estudyante at guro na nakasaksi doon sa school shooting sa Tacloban?
0: Okay. Biologically, yung ating utak, parang sponge yan. No? Yung sponge, alam mo naman yung sponge, pag nilagay mo sa tubig, lahat higupin yan. No? So, anything that na dumaan, no, sa kapaligiran at na na-capture ng ating kamalayan, narinig, nakita, na naranasan o na kung ano pa na, na na pumasok sa kaisipan, no, ay may impact yan, no? Kasi kumbaga mayroong radical change na nangyari, no, at sa bawat radical change may impact yan, at yung impact yan ang may forever, no, na nag-stay sa mind natin, no? At pag stay noon, yun ay hindi lang isang beses, no, paulit-ulit siya, makulit, makulit siya. At sa ganung pangyayari, siyempre mag-usap-usap yung mga nakakita, no? So sa kanilang pag-usap, lalong sumisidhi, no? Lumalakas, no? Kung ano man yun, maaring takot, no? Pangamba o shock, no? At hindi to walang pinipili ito, maging estudyante, guro o mga magulang. So sa lahat ng mga naka-encuentro noon, ay talaga may impact, no? Kaya nga lang, ang impact ay hindi pare-pareho, no? Hindi one size fits all, no? Merong matapang na, ah, okay, kaya ko yan. Okay, so meaning, naka-bounce back siya, no? Siya ay nakatayo ulit, no? Para mag-move forward. Kaya lang, meron din iba na may hina na hindi ka agad kaya. It will take time. No? Kaya nga, so, pag-provide ng intervention o yung first aid, psychological first aid, no, kailangan aalamin muna, no, kung si kung ano-ano mga antas, ano-ano yung level ng kanilang paghilom o pag-recuperate, no, sa paghanap o pagtapat, no, o pagharap, no, dito sa mga nangyari ito. Kasi kahit tayo, kahit hindi tayo, wala tayo doon, the fact naman makita natin may effect na yan, no? Kasi meron tayong nervous system na parang smoke alarm, no, na merong na magi-react siya. Yun ang action natin, no, na hindi natin kailangan mag-isip pero nagre-react tayo. Pero mga dalawang action yan, eh, no, is either we react or we respond, no. At pag may nag-respond naman tayo, mag-iisip tayo, ah, ito yung napanood ko na maaring nakakatakot, pero I have to decide, papanoorin ko pa ba o hindi na. O makikipag-discussion ba ako o kailangang i-consult ko sa isang professional sa mental health o sa aking kaibigan o kung ano-ano pang kaya natin gawin. Ayun.
1: In regards to that po, Sir Joey, ay ano po kaya ang maaaring maging papel ng paaralan o kung hindi man po paaralan, kahit ng ating pamahalaan mismo sa pagpo-provide ng psychological first aid, lalo na dun sa mga direktang nakakita sa insidente, at maging sa pangmatagalan o long-term mental health support? Kasi tulad ng inyong nabanggit, nakatatak na talaga, no, sa isipan, hindi lamang na mga nandun, kundi maging sa atin na nakikinig lang o nanonood ng balita itong ganitong uri ng karahasan.
0: So, ang pinaka able, no, na maaaring makatulong ay yung paaralan, no. kasi meron sila dong staff or trained staff, no, gaya ng counselor, no, na makakapag-provide ng psychological, at least psychological first aid. O kaya pwede silang lumapit sa kanilang DILG na makipag-connect din sa mas malaking institusyon, no, na makakapag-provide ng psychological first aid, no, para makatulong sa kanilang emotional calmness, no. At the same time, kailangan ng collaboration, no, concerted effort, no, kasi kung mapansin natin sa mga probinsya ito nangyayari, no.
1: Mm-mm.
0: So medyo limited din yung kanilang resources, no. So kailangang mag-outsource sila, no, ng help also, no, sa mga malalaking institusyon para matugunan, no, kasi sa pagtugon nag-involve to ng volume, no, yung number, hindi lang isa eh, kasi marami, no, at the same time hindi siya matugunan kaagad-agad, no. So though it takes time pa rin, no, siguro mga 2 weeks hanggang 2 weeks pwede pa yung magkaroon ng mag-provide na intervention, no, kasi yan ay bunga ng yung distance, no, medyo malayo, no. So let's say sa isang probinsya, so yung governor, no, o mag-outsource siya ng mga mental health professionals, no, para makatulong doon, no, sa lugar, no, kasi hindi lang sa Tacloba, no, maging doon sa Tolosa, no, isang batang babae doon, no, at madali yung kumalat, no, lalo na sa mga kabataan, marinig lang nila, eh, lalo ngayon yung pag-connect doon ay napakabilis, no. Kumbaga lumit na yung mundo natin, no, isang click mo lang, ah, nangyari pala yun doon, o pwede mangyari dito. So unang-una yung ating kamalayan, yung awareness natin, na lalo na doon sa mga naglilingkod, no, ng pampubliko, no, ng mga kung sino man yung politiko na makakapagtugon, no, at makakapag-collaborate, no? It's a concerted effort and a political will na merong isang mamumuno sa isang distrito o sa isang lugar o sa isang probinsya, no? Siguro simulan natin sa bayan, isang bayan, town, no? At kung hindi kulang yon, kung lang man yon, so he has to ask help from a bigger source, no? That is the province or even regional or even from the NCR, no? So kumbaga word of mouth and connect na, no, ang kailangan gawin.
1: Ito naman po, Sir Joey, in regards naman dun sa mga bata na sangkot, no, na suspect sa insidenteng ito, paano po ba dapat i-handle ng mga otoridad at maging ng mga mental health professionals itong mga suspect na ito, upang hindi rin kung meron man silang kondisyon, no, mental health condition, ay hindi naman mapalala ito.
0: Okay, so medyo sensitibo yung anong yan, no, yung issue yan, kasi
1: mm-mm,
0: that involves kasi yung juvenile justice, no, yung juvenile bisimit sa pang bata, no, kabataan, no. Eh, sa atin, yung minors are below 18, no?
1: Yes.
0: Pero meron din tayong tinatawag na discernment, 15 and below, no? Na pag alam nila yung ginagawa nila, yun ang pundaw na pumapasok yung discernment, no? At sa mga ganong edad, ang naatasan dyan ng batas ay yung ating kagawaran sa DSWD, no? So mahirap saklawan kung ano man yung kanilang programa dyan, no? Pero kailangan paigtingin, no, kung ano man yung kanilang programa, no. So nasa kanila na yon paano nila pagagalawin, no, at paano nila i-handle, no, itong mga juvenile at yung mga mangyayari kasi diyan, CICL sila, no, children in conflict with the law.
1: Mm-mm.
0: No, na talaga sadyang mahirap siya, no, gawin, kaya lang mahirap saklawan ang hindi mo nasasakop, no? So ang ang tanging no gagawaran na umaksyon diyan no kasama ang mga kapulisan no ay yung DSWD no. So kailangan ng strict o monitoring no at pag-iingat din no kasi hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip. Nasabi mo nga kung meron pang comorbidity o co-occurring mental health condition, no? Kasi kalimitan dyan talagang wala namang ito yung karamihan dyan ay nasa poverty line, no? O kaya napabayaan na, no? Sa kalusugan pang physical, no? Eh yun pa lang kailangan mag-catch up doon, no? Kasi maapektuhan directly yung development ng mental development, no? Yung ating kaisipan, no? At kung magkagayon man sa dyan, double effort 'yan. No? No, kaya mahirap mang unawain pero yun ang nagaganap. Yun ang nangyayari, no? Hindi natin din naman masisisi yung mga magulang, no? Sadyang masakit, no? Para sa kanila yung nangyari.
1: And speaking of magulang, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Sir Joey, ay from a psychological standpoint, ay paano po makatutulong itong pamilya at maging ang komunidad doon sa rehabilitation at reintegration nitong mga tinatawag na CICL matapos ang mga ganitong uri ng insidente?
0: Ang tinutukoy mo yung mga magulang ng mga CICL?
1: Yes.
0: Okay. So para sa mga magulang ng mga CICL, kailangan ay lubusan nilang tanggapin na kung ano man yung nagawa ng kanilang mga anak, ay yun, no? Na kailangan nalang isuko, no? Or ipabayaan nila, not really totally ipabayaan, but then ibigay nila, no? Doon sa DSWD. No? Ang kanilang mga anak at I think kahit yung ibang mga magulang ay mangangailangan din ng some reformatory or education, I mean, no? Psychoeducational intervention, no? At even counseling, no? Kasi karamihan sa kanila ay shock din or hindi pa nila matanggap, no? At lubusan silang nasaktan, no? So kailangan ay makikipag-collaborate sila doon sa DSWD, no? At kung sa anumang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanila, no? So kailangan maging maunawain sila na magiging iba na yung tingin sa kanila ng kapaligiran nila, no? Na kasama yun sa adjustment, no, na mangyayari, no? Kung sabaga sa Pinoy yung hiya, no, na malaking kahihiyan, no, or shame, no, itong nangyaring to, no, and that's the psychological and even merong kakambal na emotional. Anong gagawin mo? May takot ka ba? Magagalit ka ba? O kung ano-ano. So hanggang buhay tayo, walang katapusan yun, yun na may forever, no, yung ating emotion.
1: And with that po, Sir Joey, maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
0: Okay, salamat po. At huwag mong kalimutan, ang InTouch ay maaasahan niyo makatulong sa inyo. So please connect na lang, no? O i-google niyo yung aming landline. Okay, thank you very much. Thank you, Steph.
1: Maraming salamat po ulit, Sir Joey, at atin po nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula sa InTouch Community Services. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyong ito ng Warm Heart. Nandyan si na Sir Leo Magpayo, si Ma'am Susan Aison sa ating Master Control, at syempre si Justin Osias. Syempre maraming salamat din sa ating mga resource person na si na Director Imelda Ronda at ang kaka-interview lamang natin na si Sir Joey Alejo. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito sa ngalan ng ating kasamang si Drizzle Nanyong. Ito po si Steph Vicente. At ito po muli ang programang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dalawang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ilang lugar sa Luzon na makakaranas ng pagulan dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglaan ng 1 bilyong piso para sa pagpapalakas ng forecasting kaugnay ng pagbaha.
4: Headlines.
3: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pag-preposition ng family food packs bilang paghanda sa mga posibleng darating na bagyo at ng habagat.
4: Headlines.
3: Pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng habagat at mga nakaraang bagyo umabot na sa 1.91 billion pesos.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng mahigit sa 237 billion pesos na alaga para sa mga magsasakang naapektuhan ng habagat at mga nakaraang bagyo.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisitang mga evacuees sa mga OSA Bacolor, Pampanga.
4: Headlines.
3: 3.7 trillion pesos mula sa proposed national budget inilaan para sa 10 ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines sinasang sasalang sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 25, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang typhoon o ang bagyong Obet. Gayunman ay patuloy itong minomonitor ng pag-asa. Batay sa pinakauling ulat, alas 9:30 ng gabi, tuluyan ang nakalis sa PAR ang bagyong Obet matapos itong manatili sa loob ng monitoring area ng Pilipinas. Samantala, binabantayan din sa labas ng PAR ang Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Gainari na dating tinawag na Neneng. Sa kasalukuyan, wala sa loob ng PAR ang tatlong tropical cyclone na ito, ngunit patuloy na nakatutok ang pag-asa sa kanilang galaw at posibleng epekto sa bansa. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling updated at sumubaybay sa mga official na weather bulletin at abiso mula sa DOST Pag-asa.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pagulan dahil sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Huwebes, August 27, 2026. Abot na sa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasang pagulan sa Zambales mula Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng gabi, Agosto 26. Mula naman Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, inaasa ng 50 hanggang 100 milliliters o millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Mataan at Occidental Mindoro. Ayon sa pag-asa, maaaring mas mataas ang volume ng ulan sa mga bulubundukin at matatas na lugar. Maaari ring lumala ang epekto nito sa ilang lugar dahil sa naunang malalakas na pagulan. Pinapayuhan naman ang Disaster Risk Reduction and Management Offices na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: News Nationwide!
3: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan at Pampanga ngayong Martes dahil sa umiiral na kondisyon ng panahon. Sa Pangasinan, ipatutupad ang alternative delivery mode sa Mangaldan para sa preschool hanggang high school, habang modular distance learning naman ang gagamitin sa Bugalyon para sa lahat ng face-to-face classes. Sa Lingayen, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ay lilipat din sa alternative delivery modes. Sa Pampanga, suspendido ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Apalit, kabilang ang Fausto Gonzalez Siocco Middle School, ang Macario Arnedo Elementary School, Paligi Elementary School, Sampaga Elementary School at Sampaloc Elementary School. Gayon din sa Sukad Elementary School, Sampaga National High School, Senior High School Standalone, Apalit Christian Ecumenical School at La Verdad Christian School. Sa Minalin at Makabebe, lahat ng antas sa pampublik at pribadong paaralan ay lilipat sa alternative delivery modes.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: News Nationwide!
3: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong piso para palakasin ang forecasting ng pagbaha. Layunin itong paigdingin ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa flood forecasting, real-time monitoring ng mga hazards at disaster prevention. Ayon sa DBM, makakatulong ang pondo upang mas maagang matukoy kung saan maaaring mangyari ang pagbaha at kung sino ang maaaring maapektuhan. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan na ilipat ang disaster management mula sa pagtugon matapos ang sakuna tungo sa maagap na paghahanda at pag-iwas. Sa kabuuang pondo, 935 million pesos ang ilalaan para sa research service, habang 65 million pesos naman ang para sa general management at supervision ng Project NOAA. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang information and communication technology, digital, technical at scientific equipment, gayon din ang pagkuha ng mga specialized personnel.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: News Nationwide!
3: Luzon Disaster Resource Center, patuloy sa pag-preposition ng family food packs. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: Report!
7: Sa gitna ng patuloy na banta ng mga bagyo at habagat, patuloy din ang pagkakarga at pagdi-dispatch ng mga family food packs sa mga delivery truck ng DSWD sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, ipapadala ang mga relief packs sa DSWD field offices sa CAR, Ilocos G Region at sa Mimaropa bilang bahagi ng patuloy na augmentation at disaster preparedness operations ng kagawaran. Kasabay nito ay dumating na rin sa LDRC ang karagdagang supply ng bigas para naman suportahan ang tuloy-tuloy na produksyon ng food packs. Kaugnay nito ay umabot naman na sa 1.8 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Nananatiling available ang nasa 4 bilyong halaga pa ng standby fund ng DSWD para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: News Nationwide!
3: Umabot na sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nakaraang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit sa 61,000 ng bagsasaka ang naapektuhan, habang nasa mahigit sa 54,600 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Dinatayang umabot sa 7,800 metric tons naman ng agricultural commodities ang nawala dahil sa mga pagulan at bagyo. Pinakamalaki sa pinsala ang palay na mahigit sa 1 bilyong piso, habang nasa 610 million pesos naman ang naitalang lugi sa high-value crops. May pinsala rin sa mais, kamoteng kahoy, livestock, fisheries, irrigation facilities, farm structures at mga makinarya.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: News Nationwide!
3: Samantala, para makatulong sa mga apektadong magsasaka, naglaan ang Department of Agriculture ng mahigit sa 237 million pesos na halaga ng agricultural inputs, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay. Maaari din silang makakuha ng pautang na hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Samantala, magbibigay naman ang National Food Authority ng magit sa 3,600 na sako ng milled rice sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Nag-deploy din ang DA ng mga kadiwa trucks para sa transportasyon ng mga produktong agrikultural at tulong habang patuloy na minomonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Lawak ng naapektuhang lugar sa Bulacan at Pampanga dulot ng habagat, siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paggawa ng daang-daang kilometrong dike. Kinukonsiderang maisama sa long-term plan para mabawasan ang pagbaha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Sa gawa ng aerial inspection sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tinanawang mga lugar sa Bulacan at Pampanga na matinding pinalubog ng baha dulot ng mga nagdaang bagyo at southwest monsoon. Layunin ang ginawang aerial inspection ng punong ekutibo ang madetermina ang kailangang pagtugon at suporta ng pamahalaan sa mga atagdadong lugar. Kasunod ng ginawang inspeksyon ay nailatag naman ang short-term, medium-term at long-term solutions na maaaring tumugon sa matagal ng problema ng pagbaha sa rehiyon. Ilan sa nailatag na short at medium-term na mga hakbang ay ang dredging at declogging ng mga daluyan ng tubig, pagtatayo ng mga floodgates at pumping station at Tasabo Dam. Sa kabilang dako, inabanggit naman ng Pangulo sa ilalim ng long-term plan ang paggawa ng daan-daang kilometro hindi kaya naaabot hanggang sa Pilar sa Bataan. Patatagalan na ito pero kinakailangan ng masimulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. That's about 100 kilometers kaya medyo matatagalan pero pinag-aaralan na natin para at the very least meron tayong plano at meron na tayo masisimula.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Project.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga evacuees sa Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Bacolor, Pampanga. Ito'y upang alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Tinatay ang 216 families o 836 individuals ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Sa buong Bacolor, nasa 11 evacuation centers ang nagsisilbi sa kabuuang 559 families o 2,200 individuals na lumikas sa pagbaha dulot ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Pinamunuan ng Pangulo ang pamamahagi ng family food packs at mainit na pagkain sa mga evacuees sa pamamagitan ng mobile kitchen.
10: Mabilis po yung pagbigay-bigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na ano man pong oras po, meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon, at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po.
3: Isa sa mga nasa evacuation center sa Bacolor, Pampanga, si Philip Perida.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10,000 pisong cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Diniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Layunin itong matugunan ang kanilang agarang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyo at habagat.
11: Sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po. At nakapunta po kayo dito sa bayan namin.
3: Ang isa sa mga beneficiaries ng tulong mula sa pamahalaan, si John Mariano.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
3: Mabilis at tuloy-tuloy na suporta, pinangako ni Pangulong Marcos sa mga binahang residente mula sa Central Luzon. Narito ang report ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
12: Sa gawa ng aerial inspection, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang sama ng panahon sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa aerial inspection na ito, si DPWH Secretary Vince Dizon na nag-ulat sa Pangulo ng mga gumugulong na flood control efforts, maging ang proposed long-term solutions kontra baha. Nakita ng Pangulo mga komunidad na lubhang napinsala ng pagtaas ng tubig baha. Ang ibang bahay, halos bubong na lamang ang kita. Ang pagsisiguro ni Pangulo Marcos, hindi titigil ang gobyerno sa pagpapaabot ng suporta sa mga apektadong pamilya sa Bulacan at Pampanga.
13: So that is the situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na kailangan ng pamahalaan ng national government ay nandiyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggat na ang kailangan ng tao ay binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
12: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
16: Navigating our future together.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Umabot sa 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan para sa fiscal year 2027 sa kabuuang halaga. 3.7 trillion pesos o 51.4% ang nakalaan sa 10 departamento at sektor na may pinakamalalaking proposed allocations. Nangunguna sa listahan ng basic education na may panukalang budget na 976 billion pesos. Sinusundan ito ng public works na may 644 billion pesos at health na may 353.8 billion pesos. Kabilang din sa top 10 ang interior and local government, national defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education at judiciary. Pinapakita nito na hindi lamang isang sektor ang tinututukan ng sa panukalang pambansang budget.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa Beijing sa mga Pilipinong nasa China at sa mga nagpaplanong bumiyahe roon na sumunod sa mas maigpit na requirements sa visa, travel documents at naideklarang aktibidad. Magkakabisa ang bagong Chinese exit and entry regulations sa September 15. Ayon sa embahada, kailangang tiyakin ang mga biyahero na tugma ang kanilang visa sa aktual na layunin ng pagpunta sa China. Maring hinga ng karagdagang dokumento o electronic records sa mga aplikante upang mapatunayan na lehitimo at naayon sa batas ang kanilang deneklarang aktibidad. Nagbabala rin ang embahada laban sa paggamit ng peke o maling dokumento sa visa application. Ang sinumang mapapatunayang nagsumite ng pekeng papeles o sadyang nagbigay ng maling impormasyon ay maaring ma-reject ang application at ma-ban sa pagpasok sa China.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, maaari ring managot ang mga taong nagbibigay ng invitation letter para sa visa application kung mapapatunayang mali o peke ang impormasyong nakasaad dito. Pinapayuhan din ang mga Pilipinong kukuha ng tulong mula sa visa o immigration agencies na tiyaking rehistrado ang mga ito sa Chinese immigration authorities. Dinigyan din ng Philippine Embassy na hindi pinagbabawal ng bagong patakaran ang lehitimong paglalakbay at hindi nito dapat gawing mas mahirap ang ordinaryong visa applications para sa mga sumusunod sa requirements. Para sa mga katanungan, maaari namang makipag-ugnayan sa Chinese National Immigration Administration o sa Philippine Embassy at sa pinakamalapit na Philippine Consulate General sa China.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines pinasabina ng Senate Impeachment Court. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Tatlong aktibo at retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isusunod na isasalang ng House Prosecution Team upang patunayan ang umunimaling paggasta ng confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Pinadala na ng sabina sina Colonel Manaros Borensing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bajau upang tumistigo simula ngayong Merkules, taunay ng pondong inilaan sa Department of Education noong 2023. Inaasahan papatunayan ng tatlong opisyal ng AFP na wala silang natatanggap kahit piso mula sa 112.5 million pesos na DepEd confidential funds noong si Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kinumpirma ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na nagpalabas na ng opisyal na sertifikasyon ng mga opisyal na nagpapatunay na wala silang hinahawakang pondo. Anya, gagamitin ng prosecution ang mga testimonya upang mabuo ang isang pattern o sistema na magpapatibay sa reklamong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
17: Well, unang-una ang ini-establish natin is yung pattern. Masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni Singkong Butas wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling umarap sa witness stand si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta nitong Lunes. Ito'y matapos na kanselahin ang dalawang araw ng paglilitis noong nakaraang Linggo dahil sa malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, sinabi ni Acosta na siya ang nag-disburse ng 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Alinsunod, umano ito sa utos ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi niyang hindi banded o non-accountable officer si Lachica, kaya hindi itong opisyal na may pananagutan sa pag-account ng confidential funds. Sa pagtatanong ng private prosecutor na si Armando Ligutan, inusisa ni Acosta tungkol sa si Acosta tungkol sa ilang pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts bilang mga tumanggap umano ng confidential funds. Kabilang dito, sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Don Piang, Shane Ngitngit at Suniso Belat na may halagang mula 100,000 pesos hanggang 200,000 50,000 pesos.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, ginit naman ni Acosta na wala siyang personal na kalaman kung totoong mga tao o lehitimong recipients ang mga pangalang nakalista. Sinabi rin niyang kinuha muli ni La Chica ang mga acknowledgement receipts na ibinigay nito sa kanya. Samantala, tinanong ni Ligutan at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung siya ba ay napili bilang SDO ng OVP at Davao City dahil palagi niyang sinusunod ang mga utos ni Duterte. Sumagot si Acosta na wala siyang ideya kung bakit siyang tinalaga bilang Special Disbursing Officer nung panahon ni Duterte.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tumaas ng bagya ang trust at performance ratings ng Philippine National Police o PNP sa ikalawang quarter ng 2026. Batay ito sa non-commissioned survey ng Okta Research. Ayon sa survey na sinagawa mula Hulyo 4 hanggang 11, 65% ng adult Filipinos ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. Mas mataas ito kumpara sa 63% noong Marso. 13% naman ang hindi nagtitiwala, habang 23% ang hindi tiyak, na nagresulta sa net trust rating na plus 52. Pinakamataas ang trust rating sa Visayas na may 70%, sinundan ng balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Pinakamababa naman ito sa National Capital Region o NCR na nasa 40%.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Philippine National Police. Kaysa sa pagpapalakas ng kamalayan sa mga paaralan hinggil sa mga posibleng insidente ng karahasan. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Bukas ang Philippine National Police na magbahagi na kanila kaalaman at kakayahan sa mga dapat gawin sa sandali may mangyaring hindi inasahan sa mga paaralan gaya ng mga naitalang karahasan kamakailan. Ito ay ayon sa PNP ay makaraang ipagpaliban ng Department of Education o DepEd ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents na dapat sana ay isasagawa ngayong araw. Sa halip, inilipat ito ng kagawaran sa unang linggo ng Setyembre dahil bukod sa maraming paaralan na hindi pa nakapag-face-to-face classes, bahagi rin ito ng tugon sa pangamba ng ilang grupo hinggil sa epekto nito sa mga estudyante. Ay kay PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyko, kaysa sila sa layunin palakasin ang kamalayan ng mga estudyante, guro at ibang tauhan ng paaralan upang paghandaan ang iba't ibang senaryo.
19: Ating Philippine National Police, meron tayong kinakandak na tinatawag nating security survey inspection. We will be inspecting institutions or structures. Titignan natin kung ano kahinaan when it comes to physical security at yung entry at exit ng mga tao. Titignan po natin ito lahat. And the Philippine National Police is willing and always ready to participate in any consultation with all groups concerned.
18: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pagtuturo ng good manners and right conduct sa at values education sa mga kabataan dapat pang paigdingin ayon sa isang mambabatas. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isinusulong ni Paranaque VP Senator Brian Yamsuan ang muling pagtutok sa GMRC upang mapatatag ang moral foundation ng mga kabataan Pilipino. Ayon kay Yamsuan, hindi lamang wastong asal ang layunin ng GMRC kundi ang paghubog ng mga kabataan bilang mga mamamayang may karakter at konsensya. Napatanya magsiling wake-up call sa pamahalaan, mga guro at magulang, ang mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Nanawagan siya sa Kongreso at DepEd na repasuhin at palakasin ang pagpapatupad ng batas na nag-i-institutionalize sa GMRC at values education, gayon din ang anti-bullying act at mga batas para sa mental health. Ngayon nga dapat ituro ang GMRC bilang hiwalay na asignatura mula grade 1 hanggang grade 10 at bigyan ng kaparehong prioridad gaya ng math at science. Dapat inanyang bigyan ng sapat at tuloy-tuloy na training yung mga guro at palakasin ang ugnayan ng mga paaralan at mga magulang, dahil hindi lang naman yung mga guro ang may responsibilidad sa character formation ng bata. Diin pa niya na ang kalidad ng edukasyon ay dapat masukat hindi lamang sa talino kundi sa paghubok ng mapamayang may mabuting asal at karakter. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo
20: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.

0: nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo na mas mababa sa 23.2% na hunger rate na naitala noong Marso. Naitala ang pagbaba ng hunger rate, partikular sa Metro Manila, Balanse, Luzon at Visayas, kung saan pinakamalaking ibinaba sa Visayas region na mula sa 28% ay bumaba sa 22.3% ang hunger rate noong Hunyo. Samantala, tumaas naman ang hunger rate pagdating sa Mindanao na umabot ng 24%. Bumaba rin ang hunger rate pagdating sa mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap mula 27.5% sa 24.5%. Maging yung mga pamilyang itunuturing ang kanilang sarili na food poor ay bumaba rin ang hunger rate mula 32.6% patungong 29.9%. Isinagawa ang naturang survey mula June 20 to 29 sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tanghalang Batingaw, naghahanda na para sa 50th anibersaryo nito ngayong Setyembre. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence sa leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspiration.
2: Jolly, babalikan natin maya-maya si Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Ukraine, nais ng kapayapaan ngunit hindi susuko sa Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Binigyan ng DE ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nais ng Kyiv ang kapayapaan ngunit hindi ito susuko sa Russia. Ginawa ng Ukrainian leader ang pahayag sa gitna ng paggunita ng kanilang bansa sa araw ng kanilang kalayaan nitong Lunes. Sa kanyang talumpati, mariing tinanggihan ni Zelensky ang demand ng Moscow na isuko ng Kyiv ang mga teritoryong hawak pa nito sa silangang Donbas region. Muli ring nanawagan ng opisyal ng karagdagang suporta lalo sa air defense systems upang maprotektahan ang mga syudad sa Ukraine mula sa missile attacks ng Russia. Inikayat din ito ang mga kaalyado na dagdagan pa ang pressure sa Moscow at tumulong na makumbinse ang Russia na bumalik sa negotiating table. Maalalang Pebrero ng 2022 nang ilunsad ng Russia ang malawakang pananakop nito sa Ukraine na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Pinaniniwala ang 10,000 na ang nasawi sa digmaan na nakaapekto hindi lamang sa pandaigdigang supply ng pagkain kundi maski sa petrolyo. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balikan natin ang report ni Jolly Mar Acuyong mula sa Radyo Magazine kaugnay ng 50th anibersaryo ng grupong Tanghalang Batingaw. Jolly,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence sa leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspirational message si LPU President Attorney Roberto P. Laurel, kasunod ang pagkilala sa mga founders, former advisors at former presidents ng Naturang Theater Organization. Kasama rin sa selebrasyon ang Pusong Batingaw, isang legacy initiative na naglalayong magbigay ng mas maraming opportunities sa mga dati at kasalukuyan nitong miyembro, pati na ang Tanghalang Batingaw Theater Festival na inaasahang gaganapin sa Nobyembre. Mula Radyo Magazine, para sa sa Bagong Pilipinas. Ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating

0: Balitang Sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa Formula 1, defending champion Lando Norris, wagi sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Ang race report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
2: Back-to-back wins ang naitalan defending World Drivers Champion Lando Norris ng McLaren ngayong ongoing na 2026 Formula 1 season. Ito ay matapos magwagi si Norris sa 2026 Dutch Grand Prix sa Zandvoort sa The Netherlands noong Linggo. Nanaig si Norris kontra sa kanyang mga karibal sa karera na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari para masungkit ang panalo sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Tumapos sa ikalawang pwesto si Antonelli, samantalang third place naman ang kanyang teammate na si George Russell. Matapos depensahan si Hamilton para sa final podium finish. Susunod na karera ngayong season ay gaganapin sa Monza sa Italy sa susunod na Linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So Tuma, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley naka-alerto sa posibleng epekto ng enhanced southwest monsoon at ng bagyong Obet o Saudel. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: April.
10: Naka-alerto ngayon ang buong Lambak, Cagayan mula sa posibleng epekto ng southwest monsoon na inaasahang palalakasin ng bagyong Saudel. Nitong hapon ng Lunes, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC upang higit na mapaghandaan ang anumang epekto ng bagyo, partikular na sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kahit pa man napakalayo nito sa kalupaan, iniulat ng PAGASA na palalakasin ito ang habagat. Kaya naman, pinababantayan ngayon ng Mines and Geosciences Bureau ang mahigit 500 barangay mula sa posibleng epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa. Partikular na pinatututukan ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, ang Northwestern Cagayan at maging ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino. Kaugnay nito, iniatas ni Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol sa mga kinuukulang lokal na pamahalaan ang tutok na paghahanda at huwag magpakampante upang maiwasan ang anumang panganib ng enhanced southwest monsoon. Bagamat nananatili pa rin sa white alert status ang buong rehiyon, nakahanda namang iangat ng mga local DREAMC ang kanilang alert status kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Adopt a waterway project, binuksan ng Baguio City sa mga civic groups upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig patungo sa apat na tributaries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
11: Hinihikayat ng City Environment and Parks Management Office ang mga individual grupo at environmental advocates na makibahagi sa pangangalaga ng mga waterways o daluyan ng tubig sa lungsod sa pamagitan ng pagpapalawak ng programang Adopt a Park upang maisama ang mga ilog at tributaries. Ayon kay Chef Mohed, Attorney Renan Diwas, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko sa pamalang lungsod upang mapangalagaan at mapabuti ang kalagayan ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Bukod sa regular na clean-up activities, inaasahang makikibahagi ang mga adopters sa pagdidisenyo, pagtatanim at pagpapanatili ng mga halaman sa paligid ng mga waterways. Layunin itong mapanatili ang mga unti-unting pagpapabuti sa kalidad ng tubig ng mga ilog. Kabilang sa apat na pangunahing river system sa lungsod, ang Baliri River, Buad River, Ambalanga River at Singaliano River na nagsisilbing mahalagang daluyan ng tubig patungo sa mga karatig lugar sa Benguet at sa La Union. Sinabi ni Diwas na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na madagdagan ang green cover hindi lamang sa mga kagubatan kundi maging sa mga water shed. Isinusulong din ng SEPMO ang naturang programa bilang bahagi ng environmental action at climate resilience ng lungsod, lalo na sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Ilocos Region, dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat, lumagpas na sa 1 billion pesos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
12: Aabot sa 1.17 billion pesos ang halaga ng pinsala sa 148 infrastruktura sa Ilocos Region dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Pinakamalaki sa Ilocos Sur, 481 million, sinunda ng Ilocos Norte, 320 million, Pangasinan, 184 million, at La Union, 180 million. Itong pinakahuling ulat ni Office of Civil Defense Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan. Ayon sa datos, subsided na ang baha sa 165 lugar sa rehiyon habang patuloy namang humuhupa ang tubig sa 88 iba pang lugar na pawang nasa Pangasinan at Dagupan City. Naitala rin ang 16 na rain-induced landslide sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at 4 na pagkabuwal ng puno sa Ilocos Sur. Samantala, 277 road sections at 8 tulay ang naapektuhan ng masamang panahon. Hindi madaanan ang 47 kalsada sa Pangasinan at 7 kalsada at 2 tulay sa Ilocos Sur. So ngayon, 223 road sections at 6 na tulay ay passable na. Ipinabatid pa ni Pagsulingan na naitala rin ang 337 na bahagyang nasirang bahay at 29 na tuluyang nawasak. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Bicol Region Bureau of Fire Protection. Patuloy naman sa paghahanda sa school safety drills. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jerome.
13: Nagsigawa ng briefing at rehearsal ang Bureau of Fire Protection, Pili Fire Station, katuwang ang iba pang lokal na ahensya para sa paparating na nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na ginanap sa San Agustin Elementary School ng nasabing bayan. Layunin ng nasabing aktibidad na patibayin ang kahandaan ng mga otoridad at paaralan sakaling magkaroon ng biglaang banta sa seguridad sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga gagawing aktibidad ay ang pagrepaso sa mga safety protocols, pabilisin ang mga estratehiya sa pagtugon at evacuation procedures upang maprotektahan ang mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng mga kabataan ay isang pinagsamang responsibilidad ng lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, patuloy na bumubuo ng mas ligtas at mas mas protektado ang kapaligiran para sa mga mag-aaral ng Pili. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng direktiba ni na BFP Region 5 Director Fire Chief Superintendent Junito Maslang, OPFM Comsur Caretaker Fire Chief Inspector Josephine Janet Barandon at Pili Acting Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Dexter Prades. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga programa at intervention ng Department of Agriculture sa Palawan Agricultural Training Institute. Inilatag na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
14: Inilatag ng DA Press sa pangunguna ni Leonor Lotivo, ang OIC at Agriculture Program Coordinating Officer ng DA Press, kasama ang kanilang information officer na si Monica Vergara, ang mga programa at intervensyon na ginagawa ng Department of Agriculture para sa mga nasa sektor ng agrikultura sa Palawan at sa iba pang probinsya at syudad ng Mimaropa. Kabilang sa mga ito ang pamamahagi ng mga binhi, fertilizers at marami pang suporta para sa mga magsasaka sa ilalim ng rice program. Binanggit rin ni Lotivo ang patungkol sa National Urban and Peri-Urban Program o NUPAP kung saan ay patuloy na nagkakaloob ang DA ng suporta para sa mga nagnanais na magtanim kahit nasa urban area. Kabilang aniya dito ang mga gulayan sa paaralan, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa hydroponics, vertical gardening at pamamahagi ng mga gamit para mas mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka. Ibinahagi rin ng DA Press na mayroon itong livestock programs, pati na rin suporta sa pagpaparami ng baboy at maging ilang suporta para sa manukan. Kaugnay nito, sinabi rin ni Lotivo na patuloy rin nilang hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mais sa halip na nakatuon lamang sa palay at dahil dito ay namahagi sila kamakailan ng ilang libong bags ng binhi ng mais para sa mga magsasaka sa probinsya ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 88,000 families sa Southern Leyte tatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, report.
15: Jevic. Mahigit 88,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatakdang makinabang sa rice distribution program ng pamahalaan kung saan bawat kwalipikadong beneficiary ay tatanggap ng tig 10 kilong bigas. Ang programa ay pinangunahan ng Provincial Social Welfare Development Office ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagsikap ng pamahalaan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga pamilyang nangangailangan at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pagkain. Ayon kay Jonaline Gaviola, PSW Officer ng Provincial Government ng Southern Leyte, mahigit 20,000 pamilya na mula sa bayan ng Sugod, Malitbog at Buntok ang nakatanggap ng kanilang rice allocation. Patuloy naman ang distribution sa iba't ibang LGU sa lalawigan na inaasahang isasagawa sa darating na linggo upang maabot ang iba pang kwalipikadong beneficiary. Para sa pagpapatupad ng programa, nakatanggap ang Provincial Government ng Southern Leyte ng mahigit 53 million pesos na pundo para sa rice distribution. Ang rice distribution program ay isang programa ni President Ferdinand Marcos Jr. na pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit. Sa pamamagitan nito, naipauubaya sa mga LGU ang pagpapatupad ng programa para mas direktang maihatid ang ayuda sa mga beneficiary sa kanilang komunidad. Sa patuloy na pamamahagi ng rice packs, layunin ng programa na makatulong sa food security, mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at makapagbigay ng agarang suporta sa mga komunidad sa buong Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: World Cafe of Opportunities nagatid ng trabaho at oportunidad sa mga skilled workers sa Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Pen.
16: 13 job seeker ang idineklarang near hired matapos ang isinagawang 2026 World Cafe of Opportunities o WCO ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Eastern Samar Provincial Office sa General MacArthur Municipal Covered Court. Sa 13 near hired, 10 ang napili ng Techron Resources Incorporated, habang 3 naman ang napili ng Chan Group of companies para i-refer sa operasyon nito sa Borongan City. Layunin ng WCO na mailapit sa mga skilled worker at job seeker ang mga oportunidad sa trabaho, skills training, livelihood at iba pang serbisyo. Dumalo sa aktibidad ang mga TVET graduate, aktibong TESDA scholars at iba pang job seeker kasama ang 23 technical vocational institutions, government agencies, employers, farm schools at training partners. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ang job matching, toolkit distribution training support fund at libreng assistance para sa skills passport. Nagkaroon din ng skills demonstration, libreng haircut, manicure at pedicure, gayon din ang pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Isinagawang WCO sa ilalim ng Job Linkaging and Networking Services o JOLINS framework ng TESDA bilang bahagi ng paghahanda sa National Tech Voc Day na ipinagdiriwang tuwing Agosto 25. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Department of Agriculture Caraga, sinusulong ang isang National Agriculture Program para sa seguridad sa pagkain. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Reggie.
17: Isinusulong ng Department of Agriculture Caraga ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa mga urban at peri-urban na lugar. Sa media briefing noong August 24, 2026 sa DA Caraga Conference Room sa Butuan City, ipinaliwanag na layunin ng programa na matugunan ang food security sa kabila ng limitadong lupang pansakahan. Kabilang sa mga programa ang community at vertical farms, rooftop gardens, hydroponics, aquaponics, livestock at iba pang agricultural projects, pati training, kagamitan at production facilities. Maaari itong makinabang ang mga urban at peri-urban dwellers, LGUs, paaralan, farmers groups, kabataan at community organizations. Bukod sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain, layunin din ng NUPAP na makalikha ng kabuhayan, dagdag nakita at mapalapit ang produksyon ng pagkain sa mga komunidad habang nababawasan ang logistics costs. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan naman ang pamamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Laila.
18: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Naglalayong matulungan ang limang mag-aaral kabilang sa huling taon sa kolehiyo at mula sa mahihirap na pamilya. Nasa 203 barangay sa buong lalawigang Tawi-Tawi ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Bawat isang barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan ang kalahati nito ay ilalaan sa limang eskolar mula sa mahirap na pamilya at sila ay makakatanggap ng tig 20,000 piso habang ang natitirang 100,000 piso ay para sa proyektong kabilang sa agarang pangangailangan ng mga nasasakupan sa barangay. Ang programang ito ay kabilang sa pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaan at patuloy na pagbibigay kalinga sa larangan ng edukasyon at suporta sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
22: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
20: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
21: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
23: sa training po kami sa DOST.
22: Sa DOST.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Martes, August 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa mga kaibigan o kaibigan, pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Narito ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
4: Good morning sa inyo, Samang Alan. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle. Mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Ganon din po dito sa may West Avenue. Bahagyang bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. After naman ng Buendia, dyan na lamang po sa may pag-aho ng Pasay Road, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic, papunta naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may FB Horizon, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy din po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At mabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At may konting build-up na lamang po dyan sa may gate ng Campaginaldo hanggang bago umakyat ng Santolan na flyover. After naman ng Santolan, light traffic niyan towards dito sa may Balintawak. Dahil dyan sa may bagong baryo, nakakaranas din po ng pagbagal hanggang sa may General Latino. Pagdating naman dito sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, mula po dyan na sa may pag-akyat pa lamang po ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan ng Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal, papunta naman sa may service road ng Sevierville hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At moderate heavy traffic na rin dito naman sa may C5 Eastwood patungo naman ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Tiendisitas at tuloy-tuloyan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating ng Kalayaan Elevated U-turn slot, nakakaranas na rin po ng pagbagal patungo ng market-market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundo niyan pagdating ng Canley Road sa Pasig, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Lanusa. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libis flyover. Apektado din dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FDR Road papunta ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang north boundary naman ng Katipunan, simula po dyan sa may Pitoa Zone, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayani Road, tuloy-tuloy yan dito sa may Fairview Center Mall hanggang makarating na ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Susuaregi, papunta ng Tandang Sora, at tuloy-tuloy din ang pagbagal na yan hanggang makarating na ng Elliptical Road. Hanggang dito na po yan na sa may westbound ng Quezon Avenue at Agham na kung saan meron pong vehicular accident yan sa pagitan ng isang motorcycle at isang private vehicle. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating pambungad na traffic update ngayong araw ng Martes mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
3: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Traffic update, yan po mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito ho, base sa resulta ng survey ng Okta Research Group, 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
5: Alan, mayorya ng mga Pilipino ang nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang mga komunidad. Batayan sa July 2 ng Masa Survey ng Okta Research. Sa naturang survey, lumalabas na 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% naman ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga magnanakaw ang kanilang mga bahay.
3: Mary. Oh, we are trying to reestablish the signal ni Marian Bastasa. Yung kanyang report ay tungkol dito sa resulta ng Okta Research Survey na nagsasabing 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ayan, okay na ang signal ni Mary. Mary, go ahead.
6: Yes, Alan, mayorya nga no, ng mga Pilipino itong nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang komunidad. Batayan sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas na may 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga masasamang loob ang kanilang bahay. Pinakamataas ang porsyento ng kumpiyansa pagdating sa Visayas Region na umabot ng 84%, habang pinakabababa naman dito sa Metro Manila na nasa 58%. Kung ikukumpara rin sa resulta noong Marso, bumaba sa buong bansa ang antas ng kumpiyansa sa lahat ng tatlong safety indicators. Ayon sa Okta, ang malaking pagbaba ng confidence sa Metro Manila ay maaaring may kaugnayan sa mas mataas na exposure sa mga balita at social media tungkol sa mga krimen na maaaring makaapekto sa pananaw sa seguridad, kahit hindi naman direktang sumasalamin sa aktual na antas ng panganib. Samantala, ang mas matatag namang pananaw sa seguridad sa Visayas ay maaaring umanong may kaugnayan sa tuloy-tuloy na presensya ng lokal na police at community-based mechanism. Isinagawa ang survey mula July 4 to 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si Marian Bastasa, mula po sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Calabarzon. At alamin natin ang latest mula sa Calabarzon, kaugnay ng mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo at maging ng habagat. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay hihingi ng update direkta mula sa Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Baka kausap natin ang OCD Information Officer mula sa Calabarzon, Mark Rafael Sasutona. Yes, sir. Good morning po.
8: Good morning po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat ng tagapakinig ngayong araw.
3: Kami po'y magkukumusta dyan sa inyo sa Calabarzon, kaugnay ng mga naging epekto nitong nagdaang mga bagyo at itong matinding pag-ulan na dulot po ng habagat, sir.
8: Ayan na po. Magandang umaga po muli. Dito po sa Calabarzon, kasalukuyan, nakamonitor po kami. Standby naman ng ating RDRMC Emergency Operation Center na minaman po ng Office of Civil Defense and together with our member agency. So, sa ngayon po, meron na po tayong reported po dun sa total affected population na 275,782 families with 1,032,704 persons sa buong Calabarzon. So mainly po dun sa mga dalawang linggo na patuloy na pag-ulan, okay. Ang heavily affected po nung first week po ay Cavite, ngayon po ay then Rizal, and then Batangas po, and Laguna po ngayon kasi since spilling na po, medyo may malaki na po yung volume ng tubig sa Laguna Lake, kaya may mga minamonitor pa rin po tayong flooded areas, specifically in parts of Laguna, malapit sa Laguna Lake.
3: Okay, so nasa malapit sa spilling level kamo ang Laguna Lake, kaya nag-spill ang tubig sa mababang areas ng Laguna. Ganun ba yon?
8: Apo, rather than spilling po, yung tamang term siguro po ay yung
3: okay.
8: Pagdagdag po ng tubig dun sa ating Laguna Lake. Kasi mayroon tayong threshold na per LLDA. So, last na 19 ng August ay parang almost 1.1 meters na lang para ma-achieve na niyo yung threshold natin sa Laguna Lake. But definitely po, nakamonitor din naman ng ating RDRMC at ang Office of Civil Defense para dun sa mga areas na apektado. Specifically po, yung pag umuulan at marami pong tubig na nilalabas po yung ating Laguna Lake, yung mga areas affected po natin specifically, yung mga malalapit po na LGUs, ay talaga po medyo mabagal yung pag-subside ng pagbaha.
3: Okay, so sa ngayon, binabantayan pa, ika nga, pero hindi pa nagkakatubig dun sa mga mababang lugar sa Laguna?
8: Meron na po. Actually, nakapaglabas na rin po tayo ng ating RDRM, si Memo number 137, regarding po dun sa preemptive and or forced evacuation dun sa mga communities po malapit dun sa mga areas na malapit sa Laguna.
3: Okay. So, nagsagawa na ng preventive evacuation sa mga residenteng nakatira na malapit dun sa mga communities na yes, nasa baybayin ng Laguna Lake, pero bahagi ng Laguna. Ayun. Okay. Oo. So, merong figures more or less kung ilang mga pamilya itong sumailalim sa preventive evacuation, Mark?
8: Wala lang po akong data ngayon, but definitely po, ito po yung mga LGUs natin, specifically yung atin sa San Pedro, sa meron tayong monitor din sa Bay, sa Calamba, meron din po tayong monitored po sa Cardona, sa Rizal. And yung pong mga technically po yun talagang laging binabaha kapag continuous po yung pag-ulan ng mga malalapit na LGU sa Laguna.
3: Opo. At yung mga sumailalim sa preventive evacuation, kumusta naman ang kalagayan nila dun sa ating mga evacuation center, including ang pagdadala sa kanila ng mga food and not food items, Mark?
8: Opo. Sa kasalukuyan po ay sustain naman po natin yung mga nag-evacuate po na through our local DRM offices, yung ating local DREAMseas at saka yung ating local government units with the support po ng DSWD bilang sila po yung cluster responsible para dun sa ating food and non-food items at saka po yung IDPs po natin.
3: Ayun. And as we speak, wala namang mga areas na may tuturing na hindi marating sa kasalukuyan o isolated. Halimbawa, baka nagkaroon ng pagbaha o nagkaroon ng mga landslides. Wala namang ganyan so far.
8: So far, wala naman po. And then, yung ibang mga nagkaroon po ng soil erosion and landslide na areas ay based po sa latest monitoring namin, halos lahat or karamihan na po doon ay na-restore na. So, kapag ka nakaka-receive po kami ng report, mabilis na rin naman po na gagawan po ng ating LGUs through their local capacity yung ating mga pag may mga landslide po, through the help din po ng ating DPWH bilang sila po yung head ng ating debris clearing cluster po.
3: Ayun. So, ibig sabihin, hanggang doon sa level ng mga bayan at lungsod within Calabarzon, nakaposisyon kung sakali yung mga heavy equipment na maaaring magamit kung magkaroon ng mga landslides.
8: Apo, nakaproposisyon naman po kasi meron tayong district engineering offices din
3: yes,
8: sa ating mga areas, specifically in buong Calabarzon po.
3: Mm-hmm. Sa ngayon, base sa reports na nakakarating dyan sa inyo, meron bang mga areas within Calabarzon na pinag-aaralan ang epekto sa kanila ng nagdaang mga kalamidad at maaaring mag-declare ng state of calamity, Mark?
8: Apo, sa kasalukuyan po, meron na po tayong mga LGUs na nakapag-declare ng state of calamity. But definitely po, tinitingnan po din natin din yung ating kung pumapasok po sa criteria. So, based po dun sa latest update namin ng report, ang province ng Cavite ay nakapag-declare na po ng state of calamity. Sa city of Imus, ganun din po. Parehas po sila noong August 10 pa.
3: Mm-hmm.
8: Municipality ng Rodriguez Rizal, nakapag-declare din po sila through Sangguniang Panglunsod number 145 ng 2026. State of calamity rin po nag-declare sa part ng Municipality of Cebu, Batangas, per Resolution 185 sa 2026.
3: Ayun, okay.
8: Yung mga nag-declare na po tayo ng SOCs.
3: Mm-hmm.
8: So, yun po yung mga heavily affected po na lugar and yung need talaga na po makapag-declare.
3: Mm-hmm. Okay, Mark, salamat na marami ha, sa mga updates na ito.
8: Po.
3: Thank you, good morning. Mark Rafael Sasutona, Information Officer po ng Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Oras natin sa Buong Pilipinas, meron tayong 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Makakausap natin this morning ang DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations sa Luzon, si Attorney Norlito Eneran. Asek Eneran, sir, magandang umaga po.
12: Yes, Sir Alan, magandang umaga sa iyo at sa inyong mga taga-panood. Nagagalak po kami na nabigyan po kami ng oportunidad na makausap po kayo.
3: Opo, nako, kami ho'y nasisihan din at napagbigyan niyo kami ngayong umaga. Well, ang una, makikibalita lang kami. Of course, dito po sa nagdaang matinding pagulan sa maraming bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, nakita na ang isa sa mga matinding dahilan ng pagbaha, ASEC, ay yung pong pagbabara ng basura sa ating mga waterways. At we understand, ang DNR-NCR kasama po sa mga nagsagawa ng matinding clearing operation sa mga waterways namin. Update lamang po at assessment tungkol dito, Attorney Eneran, sir please, ASEC.
12: Sir Alan, tama po kayo. Yung ating mga nagbarang mga drainage ay may mga accumulated na garbage dito. Kaya ito yung nadala dun sa ating mga dalampasigan. So ang ginawa po natin, in-establish pa rin natin yung ating 196 na installed trash traps all over Metro Manila.
3: Opo.

0: Rangers.
1: Okay. Medyo kakaibang dating nito, mga Estero Rangers, ika nga. Basically, tell us more kung ano ang functions nila. Sila'y nakatutok, nagbabantay sa mga waterways natin all year round to make sure na hindi na matatambak ang basura sa mga waterways, Asek Ineran, sir.
0: Yes, Sir Alan, tama po yan. Ito po yung ambag at obligasyon ng DNR dahil dun sa mandamus order ng Supreme Court. Matatandaan po natin na nag-utos ang Supreme Court na linisin ang Manila Bay dahil sa isang kaso.
1: Yes.
0: So patuloy kaming sumusunod doon at ito po na nag-create po tayo ng mga Estero Rangers para tutukan yung kaayusan ng ating mga waterways, kasi ito po yung sabi ng Supreme Court na panatilihing nasa swimmable area yung ating Manila Bay. So, parte ito ng ating pagpupursige na mapalinis natin yung tubig dito sa Manila Bay. Kaya po, meron tayong 3,800 plus or 1,387 Estero Rangers na nakakalat po sa Metro Manila.
1: Ayan, may nagtanong na kagad dito at nag-text, ano, ito po bang mga Estero Rangers, sila po ay mga volunteer o sila ay directly employed ng DNR, sir?
0: Ano po sila, naka-contract po sila, contract of service ang tawag po natin sa kanila, job order.
1: Ayun,
0: na pinapasweldo po ng DNR.
1: Mm-hmm. So yun, ibig sabihin, sila ay kumbaga mga COS, contract of service ng DNR at araw-araw ang kanilang pagtutok dito sa kanilang mga areas of responsibility, attorney, sir.
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
1: Okay. Kanina, sir, may nabanggit din kayong mga trash traps, more than 100 na nakatutok para, ibig sabihin, naka-install doon sa mga pangunahing waterways para hindi mapasukan ng basura yung mga daluyan ng tubig. Ganun po ba yun, attorney?
0: Yeah, tama po yan, Sir Alan. Kasi alam natin na sa isang lugar, hindi naman lahat ng gagaling dun sa isang barangay yung basura. Eh. Yung
1: opo,
0: iba, inaanod,
1: yes,
0: galing sa upstream. Para ma-delineate natin yung ating saan ba nang gagaling yung mga basura na ito, nag-create tayo ng mga trash traps. Para malaman natin kung saan ba nang gagaling yung mga basura. So with these trash traps, madali rin natin na hakot yung mga naiimbak na basura dito sa ating mga trash traps.
1: Ayun, okay. So ibig sabihin, malalaman kung saan naggaling kasi depending on which side of the trash trap. Uy, galing ito doon. Galing ito doon sa kabilang side ng ilog, yung mga ganon. Malalaman kung saan galing at kung sino primarily ang may responsibilidad dapat dun sa pag-aayos ng concern na yon, sir. Ganun ba yon?
0: Yeah, tama, Sir Alan. Kaya yung ating 196 na installed trash traps, inaandun ito, strategically located dito sa mga municipality, cities, and barangays dito sa Metro Manila.
1: Mm-hmm. Ayan. Okay. Well, isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon, ano? Guidance na rin galing mismo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung waste to energy program, dahil nakita nga ito, marami pa ng basura, di pakinabangan ito sa paraan na ito ay magiging source ng enerhiya. Sa panig po ng DNR natin, gaano kahalaga ang mga projects na may kaugnayan po dyan sa waste to energy, sir?
0: Sir Alan, ang kami naman po dito sa DNR, dahil wala pa nga po tayong batas patungkol sa waste to energy, open po tayo dun sa mga teknolohiya na sa tingin natin magpapabawas dun sa volume ng basura. Umaayon po kami sa deklarasyon ng ating presidente na meron tayong krisis sa basura. Kaya po lahat ng mga teknolohiya na makakatulong na mabawasan yung basura natin, kami po ay umaayon doon. So isa na rito sa mga teknolohiya na nasabi,
1: opo,
0: ay yung waste to energy.
1: Mm-hmm.
0: But of course, we're very careful, especially doon sa effect or impact nito sa ating environment. Kaya po, we're assuring the public na i-evaluate natin at masusi nating pag-aaralan itong mga technologies.

0: ito and make sure that walang adverse impact sa environment at sa kalusugan ng tao.
1: Opo, saka siyempre magtatayo rin ang kinakailangang mga infrastruktura at mga equipment na ilalagay dito sa iba't ibang areas ano, na siyang susunog o di, sa basura at maaring ito'y mapagkuna ng enerhiya, sir.
0: Yes, yes, sir. Oo. So yung ating waste to energy, meron naman tayong dalawang klase doon, yung burn or non-burn na waste to energy.
1: Mm.
0: So yung burn, ito yung mga pinopropose ngayon pero wala pa po tayong na-aproban. May mga pailan-ilan na nagpumupunta sa opisina natin para magtanong kung ano yung mga requirements para dito. So ini-evaluate natin ito. As of now, wala pa tayong na-aproban na waste to energy sa Pilipinas pagdating sa burn waste to energy na process. Meron din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn. Ito using plasma and microwave.
1: Uy.
0: Para dun sa convert ng basura into energy. So wala pa rin po tayong ganun. May mga lumalapit lang po sa atin, nagbibigay ng presentation about the technology.
1: Okay, yun ha. Burn at saka non-burn. Yung non-burn, gumagamit ng ano yun? Plasma at saka microwave.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, walang byproduct na usok o mga ganon.
0: Yes, sir. Oo. Pero yun sir, wala pa tayong nakikitang modelo sa Pilipinas. But may mga pag-aaral na po tayo na nag-i-exist itong technology na ito.
1: Ayun. So, meron palang ganun. Burn at saka non-burn. Okay. Well, Attorney Ineran, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na dito sa area ng Metro Manila at ng Luzon para makiisa naman sila, ika nga, sa pagsugpo ng problema sa basura. Go ahead, Asek Ineran, sir, please.
0: Yeah, maraming salamat, Sir Alan. At kami po rito sa DNR ay umaayon po kami dun sa sinabi ng ating presidente na ayusin muna natin yung sistema natin. Kasi kung maayos ang sistema natin, ay matutulungan yung ating mga kababayan na maitapon ng maayos yung kanilang mga basura. Pero sinusunod pa rin natin yung hierarchy na tinatawag natin pagdating sa waste management. Which is ang una talaga is yung reduction. Magbawas po tayo ng ating mga basura at wag lang tayong consume ng consume. Pag-aralan din natin kung pwede namang hindi i-consume, edi wag natin gamitin. Waste reduction. Kung hindi naman po pwedeng na mag-reduce tayo ng ating waste, well, mag-segregate po tayo. Sa mga kabahayan natin, ugaliin na po natin na i-segregate natin yung mga recyclables,
1: opo,
0: compostable, at yung residual, yun lang po yung mapupunta sa ating mga sanitary landfill.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, pag napuno yung ating mga sanitary landfill, yun po ang nangyayari ngayon. Nagkakaroon din tayo minsan ng mga aksidente, trash slide dun sa ating mga sanitary landfill, at yung nahihirapan na rin yung ating LGU at komunidad na kuhanin yung mga basura natin kasi punong-puno na dun sa sanitary landfill.
1: Opo.
0: So yun po yung ating panawagan sa ating mga kababayan na kailangan hindi lang po ito gobyerno, kailangan yung private sector ay tumulong din sa atin, yung household, yung mga kababayan natin, tulong-tulong po tayo para maibsan at mabawasan natin yung pag-generate ng maraming basura.
1: Okay. Yes, sir. Nako, Assistant Secretary Norlito Ineran. Sir, salamat po ng marami for the updates at sa mga paalala mula po sa Department of Environment and Natural Resources, sir.
0: Yes, maraming salamat din sa iyo, Sir Alan, at sa iyong mga tagapanood.
1: Thank you, sir. Good morning. DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Human Resources, si Attorney Norlito Ineran.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development, ang boses mula naman sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
5: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
1: Opo. Asek Irene, of course, itong 4-piece program at yung walang gutom program ay nakapagpababa ng malaki ano po sa poverty. Ano? Paano ho ika nga direct ang naka-apekto ito sa poverty reduction at paano ito nakakatulong ng direkta at nasabi ng ating mga kababayan na sila ay hindi na ganoong kahirap. Asek Irene.
7: Alan, unang-una nais nating banggitin na positive development itong pagbaba ng poverty incidence sa ating pong bansa.
1: Opo.
7: Ito ay pagpapatotoo na yung whole of government strategy to address poverty alleviation ay nag-gain ng traction o nag-work. And nabanggit ko nga, Alan, yung 4-piece program, yun din yung walang gutom program at iba pang mga development programs ng DSWD ay nakapag-contribute sa pagbabanga ng kahirapan sa ating bansa sapagkat natugunan yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. Now, tignan natin ano ba yung mga objectives ng programa. Halimbawa, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, namumuhunan yan sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan, yung mga mahirap nating mga kabataan.
1: Opo.
7: It keeps the children in school, di ba? Kasi sabi nga natin, it breaks the intergenerational cycle of poverty. Mm-hmm. So kapag sila ay nakakapagtapos ng pag-aaral, nare-receive nila yung tamang healthcare, they get proper nutrition, they have better chances of getting decent work in the future. Kaya nga pinagmamalaki natin, Alan, yung mga four-piece beneficiaries dati na ngayon ay mga summa cum laude, magna cum laude, nakapag-ace na mga licensure examinations. Kasi talagang nakapamuhunan tayo sa kanila at mas maganda na yung future na hinaharap nila. At alam mo, Alan, mahalaga din yung walang gutong program. Kasi yung walang gutong program, it provides the necessary assistance para hindi maging gutom yung mga kababayan natin. Kasi di ba pag gutom ka, nakaka-apekto yun dun sa productivity mo.
1: Opo.
7: Sa performance mo. So it becomes harder for children to learn and for adults to work. So kapag na-address natin yung kagutuman, na-address din natin ang poverty. Kasi sabi nga, poverty is multidimensional. Now, mahalaga din yung mga safety net natin, kagaya nung assistance to individuals in crisis situation.
1: Mm-hmm.
7: Kasi kapag yung may nagkasakit sa pamilya, may namatay sa pamilya, especially if breadwinner, even if you have the resources, may savings ka, pag minsan na-exhaust yung mga yan eh. Kaya kinakailangan na meron tayong immediate support so that hindi makaka-apekto yung crisis na nararanasan ng isang pamilya. So makikita mo, Alan, ano, tulong-tulong yung mga iba't ibang programa ng DSWD.
1: Opo.
7: And nagko-complement sila sa bawat isa to ensure that the level of well-being of a poor family really improves and it is sustained. Kaya nakita natin na ito ang naging resulta ng pagbaba ng kahirapan sa ating bansa. At talagang natutuwa tayo because ito ang nagpapakita at nagpapatotoo, gaya ng sinabi ko, na nagbigay ng traction yung mga programs na ini-implement natin.
1: Ayan. At saka in previous conversations, Asek Irene, nababanggit nyo rin na may mga pamilya na nakaka-graduate na from the four piece, di ba? Ibig sabihin, talagang habang sila ay nasa ilalim ng o mga benepisyaryo ng four piece, unti-unti nakitaan ang pag-unlad o pag-angat yung kanilang buhay at sila nga upon reaching a certain level ay gagraduate dahil ibig sabihin umangat na ang level ng kanilang pamumuhay at ipapasa naman dun sa iba na mas nangangailangan ng tulong yung benepisyo. Asek, ano po?
7: Tama, Alan. Kung sa katunayan nga, as of July of this year, they get 1.7 million household beneficiaries ng 4Ps ang gumanda na yung kanilang antas ng pamumuhay at nakapag-exit na sa programa. So, ibig sabihin lang talaga na yung programa ay nami-meet niya yung objectives niya, which is to break the intergenerational cycle of poverty by investing in the human capital, particularly in education and health.
1: Ayan, okay. Well, sa ibang puntos naman po, Asek Irene, ma'am, makikibalita rin kami. Of course, ang DSWD patuloy sa pagtutok sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. At nitong hanggang ngayon, umuulan pa rin in some areas dahil po sa habagat, Asek Irene, ma'am.
7: Well, that's correct, ano? Diyan sa Hilagang Luzon ay patuloy pa rin yung pag-uulan and patuloy pa din naman ang DSWD sa pag-perform ng mandato nito to provide augmentation support to the local government units para agaran natin na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi i-anchor ko lang ito, ano, doon sa pagtugon natin sa kahirapan. Alam mo, Alan, yung mga disasters, yung mga calamities, this disproportionately affect yung mga mahihirap nating mga kababayan and even those na nag-i-improve yung level of well-being. Kaya mahalaga na meron tayong immediate assistance kagaya ng mga food packs, non-food items, para hindi sila magutom, hindi sila masyadong maapektuhan ng mga kalamidad at makaapekto ito sa improvement ng kanilang level of well-being. Sa katunayan nga, Alan, nasa mahigit 1.2 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang naipapaabot ng DSWD. At yan ay binubuo ng mahigit 1.9 million na mga family food packs. And in addition to that, ay meron din tayo mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at yung mga financial assistance. Nagkakahalaga na yan ng mahigit 14.3 million pesos. Kasi nga sabi ko, Alan, di ba, mahalaga na merong pang-caution o may immediate na tulong na nang sa gayon maprotektahan ang ating mga kababayan na lubhang maapektuhan ng mga kalamidad that could affect the improvement in their level of well-being.
1: Opo. Well, asa kay Rin, ma'am, salamat po na marami sa mga updates na ito at sa mga impormasyon mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
7: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD. Magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balita mula sa Campo Crame, pulis na nasawi sa enkwentro sa Pagadian City, pinarangalan ng Philippine National Police.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Masalang magandang mga sinalutuhan at binigyan po ugay ng Philippine National Police sa kagitingan ng kanilang intelligence chief sa Pagadian City Police Office na nasawi habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ito matapos mauwi sa enkwentro ang ikinasang operasyon ng pulisya sa lugar laban sa mga nasa likod ng iligal na pagbebenta ng mga armas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanilang ipinagdulok sa pagkasawi ni Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, kasabay ng pagpapabot ng kanilang kauspuso pagkikiramay sa mga naulila nito. Inilala rin na PNP Chief ang dedikasyon ni Pantaran na anya hindi matatawaran at magsisilpi ring inspirasyon sa kanyang mga kasama sa trabaho. Agosto 23, na magkasal ng isang bypass operation, ang pulisya na kinabibilangan ni Pantaran sa Puroka, Malipayon, Barangay at Iguma sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Target ng operasyon ang magkapatid na sina Johnny at Jerry Bravo Gomez na pinaginalangan sa angkot sa pagbibenta o trafficking ng mga hindi rehistradong baril. Nakapwa rin nasawi sa enkwentro. Kaugnay nito, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matatanggap ng pamilya ni Pantaran ang lahat na nararapat na tulong at benepisyo para sa nasawit pulisa. Ipinagutos rin anyo ng PNP chief na pagsasagawa ng ballistic examination sa mga baril na na-recover sa operasyon upang matukoy kung ginamit ang mga ito sa iba pang kriminal na aktibidad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: As far as we know, nung natatanggap po nating feedback ay napakataas po ng moral. Of course, moving forward, titignan nga po natin kung paano pa lalo nating mapoproteksyonan ang ating mga operatiba. Ito po kasi ay nagpapakita ng dedikasyon ng ating mga kapatid sa on the ground. It's very unfortunate, it's very saddening yung pong nangyari na ito, but tanggap na rin po ng ating kapulisan, ng inyong kapulisan na parte po ito ng aming trabaho.
8: Yan ang tinig ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico. Para sa Radyo Pilipinas, si May Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame. Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod sa ngayon pong umagang ito na Tuesday, August 25, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jomari Refarial, Mary Ann Bilios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere,
4: from Manila, Philippines.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na!
3: Global na Tayo!